Elishimele metsi supile mabedi metsotso ka mora hora ya bobedi ke o dumedisa ke o amohela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le tengwe senga ka jeno le bitso la ka Kesibongile Sonopo anti wa ma 2000 ha re tloba mohoma medina le wena ho fitlhela horeng ya bobedi ke ya le bohahle ponto ke wa celeb ka lene o le monnate la diaroropa a o nkile horeng ya bobedi ya pe ya lshimele metsumedi a o beile kwane horeng ya bobedi mme ena mamedi ke tla o nka ke le o beya horeng ya botshelela ka lena la ditheoa dikalaneng mafelong a beke Kwela tebza, tusama alinala, bariso wetu, ka unkela, Jay Veno, autantumu natari, bupilong, hubuima. Mamedi tlhake re tloša ba ditaba tse hlaiseng ka mahetla metsotsong ya mashumi a mararo ka mora hora ya bobedi e be metsotsong ya leshome le metso mehlano pele re fitlha horeng ya boraro re fetela ka otloloha segotlwaneng sa rona sa ithueletsebo o tentate Jeremiah o sansa mamedi a le malalaotswe bakeng sa o tlo re fa ditaba ka jeno wena dula le nna go ba go tla ba monnate nanong la gaola ditheoa dikalaneng go le Seri FM ka jeno he mamedi dikalaneng a re na le motso wako wa rona o tlotsisanke DJ Mojo wena dula le nna he wa medutlo utlo rona ho tloba monate ha ka kang ho tloba ho renya boraro ho fetela ho renga ya pone ere ke tleke ke o nkele pina e tla kana le di apiwe o tsamaya le Gun Flavor mboho le speakele ba o tla ntomona ba re bias buza ha ke khutla mono ke tlo o nkela a DJ Bongs are a peace verde

ke metsotso e mashomo a mabedi na le metso e robe e robong pele re fitlha goreng ya boraro. Ke ne ke o nkeletse DJ Bongs a o tla ntho monate mona a re Peace Verde. Ga o lešhenage mamedi e nngwe ya ditaba ga o ka jeno he obile o tla tsewa ba bangwe ba sa je, ba bangwe ga bana finyelela dikerekeng, ba bangwe ke mathata fela. Bompudi ba MTN 8 ao mamedi ke setlhopha sa Masandawana. Yeah. Ke Masandawana wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi e ne e ka nkabe ke letsetsa Lucky ka mora papadi ka re Malaxene wena ko wena a neng a itlama moyeng a re Pirates e tlo shapa Sundowns. Ke sa le dintlha o di boletse ha ebe ke sa fose ka ka tsona tsena tse Sundowns e shapileng Pirates ka tsona ke tsona tse Malaxene a na hlile a bona hore Pirates e tla tsamaya ka tsona mme he mabedisen se re ya lebohahle bompudi ba MTN 8 tlhopha sa bana ba ntate motsepe ra leboa fela e mamedi bile papadi e ntle monate ka nnete eo batho ba bangata ba neng ba sa lebelela gore ene ka tswelela pele ka mokgwa e tsweletseng pele ka teng ka lebaka la merusu mamedi e ntseng e etsagala mehwanto e teng ka gare go naga ya KwaZulu-Natal mme re ya lebogatlhe ga e le mona e kgonne go tswelela pele ga ba ga bona bompodi ba rona ba MTN 8 e leng setlhopha sa Sundowns. Yes. Mamedi mona konkela Coxi no tsamaya le confiler le Nelkasa bare inhliziyo iphepile.

0: Mametse re bone he ka ntho ena ya batho ba ntseng ba etsa mehwanto e fapafapaneng batho ba masome a mararo ba tshwerwe Gauteng mmogo le KZN ho latela tsona di-protest tsena se ntseng di etsiwa ka gare go naga ya Aforika Borwa mme e nngwe ya dintho mamedi ga ntse re bua ka yona taba ena re bone gona rwa lejenana sebile go ntshiwe masole bakeng sa gore a tlo tlisa taolo ka gare go KwaZulu-Natal mmogo le Gauteng ke nngwe ya dintho tse ntseng di etsagala eo mamedi re le ra bua maobane e be wa opola ka yona taba ena ebile ke re o ntshe maikutlo a gago gorena e be o ikutlwa jwang e nngwe ke ena e botlhoko mamedi ya pasta yo go thweng o tshwerwe pasta gore ga ke utlwisise ga ke utlwisise ntse ke batla ntho ena ga ke kgone go utlwisisa gorena gantlentle o e tsalang ga ke se utlwisise empaneng he mamedi go thwe pastor enwa o tshwerwe o bolaile ngwana ga mmolaya fela ebileng o mo bitile ke nngwe ya dintho tse botlhoko mamedi tse ntseng re di bona di etsagala ka rona ya rona ya Aforika Borwa e botlhoko tabene o ka go fela ke mabenkeleng mamedi ke a gotlhe
1: e monna o sa opona nakonyane ranta e santse na le maatla monna
2: e nka le bona jwang
1: empa ona jale ao ranta e sana maatla mana
2: RIP
1: fela e sana le maatla o kgone o ithekela kopi ya recof
2: ga o etse motla ya kere
1: ke disitse bakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe recof e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tšhaetseng monwana

e le shumele metso robedi metsotso mamedi pele re fitlha goreng ya boraro morutino he mamedi go thwe o betile mme wa dilemo tse masome a mane a nang le metso e meraro a bolaya ngwana ya nang le dikgwedi tse nne e ke ipotsa gore go ne o etsagalang wena mamedi wa tshebeletso ya lesedimpa he re se re utlwile he mamedi tsena di etsaetse ka mona ka deep slowat re kengke pina ka mora mona he mamedi re tlo fetela ka otlolo wa go ntate maya segotlwaneng sa rona sa ithueletsebo ke nka pina e tla ka nomina o tsamaya le nokwazi ba re destiny ka mora mona ke fetela go ntate maya ka otlolowa.

0: se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
1: re le ba paradise
0: ha e ba o tlo etela le se di FM ya Balian di tifello tsa hao di eme jwale ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke ke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a ne ile letsatsing la mo ho ithuta ka botshaba bo ikhethang le ho iketsetsa mehopolo e o ke ke wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se timeng sa bae e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le lesedi FM bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
2: Asimuhe mamedi ibangwe ya bali ho bolela hore dintho tsa hao tsohle se dikopane jalo ka thwa sa bolela mona hore e bina ka nete o so o paketse o so patetse di chalete tsa hao se feletseng ho ba ke re mamedi wa hopola hore o le wantsa deposit tsa hao jalo tshwantse chalete e fele le bakeng sa hore leto la hao letsebe hore e be letelang fela o sna dintho tse tla o sitisang e le shumele metse robo metsotso pele re fitla hore nya bohlano hopola mamedi metsotso mehlano pele re fitla ho renya bohlano ke mane mo re tlo fumanang thapelo ya mafube menna le wena re tlo fumana he thapelo ena ya mafube re itlisetswa ke moruti ma modupi le dimo o bala buka ya ba Roma gaolo ke ya leshumele metso medite mana ke ya leshumele metso robong o ka hla wa iphehla hona jwale mabedi hore kana kweno o bo se o fumane ditaba tsa hao ntumele he ke nke mo medi mo hale mona ke utlwe le serie FM dumelang Amuna tele kae gaitsedi?
3: Ha re te ga ka mokwena ka bona ga bolata thabadi mo hule thabadi mara.
2: Eh nda tenga ka?
3: Eh o go re gire skola nyane ka mo le ka tlhlolwana ya tsuwe ke re mo gana ga nthi ba ka mo le ka kimba ke re ma tsuwa le go se ga mo le ga la. Ai a ke a o le bala ntse go hopola bongi tangi.
2: Ke le buile ha holopa.
3: Thank you, Bongi.
2: Asimo Hele, Sadie FM.
4: What do you think?
2: What do you think about your wife? It's a hand,
4: it's a hand. I think it's a hand. I think it's a hand. I'm going to take a look at my family. Kero mama nna madi a kae lo tu yena le kina le yena le tapo mo ke tinga thaba mo la khala ke mo qetetse ke tetele ka ragadi sara le denya yena mo le sikhobo ke ragadi sara ntse ke o rata ka kanga di teachers ba se school ba rata se ba tsile mo natira fonta
2: le na ke o rata fela jwalo rato laka
4: thank you boss
2: bye bye le sedi dumela
5: ah boss
2: ho sa po jo nka itse di
5: amona te khetsi ga motho
2: monate
5: eh o tsere mo sedi mo la mtsho la sedi ba tle mo sbosh
2: eh
5: ke kopa ma tsala ga mana ka ke ba ba Christian Church ka sa ke tagela Dr. Mashudu Mashudu ke tso senta te vanga ke pagane ya re yo e pagane hari ke tso senta te mogotwane ke qetelle ka ntate ga papi ba ne ba tapela ba ka mana ka ga a se sizwe mo sbosh ka mana ka khokombetle ke le ga to ke di ke le mo sbosh
2: ke le bile ha holo khaitsedi ya ka le sedi hello Mama di dumela.
6: Yes, boss.
2: Ke a phela wa phela gaitsedi?
6: Ke le ga mau.
2: Monat.
6: Ke mang se tsalo se mo ga lo so thumo tso wa re fotule.
2: Eh, ende te malfatsane.
6: Ha ndi je ke ke sa nna mangaka. Ka mang ke di sa bu di ra tso a patine. Ke nna mamu le yo pa u shuela tso a patine.
2: Mhm.
6: Hona le nna go tla ya le lebitso la ga re di tsile ba tla le fike le tsela ya ke ma tsara fana ya ke matela
2: mm
6: o tla u tswa ma tsile bo ntse ke le go di sa ma o ne ke di se se ma tshe go go wa wa la se bo tsha ga ga ga rafter
2: ha o ba tsho ke le vile hle achter
6: ga di ma o ne
2: a se bo hele sedi
7: Thank you, Bongi. Bye bye.
2: Mamedi, Monake, Onkela Jabu, are you are worthy?

ya di phethela tshebelo tsena mo mamedi ya mafube ke ntse ke na le wena na go sasana batlo moduti ma modupi unisledimo mo kerekeng ya St. Dunis Apostolic Church mo sidibeng sa bophelo mo motseng wa Thabong Welkom ba re rapele mo mamedi di atumela ho wena modimo tone nya hao e kgolo e phamileng tate ya matla ka ona modimo wa ditse ba re batho ba hao modimo ha o phetse hore ha o hela modimo le ha di situleng tate ya matla ka ona modimo re ntse re atumela ho wena loseng hona ha letsatsi ena re leboga modimo ya matla ha o ntse re ba baletseng tate ya matla le bana modimo le ha ba tlatswa ba dikolong ba bang ba ya mesebetsing ba bang ba lo batlana le mesebetsi le ba kulang modimo ya matla ka ona ntate ya matla letsola ho modimo ha le re fe bophelo le re tshireletseng tate le o tshepile ka mehla ga o ne lo fatse molemong boitso ke la ntate moda le moya o halalelang jesu ke morena amen a di fumaneng lengolo la rona bukeng ya baroma baroma kgaolo ke ya leshome le metso mmedi re tlo nka fela temana e le nngwe ya leshome le metso e robong yone e fumanele ka thuswa modimo ba le ka mogaletseng badutuwa le seke la iphethetsa e le lona le mpe le etsetse bogale sebaka gobane go ngodilwe go tho phethetso ke yaka ke nna ya tlang go busetsa go rialo morena a morena e tlhonofatse dipelong le moyeng go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen mommamedi wa ka ya rategang re kopana le buka ya epistoleng ya paulosi go ba roma re kopana le paulosi ya ileng a fetolwa lebitso a ba re wa moapostola paulosi yao modimo a ileng a mo sebedisa a kenya moya wa gae o halalelang gore a se efangedi ya gae a sokolole ditšhaba phutheong ya baroma paulosi ga kgothatsa phutheo ya baroma ga ba nnea polelo ya jehofa modimo o re go bona ba be le boikokobetso ba be le botshepei dinegong le dikabelong tsa tshebeletso ya jehofa modimo paulosi o ba ruta lerato o re ba ratane jalo ka modimo a ba ratile o re paulosi lerato la bona e be lerato le tlhokang boikaketsi le tlhokang mona e be lerato lerato la nnete o re paulosi go ba roma tlhoyang go gobe le kgomagele go molemo go o lokileng o re tlwaelanang ka go monate ka lerato la boina le tlhompheyang o re paulosi o rate sera sa gago o re lhaka a ka ba o etsa eng kapa eng e botlhoko o re a utlwisa botlhoko o re o morate ore o tle o seke wa iphetetsa e le lona o re phethetso o re ke a jehofa modimo o re go ngodilwe go ngodilwe le ga ba ka ba ba utlwisa modimo se ka ba go iphetetsa phetho ke a modimo o re paulosi o re rata sena sa gago o re gaola sela pile o re se fe dijo seje o re le ga senyoruwe se fe metsi ane gobaneng ga o etsa jalo e re tlaba o mmakelela mašhala a mollotlhogong tlhong ya gago o re le ga o foseditse o re o mo tshwarele ka nnete goba moputso wa gago o tlaba mogolo le godimong e momamedi wa ka le ya rategang o re le ga kile a utlwisa botlhoko le ga kile a tabola pelo ya gago o go seke wa busetsa bobe o re ka bobe o re o mo fe modimo gobane phethetso ke ya modimo o re ga o etsa jalo o tla mo besetsa o re mašhala o re gobane phethetso ke ya jehofa modimo o re wena o phele o rapela o tlo o tsebe go tlhola sera o mpe o se tlhole o se tlhole ka botle empa e seng ka bobe gobane ya re tshepisitseng o a tshepana o re jehofa o tla go lwanela o re o tla o phamisa o go tla fifa jalo ka ntsu o be letlhono le lefatsheng le o le newang ke wena se ka iphethetsa ngwane se tshepa modimo modimo ke ena ya tla pheteletsa o tseba tsotlhe ke rata gore modimo a o matlafatse a o boloke a o pate lefatshe nena go ba dira le ba bolotsana ka keresete morena amen a re amoele mogao mau a morena rona jesu kereste le rato kopane le matshiso a moya o galelang di be le rona botlhe di re boloke ka keresete morena amen.

0: Momedi ke yona tsela yeo ke o amogelang ka yona nanong la rona la tsa bodumedi tshebeletsong ya gago e o e ratang ya lesedi. Mme ka jeno mamedi ke itse re ke re tlo bua ka ntho yeo bogolo ba batho ga e fitlha dikelelong dipelong tsa rona re a sulafalelwa e leng dihele mmogo le katlholo. Ga re ke re tlo sheba mamedi gore na ebe nnete ya taba ke gore di teng dihele mo di bontshwang mamedi e le ntho e bohloko ka o fetisisa e le mollo e le difereko dintho tsena tse bohloko ka o fela na di teng dihele le ka nnete gona mamedi letsatsi le leo go thweng ke la katlholo le tla qetelela le fihlile e le ka nnete na. Jale le wena ke tlo o fa monyetla he mamedi wa gore o tlo bua le nna nomorong ya 079-758-5066 kapa mamedi o ka mphumana nomorong ya 086-003084 ke moo ke leng teng he mamedi nka thaba gagolo e bang le wena o ka nka karolo setlhong sa rona go ba re ke ra tswela pele gantle e bang wena o sabe karolo ya setlhogo sena e re ke tle ke amogele baiti ba ka mamedi ke na le ntate Moruting Tšhabeng tumelong ya bokreste. Moruting Tšhabeng ra o amogela tshebeletsong ya lesedi dumele.
1: Ya dumedisa mme Tsebongile mo le bamamedi ba tshebeletso ena ya lesedi ke re dumelang ka lebitso le letle la Morena Jesu moloki wa rona.
0: Re a leboga Moruti Ntšhabeng tumelong ya botšhaba ke na le ntate Lesesa. Ntate Lesesa le wena ke a o amoela tshebeletsong ya lesedi tle dumela ntate wa ka.
2: Nna Tsebongile ke wa ka dikgomo wena. Le ba mamedi ba letsedi FM le moifo o gabane.
0: Ke leboile gagolo tumelong ya Islam ke na le Sheikh Ahmed Mohokare empa mamedi tle o sa tswa gaoa re soka re qala le o qala empa ke tla nne ke mo batle. Ke qala ka wena ntate Moruti Ntšhabeng. Nna tumelong ya bokreste ntho ena ya letsatsi la katlholo le gore go tla ba le bana ba mona ba yang diheleng ke batla o bua ka dihele gagolo motlhomong re tla ke re tlo sheba gore na ntle le dihele nakong e tlang e ka ba eng yeo batho ba yang go yone empa gona jale jena ke batla re bue tabeng ke re dule tabeng ena ya gore na go na le letsatsi le la katlholo mme letsatsi le la katlholo le tla fitlha na go na le batho ke nnete ba tla yang diheleng.
1: Ke a leboga mme a nkeke le ke o tlhalosa tabena gore e tletla ke yantle ke etse motlhala ona pele ke kena ditabeng tsaka naga e nngwe le nngwe e re phelang yona lefatshe mona e na le molao wa motheo wa teng mme molao o wa motheo ona o busang gore batho ba seke ba etsa dintho tse mpe empa ga o etsa ntho tse mpe ke mane mo o atlholwang go ya ka molao ono wa motheo wa nae jale le rona mona bokresteng kana le molao wa rona wa motheo mme molao wa rona wa motheo ke lentswe la Modimo le re bolelelang gore na re phela jwang mme Modimo o batla gore re phele jwang mme taba eo ke yone e etsang gore qetellong motho ya sa kang aya ka lentswe lena la Modimo e be o a atlholwa mme ga atlholwa ke mane mo atlholelwang taba ya gore a ye diheleng mme diheleng moo ke mo o yang batho ba sa kang ba mamela lentswe lena la Modimo mme nka tlhalosa fela gore re ka bala go John chapter 1 gore re tle re tsebo go tseba gore na taba ena ya dihele e qala jwang. John chapter 1, verse number 1. Lentswe le ne le le tshimologong, mme lentswe le ne le le go Modimo, mme lentswe e ne e le Modimo. Ke taba ya pele eo, ya gore lentswe lena le re buang ka lona le etsang gore motho a se ka mamela, le tlisitswe ke Modimo tshimologong. Ka mantswe a mang, ga o bala temane ya 11 e be re, le ne le tle gabo lona, mme ba gabo lona, ga ba ka ba le amogela ka mantswe a mang batho ba sa kang ba le amogela lentsilina ba sa ka ba luutla lentsilina ke bona ba lokelang go re ba qetelletse ba ile di healing temana 12 eri empa bohle ba le amohetseng le ba neile tokelo ya go ba bana ba modimo ka mantswe a mang ke batla go tlhalosa tabena nneo dihele ga go e fela motho ke kgetho ya motho ya o ya diheleng ga gana o amoela lentswe la modimo o kgetha o ya diheleng ga gana go utlwa modimo ka lentswe la gae o kgetha o ya diheleng re ka bala mona go diketso chapter 4 verse number 12 e reng ne ga go poloko ye mong gobane ga o lebitso le leng tlasa le godimo leo batho ba le neilweng leo re ka bolokeyang ka lona a ise lebitso la morena jesu ka mantswe a mang ke batla ntse ke tlhalosa gore jalo ka sito lentswe la modimo e leng lona le busang lefatshe lotlhe e leng lona le tlisitsweng gore motho yo mong le mong a le utlwe mme bofelo bokeke ba ba teng pele gore motho yo mong le mong a ba tseba lentswe la modimo gobane re tlo atlolwa go ya ka lentswe la modimo ka mantswe a mang ke batla go tlhalosa neo jalo ka ga e tlhalosa temane e re maane lentswe leo e leng modimo a e lang a le tlisa batho ba ba ka ba lamoele empa ba le amoetseng le ba fa tokela go ba bana ba modimo ga o ya go diketso 4:12 e re ga ba ka newa lebitso leo batho ba ka bolokeyang ka lona e leng lebitso la morena jesu mme ka mantswe a mang ga eba re ganang go amoela morena jesu re boela ape-ape ntse ke tlhalosa ke re re boela ape-ape re tloa tlholwa go ya ka taba eo mme taba eo re e tlhola go senolo chapter 4:14 verse number 12 ke ka moo go tla bonagala mamelelo ya bagalaledi e leng ba bolokang ditaelo tsa modimo le tumelo ya bona go jesu kereste ya ba ke utlwa lentswe le tswang le godimong le reng go nna ngola go lehlonono bafu ba swela moreneng go tloa jwale mme moya gore ee gobane ba tla phomola mesebetsing ya bona gobane mesebetsi ya bona e tla ba latela ka mantswe ana taba ena e tlakile henore motho ya mametseng lentswe la modimo mohlang a tlwang mesebetsi ya gae e tla mo latela mesebetsi ya e tla mo sala morago gore e tle re ka nako ena yo go ketlang yona ena ya dihele e be le go mesebetsi yane go a bohlaka gorena o sebeleditse modimo a mamela thato ya modimo a utlwa modimo lentsweng la gae na jale ke batla re baleka ba dihelege jwale bukeng ena ya senolo 20 le re bale go tloa temaneng ya 12 batla temaneng ya 12 senolo 20 verse number 12 kanto bona bafu ba banyenyane le ba bagolo ba eme pela trone ga phetlwa dibuka ga phetlwa le buka e nngwe e leng buka ya bophelo mme bafu ba atlholwa ka tse ngodilweng dibukeng tseo e leng mesebetsi ya bona lewatle la busetsa bafu ba lona mme le lebitla la ntsha bafu e mong le e mong a nto atlholwa ka mesebetsi ya gae lefu le lebitla ba akgelwa letsheng la mollo ke lona lefu la bobedi mme e mong le e mong ya sa kang a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo a akgelwa letsheng la mollo jale mona e re se re le temaneng e leng ya nnete ya gore ga a ne kileng ka e bua ka mano ga o sa mamela modimo sa utlwa lentswe la gae jale ntho nngwe le ngwe o ntse e etsa lefatsheng mo e ya ngolwa mme e ya ngolwa ke re gana go ba ipata e ya ngolwa go thole ba ne ba le kae ba ne ba sweletse lewatleng ba tswa ba ne ba sweletse gotlhe mo leng go thupa tulo gore le batho ba ne ba sa tsebe ba ntsha hapetwa le buka ya bophelo eo ditaba tsohle tse motho a di entseng lefatsheng a keng a tlameya gore a asolwe go ya ka mesebetsi ya gage. Jale ke ena ge mme ya dihele ge jwalo ka ke tlhalositse go asolwa go ya ka tsela ya gona o ile wa mamela Modimo wa utlwa lentso la gae kwa tsamaya ka lona ga e ba o sa tsamaya ka lona ka solo ke ena go thwe ga phekwa buka eno e mo le emo ya sakang a etsa go ya ka lentso leo la Modimo ya ba wa asolwa. Mme ga o bala temana ena ya Tshenolo 21, Tshenolo 21 verse 8 e empa ga e le balodi le ba sakang ba dumela le ba manyala le babolai le basedi le baloi ba kapelang Medimo ya bogata kaofela kabelo ya bona e ka letsheng le tukileng hampe la mollo la sebabole gobane ke lefu la bobedi. Ke a leboa mme jale a ke tlhotse nna ke tlhalosa taba ya nnete ya gore dihele di teng mme kafolo e teng.
0: Ya mamedi keng he tisetso tumelong ya bokreste gore ka nnete letsatsi la kahlolo le tla ba teng mme go na le batla yang diheleng go ya ka mokgomoruti a tlhalositseng gore ke dintho di feng tse isang motho diheleng. Ke na le potso e ke tlatlang ke tlo o botsa yona empa ke kopa fela ke dumelele ba bangwe gore ba tle ba etse kaletsa ya bona. Ntate Mohokare Sheikh Ahmed Mohokare ra o amogela le wena tshebeletsong ya lesedi dumela tle.
3: Ke a leboa mme go tsebe le wena le bamamedi lape mono.
0: Re a leboga. Ke fa wena ntate le sesa sebaka sa gore re utlwe gore botšhabeng mo katlholo e teng dihele di teng ntate le sesa.
2: Nna se bonkile ke a leboga, ke a leboga ka nnete. Ka gabo go bamamedi botlhe ba lesedi FM ba mametsi ka gabo ke che.
0: Ntate lesesa re re ke utlwe fela mona ke manga ga wileng moruti uteng Sheikh uteng. Alright, o bolela gore ke moruti ya ga wileng. Ntate lesesa ba tsela pele
2: nka tsela a ke ne ke ba tsa o salosa ba mamedi ba lesedi FM ba mametse lefatshe ka bophara tshikelele gore ka gabo ke che ga ke na ntho e bijang dihele ga ke na letsatsi la kahlolo ga ke na satane tseo tsotlhe ke ditshoso fela mme go batho ba iphilele matswalong ntle le mabaka mme se bontsile ke a gola o se utlwile ntate moruti a ketang gawa go na o lekile go nka ditemana tse ngata jwang a le ka o kopakopanya go taba gae e utlwagale mme mona botšhabeng ka nnete mme se bontsile ga ke na ntho e bijang dihele ga ke na satane ga ke na letsatsi la kahlolo ditaba tsenana mme se bontsile ke ditaba tse itlhitseng le beng ba tsona batho ba kang bo Mr. Kasalifi bo Thomas Abouset bo batho ba kang bo Fata Joseph Girata ka 1833 ke ditaba tse itletseng le batho ba no mona ba itlela le tsona mona ba fitlha ba re foka tsona jale ba fa batho dikelelo tsa gore ga o ka wa etsang wa bua ka badimo ke manyala matlhong a Modimo ntho tse kang tseno o tla ša dieleng o tla a sataneng mme phoso e e tsagalang e kopakopanya matho dikelelo o kopanya Modimo le Jehova wa Iseraele wa bona o ka kopakopanya Modimo le Jehova wa Iseraele ke mona mo go tla ba le tlhotlhokwa kutlwisitso le pherekano e kgolo ga ke tlakise mme se bontsile gore rona ge le ba bošhaba ge le ba Modimo le badimo koo ke nthona e e reng le ga batlakwana pakapela ba re he motibanye he tsiwe mopheakgang le Modimo ke mang ge bakapedi ka metlha a re kae batho bana ba fitlha le ditaba tsena tsa bona ge se ntse ge tseba Modimo ge se ntse ge rapela jale Modimo wa rona ge le maAforika ga se motho mme se bonkile ga a na mora ke maatla a tlholego a ka godimo go maatla otlhe mme ga gona maatla a itshenneng mora go lwantshana le maatla ano a bitsang satane ga ke na ona ka mona mme se bonkile Modimo wa rona ke maatla a ka hodimo ho matla ohle a bija modimo ha ke ntse ke bua le wena ke na nne se bontjile le fatshe le mamisi ke modimo ha ngwana a le ka popelong a qeta 9 months a tswalwa ke modimo ha motho a hlokahala ke modimo lefu ke kholego lefu le bopeletse le bophelo ha bophelo ka ntle o lefu ha o lefu ka ntle o bophelo ke a gola motho ya kang moruti ya kang mohlala moruti ya kang tate ntsha ga moruti o sa buile magego a feta lefume ka ga lenane o lona lena gore modimo wa rona ge le maaforika ga se modimo ya kwatang ga se modimo ya galefang ga se modimo a etsang ditumelano le satane gore go a tlole batho ka bokhutshwanyane ke fana ka sebaka ga re na dihele ga re na satane ga re na tsatsi la kagolo ge na fela le modimo le badimo ditaba tsa ditumelo di tlale beng ba tsona gona ke batho ba nang le tsebo mme se bontsile ge na le tsebo ya gore ga o kanka lejuela lehakwe o tlanya le lejuele leng la lehakwe le ga ebe o thutula yana o nkile setlamatlama se bitswang twala go tla tlola ditlhase ebe wa butswela mono ebe go o ba le mollo ke tsebo ya rona ge na le tsebo ya gore ngwana ga a sa le dilemong tsa gore a ka apeswa mokgatlha a ya go ba bang thabeng a ja dikgobe o tlameya gore re be re bona gore motho eno o tlosiwe khutsana ha a tloswa khutsana re bua le modimo le badimo a ya tlhwekile jale ditsela ka ditsebo bula ge na le tsebo e seng ditaba tsa ditumelo tumelo o ka dumela o nagana o dumela nthong e nepagetseng gate o dumela ntho e fosaetseng ke a leboa.
0: Ke lebile haholo ntate Lesesa Sheikh Ahmed Muhukari ere le wena ke tleke o fena go ya go bakeng sa o etsa kaletsa di hele di teng tsegetsa sa mamamedi mona ke re di na le tsela yo di tlabeng di bontshwa ka teng e kenyetsang letswalo haholo eo kana go tseding go re ka qetella se o hlanya ho ya ka mogo di hele di bonahalang di le kotsi ka pa di le bohloko ka teng le letsatsi lena la ka hlole le o batho ka o fela re lebeletseng re batla ngotlo utlwa hore na tsela yo ntate modimo a tla re ya hlolang ka yona ke feng na ntwe e teng ka re o tumelo ya Islam
3: e ya me ke se ke o dumetse wena le mongwe le mohai tumelo ya Islam re ka nna ra re ha o bolella motho ka timelo ka dihele ka timelo o ka nna wa teana le motho yo mongwe a ba o botsa re o kile wa ya wena mono diheleng bo gutla kapa utlwe motho a re ke mang yakileng a ya mono ba bang ba tla o botsa dipotso tse kang tseno ka mantswe a mangwe batho ba batla bopaki mme le mmamedi hae bopaki jwale tumelong ena Islamo ka selemo sa 621 ya moprofeta Muhammad a ka ba dilemo tse 50 ka morao gore a futuelwe ke bane ba sa dumele go yena motseng wa Taifo o ile a memuwa ke mmupi Ramasedi re dumela go sekang seno gore o ile a memuwa ke mmupi Ramasedi go nyolohela go yena ka mantswe mang mane mo re tlhokomelang gore ka di-27 tsa kgwedi ya bosupa selemong se ketang se bolela ntse re gopola le date eno re ngotse re rekotile gore lenyolo e gabariele o ile a itlhaisa ka thomo ya mmupi moprofeta Muhammad a monka a motsosa mphapamisa bosibono tsoa apara tlogo ebe wa monka o monkela gaufi le kaba e leng ntlo yanene ya gauwa ke Aborahama le Ishmaele yaba wa monka o palama sepelongwang sa moya sa mmupi Thabure peretso ya magodimong a tloga mono Mecca a ya Jerusalema a le Jerusalema ya ba pele ya magodimong o etelela pele baporofeta botlhe ba mmupi le balaledi ebile ka re gona mono o na le baporofeta ba batho ba batsho ba maAforika ba 70,000 ya ba ga ba keta go gapela jalo gabari ele o nkela moporofeta Muhammad magodimong ao a supa legodimo la pele a teana le baporofeta ba gale bo Adama la bobedi bo Johanne bo Jesu Kereste la boraro bo Josepha la bone bo Enoko moporofeta a maatla a mangata ngata wa moAforika Idris Enoko ayazwa lo rimo la bohlano Harone la botsilela Moshe la bo supa Abrahama andalo fetela ntlong ye halalelanye hudimo dimo mahudimo mo manyelo ya ntengele ntlo ya Mahamura ya ba o dinyelo ya khabariele o ye mamono yena o ya o pala masifalo se itseng raf raf anyulela ho mupi ka moramo ha khutela.

0: batswadi ka ba batswadi gore bobe bo bone bo bom motho wa bo wa ya na le bona a bontsha wa pota mono ka mantsoe mang re ka re ka mo profeta Muhammad ya neng ana le madi a bo Afrika ibile ana le madi a mapheshi ya bona Abraham ona sa pheshi ya mme wa hae e leng ha garona sa Afrika mo profeta Muhammad o re buletse tsebo yenu gore ke an eyewitness go paki e boneng e fitileng ka nyolohelo ya ho ya mahodimong a hodimodimo le ho feta tikolohong ya jahannam kapa timelong diheleng e le ha bontsha hore na batho mmupi ha a ba ahlola o tlo ba ahlola ka mokgwa o jwang mme ba tleng ba yang lefatsheng la badimo mahodimong a senang pheletso le bona ba tlo ba teng gobane re rutwa gore re senolola gore moporofeta Muhammad ke dibaka tse e leng gore modimo ka tetla ya gae e halalelang o mo fetsitse go tsona. Ga o sheba mme le mamedi taba ena ya Al-Miraj, Al-Isra, ya utuwa humpo wafita Muhammad ya utuwa Mecca, ya Jerusalem, utuwa Jerusalem, ya Mahudimu. Iki keta halwele ngure, iye ta heti, ni Mahudimu uibe ili jualo hore, iwe kale itali tihetu, jilimonza kamura humpo wafita Muhammad, ili tena tarona lufete la, huya mrao rao kwana, na kwenye ure ring, bophelo botla bo bofeto wa khole ha re ka mogore tse bang ka teng ka jeno e tlo feto wa e ba ka mogwa o mong bophelo bona bentse re a rohanya na jole mme le baholo ba rona be leng gore bana ba phela mona lefatsheng ba tlhokahetse kapa ba shwele ke di-million tsa batho tse tlhokahetseng di diphoofolo ditse tse ngata bophelo kgale bo le teng empa ana bo tlo tswela pele dilemong tse dimilione tse e tlang kapa tse dibilione kapa tse di-trillione go ya jwalo Islam e re ga go jwalo o tlo etsala taba ya gore batho ba phelang jalo ka rona ka jeno le botlhe ebe re lo kopana le batho bane ka moraketsalo eno ya phetogo ya tlholego ka mogeleng ka teng ka jeno e leng letsatsi le rereng ke letsatsi la tsogo ya bafu le ha e se letsatsi la digwaga tse 24 hours ha se letsatsi leo re a rutwa le gore ga modimo a re go batho letsatsi go latela ka kakanyo ya gae letsatsi go modimo ke dilemo tse 1000 tse sekete ga re matsatsi a mabedi ke dilemo tse 2000 tswele le nako eo ya phetogo ya diplanete ya magodimo ya lefatshe ntho ngwe le nngwe ga se gore motlho mongwe e tla baketsalo fela ya ntho ya dihora tse 24 ke etsa ka letsa gakalo mme gore ke ne ke fele bontate bana ba gotlele mo yeng mona
1: ntate mo go kare ke kopa go botsa potso o tlo nkarabang ka yona ka e kapa tšhe dihele le letsatsi la kahlolo Islamong di teng
0: ka mantswe a mangwe ka botlalo dihele e ka tsana le letsatsi la kahlolo tumelong ya Islamo etlhileng di teng
1: ke a leboga mamedi dihele le letsatsi la kahlolo tumelong ya bokreste di teng jwalo fela le ka tumelo ya Islam empa botšhabeng ho hang mamedi ha iyo taba yena ke ditshoso fela ntate muruti ntshabeng jwale mohlomong motho ya tumelong ya bokreste kapa ya batlang ho ba karolo ya tumelo ya bokreste mohlomong o tla batlwa botshabeng mona mo snang letho teng a iphelela ka khoso a sa tsebe hore a sa phele ka tshoso ya hore hona le letsatsi la kahlolo hona le dihele motho yeno ya sa tsebeng letho ha a fitla ka rutumelo ya bokreste na hona le na

0: nakong ho na le tsela e lebeletsweng ya hore e kaka e se e fihlile e kaka e tla e galenyana e kaka kapa ho na le letsatsi le hore reng ka lona mona teng re a tseba kapa tshepiso e bile teng ka re o di buka ka re buka ya Bible reng ho haufi ho hole ba bona a go re femo
1: re le bo mes bongile yo lo ka ke ka salosa tabataka o karumani modimo o ye a tlisa le ntshwe motho e mo le e mong ya tla mmona bo testi o tla amoetse le ntshwe la modimo mme a amoetse le gore morena jesu ke morena le mopholosi jale taba ena o buang ka yona morena jesu ka bo yena ga ba rutiwa bae ba mo botsa taba eo ya gore na letsatsi ore nako le gore a ke ditsebe empa ke tsirwa ke ntate e leng go tlhalosang gore modimo ka go yena ke yena a tla etsa qeto ya gore batho kaofela ba seng ba amoetse lentswe lena la modimo mme ba phela go ya ka lone motlhang a reng jwale ke etsetsa go e mong le e mong a tle a tlhole go ya ka mesebetsi ya gae ya sa kang a utlwa lentswe laka ke mongwe a tla theola morena jesu go tla a tlhola ke mong le mong ya tla tlhola bukeng yane ke buileng ka yona e leng buka ya bophelo mme ka go tlhaka mme re batla re re fela ga fumana lentsweng la modimo go ntse otho ga tsena ntse di etsagala re tsebe go ntse go atamela letsatsi leo la katlholo mme ga re netefatse go na e ka ba letsatsi le feng ka ba selemo tsefeng empa lona le atla
0: ya ke tseo he ditaba wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi nna sheikh tumelong ya islamo mohlomong le teng na go ntse go tshwana gore lona le tlatla le ga re sa tsebeneneng
2: go jalo mme empa modimo o le a senola gore go tla ba teng matshwao a itseng a re gopotsang re le batho gore letsatsi le na la kagolo le ba teng pusong mme o tlo thola gore o tlo ba teng babusi be e leng gore ba tlo sotla ditšhaba tse dingwe lefatsheng go feta pele motho o makana re kgale go ntse o le jenana go na le batho ba busang ba bolayang ba jwang-jwang empa letsatsi le na letshwao la teng kore go tlo ba kore seka polelo ya kapa lebitso la Dajjal a Antichrist e leng borena kapa puso e leng gore e tlo hlekefetsa batho ba bang lefatsheng go tswa mmusong o le mong o itseng o ipeyang o batlang go iketsa bompodi lefatsheng gang fela ga matshwao a qala lefatsheng go ba le naga e kareng e hlekefetsa tse dingwe ga e tsotelele tsamaiso ya molao wa lefatshe kapa wa matšhaba matshwao ao a bonagala ha hlaela aba mangata bo bolelang gore re tlamehile re le batho re itlhokomele le ha ebe motho o ne o itebetse e le gore ga o natse bodumedi wena o iphelela ka mokgwa o iphelelang le tla go kgaoletsa empa matshwao ona a teng mme le bamamedi mo lapeng le gana jwale a teng ke nnete date gantle gore motlhomong ke ka di-one ba go sesane ke ga tshowa re reng ene le mmupi tabe ena gape mme le mmamedi gae modimo ga gaine letho kapa ga o une letho gore o tshosa batho se teng gore modimo se teng o eletsa batho gore ba seke ba ba le taba ya gore go gang ga ba ka batloa ba lemositswe ditaba tseno le nako ya moporofeta Mohammed nakwana ba jwetsa ka taba ena ya nyolohelo le gore ke paki o bone dintho tse ka ntsiwa jolo ka gana jwale le go sesane le go ya tsatsing la katlholo batho ba bangwe ba tla nna ba e gane taba eno le nako eno ba la ba e gana ba bangwe e mongwe motho a ba mothiba a re taba ena ya gore go teng sebaka seo le wa ya go sona modimo o bontsha manyoloi batho ba tlo tsheya ba re batho ba latlha ba mokala gona mono mme ka ba ga o jalo yena o le a tswela pele a jwetsa batho ba bangwe ba teng ba bangata ba ile ba dumela go ketsa mena le taba gore di hele le hore mo diteng ba bang ba la ba hala ga ke re go tokoloo e teng go ananeleng kapa go dumeleng empa ga se gore dintho tse re di ganang le a di le teng re sa di bone ka leitlho ebe ga dio bane re a di gana batho re gana dintho tse ngata tse e leng gore ga re di utlwisise motho o tla gana letsatsi la ka tlholo ga leyo empa ga o potela ka huku ena gore go na le ntho e bitswang thokolosi go na le ntho e bitswang thokolosi a re ee e tee e se kana bua ka ntho e mebile tlhamo ba tsela bobadima be e tlang foduela empa ga re e bone thokolosi eno e bona motlhomoe ke motho e leng gore ya mo fuduela mme ke etsa ka leletsa kalo ke emise ke tse moatla kgwedi
0: yeah, right. Ke ke ke le buile sheikh mamedi e re ke tle go wena e ke utlwa gore na e be wena taba tsena tse o re buang ka tsona mona o di bona jwang
3: bosh ke a leboa ke a dumedisa le ba right bao mo le ba mamedi bosh batho ba reng di hele diteng a nna ba kileng ba di bona kapo go na le motho a laka o tswa teng o bone gona go e tsalang di hele ke botsa potsena go moruti wa tumelo ya ba sekreste le wa islam gona ba tlile ba dira ba tlapanya go nto tse dilo diteng goba ke a tsa ba tlo tla ba thetla ka bokeng eo ba e ngoleletsweng go tla re laola lefatshe mona gore re batla le tsamaetse empa re ntse re tseba gantle gore ka tumelo ya bana ba thage ga e sale re ntse re tseba gore gona ntho thweng ke dihele gona ntho thweng ke satane a na ba dira ba tlapane ko ba ke ba tlhalosetse ba sa bala dibuka tseno ke a leboa sebosh ge nne gopolo gore nakana tsa go kgwesa ga di gogagame letlhogo go ba o inama fela di a wela le tsona e le go kgutlhang mo o tswang teng ba isong ga go kgutlhele mo re itsebang re bana ba maaforika ga e be lesedi beganya ke kanda-kanda ke masegolesotho ke a leboa
0: ke lebuile ntate kanda-kanda sheikh wa utlwa ntate kanda-kanda o bua taba ya yone o bua ka yone
2: ntate kanda-kanda ke a utlwa gobane nako tse tumelo ke tumelo mme motho o mamela se yena a se batlang a se kgethang le ga o ka o ba tlhalosa ntho metsotso o so fete o tla ba a re tlhalose moporofeta mohammed re eme re
0: tsilebutle sheikh seka araba pelene ke batla fela gore o utlwe gore na o bua taba yanene o bua ka yona ke batla o nka ba setlhophanyana re tla araba ka morago
2: ke a leboa mme
0: all right
4: mesebongeleke kgotso mme ke abotibulelane tlwebe ka mona ka lesotho ka qutheng ke dumelana le ntate wa botšhaba ga legolo ga re legodimo dihele satane ka tlholo a se ntho tse teng ke ntho tse teng fela ka kelelong e le o tshosa ke ntho tse teng fela go tshosa batho gore ba tle ba latele dintho tsotlhe tse teng ka ga bukana ya kgatelelo e leng bebele ke ditshoso fela ke ntho ena di-rewards tsa teng ntho tsotlhe tse o tshepisiwang e leng ka moralefu o tlo ahlolwaneng ka moralefu o lo bona jesoneng ka moralefu o lo kopana le jehofaneng ka moralefu o lo phela bophelo bo sa feleneng ka moralefu ko obane ka moralefu ba tseba gore ga motho ga o tla gutla re hehe re qhekanyeditswe ke a leboa mmethule
0: ke lebuile gagolo gaitsedi yaka dumela ausis bongile ntatentšhabeng ke kgolwa ditshoso di le teng ka gara baebele patsi e neng e beswa patsi eo e besang mo e tswang teng ke kae na modimo a ka etsa motho a mo tšhesa moruti a qaqolle boipolelo ba tumelo ya bokreste a re fe kutlwisiso ke ntate MJ ka Makgwathe kgotso ausi sebongile ke a leboga ka lenaneo le monate ke kopa sheikh a tlakise na moprofeta Mahomet o etetse mahodimong ano a supileng ka nama kapa ka moya na ke ntate matsoso o UK e re ke bone gape ke mang a re ngweletseng mona kgotso ausi bongi ntate moruti ntshabeng tumelong ya bo kreste ka hlulo le di hele diatla le batho nakong ya noe o ile ababolella hore Jehova o tlo fedisa lefatshe batho bahana ya fitla nako ya morwallo mina se fela are mo ahludi e mongholo o tla fihla atlilo ahlola ba ahi lefatsheng atlilo getha dingkutsa hai ke se batle monaune ka mona ka mafahlaneng dueleng ha bua taba ena ya areka ka baka hopola batho bana mamedi ba bafuputsi ba history re bone morutin chabeng masatsing a o feta areka ena ya noe ba ifumane me mamedi ine e bonahala ha o ishebile ke ne ka ra dithaba tseding ene bonahala ikare ke engwe ya dithaba me ba fuputsi bana ba history mamedi ba e batlile ba ba ba ifumana areka yeno ei le ntse ba ihlaisa mona ke ipotsa rona ibe ke nnete na ke yona empa re mono he mamedi sheikh ere ke tle ho wena re be re se re arabela ba mamedi bana ba busitseng dipotso le bantsitse maikutlo.
2: E ya mme ke kala ka yone ena ya areka ke nnete le islamong areka yeno ya noe e teng e fumane le dithabeng tsena tsa mane nthoe turkey ha ke tse tabeng ya hore modimo wa tshosa taba ena yona gale e le teng e keke ya fela le ya gore batho ba ananele bodumedi kapa tumelo ya ditseo sa bonweng khale ile teng dikiki a fela o fela ka tsile o lapheletso ke batla hore ke le mose mmamedi le nna ke ite mose hore modimo ha a une kapa ha tshei ha ke le kitei ha o tshosa batho imba wena o le motho lapeng mono o ka reng ha motho a kena ka tlung a fitla a bolaya ngwana kapa motho a fitla a tshata ntlo ya hao kapa motho a fitla a etsa ntho nngwe e leng gore ke go roba melao e teng ya tsamaiso le tlhago kapa motho a nka moroetsana wa dilemo tse itseng ebe o hula kaka gampe fela o mokenya dikoloing o le mobeta ka mantswe a mang ke bolela gore dintho tse mpe tse e leng gore di etsala lefatsheng motho yo mong le mong o a tseba gore di na le ditlamorago gore go balanswe kapa motho e mong o senya thepa ya e mong go na le ntho eno ya gore motho yo molemong ka pelong ya gae o nyatsa sena se e leng gore ke etsa mehlala ka sona le modimo go jalo fela ntho nngwe le nngwe e batho ba etsang e na le ditlamorago ntle le gaebe rona re le batho re iphapanya re a hana empa go ntse o na le ntho eno ya gore batho ba e leng gore ba gana dintho tse le ga ba sena mabaka o tlamehile o ba lese ke gotlela nthong ena ya demona kapa gymnat dithokolosi ka Sesotho batho ba basotho kapa batho ba teng lefatshena ba tseba gore go na le tlhekisetso e itseng ya tse sa bonweng ka leitlho la nama e leng ntho ene o thweng ke thokolosi ke yone e leng gore batho ga o ka sheba ya tshajwa mme le mamedi gotlhe thokolosi ga o ka go motho eno a ntse lato la islamo le sekeresto gore o lokile e ke tlo o loya go sane o seng ko o romele dithokolosi tse masome a mabedi di o sotlhe motho yo o tla ba a tshoa ya tshosa ntho empa modimo ga a phele gobane a tshosa batho planeteng ena empa o re file bophelo gore re tlo o phela bophelo bo yena a re raletseng bona motho e mong le lefu le bophelo ke dintho tse teng o ya badimong batho ba o ya lefatsheng le ka mosewane ha se botle fela boteng ka karolong eno go na tsela tse motho a dijetseng lefatsheng re dumela jwalo mme potso ke ena e gape ya ntate kanda-kanda ke a gola ka gore na go na le motho ya kileng a ya mono ke se ke tlhalositse gore moporofeta Mohammed o ile a ga etsala ketswale ene go thweng ke mirage o ile a ya legodimong a gotlela lefatsheng a bontshwa ka leitlho la nama ba dumelang tataisong ya gae re ananela seno ka botlalo.
0: Ya e utlwahetse Sheikh Moruti Ntshabeng.
1: Ya le bua Ms Bongile. Yale mmamedi hore mona ke hlalose ke sa phetla bibi. Lwali, yan kula nka salosa ke sa ithetla. O bana hantle go lo ka ke le ka salosa, ila ka salosa ka lo man ka. Lentsile la latla mme lentsile o ne le tswa ke modimo. E leng yona bebele. Lwali hanka ka ke tlo salosa ke sa ithetla. Go bolela ke bua ditaba tsa ka ke sa bua taba tsa lentse. Lwali e tlong kula yo bana ke dumela lentsweng la modimo, mme ke lokela wa ga ba ka lentse la modimo. Empa fela ke tlalose mme. Hantle go lo ka kila nna ka salosa go ya ngiele ha se taba ya gore ke taba ya gore modimo ona panisha batho a panishe ba modimo la tisa morena Jesu re morena Jesu e be morena le mophulusi gore motho yo molle mong ya dumelang mo a bolokeke ba dile iketso 4 chapter 12 gore motho yo a bolokeke ka mantswe a mang go ya di healing ke kgetho ya motho ke ena e fetela go ya teng e re nke ke tlhalose mme taba di ena se taba gore ke tshoso a se tshoso gobane qetellong le satane ka boyena o lotsa dieleng le satane ka boyena o lotsa dieleng mme taba eno nka nna ka e bala ke ena ona ebale kena odi o tshenolo 20 verse number 10 e re mme diabolosi ya ba gelositseng a gelwa letsheng la mollo le sebabole mo go seng sebata le bo profeta le ba profeta ba bogata mme ba tla tlhokofatswa motsheare le bosigo ka go sa peleng ka mantswe a mang ke re le satane ka boyena le ene ka tsatsi le la ka tlolo le ena o aya die o lo tshwaetswa dieleng mme mono ke mono mo lentse le tlhalosang teng jale a ke tsebe jale ke tlabe ke re ke baleela ka bane jale ga ona mo ke baleelang teng ke emme tabeng ya lentswe mme ke emme lentsweng mme bebedile a tshwere ba gabo lentswe ba ka bala moele mme ga e ba motho a sa le amoele mme ke kgetho ya gae ga a batla ya dieleng ke kgetho ya gae ga a sa moele lentswe ke a leboa mme
0: ya e utlwagetse ga ke tsebe gore na ntate le sesa go na le seo batlang go tlatseletsa ka sona mona go ba ke utlwile gore le bamamedi ba tumelo ya botšhaba ba buile ka je
5: eya mme ae ke ne ke re nna ga ke kgone go nka tlalele mephate obane checka nete wa utlwa le bamamedi botlhe ba tla ba utlwisisa ditaba tse ke di buang bona botšhabeng mona mme gwa gao fela mme se bonkile ko go fela o hlomphe batsadi o hlomphe moruo mo putsa o be motho a nang le kgotso o be mele mo setšhabeng o thuse ke phetho ke tu ga ona ntho tse ngata taba tsena tsa bo fata joseph di rata le bo catalysi tsa gore e be ba tlile kwana ba fitlha ba etsa bo goma mona bo foga e le taba tsa dinaga tsa bo bona bona jale bona ba tswaletse sebeng kwana ba tloka ba re gona re tswaletse sebeng ka mona ka botšhabeng mme ga gona motho yo a tswaletseng sebeng gona re a tswalelwa sebeng ga rena satane ga rena diele ga rena letsatsi la katlholo mme le beng ba bona ba teng ga o kwa ba botsa nane ba tloga ba tsebe ba tloga ba tsebe jale mme gona ka mona jalo ka kitse lefu ke tlholego ga o bophelo ka ntle o lefu ga o lefu ka ntle o bophelo ga re na mantse ana a rest in peace moya wa bona o phomole ka gona gona moya wa rona ga o phomole mme ke mokgona re nang le badimo bophelo ba rona ke pale e tswelelang pele nama le masapo di ya mobung moya o tswela pele ke mokgona re nang le badimo ga re na motho wa a swang a yang dihealing batho ba rona ba tlhokagala ba ya badimo ke qetelle ka ditaba tsena tse ntate mokgotsi ya ka banna eno wa isilamo a ntse a bua ka tsona bo dithokolosi boedi re a tseba gore go na le moya o e leng moya wa modimo fela empa go na le mee e meng e mebe e re kagareng ena ke mee e sa lokang yona ya dithokolosi ya matsolo ya legodiotswana ya legadima e futholang difate e nkang matlo a batho ke yona mea e mebe ya bo dithokolosi re a e tseba eolosi e a phekolwa ka ditlhare ya leleko ntho e ga ke felele ga kalo mme se bonkile fela ga rena diele ga rena satane ga rena letsatsi la katlholo re na le modimo le badimo fela
0: jale modimo le badimo bona ha ona mohlang batlo reng ho lona o phetse ka tsela e tsena ha wa phela hantle jale re o fa ka hlolo ho hang ha ha o se wiketse badimo wiketse o lo iphelela ha monate
5: cheme cheme ke o se le dikang kane ho le bitla motho di ntse a nantsa a di tsa le fatse mona ha sa phela simoyini le ha le ne le tsotsi ne le ntse di tsibisiwa ke modimo fela ke itse taba ka e hlake gore gona ga re bua ka modimo ga re bua ka modimo wa o go go fa isi ga nna nta go ile tsa tsa le tsa tsa ke bua ka matla a tlhole a ka o di mo matla o re ya le tse o ta o tsa di kahlolo ha simple di di mona
0: ai ho lukile we beile ntate le sesa ere ke khutlele ho momame di re tse ba o phethe
5: ya le
6: mo swash le ba itwe ha a na sports ntena di hele itswa le lentwa le taba ya ntho fela go kuku e sala go tsoka go kuku e ding re hita ke taba ga le ngwana la fela go se ga tsa di ntho fela se ga le fela ha la ne taba di hele yona se ntse ding because ha na motho a ka e paka bunyana tokolo so go go ka go na batho ba ba motho yena taba o tsa gile ka e bo ke so so so Really, really. How na mutadi boy? Aka pakanga. Kin tuze tinsi no no no. Who is touching? Who is touching? How na ting?
7: So ano boy? Kupa. Kumusta? Mojo at mirai siya mo mo na. Isya sa tiyo na lumtute sa baten na. Isya na inite na sa baten na yawa kupa sa bana sa baten na. A dilo ron so to ira timero na kare wa mama bo
0: di ta u tsana wa
7: bra gen moti u tsa ke te wa mama re tshone ta di mama no bo
0: se sa hlalusitse go lona le teng le a re kaitsa eng ka pa eng lona le teng
8: soski hi soski hi gini
0: eh
8: isitso el rona re batle melata melata
0: e butle ha re mo mo
8: ne wa ka botle ka mona ka senekane
0: butle butle butle mo ga tsena
8: rena na ke
3: dumela mo bana bo ngile ba ma medica ofela ba ma bo ne ke ga to go ba ma medica ofela ba le CDFL ngile mo rena Jesu o ba ne se hlosa ka jeno a bo e pa ke bo feta ba mo rena Jesu ha ayo ya kile ya ya le ho di mo ntle le ya tswa le ho di mo o bua ka yena ene bebele re 3 days and 3 nights e le lele ka go le bitle go ila thwela tlase tlase di heleng a lo lokolla memo ya yene le ditlamona go nyeo ya le mama le bo ke kere a ile go latela ya ditseng students sa bo go se le go dimo lo wena o tla ba students se empa tumelo e fika pa e fi e we latela go sa tsebe motho wa teng o qadile kae ha ile go o a ithele go di heleng lo wena o tla di heleng ha o ya tseba go mahometo ka yana jwalo ha o ya tseba moshosho ka yana jwalo so tumela ha o etla o pholose tumela ha o etla o ise di heleng ke a lebo
9: ha jo metholana le ba o potileng o le ntate lebo ha matla mana mo ha le sukumana metholana di hele di teng e le ka nnete ke batla go leboa ntate ntšhabeng ka o bala mangolo ao di hele tsa pele di kala le bitleng gobane bebele e re morui a la le bitleng a go o a tsha o wa tuka jwale metholwana ntate wa botshaba o la hleisa basotho o la hleisa batho ba bangata ka taba ya e buang ya reng ga ona satane ga ona dihele ga onang ga onang ga onang o latlheile o gole gole gole gole gole gole ko ga gape le modimo wa mo thusa gore a kene tseleng metholwana e nngwe ya bobedi ke gore basotho ba latlheile ba gagetšhabana sa kgomo ga ke na go busa kgomo mona metholwana ke benne ke e tlhabe ke eje ga ketebe ke tlotlha ke e bitsa modimo wa ka ba re ke modimo wa bona o nko e metsi ba latlheile morena modimo o rena letlaetsa jwang motlha letsatsi la tekolo motlha ke lekolang ditšhaba letla ba leela go mang le fumane thuso kae
10: Dumela sports, thuso mothobi tsa tikwana go tsa sports ho ka hlolo e teng le di hele di teng sports. Ho la tlamo tsa la mafinya ka jo sports bana ba bola ba tswa di bana ba ba tsheka ba tswa go sports. Hona jo le ya go tebe go dilo go mo go di go re ipile me o sa go mo go di ba bola ngwana le motse le go go tsene. Sports go sa tla le ntwe tsheli fa di hele di teng ka tsela ka hlolo di sports. Ho tsela hona jo di ya bontsha ntlo ka ka hlolo sports thuso mothobi tsa tikwana sports. Thank you sports.
11: Go so sports. Yeah, ke ba tla go tlisi sa moruti mono gona. Ha hona le lentswe le reng motho o tsetso ka sebe. Go tshwara go huna ba tsetseng go tsetso ka sebe jwa le go toya di heleng jwa le ka tlholo ya go huna ya tswalo yona e tlo sebetswa ka tsela jwa ha hua di heleng go ba di jwa le go tsetso ka sebe go tshwara kaofela ba tsetseng re tlo ya di heleng goba go tsetso ka sebe ke matekwa ka mofulatshepe ke kopa go utlwa go ntate moruti moo
0: ere mamedi ke se ke ka tlhotse ke sa senyana ko moruti ntšhabeng re ko fe motsotso wa gago o bose wa rabela ditaba tsena tsotlhetse bo mamedi ba buileng ka tsone
1: ke a leboa mme jalo ka ke ile ka tlhalosa gore temana ena ya George chapter 1 verse number 12 e re ba moetseng lentswe lena la modimo ba neuwe tokelo ya go ba bana ba modimo ka mantswe a mang ke yone e robileng sebe seo se ntate a buang ka sone mme a ke qetele mme ka temana ena ya senolo 22 verse 12 mme ke le ka go tlhalosa fela taba ena gore e tlake e re temana e ya 12 e re bonang ke pakisa ke e tla mme ke tshwere moputso wa ka go putsa e mong le e mong 13 bere ke nna alpha le omega qalo le qetello wa pele le wa morago go letlololo ba fatsetseng diaparo tsa bona ba tle ba lokele go ja sefata sa bophelo mme ba kene motseng wa menyako ya ona empa ka ntle go tla sala dintšha baloi le basedi le babolai le ba rapelang medimo ya bogata le botlhe ba ratang leshano mme temana ena e tlakile mme gore mona morena jesu ke ena e 16 ere ke nna jesu ke gomileng lenyeloi laka go pakela ditaba tseo dikerekeng ka mantswe a mang ke batla go tlhalosa gore ka nako ya letsatsi la katlholo e mo le mo o tlo thola moputso wa bane morena jesu o romme go paka ditaba tsena le dikerekeng ka mantswe a motho a sa amoeleng taba e ke kgetho ya gae ya go amoele lentswe la modimo mme ke kgetho ya gae ya go ya dileleng ke a leboa
0: ke a leboga moruti ke kopa ke fe wena ntate le sesa re se re phethela ditaba tsa rona
5: ke a leboa mme se bonkile ke mametse mo mamedi ya latlheileng jale ore le batsadi ba gae ba latlheile ebile ore basotho botlhe ba latlheile go latlheile yena mo mamedi mme se bonkile taba e setseng e phela ko gore rona ke le maaforika ke na le modimo le badimo fela ga re na motho a mona a mana ka a mohatla a fega e tshang batho ga re na le tsatsi la katlholo tseo tsotlhe ke ntho tse ge senang tsona mme se bonkele ke leboa katakanta ga a ile a bolela gore dinakana tsa go kgwesa ga di kgomarele tlhogo ke a leboa
0: ke lebuile gagolo ntate le sesa ntate Sheikh Ahmed Mohokare
12: jolo fela ka batho mme ba robala lefu le ntse le jona le boroko motho wa lora togo tse ntle nako nngwe tse mpe ga e ba go ne o sena bophelo ka mosewane ba bo ba oatlholwa o ka bo sena motho le a lorang le gampe go gang batho ba ka ba loka ditogo tse gantle fela obane le tsone ntse di na le melelo e itseng mme modimo ore modimo a ka tshwarela dibe tsotlhe tsotlhe a ka di tshwarela ntle fela le se le seng sa go mo bapisa le medingwana e meng modimo seo ga a tshwarele jale motho e mo le mong o na le monyetla gore a ye go mmupi wa gae ka moga letsatsi la katlholo kapa ka moga lefu mme ke a leboga
0: ke lebuile gagolo batswadi ba ka ntate moruti ke lebuile gagolo ntate moruti ntšhabeng ntate le sesa ke a leboga Sheikh Ahmed Mohokare le wena ke lebuile gagolo ka ditaba tse o re fileng tsona
1: Ready
0: one. Hasimo here, Mamizi.

0: Ditabetsana tsa hora ya busupa di fella monatse latelang tsena ke tsa hora ya borobedi le nano ke la gothala.
1: Ere go leboa go lohledi ngwane mo 80 ka gore ba laitabatsa hora ya busupa mamedi o tla boela hapa le teng hore nya borobedi a re ballatseding hape. Ke leboe ha holo jwalo le mo ifo wa mathumisa ha e salona le gona go tla hore nya na botshelela go fitlela gore ena ya busupa. Ke o amohela e bile ke o dumedisa mamedi ke nna ke ne ilweng ka mane. Ke ni the girl ka lena no le monate le letle. Sonta hensena se podile se monate ka nete ha di bakentseding ka la maobane bosiu ne ntse fafatsa ha monate pula fela ka nete re ya bona hore ka jeno chehe ho hlakile nyana di bakentseding ke a dumela le wena ke tsatsi la hore phomole nako ya hore o phomotsa kelello ya hao o go khutse wa ngi a tseba hore o chehe wa tshothwe ka tsatsi la busupa ile ba tsatsi la o phomola ke sentse ko amohela mamedi e leng hore o lapeng o tseleng e mong o ya kerekeng ke tlo go thala le wena o seng hona ho tloa hore nyana busupa o fitlela hore eng ya borobong fela he wa tsama di me sotso ha ile tsheletseng tsena re fogeletse hore ena busupa ke nako yana ba gotsibaka ba gotsibaka ba gotsibaka tswang go seng tswang ke batla ka jeno ke re tlokoqa ke batla ka jeno ke re tlokoqa hona le taba mona ke batlang re ke re buisane ka yona nna le wena ke a hlokomela hore le ya dikolong le ya gutla wa tseba ke re bile gwedi e ya mphalane ke gwedi ya dipalangwang e ke gwedi ya dipalangwang jwale ge batla o bona hore na wena ha o ya sekolong le ha o gutla o tsama le mang na hona le motswadi wa ho a o feletsang ho ya sekolong ba ketsa ba mbalona le ya hoseng e sa le hoseng ha holo ka bo ma 6 after 6 bo ma 7 go nna ntse le ya sekolong ene ke ya bona le ntse le banyane ke batla o tsebana ke ma o feletsang ho ya sekolong mohlomong tsa maka maoto mohlomong hona le koloi e o ipalamang ya sekolo mohlomong o tsama le metswalle ya hao re batla ho utlwa hore na wena ho ya le ho gutla o tshila mebila e mekae wa e bona kana go tseneng o fumana o tsela tseleng e leng gore dikoloi di a phetisela mo wena mogotsi wa ka re batla go utlwa gore na ebe matshwao a tsela wa tseba na wa tseba gore ha o tshela o shaba ka letsohong le feng o etsa jwang a go nkoqela ke tsebe ha ke tsebe na mohlomong ha o pala mekoloi o ya ka koloi sekolong na o kokenye le bantale la boitshireletso le reng ke safety belt naibe mohlomong ntate ya o ganelang koloi ka pamme ya o ganelang koloi wa lejwetsa ka matshwao a tsela wa tseba roboto ha ile gobedu ke ha ile jwang ha ile tala ke ha ile jwang ha ile tshehla ke ha ile jwang 0797585066 0797585066 ba khotsi baka ke batla ke re tlokoqa mohlomong ha ile batla o ntetsetsa o ka ntetsetsa 086003084 086003084 fela wena mogotsi wa ka ha ontse o lukisa tabatsa ha o tsa mohala ere ke le bapalle pina ke yena ka mona mamedi e robedi metsotso re fogeletse hore bo supa universal catholic church choir ba re o mphe moya wa lesedi.

0: Universal Catholic Church Choir ba re omphe moya wa lesedi ba re bea metsotsong e le shomele metsomene re furaletse gore ena ya busupa ke a dumela mamedi le wena mo le ntenhle bine na ka nete ila o tsitsinya ha iba mohlongong ke hona nontso go watso ontso re wa tseba kini ka nete e ga ke na le a etsetso wa tswa mo le nteng ka nete re gothalele wena sonta hensena ba gotsi ba ka ke a bona lentse le nthumela melaitsa ke a bona lentse le nthumela melaitsa ka nete e ke batla ho utlwa tabatsa lona ke re latse ba rata o qoqa e rata o qoqa ke batla o tseba gona ho etsala eng bophelong ba lona letsatsi le tšhabang le dikelang jwale re kutlwe gona ke mang e ke mo tshwereng mona wena mogotsa ka tang go bulela salemo ya sa gago ka jone re batla go utlwa gore na e bego ya sekolong le go gutla o tsamaya le mang re batla go utlwa o tsamaya le mang o tsamaya ka maoto kapa o tsamaya ka koloi na ga o tsamaya tseleng mo tshelang tsela teng mmile mo tshelang teng na o ko shebe bo dikoloi je na o tsaya matshwao wa tsela ga e bolo feta dirobotong na wa tsewa dirobotong mo na go etsala jwang o seka iphumana ga e go emebe wena wa tsamaya wa e bona na ha o tsamaya ka koloi ga o eme o dutse ka koloing ka montse o tsamaya o kokenye lebanta le le gereng ke la boitshireletso safety belt ga ebe ga o le kenye ke bothata taba eo fela he e re ke utlwe gore na ke mange ke mo tshwareng ka mone
1: Lele sahla ke la itukise lele tala ke la tsamaya
0: a mo khotswaka oh fela he skolong la di rutwa taba tsena ka ofela e re kutlwe ke mang hape ke motshwere mona
2: mela skin le gere ke nna ga tomne ka mo bulela skin le gere ene ke sa skolong ka half past 6 ke tama lo go se mo ke le 2 fela hona mmine go tsela go tla fitla skolong
1: Hi, I'm Charles Colosituile. Bese ya re lata e re sa dopontsere dipalama re fitla ke fitla le motswalle wa ka mahabo rona.
0: Eh ya mogotsi. Thank you ke le buile ha ho lo utlwa.
3: Mama ni bongi. Ke nna mo re na ponya ni mo ka tsani street open na mapark. Nna ke tsamaya ka mantu ke palama ntho transport la fiziki. Tata a re palamisang ke opti-thara ha ya ka mokatsane street wesa left etsa ntshwanene e panyang-panyang
0: ka
3: writing paper panyang-panyang ke saine ya dikoloi. Bye bye
0: wena boy.
4: Dumelang Auskini. Nna monana mafatlhe ka half house. Nna ke tseba matshwao a roboto. Le lekgubedu le bolela gore o eme. Le letlhatlha le bolela gore o itukise. Le letala le bolela gore o tsamaye.
0: Yes, girl.
4: Bye-bye, Auskini.
0: Bye-bye.
5: Mela mama ni bo
0: ndilela
5: ka dikatora sila ha ke ya sekolo ha ke tshele mila
0: oho
5: ma robota ke tseba ha ile redwa e ma ha ile yellow ha ile yellow o sheba dikolo ha ile green wa tshela
0: e ya mogotsi waka.
6: Dumelang Oski, nna ka lebitso ke nna Mosipho Masumpa. Ke dula go tswang Bothabiti. Ha ke ya sekolong ke tsamaya le metswalle ya ka. Ha re tsamaya, ha dikoloi di tla, re sheba ka letsong le le tshehadi le letsong le le tona. Ka leboha Oski.
0: Ke a leboha wena mokgotsi ka ke lebohile haholo utlwa ka mantswe a mang le sheba dikoloi ya kere.
7: Dumelang Askini, ke nna le bokamoso ke dula mo boizene ga ke ya sekolong ke sheba dirofo tse di jang ga re green ga re rete ka ema ga re yellow ka ema ga re green ke a tshela.
0: Oho, ba gotsi ba ka tshwarang fela jwalo he. Fela go na le e ke sa utlwing a bua ka stop sign. Ha ke tsebile ha ba mo le dulang teng di teng di stop sign. Mo motla bone ngo tse stop. Na ebe sona wa tseba na semetse mo ho etsala eng. Fela ba gotsi ba ka ska tshwenye yang. Re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng tse ke tswela pele le lona ke
8: re. Rona re ba ha modise. Re ithatela di deal tse ntle ha holo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account. Lelapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more faneng ya hao. Jalo ka rona ba ha more DC. Ha o bula Standard Bank MyMo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
9: Wa ratwa. Wale. Lesedi FM.
0: Ema shume ama bedi metsotso re furaletse gore ena ya bosupa 0797585066 ba khotsi baka ha re bueng he ha re qoqeng he ke ntse ke batla utlwa ditabatsana tsa lona gore ha le ya sekolong le ha le khutla nna le tsa majwang
10: mela mama le bondi ke nna a to mafatle ka pash rona re tsa ma ka maoto ha re ya sekolong go ke tseba le matla a robot ke la le le lo khubedu le bolela hore o yena le re sa hlale bolela hore mutukise le tala le bolela hore tsamaya
0: bye bye boy ke le buile go le ke thabetse buisana le wena utlwa le sedi hello awo mogotsi wa ka voice note ya hao e buela fatshe. E buela fatshe mogotsi wa ka a ko nthumelle engwe hape utlwa.
11: Melaski, na le tsala ka ke o se khomtsa. Ke na sekolo Newville Primary School fa. Ke bala red a. Na ke ha ke a sekolo ke feletswa ke ntato wa ka le mmoa. Ho ya taxi.
0: Oh, e ya mogotsi.
11: Ba la mela ho. Na ka taxi ha re fa se mabane.
0: Ho baneng?
11: Ke tseba le tshola Emma stop.
0: Oh, shafu boy.
12: Dumela askini, ke nna Sengile Mthimkhulu. Ke kena sekolo papa my primary school ke bala sekolo sa bohlano. Nna ke a sekolo ke pala ma taxi.
0: Oh, okay.
12: Ke bile ke tseba le matshwao a tsela. Ha ke ka tla thoba taxi fa ke sheba ka tsonle le tona, sheba ka tsonle le tshiadi, ebe ke a tshela ke se ke bona go hona dikoloi.
0: O che wena mogotsi ga ke le buile haholo che ke a bona go tlile o di shebila ke re
13: tumelang o skin di bitsola ke ke matshiso sompane ke dula Shaville ke kena sekolo sa rek ke pala ma taxi ke a tsiba di tshwara tsa tsela red stop yellow red green go tanko.
0: Dankos.
14: Duela uzwekilina la ka kenamusa ke tsama le di tsala tsa ka tsebedi ke tlhoka ke bona design tsa stop di blalela fori ri eme ke tsena sekolo sa bitumela primary school.
15: Oh, okay. Hello, mama, le bantsi ka le go tsake dina ba ga sekolo ga re tshele mmile ke tsama ka motho mari ke a tsama matsa ga bat. Red means stop. Yellow means ready. Green means go.
0: Oh.
15: Stop sign e bolela hore stop traffic.
0: Ha. Ai, mana ke tshutse ntho tsengata mo. Oh, e bolela stop traffic. Stop. Oh.
16: Hello, Auskini. Hello. Nna ke ne spoil ka mo Soweto, ke dula ko Mapetla, ke kena sekolo ko di Odi Primary School. Nna a ke tsamaye ka manto, ke tsamaya ka transport. Ya tla mo e late mo jareteng, e be e tsamaya le nna le mpeya ko sekolong. Bye bye.
0: Bye bye mogotsi.
17: Dumelang o skinny, ke nna wa moya sekamaya ka mladibidini. Nna ke kena sekolo Phamisana Primary School. Re tsamaye bagotsi ba rona. Nna le fatla laka. Mabitso a bone ke Kamo le Thato. Thank you.
0: A thank you mogotsi. Le fatla la gao le kae jwale? Ao, ne ke batla go bua le yena.
18: Hello mama, mama Makini.
0: Hello Mimi.
18: Ikabalam do Snekhaya.
0: Oh Snekhaya.
18: Ukhuluma lo Snekhaya.
0: Eh.
18: Nenge mabhasini umama uyangikhapha.
0: Okay.
18: Funda crescent. Diyenza grade 1C.
0: All right.
18: Andi. Ni uyalandisa sisiswami.
0: Oh umama wa hawa o feletsa o siswa khuya kulanda after school wa mogotsi ke le buile ha ho le utlwa a o ke le buile ha ho le mogotsi ke thabetse o buisana le wena hle
19: tumelang.

0: Skinny,
1: Hai.
0: lebitso la ka ke Stilini Sinalo. Ke kena sekolo Tlhakanelo SPS. Ke ya sekolong ka maoto. Le
1: Oh.
0: ntho ho ba nna matshwao a tsela ke a wa tseba. Le lekgubedu le bulela ema. Le lesehla le bulela itukisi. Le letela le bulela
1: Tsamaya.
0: tsamaya.
1: Hey, ao mokgotsi wa ka man.
2: Dumelang
1: Hello.
2: Ka bona ka batla keng sa store.
1: Eh, ya mokgotsi.
2: Nna ke feleletsa ke mama kae ke ya sekolong.
1: Oh, mokgotsi wa ka ke mama o feletsang ho ya sekolong. O mama re a leboha wa utlwa.
2: Nna ke tsamaya le mme wa ka o ntshwara ka letsoho. Ha tsamaya ha kgutla. Ke tsamaya le malome. Malome o ntshwara ka letsoho.
1: Oho.
2: I love you. Le nna ke a o rata.
1: Ao, ke a o rata mokgotsi wa ka le nna. Ke lebohile
2: Ke
1: haholo
2: nna
1: utlwa.
2: Phumo. Ke
1: Oh,
2: bala ko
1: Phumo.
2: Phumula stay care.
1: Okay, Phumo. Ke lebohile haholo, ke thabetse ho buisana le wena. Ke a o rata utlwa wena mokgotsi wa ka. O be letsatsi le monate hle. O ya kae kajeno? Ha o ye kerekeng?
3: Dumelang Skinny.
1: Hai.
3: Lebitso la ka ke bohlokwa. Kgwebo te kgubedu o re o e tshehla e re o itokisa. Mme e tala e re o tsamaya.
1: Eke.
2: Hello mama, o bua le Amela Mokgethi ka Seneka. Ke nna ke tsama ka transport, ke tsama matshwao, a ke feta matshwao. Ke tse le kgubedi la re ema le tshehla la re itukise tala ya re go.
1: Go.
2: Dumela skele, nna lebitso la ka ke Tlhanela Fatsa Moshweshwe. Ke kena sekolo sa Stevens Primary School. Matshwao a dikoloi ke ha ke ha le letala ke a ke tshela le le kgubedu ke a ntse ke eme le le sehla ke a ntse ke
1: ntso itukisa
2: bye
1: ke wena mokgotsi ka bye bye bye bye
4: dumela malandi as
1: ke a e feta ena ke motho ya moholo metsotso ke 28 re fuwa letse hora ena ya bosupa e re keng ke bakgotsi ba ka babedi fela e be ke
5: ipala mela mamane kini ke tsamaya ke le mong ho ya sekolong le metswalle ya ka. Ke tseba matshwao a tsela nna le lekgubedu le minela ema le lesehla le minela itukise le letala le minela tsamaya.
2: Dumela Askini, nna lebitso la ka ke Neo Bokamoso. Ke kena sekolo ikemeleng. Ha ke ya sekolong ke tsamaya ka manto hobane ke tsamaya le bana beso.
1: E wena mokgotsi wa ka fela ke a dumela le sheba matshwao a tsela ke re le tshwarane ka matsoho ebile ha o tshela mmila ha o mathe a ke re ha o tshela mmila ha o mathe o sheba dikoloi ha di le siyo kapa di le hole kwana ene kana go tsedi ngo ska bana na e hole kana go tsedi ngitla bele ha o finyana jwa letsa bonnete ba hore wa sheba ha di sedi le siyo ebe o tshela mmila hantle ha o mathe ke bone kana go tsedi le gata o matha le gata o bapalla ka tseleng ha ke tse bothata ba go letsa mae ka thoko ke bofe Mo ke dulang teng mane ke lo ke ba kgalemela bana mehlana le mehlaena. La ke sa ba tsebe ke mo kgalemela ke mo omanya. Ho tloa ka tseleng, tloa ka tseleng. Wa e bona bakgotsi ba ka jwale ke lebohile haholo ke thabetse ho buisana le lona. Ka nnete nna ke a bona hore letseba matshwao a tsela. Batswadi ba le rutile, matitjhere a le rutile, le bontate ba le isa mosebetsing he ba se ke ba lebala ka manta. O ba jwetse hore ke need the yellow witsi. O kopa hore o re kenye lebanta lena la boitshireletso e leng safety belt. A ke re ee, pele koloi tsamaya ya kae kapa kae. Fasa safety belt ya hao ebe koloi ya tsamaya ke le buile go le ke ba gotsi ba ka ke thabetse ho buisana le lona re tlo kopanang hape bekeng e tlanga kere metsotso mamedi ke mashoma magago re fureletse hore ena ya bosupa.

ke phamisetsa mahlo ho wena ya dutse mahodimong bona njolo ka mahlo ba hlanka hata di mamatswa beng ha di ba bona le mahlo le gabunyane hata di maletsola mofumadi wa lona mahlo a rona ta di ma Jehova modimo a rona jwa lo fihlela ba re utlwela bohloko o rutlwele bohloko Jehova o rutlwele bohloko ho bane re se re khotsetse khobo ha holo moya wa rona o se o khotsedi tshomo tsa ba ikakasi le dinyediso tsa ba ikhomusi tlong le boheditso tsa Jehova ka mo asentseng le fatshe ka teng o fedisitse dintwa le huisa pheletsong ya le fatshe o robile diqha a robakanya marumo a tshisa makolo ya ntwa mollong tlohella meletsebe ho ba ke nna Jehova o busang di chabaeng o busang le fatshe Jehova ma khotla ona le lona modimo wa Jakobo ke qhoboshiane ya rona se khutlwana sa ka se kgetheileng se khutlwana se sa batleng lerata se khutlwana se sa batleng modumo ke motantsi Samuel Magele ya o memang ha re be mmoho ka ra phapusina se khutlwana sa ka se kgetheileng metsotso ena yo modimo re fileng yona se khutlwana sa ka se kgetheileng Momamedi a re rapele o modimo ntate morale moya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste o modimo ya lokileng le ha rona re sa loka modimo ya tshepaetseng le o hlokeng o tshepala ha rona o modimo ya re ratileng ka lerato le makatsang mohau wa hao ho rona modimo wa rona ke o hlollang ha o no se jwalo e ka be re sa tsoa o seng hona ka lebaka la hobane mahlo a ile a ikwala bosiu ka lebaka la tlholeho empa mohau ona o ile wa re tsosa o seng hona re a leboha modimo wa rona o seng hona ka o qolleha re rapella bophelo bo phethaetseng dikelellong tsa rona nakong ena ya o kgatello ya maikutlo e tlisang tsitsipano e kgolo ho batho bao beileng boikarabelo mahetleng a bona hore qetellong ba iphumane ba ameha kelellong e se sa phela hantle le ho naanisisa hantle modimo wa rona re rapella o seng hona botsitso ba dikelello maemong ao lefatshe le lahlelang dintho ho rona moo re seng re sa kgone modimo ho mamella tlisa ke hona modimo pholo ho batho ba tshwenywang ke bohloko bona bo kgokgunelang bophelo ba kelello tse sa phelang hantle re hlonolofaletse sekgutlwana sena mme se be pholo ho bona ka dinako tsohle ka tseo batlang ho di utlwa ho tlamella le ho ruta ka hare ho phaposina ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang tshwarelong ya dibe tsa rona amen re bala ka thuso ya moya o halalelang marena pele kgaola leshome le metso e robong temana ya pele o emisisa o leshome le metso e mehlano ya ba a kabe o phethela Jezebele tsohle tse entsweng ke Elia le tsohle tsa ka moo a bolaileng baprofeta bohle ba bale ka teng ka lerumo Jezebele a romela lenqoswa ho Elia a re medimo e nkentse ka hore le ka hore ha ke sa etse ho sasa ha o le jwale ka ho phela ha hao jwalo ka ha o entse ka ho phela ha e mong le mong wa bona Elia ha bona ho le jwalo a tloha a ikela ho pholo ipholosa a ya Berseba wa Juda mme a siya mohlanka wa hae teng ha e le yena a fetela pele felleng tsela ya tsatsi le le leng a fitlha a dula tlasa sehlahla a ikopela ho shwa a re ho lekane o ho Jehova nka moya wa ka jwale hobane ha ke fete bontate ka molemo a re a sa dutse a ithoballa tlasa sehlahla mme teng a fitlha lenyoloi la mothetsa la re ho yena tsoha o je a tadima bona pela hloho ya hae e le senkgwa se besitsweng hodima mashala le nkgo ya metsi a ja a nwa a boela a robala ha tla lenyoloi la Jehova la bobedi la mothetsa la re tsoha o je hobane tsela ya hao e telele a tsoha a ja a nwa mme ka matla a dijo tseo a tsamaya matsatsi a 40 le masiu a 40 a ba a fitlha Horebe thabeng ya Modimo a kena lehaeng le leng a hlola teng lentswe la Jehova la motlela la re o etsang moo Elia a re ke bouleletse Jehova Modimo wa magotla haholo hobane bana ba Iseraele ba furaletse selekane sa hao ba heleditse dialetare tsa hao ba bolaile baprofeta ba hao ka lerumo
ke bile ke setse ke notsi mele na ba mpatla ba te ba mpolae lentswe la re tloha o ye ho ema thabeng pela Jehova ya ba Jehova o feta moya o moholo o matla wa petsola dithaba wa qhetsola mafika pela Jehova empa Jehova o ne a le siyo moyeng ka mora moya ya ba tshisinyeho ya lefatshe empa Jehova o ne a le siyo tshisinyehong ka mora tshisinyeho ya ba mollo empa Jehova o ne a le siyo mollong ka mora mollo ya ba lentswe le nyenyetsang le lesesane Elia ha le utlwa a ikhurumetsa sefahleho ka kobo ya hae a tswela ntle a ema monyako wa lehaha a utlwa lentswe le motlela le re o etsa mmao Elia a re ke bauleletse Jehova modimo wa magotla haholo gobane bana ba Iseraele ba furaletse selekane sa hao ba heleditse dialetare tsa gago ba bolaile baporofeta ba gago ka lerumo ke bile ke setse ke notshi mme le nna ba mpatla ba tle ba mpolae Jehova a re go yena gutla o ye Damaseka ka tsela e yang lefeleleng e tla re ga o le teng o tlotse ga saele go ba morena wa Siria lena ke lentswe la modimo modimo e ona fela o tlhonolofatse lentswe la ona re phela matsatsing ao ka ona kgatelelo ya maikutlo e o re buileng ka yona dibekenyana tse mmalwa tse fetileng e sitse mo batho ba bangata ba iphumanang ba nanarelwa ke bohloko bona ba kelello e sa phelang hantle sena se bonala e le motlae ha bohloko bona ba kelello e sa phelang hantle bo jele sitse go batho ba bang ho ba seng ba sa itsebe hore na ke bomang bothata bo boholo ke ha kgolong ya rona re iphumana maqheku le maqhekwana a rona sena se ba ama haholo mokgatlelo o mong ke batho ba bontate ba iphumanang ka lebaka la tlhoko ya mesebetsi kgatelelo ya maikutlo e isemo le kelello e seng e sa phela hantle re kopana o seng hona le Elia ya palehong ebile ka morao fumana tshoso e tswang ho Jesebele Jesebele a sa tswa fumana ditaba tse seng monate ka akabe ya mo phethelang ka sohle se entsweng ke Elia ka mo a bolaileng baporofeta bohle ba bale ka teng ka lerumo sena sa etsa ka kgalefo e tukang mollo Jesebele a romele molaetsa o Elia ka lengqosa hore medimo e nketse ka hore le ka hore ha ke sa etse ho sasa ha o le jwale ka ho phela ha hao jolo ka ha o entse ka ho phela ha e mong le e mong wa bona re utlwa ka makgetlo matsatsing ana ka moo bao re ba tsebang ba tsebahalang re fumanang ba nka bophelo ba bona ka teng ka tsela tse fapafapaneng mme se tlang kelellong ya motho ke hore sena se etsahala ka nako eo motho a fitlhelwang ke mohopolo wa gore ke entse sohle ke lekile sohle o batla mosebetsi ke lekile sohle o tlhokomela lelapa laka empa go lekane ke lekile sohle ke hlotswe seo ke tobaneng le sona se a nkimela ga se sa lekana le nna go lekane ga ke tsebe ke batho ba ba kae ba kileng ba tlelwa ke maikutlo ana ba ntseng ba aparetswe ke ona ga re ke re kene ga ra lefelela lena ka phaposi ena ya segutlwana sa ka se kgetheileng mme re utlwe seo modimo o re bolelelang sona enwa ke monna ya bodutung ya palehong ya ikutlwang e ka ga a sana mangwe mme mo re badileng teng re utlwa ka mo a ileng a balegagang ga utlwa tshoso ena ya Jesebele a nkile seo re kareng ke tshepo ya gae ya go qetela o ya Berseba wa Juda o sia mohlanka wa gae teng mme ena o fetela pele lefeleleng ga e ba o ka gara leeto lena la lefelela le wena go seng gona mme o ntse o re go lekane ke tla rata o seng gona ka segotlwana sa ka se kgetheileng re ipee godima lefelela lena leo Elia a iphumanang a le go lona ka leeto lena mo a fitlhang a dula tlasa sehlatlha a ikopela go šwa mme o re go lekane o ho Jehova nka moya wa ka jwale gobane a ke sa feta bontate ka molemo bona ke boroko bo tlositsweng le go tliswa ke mokgathala ga mmele o mmolelela gore a ke sa kgona go jara boima bo tlang godima gago mathata a hlwele modimo a nkimela go lekane modimo o romela lenyoloi go Elia mmele a mmolelela gore a tsoge a je
ona ke modimo o tla o fepa nakong yo gathalang ka yona ha mo gathala wa bophelo fitla ha o inehela ha o lahletswe ke tshepo modimo wa rona o tla hlaha me o fepe mogathala wa bophelo wa fitla ha mmele o ikarabela modimo a sohle seo bophelo bo se lahlelang gona empa ntho ya bohlokwa yo ke ratang o kene o be o tswe ka gara phaposi ena ya sekgutlwana sa ka se kgetheileng ke ya gore ga o se o lekane o fitlhela ona modimo o rialo ena ke nako yeo modimo o tla itlhaisa ka gara bophelo ba gago o thetse mme o fe o je phoso e o sa lokelang go etsa ke ena ya gore o kgatlhanyetse modimo ka go nka bophelo ba gago le pele ka lenyelo e la ona modimo o itlhaisa go wena go thetsa gore o tswe o je ga re sheba ka moo bophelo ba rona bo potlakileng ka teng e ba re tlaelelelwa ka moo batho ba bangwe ba imetsweng ka teng gobane ka gara tsela ena ya bophelo re fumana ba jere botlhe mahetleng a bona empa go sena motho ya ba jereng sohle se lokelang go lefelelwa sekolong sa bana se mahetleng a gago se tshwanelang go jewa ka tlong se mahetleng a gago ga o tlhaa lefu lelokong lena go shejwa go wena nako ena ya gore o re go lekane ya fitlha bophelong ga sohle se shebile ka go wena ka morago fua dijo a je le metsi ano Elia o boela a robala gape ka lebaka la mogathala empa lenyelo la boela la tlhaga gape kgetlho la bobedi la boela la mothetsa gape la re a tsoge a je gobane tsela ya ga e telele sesosa sa mogathala ona bophelong ba kajeno ke gore ga re tsebe gore tšhehe le mo o bonang gore se lebeletsweng go wena o keke wa kgona go se jara ga re na nako ya rona ka borona empa re na le nako ya batho ba bangwe re fepa batho botlhe e seng rona re tsotelela botlhe e seng rona re apesa botlhe e seng rona sena se isa mo mmele wa botho o kgathalang ena ke nako yeo motho o iphumanang o re go lekane mogoo o mongwe le o mongwe o re nthusang mo letsogo le phamiswang re ba ba pele go potlakela go bona empa wena ga o phamisa letsogo o iphumana e ka wa tetebela o re nthuseng ka molomo wa gago ga o na motho ya tlang go pholosa jalo ka Elia lenyoloi la morena le a o thetsa borokong ba gago mo o kgathetseng teng mme o re go wena tsoa o je o nwe gobane tsela ya gago lefeleleng le lebang mo o lebileng teng e tla ba telele bebele e re Elia a tsoga a ja a nwa ka maatla a dijo tseo a tsamaya matsatsi a 40 le masiu a 40 a ba a fitlha Horebe thabeng ya Modimo ga o sheba temana ya borobongwe Isaya 11 a kena lehaeng le leng a tlhola teng mme lentswe la Jehofa la motlela la re o etsa moo Elia a re ke bouleletse Jehofa Modimo wa magotla haholo gobane bana ba Iseraele ba furaletse selekane sa gago ba hileditse dialetare tsa gago ba bolaile baporofeta ba gago ka lerumo ke bile ke setse ke notshi mme le nna ba mpatla ba tle ba mpolae ana ke mantswe a buang ke ngwana e motona ya setseng le dikgaitsedi le bana babo ka jeno ntlo e thubegile ntlo e iphumana e le dithako ba entse seo ba se batlang ba lebetse selekane seo ba ileng ba se etsa le batswadi ba bona dialetare tsa leloko lena di thubegile ba fumana ba se ba tonetse wena matlho gobane o leka go kgalemela mohlomong re ne re ka lebelela gore dikarabong tsa ona Modimo o tla bolelela Elia seo a tla se etsa ka Jesebele eno ya sotlanang le bophelo ba gae empa ga ona moo re balang ka moo Modimo o buang ka Jesebele Modimo wa rona ga o itshenyetse nako le gore tlhodia ka dira tsa rona gobane re rapela Modimo o sebetsanang le sera sa rona le kunutung mo nna le wena re sa boneng seo e leng ngongorego ya Modimo ke mmele ona o kgathetseng gore a o maatlafatse matsatsi ana a leeto ga ra lefelela ke matsatsi a tletseng diteko le meleko tse tla o kgathatse jalo ka mokeresete ga e ba o boemong boo Elia a bileng go bona mo o ikutlwaeng ka lefatshe le latlhela sotlhe go wena mme jalo go fitlhile mo lo wena o reng go lekane
o bane Jesebele o beile merebele o itse o etsa sohle go thabisa batho le go etsa badule ba gotsofetse empa hona le Jesebele enwa ya o lelekisang ha tloe ka morahao gale o le ka o moqoba o itse wa thola o iphapanye empa o dutse a hena henana le wena mme jwale ga o sa kgona le jwale wena o se o re go lekane gale o mameletse empa jwale o kgathetse mmele wa gago o a o bolelela kelelo ya gago ya o bolelela gore eno a se Jesebele yeo o ka fumanang o lekana le ena segutlwana sa ka se kgethegileng segutlwana se sa batleng lerata se sa batleng modumo ha re mamele se fela sena modimo o re neile.

0: le ha ha lena la Elia le le kana le ha ha le o batho ba bangata ka hara sekhutlwana sena sa ka se kgetheileng o sengona ba iphumana ba sekame ka hara lona bophelong ba bona o sengona mme ke tla leetong lena mokgathaleng ona wa hao ho imelwe maikutlo ke thetsa jwalo ka lenyeloi la morena mme ke re tsoha o je hobane leeto la hao le tla ba lelelele ntho ya pele eo modimo o e etsang nakong ya rona ya lefella ke ho bua le botho ba rona hobane ha re le ka hara lefella re a kgathala re a nyahama ebile ra inehela jwalo ka re hlokomela batho ba bang le rona re hloka ho hlokomelwa ke ka ho fihla nako ya hore re ho lekane ena e be e le nako eo re seng re sa dudiseha hobane Jesebele o batla bophelo ba hao le dijo ha di sa kena mohlomong Jesebele ya o beile merebele o seng hona ke dikoloto tseo leng ka hara tsona o lekile o hlotswe wa ipotsa hore o tla balehela ho kae o ka hara lehaha la dikoloto le wena o seng hona o ntse o re ho lekane ha ke sa kgona o ho Jehova nka moya wa ka jwale modimo re ke o bolelle o utlwile ke ka ho lenyeloi la morena le emeng pela hao ka hara sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng mme le re ho wena leeto la hao ka matsatsi ana a setseng a bophelo ba hao le tla ba lelelele tsoha o je ntho ya bobedi ha o sitwa ke meleko ha o hloka ba o thusang o hopole fankgedi mahlo a hao a be ho modimo ka morao ba lenyeloi la morena le thetse Elia mme le motsose borokong le molaela gore a je la moneha bohobe gore a je a be le maatla ka baka la bohobe bona Elia a tsamaya matsatsi a 40 le masiu a 40 go fitlha thabeng ya Horebe e neng e tsejwa gape ka lebitso la Sinai ke thabeng ena moo Moshe a ileng a thewa jere matlapa a melao e 10 gape ke thabeng ena moo selekane pakeng tsa modimo le setšhaba sa ona se ileng sa tlabolwa teng ke ka ho go nang le tumelo ya gore Horebe ke moo modimo o fumanwang teng ke ka ho Elia ha a tlelwa ke maikutlo ana a gore ho lekane a nkang qeto ya ho hlwa Horebe ha ke tsebe o qetetseneng ho hlwa Horebe ya bophelo ba hao ebile ke a ipotsa ha gore ho lekane jena e be o santsane o tseba gore Horebe ya hao mo o ileng wa kolobetswa teng mo o ileng wa tsebiswa ka lebitso la Jesu teng Elia o ya Horebe o ya kopana le modimo go na le nako bophelong mo mamedi wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng ga o kgathala ga o lekane o lokelang go hlwa Horebe ya bophelo mme o ile o tshollela moya wa gago go modimo o ye o bolelela modimo makukuno a pelo ntho ya boraro ga tsatsi le phirimile la bophelo bo o fetang mamela ntswe la morena mahlo a gago ga mokgathala o fitlha ga o lekane ga be go modimo ha fitla ka hara le haha Elia o mamela ntswe la modimo ke nakong ena ya matsatsi a o kgathala mo o iphumanang o rerekela teng re lokelang ho etsa sebaka le nako ya modimo Elia a hlola ka hara le haha lena mme lentswe la Jehova la motlela la re o etsa mo Elia mo re badileng re hlalosetswa ka mo Elia a lekileng hlalosetsa modimo bodutu bao a leng ka hara bona gobane jwale ga a sana mangwe ka moo a bauleletse mosebetsi wa modimo ka teng le ka moo baiseraele ba furaletseng selekane sa bona le modimo ka teng dialeta re di hileditswe baporofeta ba bolailwe mamela lentswe la modimo le reng temaneng ya leshome le motsomong tloa o ye o ema thabeng pela Jehova ya ba Jehova wa feta moya o moholo o matla wa petsola dithaba wa qhetsola mafika pela Jehova empa Jehova o ne a le siyo moyeng ka mora moya ya batshisinyeo ya lefatshe empa Jehova o ne a le siyo tshisinyeong ya lefatshe mollo o ile wa latela tshisinyeo ena ya lefatshe ka mora mollo ya e ba lentswe le nyenyetsang le lesesane ena ke ntho ya bone eo re tshwanelang ho e hopola matsatsing ana a o re iphumanang dikelello tsa rona di sa nagane hantle re kgutse ka morago utlwa lentswe la modimo nna le lona gaolo ba reng o lekane o seng gona ntho e nngwe e re qetang ke gore re phela ka gara lefatshe le modumo wa go buana hampe le tsohle tsempetsetsa halang tse reporta putileng ke di ale moyeng ke di televisioneng mehala ya rona ya thekeng ka hara le fella lena le o ri iphumana kelello tsa rona di semonate re hloka khutso me re utlwe fela lentswe le nyenyetsehang le lesesane le buang le rona gore bolella gore le haeba re ikutlwa e ka go lekane lona le re bolelle gore go tla loka gore re utlwe modimo re tlhoka gore re be mo gotsitseng ke ka go Mother Teresa a reng ke go gotseng gwa pelo mo modimo o buang teng empa gore modimo o bue le rona rona re tlhoka go gotsa mohlomong ga utlwe modimo ka gara bophelo ba gago gobane o dutse ka gara modumo o potapotilwe ke lerata gotlhe mo o leng teng ke dikomang ke mahlapa ke ditshokelano o ka gara maemo le gago o re o etsa gantle batho ba sa emiseng go bua ke ka go o iphumanang o re o seng gona go lekane modimo o re ke o bolelele ga o se lekane o fitlhela ona o rialo taba ya bohlano yeo re lokelang go e gopola ga re le ka gara lefelela lena ke gore ga o feleletswe ke tshepo mme dilemo di feta o tshepe modimo fela mahlo a gago a be go ona mo o tla fumana thuso teng seo Elia a neng a sa se tsebe ebile a sa tsebe gore a se tsebe ke gore modimo o ene o so qete ka ena modimo o re go Elia temaneng ya 15 gutla o ye Damaseka ka tsela e yang lefeleleng e tla re ga o le teng o tlotse ga saele go ba morena wa Syria o se o ke wa nagana go motho ya ba legang Jesebele a ba fumana taelo e e reng gotlela morago o na ke modimo o re tshwanelang go tshepa le mo o re bonang e ka tshepo ga eo e ka modimo o re ona mosebetsi ona o ntseng gore o balege o gotlele morago ke o gotlisetsa go ona gape modimo o matlafaditse Elia o ipona gaditse go yena o mo fepile jwale ke nako ya go gotlela morago sena ke sebopeo seo nna le lona re lokelang go furalla le go tswa ka gara segotlwana sa ka se kgetheileng re le maemong a sona go lekane ya rona e fetuile go loka gobane jwale modimo wa rona o nkile taolo ya sohle se neng se re kgathatsa ke rata gore le wena go seng gona a re qetela o iphe maatla mme o eme gobane ga o se o lekane o fitlhela ona modimo o re go lekane segotlwana sa ka se kgetheileng segotlwana se sa batleng modumo segotlwana se se nang lerata ke motantsi Samuel Magele ya re mogau wa morena Jesu Kriste lerato la modimo le kopano ya moya o galelelang di be le lona botlhe amen ga e le thato ya modimo nna le lona re kopane sontaga se tla kgotso
1: re lebohile haholo moruti motantsi Magele ka segotlwana se kgetheileng mamedi gantle odima tlhogora ke borobedi tshebeletso ke lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa diengwane moedi o re balela ditaba

0: Re lekoletse amanang le dikgetho tsa magotla metse. Moporesidente wa ANC Cyril Ramaphosa o tshepisitse baagi ba botshabelo masepaleng wa Mangau Metro Free State gore mokga wa gabo o tlile go sebetsana le diphepetso tsa matlo. Tulo ya botshabelo o thefutswe ke tshebediso ya matlwana a mekoti le a mabakete. Moporesidente Ramaphosa o buile sena nakong ya letsholo la mokga wa gabo la boiketo ba dikgetho le e bileng Free State maobane. Moporesidente o re masepala eno a le tonagolo ya Free State ba sebeletsa go thibela go eketseya ga dibaka tsa bodulo tsa mekhukhu botshabelo ka go abela baagi matlo a a phethaetseng.
1: E ka le kgotsofatsang ka yona go tshwana le ena ya di-toilet le ena ya ditsela. Ke a tseba gore mo di dulang teng go na le di-potholes tse ngata kere and a gona sekotiri ga pula ena o na le diretse a kere go jalo jale le tsona tseno re tlo di sebetsa gore re di lokise re ntse re tsamaya le majoro a lona.
0: Mokga wa Patriotic Alliance Cape Town o lebeletswe go gakola tokomane ya ona ya boiketo ba dikgetho ka jeno Michel Splaine Cape Flats. Mokga ona o lebeletswe go manolola dintlha tsa ona tse ka setlhogong le maano bakeng sa tshebetso ya ona e tlang. Nkgetheng wa PA wa setulo sa ramotse wa Cape Town Cheslin Daniels o lebeletswe go tshetlela batsietsi ba mokgapuo mo o a tla tsepamisa maikutlo ntlheng ya phano ya ditshebeletso kgolo ya moruo le ntshetsopele ya bophelo ba baagi ba masepala enwa wa metro. Netjoint se re mapolisa a ilo tswela pele go romelwa Durban le Johannesburg mo go ileng a qhoma matsholo a boipelaetso a tletse merusu matsatsing a mmalwa a fitileng. Ena ke ntlhebileng ka setlhogong ditabeng tsena tsa hora ya borobedi.

0: Ditabatsana tsa hora ya borobong di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya leshome le motsomong le nanao ke le legolo la magolong a matala.
1: Ao ngwanana wa dibea ha monnate jwang. Ke le legolo haholo. Ha go le boe ngwanana a mpe a metsotsonga meraro ka mora hora ya borobong. Ompe a ile sontaha beking a pula ka ntle. E re fa fa fa fa fa. Fa fa tsa hanyane ebile ho futhumetse ha ho bate. Ompe a hantle ka nako e nepahetseng e le rona le momamedi hona jwale ya kenang. Spetlele mane a ilo bona mokudi wa hae. Wampea hantle. Kana ko yeo muruti a kalang ho etsa thapelo kerekeng. Wampea hantle. Kana ko yeo ho lakaletswang e mong. Ka tla ole mahlonono jwalo ka tswalwa ka jeno. Wampeka na kwine pahitseng ngwanana. Ha ona le mo mamedi a ntseng a ipotsa dipotso ka seileng sa etsala. Matsatsing a nahana o tsheswa makoloi. Ebile o tsheswa le meaho e meng. Wampa nako. Kana ko matona a kopanang a lekang ho hlalosa taba ena e ameng Afrika Borwa ya melata. Umphile nako kana ko le sepolesa se emeng ka maoto mo le sesole. O bona hore na iba Afrika Borwa ba ka etsa eng. Hore Afrika Borwa e ska dula ntse e kunkela motsi ka nako tsohle. Ha re lebohe Modimo ka letsatsi lena le wa re fileng lona nna le wena. Ho na le a sa le bonang. Ho na le a sa le bonang. Hona le ya sa le bonang. Mo mamedi le naneo ke la makgulong a matala. Tshebeletso ke le Sedi FM. O mphumana ka ditoratora tse kgolo. Tsa le Sedi FM. Ho tloha Nafala Hill ho atswa ka Brixton. Dumela. Haratsa mailo ena hona jalo fihlela metsotsenge mashuma mararo ka morao horwa ya leshome. Ha ke lebohe khutso e leng teng Afrika Borwa ka jeno. Ho bana ke so utlile tho hore hona le mo hona leng mathata. Re le ba Modimo ha khutso e le teng. Mona Gauteng ebile e le teng le Thekong. Re a o leboha ntate. Re metsotsong e supileng ka morao hora ya borobong. Hosane. Beking e tlang. Matsatsing a tlang. Bana ba tlabe ba ngola. Bana ba tlabe ba ngola tlhatlhobo tsa bona. Modimo re kopela bana bana khutso metseng le metsaneng. Mo ba phelang teng. Modimo re kopela bana bana kgotso hle metseng le metsane mo ba phelang teng. ebe ka ba ka ngola ho se le rata ho se mirusu ho se dintwa ebe ka ba ka ngola ho se musi metseng ya bona o tlo hlonolo fatse ngwana e mong le monyango lang o mo fese bete sa o kena ka phapusing ya ditlatlobo o mo fe matla ya kulang a fole hona ka jeno ya ikutlwangana le letswalo la ditlatlobo le fele hona jwale modimo ke a o rapela ha ko o laele ke manna ya ka o laelang ke a o rapela ntate ke ipeile bonamelong ba maoto wa gago a ko thuse ngwana e mong le mong gore a tlege dithutong tsa gae o thuse ngwana e mong le mong a tlege dithutong tsa gae

re metso tsonge mashuma mabedi hantle ka morao hora ya borobo nga ole ka koloinga ke tsama le wena tsama hantle me o khanne hantle o hlomphe melao ya tsela jwalo ka pula ere fa tse ba tle hore pula ha yetsa jwalo mebilena ya tella ya tella khanna hantle itlokomele ha ke batle kotsi mo le hanyane fela ha ke batle kotsi ya re metso tsenga mashuma mabedi le motsolo mongwa ka mora ho re ya pele motau ngore njwa le ka mora ho ra ya borobong mametse magulong a matala sonta habeki.

le ratwa le batlo le palame ka lekeke ha le batle le ratwa le batlo le palame staff le ratwa le batlo le palame staff ha le batlo re loto le ne le otle fatse le re phatsa phatsa phatsa le ne le phatsa le ratwa le batle ntweo ibile ha le itsebe ha le utlwisisi ha hona le ratwa la lekeke mona ha hona le ratwa le tsamang ka lekeke ho hang ha leyo ke a kopa haibe le le mofuteng o jwalwa lerato hona jwale pele re utlwa ditaba tse seng hantle. Tloelanang. Hoba ke bone ka ho kopana ha lona, ho ratana ha lona. Ebile lerato mona le a tlameha ho tloelana hampe, ka re lona le tloelane hampe. E ka re teng a sa kene mo mphokothong gao le ka re le tlwaelane gampe ga o na le moedi e re utlwile tlhe bathong re utlwile ka go gagathwa ga basadi re utlwile ka polao tsa basadi re utlwile ka polao tsa bana ba batho ei re utlwile ai re utlwile tlhe ke sono ka malapa malapa lla e re pele ke kena tabeng ya ka ke beele ke reng. Moya wa ka o ile wa utlwa bohloko maobane ha ke bona makese a mafahla ka mona ka Pretoria. Moya wa ka o ile wa taboha. Ho ile ha fihla bashimane ba ka mahlonga ka mona ka bona mafahla ka bona mafahla ka bona mafahla ka bona mafahla pepi modimo le tsidise o la pese ka mohau e be ka moetsi wa ketso yeo atswara ka bona hape le ona o bolokwa usi ka mafiki le ona te mono moya wa ka wa tebo ha bohloko ke rata hore ho lelapa askis ya ba ntwe bohloko e tsa itsinga ka khaitsedi eno ya rona ele modima shuma mararo ntwe botloko ka tselema ka tsama empa mmula yeo o tla boela letsohong la molao ka tsatsi leleng.

bohlokwa ba boaitsane ka jeno ke kopa le nana ola magulong a matala le ke le etele mo aitsane e mong le e mong kwano Afrika Borwa le phidisana jwang jolo ka le aitsane bophelo ba lona bo jwang boaitsane mbo ba lona kamano ya lona e jwang boaitsane mbo ba lona hona le mo mamedi a tlholang a re mteng se ka mpolelela ka moaitsane wa ka ga ke mmatlhe gampe o se ka ntswetsa ka moaitsane wa ka ga re utlwane gampe ga re batlane re ya nyonyana go na le a re nna moaitsane wena wa ka wa telela a se motho a se moaitsane motho enwa a se motho le kgale ga re batlane

metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi o leba goreng ya lesome ke sontaga bekeng a nnaneo ke la makgulong a matala mme nnaneo le na ka jeno re kopa go rapedisa moaisane e mong le mong kwano lapeng ha bo rona Aforika Borwa le Lesotho wa le kene le ka mona ka bo Botswana le moa tshebeletso e na le sedi e fitlhang teng. Jo mo aisani waka asimuto. Jo mo aisani waka asien. Haketse bibile kene ke batla mona. Haketse be ho banding kene ke dula mona. Ay ay ay ay. Ay ay ay ay.

0: Una le mantswe reng motswalle yena o ka nna wa motlwela. Motswalle yena o ka nna wa kgawana le yena wa mmehela hole empa mo aitsane o ya hloleha. O mmehela hole hobane o mona phela hao. O aile ka stini le samente. O ruletse ka lesenke a rulela le ka thaele. O teng phela hao. O phela phela hao. Le a bonana o strateng sa hao. Le tswa heke le tswa ka strata se le senga. Ha ile motswalle yena o ka nna motlwele empa mo aitsane yena. Wo! Jona maisan wa ka ke mo rate hle hona le mo mamedia tshonjwalo are mo aisan wa ka are ska ntwetsa ka yena
1: rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re libise di tebo ho Standard Bank my more account le la pala ka le apara more fashion ka di thelo le tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le di theolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa, ka mo, fani nya hao, telo karuna baha, mo DC. Hau bila Standard Bank, my mo account kajen. Standard Bank, ke mufani wadi tsebe le tota di chelete ya mula unwa mukitani ya ngudi situi. Unalime la wana lidi pehelo.
2: Watiba kine kiete zi muhola nuwa kamani Cape Town. Hi, kia ujuiza, ekari dintodi tswela pili seba kinsiyo. Ibile moro wa hai o sa tsofuma na mosebitsi ona jwa le tjenana ibile ke a bona ha ke re ke a sheba di khwebo di a bulwa hohle mo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hla ha di dropong tsetsa maiswang hantle ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e mena haneng habedi mo Democratic Alliance e busa nteng le nna ke batlela motse wa Jesu seo ka ho he di kgethontsena ke tlo votela DA
3: Papatso ena elifelletswe ke mogha o amehang wa dipolitiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mogha eseng a SABC
0: Motemotse ereketse ko fe taba engwe ke na la penle leng le leng hona le pale ho hloke eng ho ahalela pa isentlo e ba le faith mangope ho breaking new ground kaolo ke borobedi mona ho tshohlwa ditaba tsa budulo diphepetso tse amamba ahi moho le ba itsang diphetuo dibakeng tsa bona shebella breaking new ground e tlang ha swa ho tloa ka mantaha wa di 12 mphalane ka 9:30 ho SABC 2 le SABC Plus le nana le phetwang lona le tla ba ka mantaha ka 1:00 ka mantaha ho SABC 2 ka pa ho SABC Plus mona re bua ka breaking new ground kgaolo ya borobedi ho tshohlwa ditaba tsa budulo Mono, Faith Mangope, kena atlang ho hasetsa lona.

Kajeno re rapella mo aisan. Kajeno mo roti maine ke kopare ke re rapelle mo aisan. Honale mo mamedi mo nyari na waka mo aisani repidisana ha mo natijwang. Ibile ha hona le bota pakeng tsa jarete tsa rona. E mong re bile hona le heke mo aisani wa ka o ya kena ha ka le nna ke a kena ha ha ye. Hakilla walla. Hakela pile le yena o lapile. Ha ke khotse le yena o khotse. Ha thabile le nna ke thabile.

a ntate mota o nama isano aka se mothotletse boikhantso o a ipona onana e ka o betiri onana e ka o betiri o a ipona e bile wa nyatsa o tletse le le nyatso a se mo isani e munyena o re wa ka mo isani ke motho ya muna o muna ka tsela ena ye tshosanga ha ba tlo bona ke tswela pele ke bona mo laetsa mo ngoro o wa ka mo isani o ditaba o ditaba o a hlodisa o phela festering o phela gartening o batla o tseba ntho e tsalang ka haka o batla o tseba ntho ye nngwe le nngwe e tsalang ka haka yo ha ke morate tle o a hlodisa o ema heking o ema leboteng o ema trateng hai ha ya se moaisane nna ke na moaisane man ei o se ka mpolelela motaung ha

khore ke le shorile khona ngutswa ice cream le ka molomong wa ngwana ice cream ka molomong wa ngwana wa intsa ka mo leng le shodu ka teng ha ke morate ha re utlwane le mo aisani waka ke le shodu khotsong tate mo town na mo aisani waka re utlwana hampe ka bela ka bona le polosea a ke na kwano mona ke le tsomo yeng le na uteng Oh, ntate we. Hona le mo mamedi a reng ai waka wa ipona. Waka wa ikhantsa. Mohlomo jolo khale le ba aisani le tseka hore emong o na le ho itseng, emong ha na ho itse. Mohlomo le tseka iri ke be hetsena mo mamedi re. E tsebe utlwahala ka pele. Mohlomo hona le a ruruileng, me hona le enwa emunyenwa ya hulang ka thata empa o a sebetsa. Jwale ntho e le lwantshang kore enwa o iketse ka ke morui enwa yena gore e mong ke mofutsana le tseka ntho eo le tseka borui le bofutsana e le tseka ntho eo le tseka ntho eo gore enwa o iketse ka o na le tšhelete o itšhaya betere Eno una hana e ka ke ena eno una hana eno mungu o nyatsa e mungu eno le na o nyatsa eno go baneng letsa jwa

bambatseka korinthotse makatsa ele shume metsotso hantle fela pelo horam ya ya le shume ele shume pelo horale le shume dumela motho motle nana o kela magulong a matala re rapella mo aisane ka jeno re rapella mo aisane ka yei le phela jwa mmono le phela jwa nka mono ka batho location o jwa mo aisane wa hao le phela jwa nka mo ka Bergman o jwa mo aisane wa hao le phela jwa nka mono ka Petsana ka matamunga mo aisane wa hao le phela jwa nka kwa mono masimu mo o jwa mo aisane tseki bolata sekhutlonga o phela le mo aisane ya jwa so wethu o phela jwa nka mo ka tladi ka mona ka mapetla ka mona ka zola ka mona ka mdeni phela jwang le ka mo ka phumulonga he motho e motle ke a botsa mo aisani wa hao ke motho ya jwang.

Eh ke dula ke lla ke mo aisan waka. Ke dula ke lla ke mo aisan waka ke lile ibile go lekane. Botata ke bona mo motswalle na o ka nna wa motlwela. Yena o ka nna wa gawana le yena. Empa mo aisani ho bima ho ba o aile pela hao. Hona le foundation ya ntlo ya hae mo. Hona le sitini, hona le munyako, hona le festere, hona le hiki. Letswa ka heke lengwe letswa ka strata se le seng wa cha wena bota nna ke a ile le bota ha khore ke le a ile le bota ke batle go ba bona ha ke batle go bona le bana ba hae e bile ona le bana ba tellang ona le bana ba tellang hona hona hona mo aisan wa ka khore ha ho monate mona mo ke phelang teng mo town ha ho monate mona mo ke phelang teng.

Hona ke metse karabo ya bophelo baka. Hai hai hai hai hai. O ke metse karabo. O na ke na ena mo Aisan. Ke na le noha ya mo Aisan a hasebi, a hasebi o antseba. O tsama metse mona o bua ka le bitso laka. O antseba ke na le mo Aisan ya sebanjwa. Ke na le mo Aisan ya sebanjwa. Jo ntate motaung ke na le noha hle. O ntate motaung ke na le noya mo Aisan. O ya seba. Ha ona ntho ya ka, ona ntho ya ka. A ithabela khore. Jo re ka bua le ena ra dumedisana ha potela o ile ntseba. Mo mamedi mamela. Morao tjena matlwaseng a aua. Le seli dula tjena, eno dula ka hodimo, eno dula ka hodimo, eno dula tlase mona, eno dula tlase mona, eno dula mona. Le tlameha hore le utlwane ha le le ba aisane. Ha ona hore ya dulang ka hodimo o tla kututsa. Hore enwa ya le ntlasenyana mona a hlole ho robala. Ha ona hore gore le tlameha hore le utlwane. Mo le dulang teng e le di-flat, e le dula di-flateng le tlameile ho utlwana ha le le ba aisane. Ke ile ka bona ntho eno mane ha re le ka mane ka Turkey. Ha ba ne ba ile ho fuwa bodulo ba ne ba bolellwa ka kutlwano. Ba bolellwa ka ho ratana. Ba bile ba bolellwa ka hore tshebedisano ke ntho ya bohlokwa haholo ha le le ba aisane. Morao tjena matlo a lona a kopane. Le se le dula matlong a kopaneng moo e mong a fetang ha hawa ka di-stepese a ya kwana. Mo aisane wa ka wa seba hle. He mo Aisan wa ka wa seba hle. Mo Aisan wa ka wa seba. Jonna we. Mo Aisan wa ka o le leme hle. Mo Aisan wa ka o le shano. Oh, ke dira mo Aisan. Ya le shano jwa. Jonna. O pheha ka lona le shano lena la haye. O tsuwa ka le shano. O robala ka le shano. O tsama ka le shano. O apara le shano. Jo ke dira mo Aisan. Ya maka. Jonna. A ehle.

0: Ah, mora ba ine jwale ke kena wena mo fokeng ke kena wena ngwana chiefi dumela nna nna magulong a matana.
1: Ntate motao
0: dumela mo fokeng wa ka dumela phoka.
1: Re ka ho mo aisa.
0: Ka jeno ke a kopa morito wa ka ke re rapelle mo aisane hle.
1: Yena yo re phelang le yena.
0: Yena yo re phelang le yena mo fokeng.
1: Yena yo ntlo ya hae le mpelang ntlo ya.
0: Kakata mo fokeng na ko tloele man.
1: Yena ye o ntlo ya hae e leng straten seo ke phelang ho sona.
0: Kakata mofokeng ko tloele.
1: Moaisane yena yeo ntlo ya hae e leng motseng oo ke phelang ho ona ntate motaung. Lenaneo la ba matla haholo. Lenaneo la ba matla haholo. Modimo a bua kopano hodima bophelo ba hao. Modimo are haike luke mona haufi le wena.
0: Hallelujah.
1: Modimo are haike luke straten sena sa haupe.
0: Hallelujah.
1: Momamedi le nana ola makhulong hale a tla fela ka jeno. E kana ya ba re tshwere di notlolo tsa tokoloho ya pelo ya
0: hao.
1: E kana ba le nana ole na ntate motaung. Le tshwere oli e tlotla e kolobisa. Di kaniri tsa moya wa momamedi tsene di rusitse ka dilemo. Me lebaka la hore re nyolohele mo aisane ka jeno. Me naneo lena le tobane le yena fela. Ntate motao momamedi re dumelle le naneo lena re re. Ha le naneo lena le fela.
0: Hallelujah.
1: Ho tlabe ho na le bophelo bo botjha. Ha le naneo lena le fela. Re tlo shebana ka tsela e fapaneng ya re soka ba re shebana ka yona. Ha ona ntho e monate jalo ka bo aisane. Ha ona ntho e monate jalo ka bo aisane bo phethahetseng, bo hlamatsehang, bo aisane ntate motaung bo phatsimang, momamedi bo aisane bo irele ha o le siyo. O letsa mohala fela moaisane ngwaneso ke saitse pote o nnobehe leihlo gore dintho di tsamaya jwang. Ha ona ntho e monate jalo ka eno. Ha moaisane a aneile diaparo trateng pula e tla o bona washene ka ntle o mo letsetsa mohala hela. Washene ntse le ka ntle ngwaneso a ko phothome o e tlose pula ke ena ntate motaung momamedi re tshwereng. Moaisane.
0: Amen.
1: Ona eng kapa eng re tshwereng ntata re tlo botsa molomo wa Jehova. Empa taba ya moaisane e bohlokwa haholo. Momamedi pele re teba re tlo botsa molomo wa Jehova.
0: Kakata phoka.
1: Ke a hopola ntate motaung. Mohlane re bona moaisane. A thusetsa ho le hobe. A tshusetsa ho le hobe bebele ha ire bolella ire ha be ho le mo priesta e mo wa midiane a ina le baradi ba supile ba tla khametsi ntate motao ba tla tsa dinwelo di nwelo tsa bona e ba bebele se bua mantsu ya nere ha ba tla no sa di nkutsa ntata bona ba isa ba fika ba ba leletisa a tsona le mo aisane ya motjha ya fihlileng temaneng ya 15 empa temaneng ya 17 moaisane ena bibele e re moaisane ena a ema ka maoto a ba nna molela bo ausi bana ba supileng lebitso la hae ke Moshe buka ke ya Exodus kaolo ke ya bobedi temaneng ya leshome le na le metse mehlano ntate motaung. Re mo bona Moshe alo ahella naheng ya Midian. Temana ya 17 ke moaisane. Ha bana ba etswa hampe. Banana ha ba etswa hampe. Baradi ba mopriesta ba etswa hampe. Re bona moaisane a kena dipakeng. A re seng ke le teng. E seng mahlong aka. Ntate motaung re mmone moaisane eo. Momamedi ho na le baaisane ba bang. ba tla ba fumana e fangheding ya mareka o tla ipalla yona ntate motamo tla elellwa ke shebile kgaolo ya bobedi le mona ke kgaolo ya bobedi re tlhobotsa molomo wa Jehova ne ke re re fete ka baaisane bana moaisane wa bona ntate motaunga o a kula bibele re omeletse ditho o a kula re bona baaisane bana ba mo nka ka kobo ba utlwile gore morena jesu o teng motseng ba re moaisane kotsi ya gago go kula ga gago ga se pheletso moaisane re eme le wena moaisane re tla o isa le ga o sa kgone o tsamaya re tla o tsamaela ntate motamo mamedi ga ipalle yona kgaolo ke ya bobedi bana temana ya pele o fitlha temaneng ya 12 morutimaine pota ka mona goba ntate motamo na sa kgone o tsamaya bibele re ya ba ba monka banna bana ba monka ka kobo ga ba fitlha kerekeng kapa mo morena jesu a leng teng ba fumana go tletse ba fumana matshwele a le maka matshwele a le mangata bibele re bolelela ntho e tlhokolotsi banna bao baaisane baaisane ba etsa monyako mo monyako o leng seyo
0: ba etsa monyako mo monyako o leng seyo
1: ntate motao motlhomo mo mamedi utlhare morutimaine le ntate motaunga le bua kae ntate motaunga ke kopompo e go yona lekgepe le re yang go lona ke 795 makgolo a supileng masome a robonga a na le metse metlhano a ke re shebe baaisane bana a ke re lekole baaisane bana re qala temaneng ya boraro
0: moruti wa
1: ka ga e tloa e re ere ha fihla
0: aha
1: ba tlisa ho yena mareka kgaolo ke ya bobedi re qala temaneng ya boraro rona
0: ha fihla
1: ntate motao
0: ha fihla ba tlisa ho yena motho ya omeletseng ditho a jere ke batho ba bana
1: ntate motao ya pele ke ena o jere ke batho ba bana o omeletse ditho ha kgone o tsamaya baaisane ba re moaisane kotsi yao ga se pheletso moaisane le ga e le mona o sa kgone o tsamaya empa re tla fitlha le wena moaisane ga re na go tlwelela o dule mona ntate motao ga e tswela pele ba bibele seno
0: ga e tswela pele moruti maine
1: Mme kaobane
0: ba ne ba setwa ke bongata wa tamela Jesu ba phunya marulelo a ntlo eo a leng go yona mme ga ba phuntse ba lepeletsa diphate tseo tsa ya omeletseng
1: ntate motaung ke kopa re shebe mona monyako o teng o batho ba kenang ka o
0: kakata
1: empa monyako o tletse moaisane ore taba ya gao e loke re kampa ra etsa le mati monyako mo monyako o leng seng monyako o le rona re soka re kena ka ona bakeng sa phahamiso ya gago momameditlho le rona naneong lena la makgulong re shebe temana ena monyako go
0: tletse
1: monyako ga ona kgonagalo ya o kena baaisane ba re ga e ba monyako o kwetswe bakeng sa karabo ya gago re tla etsa monyako mo o senang motho a ile a kena ka ona
0: bua maine
1: e ba ntate motong ba ntsha marulelo
0: bua maine
1: ba nka lesenke ba le behelela ka thoko go na le ntho e ke kopang re shebe moaisane wa nnete ha selfish moaisane wa nnete ga se taba ya gae ntate motong banna bana batho bana ba bane ba phunya lesenke ga ba sokene ka lemati leo maine tloa popote ka mona ga ba sokene ka monyako oo empa ba kenya moaisane wa bona ba re ga o ka wa thaba re tlo thaba ga o ka wa gola re tlo gola ga o fumana thoriso re fumana thoriso ga ba momoneele lemati leo a kenang ka lona bona ba sa kena ka lona ntate down ba phunya marulelo ba mo lepeletsa ba re ha o kene wena bona ba ntse ba le kantle re hloka moaisane ya jwalo ya keken a monela moaisane wa hae re hloka moaisane ya jwalo ya keken a batla ke tlele shebe ka ho yena fela batho bana ba bane ntate mo down ba mo lepeletsa empa bona ba sotlene le mo re botsa molomo wa Jehova
0: ba phunya marulelo
1: ntate motau
0: khore ba itela morama ine hore le haibe ho le joang ho dimo mono ba kampa bawa empa ntwe ba batlang ho yetsa khore moaisane wa bona o tlameya ho fihla matsong a Jesu
1: ntate motau ba re ka etsa eng kapa eng ba ne re a tseba khotso ya ha
0: ha ha
1: ke khotso ya rona
0: ha
1: re a tseba ha o phetse hantle le rona re phetse hantle koko momamedi re a kokota lapeng la hao le lapeng la heno re a kokota mo o leng teng ka nna ba o hirile kapa o dula difleteng re a kokota hona mo kotso ke ena nna o kile wa etsa moaisane wa hao hantle nna o kile wa etsa gore thabo ya hae e be thabo ya hao nna o kile wa tswa wa etsa tsohle bakeng sa gore moaisane wa hao wa phele hantle ntate motao lenana o lena modimo le kentse ka hara baaisane re theoa lesotho re tla kwano ntate motao South Africa re kena Freistata Africa bo rengencha ya bo aisani ene motheo wa lerato bo aisani ene motheo wa eman a ile mo ntate motaunga re tlo botsa molomo wa Jehova ne mpare etsa dikaletsa fela ha re ne reporta ho bana bana ba bane ntate motaunga ke kopa o ko shebe re ntse re le hona temaneng eno kapo kgaolo ya bobedi fa o fitla temaneng ya bohlano bibele re Jesu
0: Jesu a bona tumelo ya bona.
1: Ntate motao.
0: A bolella ya omeletseng ditho are. Ngwana ka o tshwaretswe dibetsa hao.
1: Ntate motao motho ena ha lokolo a ka tumelo ya hae.
0: Ha.
1: Yena ha fola ka tumelo ya hae dintho a di a molokela ka tumelo ya hae.
0: Bua maine.
1: Ha mona le tsena fodile a le sharp ha se ka tumelo ya
0: hae. Kakata.
1: Kona le moaisane ya ilenga yema pela haika tapu.
0: Hallelujah.
1: Kona le moaisane ya ilenga shuba ena. Are modimo ha o ka moetsa hantle.
0: Tsama maine man.
1: Ha o ka beha di jota fuleng. Ha o ka wabulela bana ba hae mamati. Wa bona le hasano iswa tsena maine. A popote ka mona. Wa bona le ka jeno lena le hasasa tshejwe hantle. Ke bua nnete ntate motaunga. Kona le ditshebeletso tsana ya ho tsona.
0: Mo
1: mamedi ha ile kerekeng a re. Ntate ke na le moaisane.
0: Amen.
1: Ke kopa o ska ba wa motlwela.
0: Amen.
1: Molwanele le bana ba hao.
0: Ah.
1: Mohlolele le bana ba hao. Ntate motao ho ntse o shebile a ko mathele bukeng ya mo profeta Jeremia. Kgaolo ke ya 29. Ntate motao ke mona mo kirenga. Dinako tse ding mo mamedi ditaba tsa hae kapa moaisane. Ntho tsa hae di loka tjena ha tsebe hore ka lebaka la lerato la moaisane ya dulang le ena. Lekepe ke 630.
0: Jeremia ke ho yena 630 ya ke nna yena ke fihla moruti maine
1: temana ya busupa
0: 630 ay too so it's a drawing re a temaneng ya busupa ntate maine ke
1: ntate maine
0: e re shebe he mara maine Jeremia 630 temana ya busupa ke a bona lekele batlele motse o kele itsitseng khole ho nteng khotso
1: ntate motao
0: lo rapelle ho Jehova ba ne khotso nya wona le tsa ba le khotso le lona
1: ha re tshisa hai mona mo modimo a file ntlo teng Mona mamo dimo a file marulelo kaudi mahoya.
0: Kakata.
1: Rappel la mo aisani mo. O bane ling sula mo dimo le rekotson ya ha.
0: Yo.
1: Le wena o tlaba le
0: kgotso nya hae.
1: Kgotso nya ha.
0: Le wena o tlaba le kgotso.
1: Le wena o tladula hantle ha sa dula hantle. O tseba o tlaba le masiwo o tlo hlobaela ka o. Ha sa dula hantle.
0: Amen.
1: O tseba o tlaba na le dinako tso tlo lakatsa e ka o. O ka mo sa dule mo a te ntate mo tlo mo sebetsi wa rona. Rappele hore khotso e betena tsantsa re rappele hore di ntodi dule hantle putso ke na moaisano wa hao ke ma ke mang yo ile moaisano wa hao
0: ke ma
1: yele moaisano wa hao go fi
0: le phela joang
1: le phela joang
0: le etsa eng ke ntwe le etsanga
1: ndate motaung ke kopa o koma thele ho 827 ye ma yo rinke mo aisani ke a joang ke a nang le style sa hao ke a buang jalo ka wena ke a nang le mangolo a thuto ke a joang mo aisani wena mo aisani wa hao ke a joang re se re le evangeling ya Luka kgaolo ke a leshome
0: Eight hundred and twenty-seven.
1: Bibelere yaba murutiemo
0: yaba murutiemo wa mola
1: ntate motau
0: o ema aleka jesu
1: oh
0: aleka jesu are muruti
1: ntate motau
0: ke tla rua bo phelo bo sa feleng ha ke etsa eng
1: are ho yena na ho modile mola wo mo balante temana ya 27 by 7
0: yaba temana ma shoma ba bidile metso e supileng re Araba are o tarata morena modimo wa hao ka pelo ya hao yohle le ka moya wa hao wohle le ka
1: mata
0: wa hao wohle le ka kgopolo ya hao yohle le wa heno o morate jolo ka hao ithata jo
1: 28 re Jesu are ho yena o arabile hantle tsa ho
0: me o tla pele
1: temana ya 29
0: empa yena Kaubane arata wipea lukileng areho Jesu.
1: Ya.
0: Mewa Jesu kimana.
1: Ah. Ndate mota unke putu eri katangwe imota. Mwaisani wa hao kima.
0: Ha, maine.
1: Murena Jesu Christo rumu rutiena wa molao. Yalika murena Jesu.
0: Hey, hey.
1: Ruyena katinyane hao mputa. Ubala imula ongo ubala. Wa mbolela hore rata modimo ha ka khopolo ya ho yotle ka tello rata wa heno jalo ka ho ithata marena Jesu are etsa ho wa botsa rena moaisano wa ka kufi mwa Jesu
0: ke ma
1: kufi ke mana ya mashume ya mara
0: te mana ya mashume mararo Jesu abua are motho emong ona te wile Jerusalem ho ya Jericho
1: Ntate motho
0: awela haradi hlola tsa mohlubudisa tsa montsha dikotsi tsa nto ikela tsa mosia a le magateng a oshwa
1: Ntate motho ho pole re le ka o arabela putso e butsuleng ke moruti wa mola haitse jale mpolel gore wa Jesu ke majale re ntse re batla neiba re batla moaisane Jale morana Jesu yetsa setshwantsho motho ya mongwe na thewile Jerusalem ya Jericho awela haradi tsotsi tsa mohlubudisa tsa mosia le marketing a oshwa re temaneng ya 31
0: era ole tsena re kere me hanyane moruti maine re tsebe o nka mabenkele mo mamedi jwale mora chiefi o nka bebele yena o e beha moyeng wa hao o e beha pelong ya hao o e beha tafuleng
2: Avbob e keteka dilemo tsa 108 tsa o abolelana melemo e kopanetsweng. Ho keteka sena, Avbob member rewards e abolelana dimilione tse 300 tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656. Ho na le dipehelo.
3: Hangata re dula re tletleba letsatsi le letsatsi. Re tletlebela ho social media ka dintho tse kang sephethephethe, ditheko tse hodimo, mekoti hara ditsela le ka moo dintho di tsamaiswang ka teng hara naha.
4: Empa ka letsatsi la dikgetho, lerato leo ha le sa thusa. Re batla o nke seabo ka ho kgetha.
3: Kgetho ya hao e matla jwalo ka ya mang le mang. Ke lentswe la hao.
4: Haeba o dula hae ha o kgethe, o fana ka matla a hao hore batho ba o etsetse diqeto ka bokamoso ba hao. Seke wa dumela ho etsetswa diqeto. Ipona hape.
3: Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Tsamaya o lo kgetha ka la 4 Pudungwana. O seke wa lebala la karete kapa bukana ya hao ya boitsebiso. Ema! Ipona hape. Kgetha!
4: Molaetsa ona o tshetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission, IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mommamedi ya motlametsotso e 22 hantle fela ka morao hora ya 10. O mmametse nanao la makgulong a matala, o moahisane ya jwang? Le phedisana jwang? Le phedisana jwang? Le phela jwang? Le phela jwang hona jwale? Ke a o botsa ka mono, ke a o botsa ka mono ka mafahlaneng, ke a o botsa ka mono ka namahadi, ke a o botsa wena mommamedi ka Heidelberg, ha ke a o lebala Nigel, ha ke a o lebala wena Germanstein, ke a o botsa le phela jwang moramaine tswela pele.
1: Ntate Motaung, monna o sa le maditswe ho nkuwe le thepa ya hae a hlodiswa. A siwa le jwa. Temana ya mashume mararo ana le motso mongere. Mo priesta tswa a theoha ka tsela yeng. Ya re hammona mo kwekwe. Temana ya fedi tuiri. Ka mo hoja. Le mo livia fitla mo me hammona. Amo kwekwe re ntse re le kaolong ya leshome ntate Motaung ke mana ya mashume a mararo ana le metso meraro.
0: Empa mo Samaria
1: emong
0: wa moeti
1: ntate Motaung
0: a etla mo wa le teng ya re ha mmona a mo utlwela botlhoko. A tlamela maqeba a hae, a tshela ka oli le ka veine mme a mmepe leseng ya hae ye wa e kaletseng, a mo isa tlong ya baeti a mo okela teng.
1: Ntate Motaung, Samaria ke ena o tseleng. A le tseleng, bebele ho na le dintho tse ke kopang re di shebe tse leng hlokolosi.
0: Eya maine.
1: E re ya re ha mmona a mo utlwela bohloko.
0: Ya re ha mmona
1: a mo utlwela bohloko. Ya tse ding tsa dintho tse ahang boaisane kore na o ntso bona moaisane wa hao na.
0: Ha, maine.
1: Kapa o mo tlodisa mahlo na. Ntate Motaung, ha ke ne ke le KZN kapa ke bua puo ya seZulu, ha re dumedisana nna le wena ne ke tlotla re sa o bona.
0: Ao baba.
1: Ke ntse ke o bona ka matsatsi ohle, potso ke na na wa mmona moaisane wa hao kapa o mo tlodisa mahlo ba. Ke re ntate Motaung, ha re dumedisa re le mkongondlofo, ha re dumedisa re le tlase bo courtship sana re re sa bona baba ho bolela ke ntse ke o bona ha ke o tlodisi mahlo ke ntse ke o bona ha ke o khelle fatshe ke a o bona o motho jalo ka nna ke a o bona o se bupua sa modimo ya pele ke ena e lokisang wa isane na wa mona
0: na wa mona na
1: o mona jalo ka wena na o mona le se bupua sa modimo na
0: mofuke mofuke
1: Yabo bedi kiena ntate motau na no lena le tibile hafo.
0: Ah ha ha ha.
1: Yabo bedi kiena. Na mo utlela bo sokona.
0: Ah.
1: Kapa ha le tsietsing ore. Wi phehletse le shilishile le o ale habo.
0: O tla ipona.
1: Tsheke tse bang kiena ke ore. Ntate motau hore nama e mo ajwa. Bo phelo bo jwa lo ka libi.
0: Ah.
1: Pheletsa hetse mami.
0: Ha
1: skana na hauna khona halo ya uri fihle kwe
0: kakata
1: yena ya pele wa mona ndate motang ke lakatsa ka re nana o lena re ka be re le etsa re le sepaka pakeng ke ya tseba re tshwere ga swena ka makhugu a uri fitlang hohle empa ka re mo mamedi re ka be re le sepaka pakeng le yena re tswe le mo aisano wa hae ke re ho yena a po mo shebe mahlomo re yena ngwane sontse ko bo
0: ke a o bo
1: ke batla utse ke a o bona ke batla o tsebe ke utlwela bohloko ngwaneso e ba temana e latelang ntate motao hopola re tse re sheba dintho tsena tse re thusang bo aisaneng ke shebile nako wa mmona ya bobedi ntate motao o mo utlwela bohloko temana ya 34 e re a atamela e ka re se re le hole le ba aisane ba rona
0: atamela
1: atamela sa khataletse hore na o dula ntlong e jwang yena o ntlong e tlase o le o kae mo atamele ha se o atelwa ke dintho
6: o morena
1: ntate motaung bebele re atamela atamela o mmone nao jwang o bone temalo ya hago rona mona Afrika borwa le Sotho hohle moo mo mamedi ya re utlwang a ke re qale o mo atamela ha re se ke ra sheba hore na maemo ha ya bophelo a jwang ha re mo atamela obane a theile ha re mo atamela obane a na le lefura re mo atamela obane e le moaisane

uteka tafule pelaka pontsenya digatsaka utlotitse hlweka ka oli mohope ka wa gapatseya duri le hlonono le mahau dintse dintatela ka ditshutso hle tsa uphela haka me ke tla nne ke hlole ka tunya Jehova ka mehla mommamedi wa ka ya ratehang ke kena le wena tshebeletsong ena holi sedi fm mollelwa na walona khosatsana ba tau moduti ma modupi unis ledimo mo kerekeng ya St Junis Apostolic Church mo motseng wa Thabo Mphelkom a re rapele mo mamedi ntate ya le hodimo modimo ya matla hohle ibitsa ho wena le seng hona ha letsatsi lena modimo ha hore baba letse modimo ya matla o ditsusitse ha ra se phumo se solo sa boroko ka o nadi a le bo ha modimo ra o tumisa ra o tlotlisa ho ba le fatshe lohle le tletse ganya hao gele mo ba hau hau le le kula hau ha ntse re baba letse modimo ha ra mathata le ditsie tse modimo se o re phelang ka re o tsona baba mba kula modimo baba mba hloka mesebetsi baba mba ka hari ho dipetlele modimo ya matla ohle ka o nadi be ma botemba hau e me ma matla hau modimo se tshaba sa modimo ka o nanta tya matla re thusa modimo re fodise fedi se di ntwa le matshwenyeo ka re o lefatshe la rona modimo ka o na le tshepile wena modimo e ba le rona le letsatsing lena la kasheko lena ko o kopa ko o tshepile modimo ya maatla ga ona lefatshe a thapelo ya ka modimo go botlhe ba mametseng ba legole le gaufi tsena tsotlhe ke kopa go wena lebitso ke lang tate moda le moya o galelelang jeso ke morena amen momamedi a di fumaneng lengole la rona bukeng e qalang ya genete mo testamenteng ya gale genese kgaolo ke ya mashome

a mararo a metse supileng re tlonka temana ya mashome a mararo a motsomong o fihla temaneng ya mashome a mararo a motse tsheletseng me ka thuswa modimo ha ifumaneile e bale ka mogwaletsela se hlosa ditaba Josepha o rekiswa ke bana babo temana ya mashome a mararo a motsomong yone bale ka mogwaletsela ya ba banka siaparo sa Josepha ba hlaba phogohlwane ya pudi ba tlopetsa siaparo mading ba romela siaparo se mebalabala ba se isa ho ntata bona ba re di fumane ntho ena a ko itsebe hore na ke siaparo sa moraha o kapa ha se sona a se tseba a re siaparo sa moraka se lalume se mojile Josepha o hadutse o hadutse ya ba Jakobo o haula diaparo tsa hae a itlama letheka ka lesela le mawashe a llela mora wa hae ka ditshutse ngata bana ba hae kaofela le baradi ba hae kaofela ba tla ho mo tshedisa empa hana ho tshedise a re ke tla theohela nqalong ya bafu ho mora wa ka ke ntse ke lla ntate a mo llela jwalo ba mediumne ba mo rekisa e kgepeta ho potifado tuna ya fado hlo ya balebedi a mo rena e hlono lefatshe dipelong le moyeng ho bohle ba utlwileng ka Kriste Modena. Amen. A di fumaneng sefela sa rona sa pele ka Together as One, seding o kgethelwe.

mommamedi wa ka ya ratehang ho seng hona le kopana le ditaba tsa Josepha ye wa kileng a rekiswa ke bana babo lengolo le re Josepha ha le dilemo tse leshome le metso e supileng ntatae Jakobo a mo etsetsa kobo e mebalabala a mo etsetsa kobo e ntlentle ha keta ho mo apesa kobo ena ya ba o mo romela ho bana ba bo meraka hore a ba isetse dijo Josepha a nka dijo a nka le metsi a tsamaya ha ntsa tsamaya leetong la hae e kaka o ntsa bina sefela lefelleng moo ke tsamayang teng ho latlheha ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke monga tsela Josepha ha ntsa tsamaya leetong lena a fihla moraka moo bana babo ba leng teng ya ba Josepha o a qamaka o ntsa phaila lefelleng la moraka o ntsa batlana le bana babo a kopana le monna teng wa goreng a mo botsa a re na o batlana le bo mang o re Josepha ha mo arabela a re ke batlana le bana beso wa goreng a re ke utlwile ba re ba ya Jothane ha ba yo mona ya ba Josepha o nka leeto le leng gape a tsamaya a ya Jonathane go lo batlana le bana babo ga le leetong la gae o ntse a bina sefela seding ke mmila o mosesane o gakang mawatla le kgono e patisaneng e e kenang ka maatla ga ntsa ya Josepha a tumela a bona bana babo a ya go bona o ntse a nkile dijo a nkile segana ga a bona bana babo a tlelwa ke lerato leo Jonathane a kileng a ratela fita ka lona ga ya a ba tumela o ntse a bina mmina sefela ga ba tumela seding ke newe le bana beso dijo tse mphidisang a thi ga tsebe Josepha gobane bana babo se ba ketile ka ye se ba mo redile ba ntse ba na le mantswading ke eo ga ditono mo a tlang le teng ke eo ya ikentseng ya ikentseng modimo wa rona ya batlang gore a tumela a thi ga ba tsebe gobane o ne a suthumetswa ke lerato ga ya a shebane le bana babo e momamedi wa ka lengolo la ka ke le le ding ga fitlha Josepha hei go bana babo apere kobo e mebalabala kobo e ntlentle ya e roketsweng ke ntate wa gae e leng Jakobo ya ba ba mo tshwara ya ba banka kobo ena ya ba ba e harola ya ba e mongwe ore ga le mmolayeng e mongwe a re ga le molatlhele le meneng la ditau empa ngwana bo wa go fejana e leng Rubene ya ba o ba le lerato a gopola lerato lerato la ngwana abo a gopola le molaoding data wa heno tshwalo ka o ithata a re go bagolwane ba gae ga le sekeng ga le seke la mmolayang ga le mo rekisetseng ba ishmaele ke bana moo batlang le teng e ngwana ke bua ka kobo ya Josepha e mebalabala eo ka leleme la segeriki e tshweng ke rainbow colors ya e apeding e neng e motshwane eo kobo e ne na le dimala ga o lo tadima kobo ena gantle ga Josepha a e apere e ne ne le mmala o bosou o neng o bolela kgotso le goloka ga o ne o sheba kobo ena e ne na le mmala o mosetlha o neng o bolela bophelo ga o ne o sheba momamedi mmala wa kobo o mongwe o ne leng kobong ena mofubedi o ne o bolela letloyo le polao e ne na le mmala kobo ena ya Josepha e na le mmala o motsho o neng o bolela lefu e momamedi wa ka ya rategang ke bua ka dipelo tseo batho ba nang le tsona ke bua ka dipelo tse jereng mona dipelo tse jereng lefufa dipelo tse jereng mogono momamedi ke bua ka dipelo tse jereng letloyo ke bua ka dipelo tse jereng diketseletso ke bua ka dipelo momamedi tse jereng polao le dipelo tsejereng lefu ga mmogo le takatso le bogopo tseo batho ba nang le tsona o motho ka dinako tse ding a ka o tsogelang maatla a ba le lefufa e momamedi wa ka ya rategang
emu motho ke motho ya ka monelang ka le bakala seo modimo a o etse ditseng sona bophelong emu mumamedi ka le baka la pelo ya etletseng etletseng bogopo a ka ba le polayo a ba le takatso ka le wena emu mumamedi wa ka ya ratehang ke bua ka kobo ya Josepha ya neng a etseditswe ke ntatae emu mumamedi motho a ka tlala lehloyo aba fetwa a fetwa polao ka lebaka la bogopo ba nang le bona e momamedi wa ka ya ratehang le o seng go na ga letsatsi ke rata gore a ko shebe a ko shebe a ko shebe pelo gago e mo motho ga na kgotso e mo motho ga na lethabo bophelong ba gae ka lebaka la lefufa le a nang le lona ka lebaka la motho e o ka dinako tse dingwe modimo a mo putsitseng kapa putsitse a putsitse bana ba gae a ba tlala moya moya o mobe e mo mamedi ke bua ka dipelo tsa batho ba phelang tlasa kgwedi ga mmogo le letsatsi e mong mo mamedi ke motho yo o mo ratang e o ka dinako tse dingwe o tshabana le ena a thi ga o tsebe gore o tletse mona o tletse mogono o na le lefufa ke motho ya nang le polao ya ntseng a o yeka ka lebaka fela la bogopo ba nang le bona e momamedi ke bua ka motho letsatsing lena la kasheko lena ke motho ya nang le dipelo tse fapaneng ka gare go ena e momamedi wa ka ya ratehang ka dinako tse dingwe batho ba o tsekise leneo o modimo a o fileng yona tswelo ka Josepha e mo motho a o monele e mo motho a tlale lefufa e mo motho ka lebaka la se o leng sona e mo motho modimo o mo file go bina motho ba bangwe ba o lontshetsa go bina e mo motho ka lebaka la katlego o modimo a o fileng yona a tlale leonya a tlale bogopo a thi a ba lemoge gobane modimo o file mo le mongwe go ya ka tekanyetso eo ya mo fileng yona e mo mamedi wa ka ya rategang letsatsing le na la kasheko ke rata go o ko shebe pelo gago ke rata gore o ko shebe boemo ba gago gore ga o na kgotso o a balabala ga o na lerato o na le mona ka lebaka la pelo e o nang le ena empa wa lebala gore modimo o file mong le mongwe go ya ka tekanyetso ka tekanyetso gago ke ba bakae mo mamedi bao letsatsing le na la kasheko ba robetseng mabitleng ka lebaka la lefufa le mona le ka lebaka la go lakatsa dintho tsa batho ba bangwe ke ba bakae mo mamedi ba o ka sheko lena le dula megatlo ya basomi ba o rerang bosigo le motshegare ke ba bakae mo mamedi ba buang gampe ka wena ke ba bakae ba o etseletsang ka lešhano ke ba bakae ka letsatsi lena la kasheko ba o tlhoisitseng batho ba suthiseng batho pele gago ka lebaka la lekgopo le lefufa le mona momamedi ke bua ka pelo momamedi wa ka ya rategang motho o lebetse kasheko lena gore seo modimo a o fileng sona o seke wa se amua wa se amua ke motho e momamedi wa ka ya rategang ke bua ka kobo eo ya Josepha eo bana babo ba neng ba tswanana le ena bagolo ba gae ba neng ba mo rata a thi a tsebe gore ka gale ba mo jaretse lerumo ba re ba ketile ka ena e momamedi wa ka ya rategang o seng gona ga letsatsi lena ke rata gore o lo ipatla o seng gona ga letsatsi lena o lo sheba pelo pelo ya gago o lo sheba botlhoko bo o phelang ka bona a thi a o tsebe gore botlhoko bona ke botlhoko bo wena o iketseditseng bona e momamedi wa ka ya rategang letsatsing lena ke rata gore ga re lo itekolang bana beso ba rategang o lo sheba ka nako tse dingwe batho ba re ba o dia ka lebaka la lefufa ka lebaka la bogopo a thi ga tsebe ke nako o modimo a o suthisang go bona ke nako o modimo a o phamisang ke nako o modimo a o fantlhono lefatso ka lebaka fela la mona e momamedi e ka re re ka itekola da tseba gobane tlasa kgwedi le letsatsi modimo o file mo le mongwe go ya ka tekanyetso yeo wa mo fileng yona e momamedi wa ka ya
atlehang ka dina go tseding ha o tsamaya o utlwa dipulelo tsa batho ba ntse ba o seba ba ntse ba o nyemotsa ba ntse ba o kokolotsa e mong ha o ka mmotsa gore na le bakateng o na le mantswaneng o tlhoile fela a thia a tsebe ke nako o mogau wa jehofa modimo o aparetseng e momamedi wa ka e rategang tsa moapara kobo e o kileng apeswa ke josepha ka letsatsi le leng a apeswa ke ntatai a neng a mopata a mopatela a mopatela lefatshe ena ke nako momamedi ya gore ga o apere maatla a jehofa e leng kobo ga o feta o batadima o shaba sega o bue mantswareng sega ke se shaba matlhong ke sea ditsietse o re ke sa ja monono mogope wa ka wa gapatsega ge ikilotse ka thabo e momamedi wa ka ya rategang lengolo le le o seka tshepa motho gobane motho o kotsi e mongwe o kotsi bophelong ba gago e mongwe o atobetse a the ke motho ya tlo senya bophelo ba gago ke ya makae maphelo a senyeileng ka lebaka la batho bao dipelo tsa bona di le mpe bao dipelo tsa bona di leng kgopo e momamedi wa ka ya rategang ena ke nako ya gore o atumele jehofa a le o tlatsa ka maatla a le o apesa a le o apesa kobo e re ka letsatsi le leng motlhana apara a apara kobo jesa jehofa a mo apesa kobo e ntšha a re tlhobola tlhobola kobo e ne e ditshela o apare kobo kobo e ntšha kobo e maatlafetseng gobane wena ga o lefatsa le ntshitsweng bobung e momamedi wa ka ya rategang le letsatsing le na le ka sheko tsa mo lemoga motho ga o tsebe motho pelo gae e tibile ka dinako tse dingwe ga o atleile o tla mmona matlhong e kare o thabile a thia ga o tsebe botebo bo kgadi opelo go pelo ya motho e mo motho o fa diana thema ka gare go pelo go pelo ya gae a bua le ka molomo wa gae empa letsatsing le na la ka sheko ke rata gore o itlatse ka maatla o apare kobo kobo ya legodimo eo jakobo a kileng a epesa mora gae ka letsatsi le leng ke rata gore o dule gantle o tsebe motho o tsebe le pelo gae gore batho ga di tshwane ba bangwe ke diphiri ka re o makoko a dinku maphelong a rona ba bangwe ke batho ba sa di rateng ba bangwe ke batho ga ba keta go etsetsa go lomeletsa ba bangwe ba ema thoko ba tsheya ka tsietsi ba tsietsi ya gago ke ka go lengolo le leng o seka tsheya ka tsietsi yaka le tlokotsi yaka wena o leng sera gobane jehofa jehofa o tla boela a mphamise gape o le jehofa le ga ke le lefifing jehofa e tla ba lesedi e tla ba lesedi go nna e momamedi tsoga tsoga tsoga letsatsing la kasheko o itlatse ka maatla o ikapese kobo kobo e sa bonweng e sa bonweng ke lefatshe tsoga o rapele jehofa jehofa modimo gago gobane ke modimo ke modimo ya tshepagalang ke modimo ya reetsetsang ke ka goo motho e mong ya ikapesang ka maatla apara kobo e leng kobo ya legodimo ga a tumela o na le mmina sefela o reng ke tshepa modisa ya disang ka letshwai gobane jehofa enwa ke modisa wa ka o sa kampaballa le bophelong bone gobane ke tla tlhola ka metlha ka tlong ya jehofa e momamedi wa ka ya rategang le o seng gona ga letsatsi lena ba teng ka re o setšhaba sa rona ba teng batho bao re phelang le bona ba tshwanang le bana ba bo ba bo josepha ba o nana gore ba na le lerato ba bangwe ke maloko a bona marato a fedile go bona ka lebaka la mona ba bangwe ba ne ba sa nagana gore modimo a ka o phamisa ba bangwe ba ne ba sa nagana gore o ka phela bophelo bona bo modimo o atlileng ka bona le bana ba gago letsatsi lena hei ba o tlhoile empa ke rata gore tseba gobane o apere maatla maatla a jehofa a o apesitsweng ke jehofa ba bangwe ke ba lakaletsang bana ba rona bobe ba leng ba keke ba qeta le dikolong empa gobane jehofa o ba apesitse ka maatla gobane ke batho ba ithabelang go jehofa ba tshepileng jehofa le wena ikapese ka maatla o seng gona ga letsatsi lena la kasheko ke rata gore apara maatla le bokgabane ba jehofa gobane jehofa o tla opata taba rena keleng ya ga e le ka matsatsi a mabe ke rata gore modimo a le maatlafatse a lefe bophelo ga ntse di apara maatla a legodimo a di fumaneng sefela sa rona sa bobedi gona o thokela e sewane seding ke mmila o mosesane o gakang mawatla

0: ha ule mna uthuletse eng ha botata boleteng motho motle Afrika Borwa mona re tlamea hore joang a kapa joang re sebetse ka thata ho theola diketso tsa botlokotsebe ho theola diketso tsa tshinyo ya thepa re tlamea hore re sebetse hape ka thata a thata o theola botata bona bo re na le mbona bo etsa ngore bana ba rona le ba tshaba rona ba thabele tsinyo ya thepa ba ikutlwe ba le motlotlo ka o tsinya thepa le ho lwana re tlamea hore melomong ya rona re sebetsa pe ka thata re fedise polao o tsa basadi ona le mo kileng ka utlwela hore le polisa le le la bola kharebe le lona ba ithunya taba tse ka re ntse na re tlameya hore rona ka borona jwalo ka setšhaba re iqete re keke ka mona ra sheba maponisa a tlameyang gore a lwantshe boshodu a lwantshane le yona tshenywene e kanakana ya thepa theoe hape a tlo lwantshana le polao tsa bana polao tsa basadi ha ko lebohle momamedi ka melaetsa e mengata bona e keneng melaetsa e mengata bona e keneng ka lenaneo lena la makgulong a matala ha re ne re rapella moaisane hodima hlogo metsotso e leshome le metso e meraro antle ka morao ho hora ya leshome le motso o le mong ho na le moo ke tlameng le gore ke e teng jwale gobane ena nako ona metsotswana ena ke metsotso e rekilweng ke Capitec a ko mamele taba tsa bohlokwa ke tsena tseo amang
1: Ke a lemohela hape mzansi. Ke nna Sisthandi wa Slam the Scam. Kajeno re tlo bua ka baqhekanyetsi ba iketsang e ka ke mekgatlo eo o e tsebang hantle o bile o e tshepa. Nahana fela ka mehala ya mafosisa e kanyetswa bankeng le di-SMS tse batlang dintlha tsa gago ka botebo. Tlhodiso wa Polokwane o batlile a qhekanyetswa ka mokgwa ona. Dumela Tlhodiso a ko re qaqa ka se etsahetseng.
2: Sisthandi, ke ntse ke tshwilele kajeno. Kgweding e fetileng ke ile ka fumana SMS e ne e re ho hutse 34,000 rand accounting ya ka ho betting site e ke e sebedisang. Ebile e re ke arabe ka hore e ya kapa tjhe ha eba e le nna ka se ke ka araba. Hei, ka mora nakwana ka fumana mohala o tswang bankeng ya ka o confirma yona SMS eo. Mosetsane o ile a re o letsa a le fraud department mme a re account ya ka e tlokotsing. O ne a utlwa le ka motho a hlomphehang e le ka nnete. E hlile qalong e ne ka ke ntho molaong. Itse fela ha kopa pin ya ka bankeng. Hei, ka bona gore mo ke di fanya fela. Ya ba ke kgaola mohala.
1: Hei, o entse hantle hle wena ngwaneso. Banka ya hao e keke ya o letsetsa e re o tlose tšhelete akhaontong ya hao. Kapa e re o approve ditefo ka app ya hao. Mzansi, hae ba ba o kopa ho etsa nthweo, kgaola mohala oo hang-hang, mme o letsetse banka ya hao ka kotloloho, nomorong ya bone ya semmuso, o tlalehe taba ena. Dulang le ruile tsebo, mme le nepe Slam the Scam.
3: Mamela ketsahalo e latelang ya Slam the Scam le Sisthandi, bekeng e nngwe le e nngwe ya bobedi kgweding, hona mona ho Lesedi FM. Capitec Bank, ke FSP 4669, e molaong.
0: Le no mamela taba tsena ke taba tsa bohlokwa haholo. Botsotsi bo bongata hona bo bongata. Ba tla utswetsa tjhelete ao, ba tla uletsetsa ba utswetsa re ke o kae kae. Money fraud ink o kae kae hona jwale ke bona tjhelete ao ke na ya tsa madumela. Yei, tsoa mo mamedi. Bo

0: Mathata a molao a ka hlahela le ha ile mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e sita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho tahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponeseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re kafa ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claime ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena ke tlo voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
3: Ntho ya ho qetela eo lelapa la hao le lokelang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete ya lepato. Ke ka hoo di-funeral plan tsa Clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang, mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana cover ya lepato kajeno. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Mo mamedi e motle o keke wa kgolwa, ho na le monnaneng a mametse makgulong a matala mona. O Metro Money ke moshimane wa afternoon drive ya Metro. Tibo Touch. Hey, Tibo, ho jwa moshaneso? Hey. Yes, yes. Motswalle, motswalle. Neighbor. Ah, ke a leboha Tibo Touch, man. Ke a leboha ngwana mme, ke leboha haholo. Monnenwa momamedi, o tseleng o rona le Bloemfontein, o na mametse makgulong a matala. O re ha esale a mametse makgulong a matala, ha re bua ka moaisane Tibo Touch. A re kajeno re buile le yena, ha re ne re bua ka neighbor. Re bua ka neighbor. Mo aisan ke le bo monna Tibo ke mo shimane ratang modimo haholo o tsotswa lelapeng le leholo le leholo haholo lelapa la thapelo lelapa le tsebang modimo Tibo Touch ke ka wa ratang le mino wa gospel hakana ke mamene le nane la hae haholo la motsero mantsibe o tla fumana tshwere mino monnate nate wa gospel ibile ke motho ya itsang ya hlophisang le mekete ya ona minona wa gospel ke le bo monna wena a Tibo o Touch na gongwe tlang ke batla ke ko late o ko tla go nna ka mona ka studio ke tlo bua le wena ke re tlo qoka ditaba o le ka studio ka mona ke le bo ha holo ya no na gongwe ke tlo molata monnenwa a tle ka studio ka mona mo mamedi ne ke batla o mutlwe fono ya ka ke mono ile ya nketsetsa mathaithai ke butle ke tla moletsetsa o tla utlwa gore Tibo Touch na mametse makgulong a matala e re ke moletsetse ka fono ka mona ka studio e re ke moletsetse ka fono ka studio ke a leboha he wena mo mamedi e motla wa lesedi FM nana o le nala makgulong le legolo haholo metsotso e mashome a mabedi le metsotso e meraro hantle ka morago ra ya leshome le motso le monga we o dutse le nnana o tsamaya le nnana a re ntate motaung a ke na le wena ke khola metsotsong e mashume a mararo ka mora ho raina ya le shume le motsolomonga ke tlabela ke kopana le moleboheng hape cricketing ke tlabela ke kopana le moleboheng hape e cricketing ke tla kopana le yena cricketing mona ke buisane le yena tlabela ke kopana le yena hape cricketing mona me re bue ditaba ke tlo kopana le yena hape arfe ditaba ngwanana arfe ditaba tse kholo tsa cricket e ba palanka thekong a Durban me a tarha qetile he mono ke bela hape ke mo fetse baka abela pa khut abo a khutla pe a re bolella hore na ho etsala eng gona cricketing ka mona ka thekong Durban re tlekitse nthotsa ka kwano mona he ke tlhopise ke shebe ke kopane hape dithapo tsaka ke tso tla fetela ho moleboeng re khone o tla fetela ho moleboeng e mashuma mabedi le metso me hlano metsotso ka mora ho ra ya le shumele motso le monga ere ke tle ke tse tsena hanyane fela anthotsa ka dika kopana mona ke tlo buisana Thibo Ya mona touch ya tswara jalo tswara ke ntate mtaung ke ntate ntate mtaung mo mamedi ke no jalo o tla mutlwa radio mona moye mona Thibo touch ke a le bua ha o le mo tshajwalo o mamela magulong a matala thank you so much Thibo touch
5: hey re khorisitse magulong a matala Ati show fela so nane o fela magolo ga matala ke tlhola bophelo modimo o feledisitse for the name ene me ka je go tse mo ntse o feledisa ntse ntawo yo ra le boa se mo di mazelo mphulo ba hao siko feta na kwa hao le fatse
4: ntate ka je mo ke bua ka di neighbors ba aisani
5: baitsane ba bang ha ba tsebe o phela 20 years o sa hisa sa tsebe gore ke mang ha o robala bosiu ke mang o a leng ha o file wena
4: yes
5: ha o tla o buile le nna gore buisane wa hao o thole wena ha o buisane le ena mare wa tsamaya nna ka bane ke phela mafatsheng ka ntle ka mo tshwanetse ke tsebe gore ke mang o ke mo siang ra tlhokomelela ka lelapa lane
4: ye
5: ha ona motho a ka phelang le ke buileng ka re teki or taking no mametsa o ile go take care ba re hey itse teng o mphilisa na mo
4: oh yes
5: harna yona ntse mo ha ya South Africa o bona o dula le motho di lemo mara ha le buisane how feel jang ke eng mara wa rapela bosiu o rapela mang o sa gone e ka re 10 commandments are love your neighbor as you love yourself
4: oh
5: yeah Ai, o buile ka tshe kunda twak.
4: Ke lebo ha holo Thibo touch, ke lebo ha holo. Ke lebo mushane swe taba tsa runa dingata. Ke tlo mema mona o ko tlo hona kwano ka sonta. Re ke re tlo bua ditaba tsa bohlokwa le ka mo o ratang modimo ka teng, le ka mo o tswaletsweng le lapeng la thapelo ka teng. Ke a lebo Thibo touch.
5: O le buile nna ntaka.
4: Thibo touch. Mama me di butlo he. Ho ha. Ho nkeke ka ipeha majwe mahitle mona le gale. Thibo touch mamela nana o la magulong a matala.

0: le tshwara mmino wa semoya go bitseng tate thuso mo taung ke le boa re ke fete moa mo mamedi hona jwa le ke na ka hore hem ke fete hape ke kopane le ngwanana mona mo leboheng lebo e tlhophe ngwana ka ntate thuso ke he wa tla wa kokotela hona jwa le ka cricket re khone go tswela pele hona le mo ntate thuso a tlamile ngore a iteng hona jwa le lebo dumela hape ngwana ka
1: ntate mo Ntate motong dumela hle.
0: Ke a leboa.
1: Ke a leboa ntate mdu. Ae, le nna ka nnete magulong a matalang go thatsa go le bile ke le motjha.
0: Ke a leboa, ke a leboa. Bo bokalo ngwanaka.
1: Re ke buele ntate motong ho holela thapelong ho monate.
0: Hmm.
1: Ho holela thapelo ntate mtaung ka nete ho monate.
0: Haholo.
1: Haholo ntate mtaung thotse o kiletsang ke le motjha. Bona fela ke ithatela makgulong a matala.
0: Wa chawe.
1: Wa chaka studio hai ntate mtaung.
0: Hai.
1: Ntate mtaung ke ya le wahle re ke kena ditabe mo mamedi wa lesedi re ke buyele ku dumedise hape madume ha fele ho sona le wikete hape e wile nga di wikete di sedi le nne o tswile he ka mane David Bedingham o tswa ka mora hore a etse di rane tse ka ba mashume a mane ena le metso e robonga ka mora hore a fose di bolo tse mashume a supilenga ena le metso e meraro ka mora di boundaries tsa hae di four tsa hae tseo a di otlileng di bile nne ebe di bile robonga ebile he di 6 tsa etsa di otlileng ha kaka a otla di 6 tsa tsinglena ke ne ke shabile haholo kopanyo ya bona combination e leng yona kopanyo ya Haile Aiden Makram monene le nyena David Bedingham ho bana tsa tsingla mo bana ba qalile ka segatla se hodimo haholo letsatsing la ka jeno segatla sa bona senentse se le hodimo haholo bana ba di Proteas empa hona jwale motsotsong wa ona jwale ka moradi overa tse mashume a mararo ena le metso imene ho sosetse fela di overa tse mashume a mahlano ena le metso e mehlano kgahla sa bona se thewile haholo re ka bala jalo ha ke sa senya nako ntate mtaung o kene ka mane he Mulder o sa bile ana le di ranetse tharo ka mora hore a fose di bolotse le shume highly stabs yena ona le di ranetse le shume le metso me raro ka mora hore a fose di bolotse mashuma mabedi ena le metso e robonga ka ba ho le jalo ntate mtaung ke khutlela ho wena
0: e ke le bo ngwana o tlontshebe hape metsotsong le shumele metso e mehlano hantle fela pele ho hora ya le shumele metso media ke tlabela ke ikopanya le wena hape me mo mamedi mo tlere ha ke tloela ngwana na ka mona hona le mna e u kiteng ka jeno ke batla ho moletsetsa re ke re tlo bua hanyane re le bontate me mnenwa ke pitso bontate hona jwale ba bangata ba na le bothata ba tswikiri hona le lifu lo bontate Afrika borwa ya lla e lla ka lifu la tswikiri ere tswikiri e bola batho ba bangata haholo batho ba bangata ba hlokahala ke tswikiri jwale ke na le motswalle wa ka mona pitso ke monna e sa le ke tsama le yena dilemo pitso ke mofumane ke motsomeditse ka jeno ba tswa hore he bana ke ntate mtaunyeo Tshwara jwalo pitso re amoyeng tshwara jwalo. Ai, yetsa ba. Eke ke ho he. Pitso o moyeng hona jwale. Ke motho. Ibile o a ngola le dikorante mona o ngola ka tswikere. O dile mo di mashome a mane le metso mine hona jwale 44 years. A khathatswa ke tswikere. Ibile hona jwale ha na le bothata ba tswikiri hona jwale o tswikiri ena ke motswalle wa hae pitso dumela hle monna o moyeng hello boy
2: khotso ntate motaung ke a leboga ke sebaka ntate motaung re sa bui ba mamedi ba batla nshapa ntate motaung a ke kopana le bona mabenkeleng dimolong ba re hey ntsole o kae
0: pitso ee

Out ke le bile ha the Holy Spirit a o bana o sa phumotse mushane tsukwana nke ku. How the tsena king ka shonwe ar le so hlali fili mushonwe nkuphuka. Nana o ke bua bua bua bua bua bua mona.

sele itukisitse palo ya matsatsi a dile o theo a jwale re le ba paradise ha ba o tloeta le sele FM ya Valiant di tifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o sole mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsi la mo ho ithuta ka botjhaba bo ikgethang le o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se timeng sa bae e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November.

0: di tebetsana tsa gora ya pele re diphetela ka oleko la boemo ba le hodimo Gauteng le kwaetse ka o kgatha dibaka o futhumetse empa wa chesa ka le boya ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Mpumalanga le kwaetse ka o kgatha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka borwa bo phirima Province ya Northwest le kwaetse ka o kgatha dibaka wa chesa ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ntle le ka le boya bo tshabela Free State le kwaetse ka o kgatha dibaka o futhumetse ka mafafatsane mona lemane Northern Cape le hodimo le kwaetse ka o kgatha dibaka hwa chesa ka mafafatsane a itjadileng ka botshabela. Western Cape le kwaetse ka o kgatha dibaka ka botshabela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma fela le hlakile o chesa go loka le boya. Karolo ka botshabela Eastern Cape le kwaetse ka o kgatha dibaka hwa chesa ka mafafatsane. Athe KwaZulu-Natal le kwaetse ka o kgatha dibaka hwa chesa. Ditabatsana tsa hora ya pele le boemo ba le hodimo di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya bobedi o diballwa ke ntsane rantwa. Re ka ofela isola pele le veli moloi.
1: Ragadi.
0: Rangwane.
1: O betsang.
0: Handle daddy.
1: Le thabo wa hola ka jeno.
0: Ao le thabo wa hola ka jeno.
1: Mami o reng ho yena?
0: Ke re ao ngwana ka hola hola o bonetse dintse ngata ngata. Mare jwale le thabo rata tjhelete veli. Jo.
1: Oh.
0: Le thabo rata tjhelete ka pelo ya ka ofela.
1: O tla itshebeletsa lethabo he.
0: Ke tshepa jwalo.
1: O santse o itlhophile o tlo mo fetšhelete.
0: Ke la monyetla.
1: Ga itsena ka go la monate yona o tsamaya hantle ke re.
0: Ke a mo lebogela.
1: Thank you, dear one. Ba ba ira gari. Mamedi reale bo wa ile shume fela metsotso ka mora gore ena ya pele ke ga itsena ka dieng one moeti. O na re balala ditaba tseno tsa gora ya pele reale bo wa. Ramakhatlelang wa bobedi wa nana o la haolo le ratang ke sonta ka jeno mo mamedie ga itsedi ya ka o teng le ena mo lebogeng o tla re fa dintlhagolo tsa papadi ya cricket re tla kopana le ena metsotsong e mashume a mabedi a metsotso mehlano ka mora hore ena ya pele re ka ofela mona ho lesedi FM e hlola matsatsi a le shumela motsolo mongwe kgwedi ena ya dipalangwang e leng ya mphalane nalane teng mo mamedie le wena lape mo leng teng sonta sa o siame jwang re tla ofa monyetla Huba Remona. Harie.
2: Mina ko phodile mo maikutlo ka sonta le vele moloi.
3: I just wanna take it nice and slow.
2: Holy City FM.
4: I've heard it all before.

mbolisto mavolovolo a mavolovolo wa ditheo la straight a kozile 88.8 ke traffic masangane ka mo ka tswatswa thaba bosiu a i dume radio mavololo tsatsi la sonta mbololo hai ha ke etse diphoso ke dutse le wena mbolisto a re ye gore nya o qetela ke traffic masangane ka mo ka tswatswa thaba bosiu.

0: Mamedi mano mametsi Millie Jackson o zama le Isaac Hayes, you never cross my mind. Nge gerekana go tshohle ske wa ikutswa wa o ba no tlahlelwa ke mathata bo ha ke a tseba ona le motho le nna ke na le motho tabena ke a rona ke tla o hlompa he he ke busiumbona fela motho o tsware mo sa tsebinteng mo sa tloela o tswalwa teng. Hey, ono itse ke ntwa busiu bo fela. U ke so sa khono modimo ha ke so go baneng. Era nga mahala hore banna re ne re itse ke taba busiu ba ne fela impa icon. Motho yena o ile mphihlisa hole. Mo ke neng ke na ke sana hane le hore motho a ka fihla. Jale ntwe na ya ikutswa kutswa yena ikotsi. Tla o bakela mathata motho a re a ke sa kgona jale he ai ke re ke leka o iphapanya fela go na le ntho e nyolowang a ko onagana ke a tseba mofumadi teng ke a tseba molekano teng empa naganela maikutlo a ka mamere metsotse mašomo a mabedi a metsommedi pele wa tla gora ya bobedi le sedi ya fm re ka o fela ke sonta ka jeno ke a tshepa ngwana mme o se o jele dijo tsa motsheare ntho di tsamaya monate ha pele go Millie Jackson a tsamaya le Isaac Hayes, you never cross my mind le ka bapelela Shirley Brown long as you love me a re batla bua fela o bana e le wa ka motho nna ga ke a mo batlela balebedi gore ba mo shebe o kae o etsa mamela re fitse mabenkele a re gotla ko fanala
1: Simenye Tombstone e fumane ha bophara botlhe ba Free State le Northwest Constant Welcome Flexdoor re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le layby re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki o ka founela kapa WhatsApp 072 736 2756 072 736 2756 Simenye Tombstone e tla o sebeletsa.
2: Nako ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelo.

a mabedi pele o tla gora ya bobedi a ke re shebe hena la neng jalo ka kgwedi ya mphalane tlhola matsatsi a leshomele motsho le mong ka jeno le mong tse ngata-ngata tse fetileng go ile ga e tsala eng mo mamedi ke letsatsing lena la la leshomele motsho le mong mphalane selemo ke 2006 ha se bine Madonna a hlile a nka semolao moshimane nahenyane ya Malawi ona mo adopta he me ntata mshanyane no ile Johan Banda go ile bolela baqulutsi ba ditaba hore o a tseba hore moraha yo tla thaba mane America me wa moshimane yo no ile a hloka hala beke ka mora hore a hlahe mamerikile tsatsing le na selemo ke 2010 kgweding ena ya mphalane sibini George Michael a lokolwa tshankaneng ya High Point ka manika England ka mora ho hlola dibeke tse nne ho tse robedi tsenang a hlotswe tsona ka mora ho ra fumane a ganna a le tlasa tshutshumetso ya dithethefatsi mme George Michael o ile a thula a mang a mabenkele ka koloi selemong seo ka kgwedi ya Phupu ee motho o ne a sa tswe ditabeng yo na banna yo mamedi ke letsatsing lena la la leshome le motse le mo mphalane selemo ke 2016 Sir Rod Stewart o ne a thabile haholo ka mora hore a hlomphuwe ka mane ka Cambridge Buckingham Palace mme sebine sena se hlomphuwe lenaneng la tlotlo ya letsatsi la tswalo la mofumadi Elizabeth mme a tlotlwa ka tshebetso ha mminongwa mme ba mo tlotla ba re ngwana mme re bone tshebetso hao re a o tlotla ka jeno ha re phethela mo mamedi ke letsatsing lena kgweding ena 2023 setho sa sehlopha se tumeng sa America the Isley Brothers Rodolph Isley ke a hlokahala ka lebaka la tlhaselo ya pelo ka lebaka la lefu la pelo he mo mamedi a le dilemo tse mashome a robedi a metso e mene mamedi ke tseo ga ditaba ke nalane mwana hole sedi FM leshome le metso robedi ke metso se pele wa tla gora ya bobedi mamedi o kae sonda sa o setsa majwang a ke gutla mona ke tla ho wena ha re bitse jwalo ba bang ba barwetsana be ke ba ratang haholo Vanessa Williams, I reserve the best for last.

di daba tsena tse amanang le dikgetho tsona di fella mona re hatela pele. Le tona la Gauteng la dipapadi bonono le botshaba le boga maile le lebisitse tlhompho ya lona ya o qetela ho moka u bere wa mino o seng o iketse bo ya batho Babsi Mlanyeni ka o hlalosa kabelo yeo abile le yona sedika dikweng sa bonono le botshaba na hingena le hao a ne a tobane le kgatello ya mmuso wa apartheid. Phupu ya Mlanyeni e tswela pele mme Mlanyeni o sebeditse e le sebini seqapi le motlhagisi wa mmino mme o tlhokaetse mathwasong a kgwedi ena ka morago fokololwa ke bophelo. Maile o re nalane ya bophelo ba Mlanyeni ke sesupo sa go se inehele le go ba le mamello nakong ya puso ya bohanyapetsi ya apartheid.

0: fumana lesedi FM ke molelwa mina ko phodile ngwa maikutlo ka sonta le vele moloi. Holy City FM.
1: Mamedi metso tsudula hantle ho mashuma mabedi a motsomongwe ka mara horena ya bobedi mogatlelo go qetela wa lena no lena la re ka ofela dumela ngwana mme ke sonta harere mino mogatlelo ngwana o qetela mo mamedi ko wa moetsi jwalo ka Ali Wood are a 10 out of the stars. Paul Young are love is no bright. Aretha Franklin are willing to forgive. Oh yes. Mamerika jeno tem papadi ya Hollywood Bets Super League UJ Nkana jolo le TU team. Tabiso the tough guy Mafirika atsama le mokwetlisi morena Ramorebudi batla re fa papadi yeo. Mo mamerika na kwa hao yena ke nako ya baratani o reng ho motho hao malaetso o dutse mpelong ya hao mano 086 0000 3084 o reng ho motho hao ka jeno mmamedi jwale ke batla ntho ya teng mona ke tse ho tse ba utlwahala hore ena nako mmamedi ke nako ya setswang pelong mona ho lesedi FM 086 0000 3084 0798 507 9 758 507 9 754 006 Lesedi Mohamedi Mweng Dumela Lesedi FM Dumela
2: Hello baby
1: Retele kae ga itse ri akang Ha manati ke mangwele tsa le kae
2: O bua le Selina Mosikidi ke ke stele
1: Yes Selina o reng ho moratuwa wa hao Lesedi FM Dumela
2: Retele kae go nona
1: Ha manati me o pitsa hantle
2: ke ke tsona
1: ha manadi me wa ga me ke mangwele tsa le kae
2: ke mpho moduka ke letsa ke le mona Bloemfontein le re park
1: yela a usi mpho
2: eh
1: o reng o moratuwa wa hao
2: a a se ke re ke mo rata ka pula ka ka ofela da de modimo a nna mpolokele yena a mo fetheletse engata ngata fela a go mpha yona
1: yes mpho ke mangena ntate
2: ntate moduka ke le hlonolo Sylvester moduka
1: a sebetsa tse ba ufa chelete
2: ka thata mbono
1: ke na go gele le mmo
2: kana le more than 10 years re nyalae
1: ah yo a eta ba tse mona di gaitsiri aka le motseding tse ngatanga da le mmo ho hle
2: eh ya se ga le bua mbono lo hle
1: thank you simpo
2: thank you
1: ba u simpo tse ba ntwe ba tlang Hai kwana le kwana he batla chelete arabti hloni sebetsa ka thata o be le chelete ngata o tsebo mpha yona jwalo ka mfumadi wa ke need le sedi
3: eh ka tele ga man
1: ke a phela ntate o petse ngwanesho
3: mamela ngwana mme o bua le mutaung ka mo ka tsong ka mo
1: mutaung reng ho moratuwa ho sebaka
3: eh ke we mamela pele ke ntate wa tumelo yo
1: Eh ya tau o reng o mfumadi
3: re la yo mfumadi ka kwa ka tsakani ka kwa bitlwaje Elizabeth Mambopa mpolokeng khomalo
1: eh
3: ke go tsuwa le nna ba tsama mane
1: eh ya tau
3: ya no a ke ba se lutho ka yena
1: o morata ka pelo ya ka ofela
3: o morata rati ka mola mo tsatsa mola
1: Auswaga.
3: No, mama wala nuku. Utsatsa ani mari.
1: A kuka handle swai. Doga o batile.
3: Dire ke papole na mana tota ba re ya batho.
1: Sibata ke ya le bo me a be handle.
3: Sibata se purwa la kola ga urana. A mata pata eh purwa ntaba sa.
1: Ke ya le bo ngwanesh.
3: Thank you, Olan Nemane.
1: Ha bua mantswe ana se ba dotla mantswe a pina ne ya pule mphofolo le sanere. Hona le verse ya sanere mareng ga bula motho tsimong yaka. A re ange batle motho ya ntseng a ba balla tsimong yaka. Hey hey hey hey hey. Ka shwa motho. Katsi le ke rata mo ratweno wa ka ka teng. Ha re nge mo mamedi mo ngle sedi dumela.
4: Allo allo.
1: E dumela ngwana mme le kae?
4: Dimo
1: ganda. Ha mana dinda de ke mangwe le tsala kae?
4: O bua di le fitla mo mountain fitna.
1: Ngwana mme o reng o moratiwa wa hao?
4: He, ke re moratiwa ka mo le bana man. Nna ke hole yana le bona. So ne ke re o yena e moratiwa ka please, ku ba se le bana mo la pele.
1: O mo sebetsi mo wena?
4: Ha, ke ka mo ka re di famo yena o ka tshoza ka.
1: Oh, mo qetetse neng o ba bona le bana o ba etela?
4: E tlo tlele tsa ga go je fitile mo.
1: Valo tla lo ba bona neng mo jwetse re wa tla wa hlahlope mo. O ya neng ha?
4: Ha tla ba bona ka weekend e tlang.
1: Ba tshwarele nthotse monate e mtswalla ka o ska fihla fela.
4: Okay bro.
1: Hey tada.
4: Tani dad.
1: Ya o tla o tshwere nthotse monate maswiti malekere nthotse bono jana. A tsebe o taba moratu wa re wa tla. E seng a re baby ke atla jo. Hai. E o ka ufupere. Ha o sna letho ye mele hore o bokelletse o tsebe o ya ha ye o tshwere nthotse monate. Ho ba hotle ha o le jwalo. Mamedi dumela? Tsebele tso ke le sedi dumela? Mo mamedi moeng dumela?
5: Bololo.
1: Yela, ngwana mme shapu jwang? Gaga pa.
5: What go? Eh. Well up to my bonnet. I'm just trouble me come back at ya.
1: Au tsika le ntsika utlwa le ile ngwana mme.
5: Se se no mo poli te ke se la tsela se se tsunyana se. Ke tsinki ya ku inyama.
1: Ha o stwella se ukwe ha so etsa jena tsika man o stwelle. Tsama hantle ngwanese.
5: Ali hey, tawa jena.
1: Hey.
5: Sina le Setswana ka mani. Ka motseng wa Tshwana go fetse.
1: Oh, he bana. Ke mang Tshwana sena sa hao?
5: Ala ke ke mfumadi ke mabana ba ka.
1: Oh yes. Yes.
5: Ke ntso tsohle go nna. O mpile bana ba ba tle.
1: Hey.
5: Ha ke mmona. A
1: ja go tsopala ntlongwe lengwe a itsa matsatello. Ah. Jalo go tsofetse antle mmone ka mora o ya lape mmano mmitsa ma.
5: Oh, tomorrow, tomorrow.
1: Hey.
5: A ja tabila ntse ke re go lapilo.
1: Ha o rato lapilo bana.
5: Jena yenwe, ke matlo ha ile antle. Tsola lape.
1: Ke na go ga ile le mmogo.
5: Go bese. Ra ma se tun tsa ke le tsa tsa le nyalo. Dilemo tse
1: mashuma mararo le le mmogo. Ah, ntate tse di ntseng a da hlenda de modimo a le boloke ho be jwalo o fihlela o fihlela.
5: Ntse ke tlhokwa se go hlale le ka thata rona wa tsebo.
1: Hey, yaman. Ke a le bua ntate wa ka tsama hantle ke a utlwa o tsile mo.
5: O lo itsibele ke tsana. Mulwana ha ka maile.
1: Ha o batho. We tlwele ntate a sona ma police teng mona mveli ke sona seng amang tjena banna. Skis ngwana mme fela molaetsa o fitile o yang ho Setswana. Ha Setswana sa haiba nna. Ke a gola se ya

0: karolo ya leeto
1: gantse re tsa jalo gantse re ya pele ga hamalla pele le mokela ka ka mosikela teng ko di batla antsha ke kopa antsha re le thobe fela re pele ka mogwatse le jwa
0: ai manna ei ke manyana
1: ei le bitso la ha ke ya o sima ke mphuthe mara hana jalo sa wela ka mona ka hai ka mona ka ha class ka mona ke maki class
0: maki class
1: ntate kwa
0: le ke nako e ga ile le mmogo
1: ke dilometse ka bantse go bedi jwana ge itulela mmogo
0: ah wa tsiba ke ratile ntwe na mtswala ka ya hore o ikokobetse hore le mo o tsamaileng o mositela ba bophilo mona re ya hatana re le batho o kopetswa relo
1: ha hulu ntata ka ende ke yona pela ka mona o nshebile ka masu
0: ah ha o mothabetsa o shebile je o mmitsama
1: ke mo bitsa mahatsa
0: Oh, Mohatsa.
1: Ee, ke Mohatsa.
0: Yena ba reng he ha arabela Mohatsa banna.
1: E khutla ka ona mogwatse le jalo fela, o re fela Mohatsa ka.
0: Aela. Ke a mutlwa wa bo sosela bono ho hotle o monate ka tlu.
1: O se maetse fela, o sa gore ha o speechless ha ti ho makete fela.
0: Hore taba tsena o di bua mona ho mametse di milioni tsa tsebeletswa le sedi.
1: Ke re ntate di tsebe go ka mogho ke le motlotlo ka teng ha hona motho a tlang ka karolo yeno bophelong ba ka ya hae.
0: Ngwana mme o iqetilwa tseba ntate tlase e bang hantle le mme matlase mo.
1: A re budumele ke yona.
0: Hela mme matlase ha o sma ke le kae?
2: Ke teng a ding bololo.
0: O phetse hantle ga itse riaka.
2: A ke tshipetse hantle butse.
0: Sena se reng ha monna hao a bua taba tsena. Radio nge kholo hakana a bolela ka mogwa o ratang ka teng.
2: Jo ke motlotlo ka ke mvalolo go ga ke tsene ke re eng go o ntse ka tsela ka le mo nna to fita matetsiana ka ofe.
0: Ah.
2: Ke ka lo tsena ka dio go re ke thabile ka pelo ka ofela.
0: Ao
2: ke se di ga di di gapa go re tsa tlhabo.
0: Yeah, go utlwisisa hantle wa tsiba. A ko mo mete mo no go mba fela kutle.
2: Okay,
0: ke bona. Na go mmete mo no go utle. Eh Mr. Class. Ala la, helang. Ke le buile bana ba se tsa tsile mona di le tshwagana jwalwa kere.
2: Ba le buile ke go bona
0: buitse. Ah, ba thong. Mama di rae kwala ha mana di he ka Metlas lenta di class. E ya ka motle ka o jump papa a re mbam bam ba. Eh hana sia le mo mona ba ne nako ke ya bona mmamedi.
3: Lokolla botlhetsa ke ba hao jalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off hoodie 70 tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jalo ka 700 gram spa pre-packed cheese ka R99.99 o boloka R43 kapa 200 gram spa sliced cold meat. Reka dife kapa dife tse pedi ka R50 o boloka R20. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela ho na le dipehelo.
4: Ka Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: Monate wa yona ha e felela tjena binena mo mamedi ai ai ai ke le bo mana Instagram mo li ke le bo khaitira ga re le CD FM re le bo sonda se monate tsholo lo ka boke mo mamedi le yena o tla batenga na no la dipapadi mona ho le CD FM bile mo bane ku tlile banna ona etsa dile mo tsema shuma mabedi a metsi supileng abtsolo a le mona sia le moyeng ha o banna o ile le yena e sele mo ka ubera e sele qhoku ka nete a o re a mo le buisa 27 years ku tlile mo ba na ntsa di wotla mona u tlwa le tsile o hasang ka ona ra o banna go tsofetsa abtsolo e nete ke tlhono lo fatse go le mo tse ka lo mo mamedi a ntse a o fama sebetse mo motle ona a o etsa mona ho le sedi FM mamedi mehlano metsotso pele wotla ho ra ya boraro ya dumela ri ya ho tsa dipapadi tough guy o sa me memo le mokwetlisi ho re fa papadi ya Hollywood Bet UJ le TUT
1: tsa dipapadi ho le sedi FM
0: hela tough guy
2: hey le kholo kwe
0: di a bona na mme
2: ho ya hantle ya jwang ngwaneso
0: hey mna ile ma fela be ga ma be ana tough guy ho ya kwana lo
2: ho shebile ho re tsena tsa o seng le nna di fitla ke tswa kae ga
0: hey mna isa le khufa sela ai kona bana ai
2: ya no ho shebile ke re no lo ho kwa ha isa la ya motho ya re bana ho re nya le shomele metso mmedi kwa
0: ya lo ha ba ho tla ho re le shomele metso mmedi motho a ntsa le mong
2: no mna di ke mna ate ngwana mme mna ate ke mna ate re phela hangwe
0: fela o hantle ngwana mme
2: no ke hantle ngwana eso wena o hantle
0: ke hantle ngwana mme bile nako ke ya lona go tlile taba dingata le ditshwere le mokwetsi ke tse ngwana eso
2: ke ya le bo he le kholo kwe re veli moloye mo mamedi wa le sedi re lwene he ke tle go dumedise ke o dumedise ele thapa ma ya letsatsi he mona mo re hlelang re le mabaleng a dipapadi a University of Johannesburg Soweto campus re tlo nletsa papadi ena he ya Hollywood Bets ka mona he ka super era ke papadi he mo mamedi e pakeng tsa tlhopa sa University of Johannesburg mohole tswane University of Technology ke baka University of Johannesburg mohole ona TUT me di tlhopa tse pedi mamedi di tla kena ka lebaleng fela re ke o sheba rena ke bafe ba tla ngotla papadi di tlhopeng tsene he ka bobedi ba tsona re qala ka bona ba mo etse maite e le University ya Johannesburg ya ba kotlisanga ke Jacinta Modiko sithiba thibane sa ke Matshidiso Masebe rebele Mihle Lumko ebe kutlwano mphane rebele ntsandeni munasi ebe poshia masilela rebele sibonga konke mzobe ebe sithembile sandleni rebele asanda mqunumna ebe lusanda mavunda rebele lindelwa mabuza mohole mpho dlamini ke ba le shomele motsulo monghembe ba University ya Johannesburg ari kwa hemo mamedi mna re sheba di reserve tsa bona mna re nale manana myeki mna rebele andrian mibene ebe akia pewa mna rebele nobuhle mdelwa ebe sthembile msomi mna rebele ayanda mnyambane ebe ronisha nia mohole yolanda ntuli ke bona head reserve mna tsa University ya Johannesburg ara fete mamedi re sheba bana ba tswana University of Technology mna eleng a TUT re ya ba kotlisanga ke ntwanano kubai ho tlo mona sithiba thibane sa bona ke ntambose chabakuma rebele na olongobe ebe nobuso ke nombuso malesa rebele estando ebe nonduzo butelezi rebele lindiwe nkambule ebe nkateko nkuna rebele andiswa jele ebe gugu mabitsela rebele mamo khase senyati mohole sibongile ntwane ke bona he ba le shomele motsulumonga ba TUT re sheba di reserve tsa TUT rena le mbali ndovu ebe mpho motsatse rebele sali mathaela ebe bonolo phoshoko rebele khutso mogano ke khutso mogano ebe samukeli sothwala ke bona hende bana mo mamedi ba dutsi bankeng mona ho TUT o tla mona ke le bogile mfati le na o teng mona hende ke le bogile mfati le na o teng mona he bankeng ho bana ba TUT re sheba mamedi ba tsamai sampapa dina ya tla ngoletsa pala ke mofumatsana ma ya Nelisa mphakathe ba mothusang ke dineo ratshwene mohode dipulelo tshotetsi ofisiri ya bona papadi namna ke kwandile somtsai ho tloa mona mes commissioner ke Jemina Pasha ka mo mamedi taba di emeng ka teng ba keng sa papadi ene hemne ya bo mashume amane mona ho Hollywood Bets Super League re le ka mona hemne ka le hlakore la Super Rise me re sheba he bo mamedi pele re ka kae ka pakae pele ka fa mo go tlisimla morena ramorebudi kwano re sheba tlo patsana he di eme jwanga loko nya tsona ka mona hemne ka streaming sena sa bona sa Super Era re fumana tlo patsana he sa University of Johannesburg ba di tsojolo bo emong ba bara romna ka mara papadi tse robong tse ba semadi ba petse mme ba apile papadi tsenne ba ba petse ka lo kana ho tse pedima ba la hlelo papadi tse taro ba di tsin khanga tse le shome le metsume nem da bo emong bo no he ba boraro ho tlo mona TUT yona i dutse bo emong ba botshelela mme ka mara papadi tse robong TUT e hapile papadi tse taro e ba petse ka lo kana ho tse pedima ya la hlelo papadi tsenne ya bokella di ntlhana tse le shome le motso le mong ke ka mogote ba di leng ka teng he mo mamedime le le tla thagwa ka rolo ya pele papadi le gona hantse ge le ka le ka fela hore re lokisetse batsa gona kwa no le ka moelombele ere kutlwe maikutlo mo kwetlisi mo rena ra mo re budime hore na ibe re lebela papadi e jwang pa kenga tsa University of Johannesburg mo ho le TUT mo kwetlisi madume
3: mana me khotso
2: phetse antle coach
3: a ke tswile ngwana seng ka utla wa
2: ai le molato ha le yo re tiana tsena se retana mapaleng a dipapadi a University of Johannesburg so we to campus ke University of Johannesburg le TUT re lebella papadi e jwang
3: ha ke le bohe ngwana mme jwa lo ka house ho hlalositse hore ena ke papadi ya dihlopha tse pedi tseleng hore motho ka re dintse di batla di hlile di soka di ditsitsa hantle ka papadi ya bona ho ba ne re bona hlopa se boemong ba boraro le nsona sane sa University of Johannesburg me re boela re bona hlopa se boemong ba bone e le hlopa sena sa Tshwane University of Technology ke di hlopa tse pedi nnete tse leng hore motho bua ka tsona e le di hlopa tse leng hore rena le nalane batlang e le kgolo haholo papading ya bolo ya bomme ka dibapadi tse ngata tse ba batlang ba di ntshitse ho ya ditlhopheng tse fapafapaneng empa he motho jwalo ka ha o kena papading ena ngwana mme re ka re kena papading ya ditlhopha tse pedi tse bapalang ka lewa le batlang le tshwanang e le lewalane la 14231 mme motho ka gare ho tsohle tseo motho ka ba shebanang le tsona ke o sheba dibapadi tse tharo tse bapalang molong wa tlhaselo wa tlhopha sena sa UJ re bua ka Dlamini re bua ka Mavundla re boela hape re bua ka Mkhunu e leng gore ke dibapadi tse e leng gore motho ga bua ka bona o ka re ba batla ba matlafatsa tlhaselo ya tlhopha sena sa University of Johannesburg mme re boela gape re sheba ka mona ka o TUT le bona ba na le dibapadi tse nne tseo motho o ka ba buang ka tsona nakong ya tlhaselo re sheba le bona ba kena le papading ena ka lewa le e tshwanang hantle le lona lane la University of Johannesburg ka lewa la 14231 mme motho o sheba dibapadi tseo motho o ka ba reng di tla batla di ba le tshusumetso e kgolo ka gore papadi ena re bua ka Jele re boela gape re bua ka Ntwane re boela re bua ka Malesa ha mmoho le sebapadi sena se bapalang ka lehlakoreng lena le tona apere nomoro ya borobong e le Masilela ke Matsilela ke mongwa dibapadi tseo motho ka wa reng batla ba botlhokwa papading ena mme ke papadi ya ditlhopha tse pedi tse e leng gore bogolo ba nako di ye dibapale go tlhaba dintlha di ye dibapale nnete fela ka segatlha se godimo mme re lebeletse seo le papading ena
2: ke a lebohe mokwetlise momamedi e se thagoile he karolo ya pele papadi mme ba le ka gore ba feto-feto le bolo bona e tle ka re ga ena moyanyana ya tsamaisang papadi ya Neelisa Mphakathi o le ka gore a tla e tlhophe taba eno ya bolo he momamedi karolong ena pele papadi ena fela he le motsotso e ntse e le notonoto ke noto he University ya Johannesburg ke noto TUT mme he momamedi ka mona ka mo ke ntseng ke bua ka teng ke re ke ka Super Era ka mona he ka Super Air ke Super Rice tshwarelo ka mona ka Super Rice e leng yona papadi he re shebaneng le yona tlhopha se dutseng boemong ba pele ke JVW ke bona he ba dutseng boemong ba pele ka dintlha tse mashome a mabedi a metso mmedi ho tloa mona he boemong ba bobedi ho dutse University of Fort Hare e be he University ya Johannesburg e tla jwalo e se dutse boemong ba boraro e tswela pele he papadi momamedi e le notonoto ba tshola bolo ka moraka mane University of Johannesburg ebile ba kgutla ka bolo TUT ba enka ba bia lotong la Gugumabitsela le ka o feta ba rema lebala Gugumabitsela ba tla monkela bolo ka molengwe ka bo Premier League le ka o feta ka mane Gugumabitsela Mabizela ba itse ka he momamedi mna ba le ka ya pele ka yona ka man University of Johannesburg ba kena ka bolo tla e koba ka ntlo di 18 Lindiwe Nkambule mna o tla e koba ka bo Premier ba ikenya lotho mna ba ntsetsa ka ntle ka man Lindiwe Nkambule ba ntsetsa ka ntle he Lindiwe Nkambule Carlo ngina ya pele papa di he momamedi ele noto noto ke noto University of Johannesburg ke noto he momamedi TUT ke ya ne ba pamisa bolo ka man UJ empa bolo e ba hlotse wa yamo ile kamera sitiba tibane ntomboso chabaku wa yamo ile he sitiba tibane ntomboso chabaku ibila rabolo telele e feta mona ba rimbalbala a khutla ka bolo ka mara ka mane University of Johannesburg e matlo ke Ntsandeni Munasi wa etlwa se tiba tibane matsiriso masebe yeo hata bolo ka radio tshini tsa matsiriso masebe karolo nyina ya pila papadi ele noto noto ole ka ba sheba he masebe rena o tla nyeletsa mang ontsa khopa khopa kitse ke papadi ya bo mashome mane ke papadi ya bo mashome amane he mo mabedi bolo ke ne tsama rao mona heka University of Johannesburg empa ba ke nyalo to bolo e ne le kamane gugu mabitsela ba monketse bolo ba le bapele ka yona kamane ke mihle lumkonga ho tla ka bolo kamane lumko o tla ka phamisa kamane lumkonga a re phamisa ka radio tini kamane University of Johannesburg empa bolo ke ane ba imathela nga e ka ntlo tini ka molengwana o ka bachabela ba tla ka ba ka ntlo tini ka bachabela ma ba phamisa bolo tini le ke na ka radio tini ne ya rota fatse ne e ka re tla mohlola nga o le ka imathela mpodla mene ba molengwa ka bo premier empa e phami flaga e pa me flaga he ile noto noto ke noto he mahlakore ka bobedi ha ile metsotso ke me raro ka re longena ya pele papari ka re longena he mo mamedi ya pele papari hle ka re re tla hle re tshware mathata ke la hlaka hlokomela mokotliso re e mona le mane tla hletsa mae entse ri tsietsa fela mo mamedi ke papari e long remna re ya tseba re ha ile mafelo a beke tsena tsena tsa Hollywood Bets Super League ke tsona he tseo re nole tsang tsona ke yona he ka monaka super race jolo ka opola re ya rotsoko dotsepedi mokotlisi mohlomo mamedi ka batla o tseba rena ke boneng ha a rotsoko dotsepedi bone ke ntse ka tloetse hore Hollywood Bets Super League ke streaming se le seng empa re bona hana jwale e ya rotsoko dotsepedi
3: ya rotsoko dotsepedi jolo ka ha lo sa hona le super race le super era me kama ne ka ho mo Mamelodi Sundowns le teng ke bona ba ile ngore ke ba super era me kamona ka ho University of Fort Hare University of Johannesburg ke bona ba ile ngore ke super rise me le bakala teng la pele ke le ene la ho le ka ho ka le mohlomo ho ka ho ka fukotsa tsa ditjeho ho bane ke leke le ngore e ne tsa maha Africa borwa ka ho fela ha yona no fumana hore di tlhopha di batla di haellwa kae kae ka baka la ditšhelete mme ye nngwe gape e se le gona go leka gore mohlomong go be bonolo le go mokwetlisi wa tlhopha sa naga gore mohlomong a tla fitlhe dipapading tsena gobane ga o gopola ga ne ba dikala ba ile ba etsa seo re ka rareng ke festival mme tsa bapala karolong e itseng ka o fela ga tsona mme seo ka boka bo sona se ne se batla se thusa gobane go ne ba bonolo gore mokwetlisi ga ile a kgone go bona dibapadi ka o fela empa nnete ka setlotlolong ke taba eno ya ditšego tse e leng gore ne di batla di le godimo gagolo go ditlhopha ka o fapa-fapa
2: karolong ena he mo mamedi ya pele papadi e le noto-noto metsotso ke e metlhano ke noto noto ke noto University ya Johannesburg ke noto Tshwane University of Technology ho tswa phoso ka re lonyele bala ya TUT ba tato sabolo UJ yama ba mi sabolo etele ka mane mpa ikela ka thoko e ketletse ba hlotse bolo tla ke na itlo morao mana o sithiba tibane thao me kwalonga a tlosa bolo ka mona TUT ta ka molengwe ka bo primela le ka imathela mna ene le ka mane mama khase senyatsi ba monketse bolo ke nyalo to ka mana senyatsi mna ibile khutla ka mona ka mna ka ena senyatsi mane ba rimbala bala senyatsi mna o isi alo to la guguma bisela ba misa bolo ka mana guguma bisela mna ene le TUT mna rota mona ba rimbala bala ba ithula ka ditlhogo mna ba le ka wetse ka hape mna andi swa jele a le ka feta ka mana ke TUT mna ka se rete ka mana jele ya ka ntlo le tinisa UJ ya empa bolo ke ane ketletse ba hlotse TUT ya e katela ba hlotse bolo e bile tsola ka ntle ka molengwana o ka bo primela balbala e tla ba bolo ke nang ya gaelo a ka rolong ena ya pele papadi Hollywood Bets Super League o tla ya gaela mo mamedi mamogase senyati ke ya no gaela bolo e bile o tsheposo ke ya lona he University of Johannesburg o tsheposo ke ya ka mono mihle lumko tsheposo ke ya ka mono he meke mihle lumko ke ena ya kentseng lotu hampe ba tla tlosa bolo TUT ka bo primela ba mabala a dipapadi he a University ya Johannesburg o ile tlosa bolo he mo mamedi tlosa ke ena Nombuso Malesa jeresi ya bosupa Nombuso Malesa ke ena ya ile ngwe tlosa he mo mamedi ke ena ya ile ngwe tlosa e ke ya ne phamisa bolo ka mane ka re 18 pa siti batibane sa ya moetse o ya moetse ka mane le hoja ba mapetse hampe le hoja ba mapetse hampe siti batibane ene le ena siti batibane matsidiso masebe fela ke yane e ka re utlwe bohloko matshidiso masebe e ka re utlwe bohloko he matshidiso masebe a ba re neketsa university ena he ya Johannesburg ba re ke the Orange Army ba re ke the Orange Army a thibana he ba TUT ke the Red Army ka mantswe a mang ke masole tla tswa fela o rena mmala wa gao kofe utlwe bohloko he matshidiso masebe Setiba Tibane sa University ya Johannesburg ba ile le ka re ba tla ba motho se fela mo hlwa ona he mo mamedi wa le bala lena la dipapadi la University ya Johannesburg nete le ke mo hlwa o motle ke mo hlwa o motle o bonela ngore ka nete ba uditse ba ntse ba o shebile hore ha ba le papadi ebe se tlopa sena he sa UJ sa papadi ya bolo ya maoto ba sa di mona ha se sokole ba le ka re ba motho se he matsidiso masebe karolo ngena pele papadi ya senge mathile metsotswe robedi ile noto noto Kinoto University of Johannesburg. Kinoto hemu mamedi. TUT ya Hollywood Bet. Super League. Super Rise. E rita badia mi mwone hemde. Rita rima tuba na kwa yadumela. Rike na kamona ka mabinkiling.
4: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho le Sedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a o taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
5: mabedi hona le tabe potlakile mona hle ba aiba Bloemfontein ha holoka phase 4 ka phase 4 hle hona le nkgono madiphapang setati nkgono madiphapang setati o palamisitse o seng a tloha maseru a tla mona majeng ka thata Bloemfontein jwale nkgono a e sale a dula ka mono e ka o itse o tla latuwa nkgono o ntse a le ka renkeng ha ke bua le wena tjena hle mo mamedi fela he mancane nkosi nate valashia nkgono o itse o ya phase 4 ya bahe valashia wa monka o mo isa phase 4 jwale nkgono wa latlheha ha a sa tseba hantle gore na ntlong ke go kae jwale ba mo kgutseditse gape ka renkeng ka mona o kgutletse ka renkeng majeng ka thata Bloemfontein ba ha setati tle nkgono madiphapang setati o ka renkeng ha re bua le wena tjena tle mme ebile ga re leboetlhe mono matebelelo mono bo mamorero ba ile ba mo fa dijo mono ba mo tlhokomela gore nkgono a seke ba le bothata ba tla latlhe ke a leboa le wena nkosi nate valashia mancane ka gore nke nkgono mona mo ise phase 4 o le mo batlisa mo a yang teng jwale nkgono a latlhega tlontlhe bana beso ka renkeng ka mona ka majeng ka thata le batle nkosi nate valashia mancane kapatlhele kene renkeng mono tlhe ke nang ofising ya renke mono mona mo o nang le bo matlokotsi mono ke na mono tlhe nkgono ntsa le mono ke nkgono madiphapang setati o tlile maseruseng a tla Bloemfontein phase 4 o latlheile ebile o kgutseditswe gape ka renkeng potlaka ntlhe bana beso re a leboa butlepele ke ye go motswalle wa ntate mokokotlo
1: Dipapadi ho lesedi FM.
2: Ke lebuile he monga pofo mo mamedi karolong ena pele papadi re hlala tabadisa di fetuile. Re hlala tjene he mo mamedi e lore University ya Johannesburg ba se ba hlabile ntla. E ile nya kena hantle metsotso nge le show me karolong ena ya pele papadi na go nya re nya mela mfela re kena mabenkeleng. Ya ba he o hlaba ntla Lusanda Mavunda. Ke one University of Johannesburg ke noto TUT mokwatisi tabadile tsa fetwa na gong eo re le mabenkeleng ha re bopele mo mamedi wa lesedi setshwantsho sa ntlena ya University of Johannesburg
3: ha ke le bohe ngwana mme e bile bolo e leng hore tlhopa sena sa University of Johannesburg ba ile ba e bapala e tloa moleng wa bona o ka morao hore sethiba thibane sa bona selema le go tloa bolong eneng e le tahlelo mme ya ba ka morao hore moletsa phala a bontshe phoso kgatlhano le setlhopha sena sa TUT ya ba bolo ene tloa fatshe mo teng e leng gore ba ile ba enka mme ba bapala sebapading sa bona se neng se apereng nomoro yane ya mashome a mabedi a metso emene e leng kambule mme a tatamala ka bolo eno fitlhela kena ka rudi 18 tsa tlhopha sena sa university sa TUT mme a kgona go sebedisa monyetla a hlabantlha e ntle gagolo e leng gore e qeteletse ula raga bolo eno e leng gore Steve Thibane o le a leka go ithiba mme ya fitlha gantle maotong a Mavundla e leng gore o le a hlabantlha e leng gore ga jwa le tjena ga re bua tlhopha sena sa University of Johannesburg ba eteletse papadi pele ka ntlha e le nngwe
2: go jalo he mo mamedi ke one UJ ke noto TUT karolong ena Ya pele papa di bolo ke ane le ba ka tshabela ka ntlo detini tsa na TUT ba tla ikoba ka mane UJ ba boela ba phamisa bolo ene phamisa ka mane ka tshabela na ene le kutlano mphane ne empa ba itshola ka mara ka mane University of game Tshwane University of Technology e bile bolo ke ane gotlela hape mane ba reng ba le bala ba se ba yapile UJ ka phamisa bolo ka mara ka mane phamisa ke poshi ya masilela ba ifitisa ba reng ba le bala ke sithembiso mda Sandleni wisa ka mane ka tshabela Sandleni empa ba ntsa bolo bima bolo ya moela ka mane sitiba tibane Ntamboso Chabaku wayamwela kamane Ntamboso ibila rabolotele Ntamboso right sepele kwa na karolo nyele bala ya UJ ya empa ke anole ka bankela bolo nele mamogase senyati amanketse bolo kamane senyati ba ile bisa mara sitiba tibane matsiriso masebe asebe ke yonontsa bolo ka mara UJ Wenka bielo tula poshi ya masilela Kamisa bolo kamro kamane poshi ya masilela mda Ita mwana barimala balabala kao feta mda Himpa tula bolo kamro Enele hape kamane hemu mwemedi mda Enele naka mwana senyati Himpa bahapile bolo gugu mabitsela mda Kamane karende itini bolo kamane Bolo nte Basa banta mwemedi TUT Osa banta kamane Sibongi lentwani Ole kanyadi nte hemu mwemedi Sibongi lentwani One TUT K1 University of Johannesburg One UJ, one TUT. We have hantle fela metutung e le shome le metume raro. Karlo nyina he ya pila papari si bongile ntwani. We have hantle fela metutung e le shome le metume raro. Si bongile ntwani. One TUT, one UJ. Hollywood Super League, Super Rice. Mugotisi, dibuela di fetwa haperitaba metutung e le metume raro.
3: How can two men like a rekenta, ena yasopasena, sa TUT, ekenana, konyeso kolosi wane, kikamara horisopasane, sa UJ, basabenta, ening ibaete lisa papa di pele, mekamara mitsutu, sopasena, sa TUT, bahuta basabanta, me house or shaba poso, evidente mo curi di papa di tepe, di teba palamolengo kamara, wasopasena, sa University of Johannesburg. Babata ifile, banabasa kabatita hanta hovane bolida, papala kamara bo, na ilimunasi, hamoho le masilela. Me abaka nete se bapadi sena ile ntwana o sebedisa monyetla wa sege o sebileng teng ka mara le botala tsireletso la sopa sena sa UJ me a gona ho hlabantha e leng hore e ba khutsetsa hape ka ro papadi ho bane ho bile bohlokwa ho bona hore ba khutle ka potlako ba hlabentse
2: me etso tsonyana e le shomele metsemene ba fumane huku he mo mamedi ya bona ya pele UJ ba fumane huku ya bona ya pele University of Johannesburg Ilo tuwa kamane kama chabela ke Michel Lumko mga. Pamisa bolo kamane Lumko karende itinza TUT mga. Imba wa itzola kamane TUT mga. Ibida wa imatela mga. Kiena kamane sibongi lentwani. Rumela bolo kamane kama chabela mga. Banyolo wa kabolo hemu mwemedi mga. Ima tula ke nombuso malesa. Kiyota kabolo nombuso mga. Pamisa bolo kamane kanko de itini. Kamosola mga. Kamosola kamane guguma bitela. Ya mosola kamane bile bole tola kanteta kutela kalabalenga. Iba bole kena ngetuwa mraumane. Tahome kwa lum. Itloswa kiena Ntamboso Chabaku. Sitiba tibane sa TUT. Leto sa ya kamra kamande. Ntambose Chabaku. Indu yeke Matsiriso Masebe. Tuarelo ke Matsiriso Masebe. Satuste bolo kamande. Matsiriso Masebe. Kia adibaleka pamisa bolo kamande. Kapa chabela asanda mkunu. Aleka feita kamande asanda mkunu. Okutisa bolo kamande. Kapa chabela mkunu. Wenka endele za Ntandeni Munasi. Munasi kiyo no wala bolo marawe ya pala lotula poshi ya masilela. Okiana la kabolo barimba la poshi ya masilela mda. Ota kabolo kabolo ki UJ ya. Pabisa bolo itinele mde. Imba batema huta kabolo ti UT mda. Ima ni barimba la mda. Itwa ka ntanteko makuendele kamani mda. Nkuna rebi ya pele mda. Ibida huta hapo ya nakamani nkuna mda. Ama kenya loto bama pala hampe. Ama kenya loto bama pala hampe. Ote poso barimba la bala. Ote le mapete hampe. Ote le bosoko he. Nkateko nkuna. Shumele metu mbedi jereche eo ayapereng Shopeng sene he sa TUT Shopa tepe di he mwema mbedi te tolala ho Hollywood bet sa Super League Kamona ka Super Rice Zetu anka hara province ya Gauteng Zetu anka hara province ya Gauteng Ile basola papari nyao ketela UJ Ile asola TUT Ali ntatsene ne ho ntatsepe di papa dinga bona qetela e o ba ile mbaba pala ka khodiane ya pupjani o tlarra bolo ka mroka mane matsiriso masebe reile bolo ka mroka mane matsiriso masebe metsutungena ele shome le metsupileng ya karolo ya pila papa di ele 1 UJ ente le 1 TUT ba tla ka bolo ka mane ka bachabela ba le bala he mo mamedi bile ba kenya lotho mme tseditse ka ntle ka mane ka bachabela kutlwano mphane o tsaibe bolo ya lona ka mono UJ o tse ha itle be bo le khutlang ka le baleng kena ya gelwa itlwa gelwa ke yena kutlwano mphane ke yana gela bo roka bane mphane a rwa insa utwa e le tibile tso tse ka ntle mme re se re fitile metsotso e le shomele metsi mehlano e hlokolosi e re boneng tlatse pedi papadi yena ka pakarolo yena ya yona ya pele ya papadi he mo kotlise
3: go batla hona letsela e batlang e tshwana di hlophentsena ka bobedi ka go bapala mme motho ha o so o ka wa bua ka hlopha sena sa University of Johannesburg matla a bona ditlhaselo tsa bona etse hala le hlakore lena le letshehadi ka lebaka la ho bana hlopha sena sa TUT se batla sena le matla a tlhaselo ka hlakore la bona le letona mme se etse halang ke hore boholo ba nako se geo se o ba sisiya nako nyo ba hlaselang bana ba UJ ba se sebedisa mme hape o bona bana ba TUT ba eleletse hore hlopha sena sa UJ se boholo bana ka batla go bapala ba tlile ho finyana le ho tamela mona bo harreng ba le bala jwale ha ba fumana bolo bana ba TUT ba batla go bapala ka potlako ka mora le botala tshireletso la tlopa sena sa UJ ho bane ba bona hore se bapadi sa bona sentseng se batla se ba thusa ha ho leng ile ntwane o fumana di bolo tseng a tamolo le hlakore
2: Carlo nyina ya pina papadi me tsutunye le shome le metse robedi ba reng ba le bala UJ Lindelwa Mabuza ke ona o ntsha bolo ka mane Lindelwa Mabuza o ile bisa lotlo la sitembile santlene Santlene ka ra khubia le bala banka bolo ba netsa ntandeni munasi munasi a tabola le bisa pe mara ka rolo nya bo bona le bala
6: a posa ka o tabola ngwanaka
2: a e rile ke tla wena monga pofu ya kwantswara
7: hona jwa le tsena ho teng motho ya phelang ka mofetse wa madi e leng leukemia ka pa botshata ba madi ka kakaretso ya tshepang hona le thuso ya phano ya masole ya mmele a tshwanang ya ka ifumanang mme thuso eo ya o tshwana ha masole ya mmele e ka tholwa ho wena Hao le pakeng tsa dilemo tse le shume le metso e supileng le mashume a mahlano le metso e mehlano o phetse hantle o ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole ya mmele ka jeno etela dkms-africa.org dkms africa o ka thusa ho fa motho e monyetla wa bobedi wa bophelo letsholo lena le tsheditswe ke SABC
8: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town Ke o jwetsa e ka re dintho di tswela pele se bakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale jenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Yesu seo. Ka ho he dikgethong tsena. Ke tlo votela DA.
9: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
10: Kentucky Tuesday ya KFC e kgutlile.
11: Stop.
10: Fumana maqa a 10 a original recipe chicken ka 129 ka.
11: Stop it.
10: Boloka 44 randa.
11: Stop it, I like it.
10: 44 randa o ka reka mmile o mong hape ka tjhelete eno.
11: Stop it, I love it.
10: Le rona re o ratela yona. Ka la 13 October fela. O na le melawana le dipehelo.
5: Re pele ke fetela o lona hle ba hlomphe ba ka taba dikena ka mohala motseng se ya lomo ya sematla nete ya sala mmamedi e hantsi re phatlala tsa mona ne a thibana ba ntse ba batlang khono ba tsi na ba mmatlela ka jwa re fika re tabola fela se ya lomo e mona bana ke bana ba hlaha nkhono ba se ba mfumane hle nkhono ma dipapang se tati matla se ya lomo ya re a lebo ka nete o tla face woman ha ona mathata letho re a lebo hle mancane vala shia nkosi nathi re a lebo hle mamorero re a lebo matibello ka hore le tle le phomosetse nkgono mono jwale taba di monate he nkgono o shapo ke ba gatampe bana he wena monnanye mogotsi a ntate mokokotlo bo nkgono
2: batho ba utlwisisang aholo
5: ha o motlile ka 50 randa o tla e batla mo ka 3 months
2: o ntse na le nthonyana e setseng ha ye tsa hlafuna ha le qetse
5: ya thake ntsa o tlo bona
2: nyane ampe
5: ho sane o sa ba montsha fleti
2: o sa ha o ya mama gao
5: ya lo nkhono ja po ngwala
2: no re a leboa ha mola etsa u ila fihla re a leboa monga phofu
5: bana beso
2: re le buile he tsholo lo ka oke mo mamedi ntse le one university of johannesburg ele one tut ke yone he papadi ya hollywood bet super league e jolo ka ke hlalositse papadi ena ba palo ma baleng a dipapadi a university ya johannesburg karolo nyina pele papadi he province ya gauteng ke hana teng campuseng e so wetu ke hana teng e campuseng e so wetu jolo ka o tseba re uj ina le campuse tse pedi engwe ka mona he ka johannesburg ka auckland park engwe ka mona heka Soweto ke metso tswe ma show ma media metso media ka rolo ya pele papadi ntse le 1 UJ ele 1 TUT ho no na le papadi sine se utlwe bohloko fela ke anwa yema ke na Lusanda Mabunda ya ile nga hlabela UJ ntla ho tswe ba ke ba eme hanyenyane fela ba fumane motso tswa no re ba kolo bi center ne ba no metsi jono ka o bona le hle ka re mo tshiso kona o tenga fela mo kotlisa ri bua ka metso tswe na he e ma show ma media metso medi merse re bone ntla ka mona re bone ntla ka mane empa di thiba thibane matshidiso masebe ntamboso chabaku bona re ka bua re nete ba sa iketlile
3: ho fela ho le jalo di tlhaselo tsa hlopha tsena ka bobedi di batla di tshwana di a etsa hala di fitla ho finyana le di 18 tsa di hlopha ka bobedi empa o batla ho sa bone ho ba le matla a ho qetela di tlhaselo tseo mme hape engwe motho ka wa buang ka yona papa di ena ka kakaretso e bapala dikarolong tse pedi tsa lebala tshireletsong ya hlopha sena sa TUT tlhaselong ya hlopha sa UJ tshireletsong ya UJ tlhaselong ya TUT mme bohareng o batla o sa bone papadi e kalo mme boholo ba ditlhaselo bo batla e tlile botloa tshireletsong bo ya tlhaselong tshireletsong ya tlhaselo mme ke ka ho fitlha ha jwale o ka wareng nnete ka kakaretso metsotsong ena e mashome a mabedi a metso mmedi re bone sekgahla se hodimo haholo sa papadi ka kakaretso empa se so ka nnete fela o bona dibapadi ka dihlopha ka bobedi di batla di bapala papadi e batlang e tsitsitse o ntso bona ba ntse ba batla ba potlaka ba fihla karolong ya ho qetela ya tlhaselo o ntso bona ba bapala molengo ka morao le bona ba ntse ba potlaka ho bapala pele mme tseo keo ke engwe ya dintho tse batla mohlomong o ka ware fitla ha jwale ntse so ka e fana ka botsitso ka haro papadi
2: ele 1 UJ ele 1 TUT he mmamedi papadi tla tswela pele e tla tswela pele he papadi tla tswela pele ba ne ba fumane monyata hore ba ile nwa metsi he ba ne ba fumane monyata hore ba nwe metsi ke tse papadi la mmamedi ke ya bo mashome a mane ka mona ka super rice ke ya bo mashome a mane he ka mona ka super rice fela o so sheba ka kakaretso mona ho Hollywood Bets Super League di papadi tse seng di bapetswe le monsena sa 2026 ke papadi tse mashome a supileng a metso robedi ke tsona he tse seng di bapetswe mme re tlile papading ena ho so hlajilwe dintlha tse legolo mashome a robong a metso mmedi mme

UJK1TUT. Metsotsong ena e mashome a mararo he ya karolo ya pele ya papadi. Ya karolo ya pele ya papadi. University ya Johannesburg e hlotse papadi tse ngata he. Hobane hlopha tsena tse pedi TUT le UJ se di bapetse papadi tse nne. Se di bapetse papadi tse nne he ha re akaretsa ditaba. Mi UJ e hapile papadi tse ngata jwalo ka ke hlalosa. Hapile papadi tse ngata jwalo ka ke hlalosa. Jwale TUT e tla leka hore ba leke hore ba thibe bahlaswa bono ba hore UJ e se ke a leka ya iketsetsa ka bona. Se ke a leka hore ebe iketsetsa ka bona. Karolong ena he momamedi ya pele ya papadi e tle utlwa bohloka mane Estando. Bona la ba mokakasa ba montshetsa ka ntle Estando. Bona la ba mokakasa he ba montshetsa ka ntle Estando. Mme tlhopha tsena he di bapetse papadi tse robong. Ba bapetse papadi tse robong. UJ e hapile papadi tse nne. TUT e hapa papadi tse tharo. Ya ba hetse pedi tsa tsona tlhopha tsena di bapala ka ho lekana. University ya Johannesburg e ile a kgona hore e hlabe ntlha tse leshome le metso e mmedi. Ile a hlaba ntlha tse leshome le metso e mmedi. Athe TUT ya hlaba. Yona ya hlaba tse leshome le metso e meraro. Ya hlaba tse leshome le metso e meraro. Ka tlosa bolo ka mane ka botjhabela TUT. Ile tlosa ke ena Nkolo Ngobe. O sa bolo ka mane Nkolo Ngobe. Ka mole ngwana ka botjhabela. Re ka khutla ka bolo ka mroka mane TUT. Mi sa bolo tla mona ba rimba bala Ngobe. Empa we kentse lotho ene le mme. Stembile sandleni. Ba mmapala hampe o tshiposo. Gugu mabitsela. Tshiposo e ke ha gugu mabitsela. Kentse lotho hampe mono he o Stembile sandleni. Ba rimba bala he mo mamedi bolo e tla tloswa ke bana ba TUT. A ebile o dile kutlwano mphane ba bapetse ampe kutlwano mphane o apere jeresi ya bone ha Stembile sandleni apere jeresi ya leshome le metso mine e le 1UJ ntse le 1TUT ke ano tswala ka ntlho lebala he kutlwano mphane bontshwa karete e tshehla mamedi gugu mabitsela bontshwa karete e tshehla Gugu mabitsela e tswela pele papadi bolo ke ena e tla lotola ga ka bophirimela balabala mihle lomko ke UJ o lebisa bolo mane ba rema lebala lomko ga nka bolo ba eneletsa Sibonga Konke Msobe ke mokapteni wa UJ o ntsha bolo ka mane Sibonga Konke Msobe lebisa lotola kutlwano mphane o tla ka bolo ka mane mphane phamisa bolo e telele mne e tla ka ntle o deitini tsama a TUT ba phamisa bolo ka mane UJ ka re deitini ka mole ngwano ba e fosa ebile ke anwa e mathela ka mole ngwano ka botjhabela wa ithiba mna e tswetse ka ntle gotho ikene e yagele Nkolo Ngobe o tla yagela he Nkolo Ngobe a se ba yagetse ka mane bomamedi ba remalo bala TUT ba latlhelwa ke bolo UJ ba enka ba elebisa morago ba e beya lotola Ntsandeni Munasi Munasi ke o kenela ka bolo netsa phosi ya Masilela Masilela ba moneletsa bolo gape o ba remalo bala ke UJ o tla ka bolo ka mane Masilela mna ebile a fetisa bolo ka bolo lengwe ka boprimela Masilela ba enka eneletsa Mpho Dlamini ke o tla ka bolo Mpho Dlamini mme o kena ka bolo ka mane o leba ka ntle o deitine Mpho Dlamini o kena ka bolo Mpho Dlamini ka re deitine mme ae phame flaga offside UJ a sa e kentse seeta Asanda Mtunu o ne a sa e kentse seeta he Asanda Mtunu e le metsotso e mashome a mararo a metso e mene ya karolo ya pele ya papadi e ntse e le 1UJ e le 1TUT 1UJ 1TUT Hollywood Bets Super League Super Rice le bapele ka bolo ka mane ka botjhabela Sibongile Ntwana phamisa bolo ka mane thula bolo ka tlhogo tshola ka mane he momamedi ba ka hukum mihle lumko ba ka huku ka mane mihle lumko ba fumana huku he momamedi bana ba TUT bafumana huku bana ba TUT e tla ngotlwa ka borwa bophirima ilo tlwa ka mane heka borwa bophirima huku ya bona ya pele TUT e le gore UJ le bona he ba se ba ile ba fumana huku ya bona ya pele ilo tloswa ke ena Sibongile Ntwane ilo tloswa ke ena Sibongile Ntwane
Habisa bolo ka mane ka de tin ntwane ba itsholanga ka mora ka mane yujeya ibile ba nyirwa ka bolonga itswa ka mane ka lindelo mabuza nga ontsa bolo ka mane mabuza nga ontsitse bolo ampe ka mane mabuza nga ba ikenyelo thoma ibile sala we lembe ba pa ditswa la pele bolo ba rimalbala ontsa bolo ka mane senyatsi o tla ka bolonga apa misa bolo empa e pa me flaga.

0: Offside, c'est bon Guilain Ntwani. Salam et tout le chemin, mon côté ici. Il est tout le chemin et chocolat aussi à Katela. Il y a Carlo Yapé la papa dit et le one UJ et le one TUT.
1: Nete fela house o sheba papadi ka kakaretso jalo ka hare hlalositse di gheotse ba nteng ha holo o di bona dipakeng tsa di hlopha tsena ha holo holo moleng wa tsireletso dipakeng tsa di papadi mo teng o bona ho dula ho ba le di gheotse golo ha holo le bakala etsa njalo ke ho bane di hlopha tsena nete fela ha ke tsebeng ke ka le bakala ho bane e le di hlopha tsa ne tse motho ka ba buang ka tsona e le ba thuto e phahameng mohlomong ba leka hore nakong eo ba batlang dibapadi ba batle mofuta wa dibapadi tse batlang di tshwana mme ha o sheba ka lehlakoreng lena la UJ ba na le Mavundla ha mmoho le Mchunu ba bapala mahlakoreng ba batla ba na le tseo motho ka wa re mohlomong ke semelo seo se bonang ho jele ha mmoho le Mabitsela ba bapala ka lebelo le hodimo haholo ebile ba rata ho matha ka bolo jwale dihlopha tsena ka bobedi ha ba fumana bolo dikgeo tse bang teng mahlakoreng ke ka lebaka la hobane ditlhaselo tsa bona di batla di tshwana mme ha o sheba dibapadi tse bapala moleng o ka pele le tsona o batla o bona ehlile ba batla ba tshwana o bona Dlamini ka tlhopheng sena sa UJ o boele hape o bone Ntwane ka tlhopheng sena sa TUT ke dibapadi tse ratang ho mathela mahlakoreng ka mora sebapadi se bapala moleng o ka morao mme papadi ya bona e qetella e tshwana ka hobane ha ba fumana dikgeo ba batla dikgeo tse ka morao ba rahela bolo pele ka potlako mme ke engwe ya dintho tseo motho di bonang ho fitlha ga jwale ka gare papadi ena
0: ka arolong ena he momamedi ya pele papadi e seng e mathile metsotso e mashome ya mararo a metswetsheletseng e ntse e le one UJ e le one TUT Hollywood Bets Super League ka Super Era ra bolo ka morao ka mane Ntomboso tšhaba ko ebile tswela ka ntle ka moleng ona o ka bophidimela balabala e tla kena yagelwa ke UJ ya ne ba khala bolo ba ile bisa mane lotula mphotla mene Dlamini ke wa o fita ba re mara bala kamane Dlamini be ibile ke nya ka ra go bia le bala Dlamini ba enka ene letsa stembile sandleni sandleni ke ene bolo tlape mona morao e tla lotula poshi ya Masilela ba re mara bala kamane poshi ya Masilela mba ba mne letsa bolo UJ ya fitisa bolo kamane Masilela mba ne letsa mkapten Sibonga Konke Mzobe ba bisa bolo kamane Mzobe embon sitse bolo e bi ma Mzobe mbe ya mosia kamane mphotla mene ya mosia kamane mphotla mene e tswala ka ntle bolo tla kena tlo morao mane tao me kwalonga lo tlo sake na he momamedi Ntombose ke Ntambose Chabaku ile bo hloko Ntambose Chabaku dula fatshe dula fatshe dula fatshe he Ntambose Chabaku sitiba tibane sa TUT TUT Tshwane University of Technology Bale kare ba mochuse. Me kamona heka super era. Kamona ka super rice. Ana mona mo re tshwerenteng kamona heka super rice. Tlo pa se dutsimbo mo ba qetela sena sa Citylands. Ha ba soka ba ba sebetse hantle ho hang. Ho bane papa dintse le show ya Citylands mo mamedi. E happy le fela papa dintse pedi ha e so ba pale ka o le kana. Ho tla mona e la hletswe papa dintse robedi. Amantwa mama sebe tubona o sa lebuima City Lens. Fela tlhopa se ke neng ke bone kare tla sokola ke sona sena sa Ezemvelo. Ka mokgwa kileng ka bona ka teng le monsane sa o feta Ezemvelo. Ka bona tlhopa sena he sa ramata otlhe e le ditlabo tšha le bone ka kae kae ne ka ga ona letho fela o sheba yona ramata otlhe ena eo ke buang ka yona e dutse mane odimo boemong ba bone e dutse boemong ba bone ka mora papadi tse leshome. Hapile tse tharo ba petse ka le kana tse tharo ya la hlelo ho tsenne ena le ntlatse le 10 le metsi mmidi etswa pele papa di boloki ani ba re malebala ha misa boloka mani TUT ba re la pele o city ba tibani sa UJ matsidi so masebe ba e qotsa ka mane matsidi so masebe ibila ya khala ka lo tsoho matsidi so masebe ne tsa poshi ya Masilela tiki sa boloka mara ka mani Masilela izi le bisa lo tola kukano mphane tla ka boloka mani kukano mphane kene la ka bolo ba re malebala ibile ne le ntsandeni munasiba ba bisa bolo ka mane munasiba bolo ka ntlo de 18 me e kana ka de 18 ba ta kwa mama UJ ka de 18 tsa TUT bolo ka ba nkotsi ka mane ba e kenya lotho me ba e mathela ka ntlo de 18 mphotla mene me o tla kwa ba kya ne tlamene o le ka o feta mba ba mapala hampi bilo tho a ibe offside lona ka mono UJ a e tlebe offside mpo dlamene a tlo sa bolo ka mro ka mane se tiba tibane Ntambose Chabaku a tlo sa he Ntambose Chabaku ntse le 1 UJ ele 1 TUT yo na he papa dia Hollywood Bets Super League Super Rice ke bane ba itse ka he mmamedi morao TUT ba ba tla ba itse phoso empa bo re tsola kantle o sete metsotso me hlano ile re fitla o yane e mashoma mane metsotso me hlano ya karolo ya pele papa di he mmamedi hopola re ke ntlatse pedi tse ke neng karolo ngena pele ka morao fela ho metsotso yane e meraro ke ona papanya di ntlatsena tse seng di tlajilo bane ntla ya pele e ke ne ha metsotso ene le le shome ya ba he ele ka nya ntla e ke ne ho ya le shome le metsotso meraro o tiposo ke alona T ke UJ tiposo ke alona University of Johannesburg baba petse ampe mane no olo ngobe badile no olo ngobe ba mudi mane ba rimba bala no olo ngobe batato sabolo T UT batato sa ke ane ngobe wa yema tsola pele ka papari setse metsotso e mene a re tsebe rena e be ofisiri ya bona papadi ena mofumatsana kwandile somtsai a ka re bontsha metsotso e mekae a tlosa bolo ka moroka mane he mo mamedi ke ntse ke sheba taba ya esta empa ke yone go tlotse ka lebaleng esta ndo o sa bolo ka mane esta ndo ya molengwana ka bachabela ba kena ka bolo tut a enka ba phamisa ta ka ntla o detinima tshuda bolo ka tlhopho shiama silela e ya mane ba re malabala mna ke nya tlhoha pene le gugu mabitsela ke ya ne bolo mna e kena ka rugby la bala ba ke nya mautoma hapile bolo ka mane uj ba le ba pele ka bolo ka re lonyela bala tut ya ba tla ka bolo uj o kena ka bolo ka mane mavunda ka ntla o detinima ba itshola mna tsola ke ena no tlo ngobe mbe we rights pele kwa na ngobe mbe ya ka ntla o detinima tsane tsa uj ba le ka kena ka bolo tut ka mane ka re detinima se bongile o tla e ko ba ntwane Koba ikobe la katoko mane sibongile ntwane. We kobe la katoko sibongile ntwane. Tato sabolo matsiriso masebe. Saintsi tse kamra ka mane masebe. Ya loto la sitembile sandleni. Sandleni ke ane bolo ba rimbala bala mo kapteni sibonga konke mzobe. Zobe ke ane ntse bolo ampembe. Ya khutla ka molengwa ka bachabela ka TUT. Le ba mane loto la no qolo ngobe. Ngobe ke yona taka bolo ba rimbala bala le ka ba sheba ka mane ki TUT. O pamisa bolo isa kamana ka bachabela mba ba ikenya hlo hlo homa khuta ka bolo ka mani sibonga tonge mzobe ba taka bolo UJ ka mole ngwana ka bachabela kenya lotu ka mani ngobe a intsetsa ka ntle kenya lotu ka mani ngobe o intsetsa ka ntle ba tla yagela mamedi UJ ka bachabela ba le bala ka rolo nyina ya pele ba papari intse le one university ya Johannesburg e le one Tshwane University of Technology a ile metsi tsa ka rolo ya pele ba papari e sengetsa maile ke ma shome mane a metswe medi bolo ke yana ka bachabela ka ntlo le tene ba taiko ba UJ ba taiko ba ka mane ka bachabela mba kwa la bolo ka mane mzobe ba e bile ka re tla ba hlola mba e tle tse ba hlola etswa ka ntle hoteng o tshe haibe huku ya lona he UJ o tshe haitle be huku ya lona UJ ilo twa ka mane he ka le boya bachabela mabele nga di papadi a University ya Johannesburg Soweto campus le tosa ka mane he ka le boya bachabela Carlo Nina ya pele a papari. Ilo tlo swa kena Lusanda Mavunda a ebile e tlo swa ke Mihle Lumko. Lumko ke a pa misa bolo ka man ka re ditina rota fatse ba tarra hama. Ka ntlo di ditina ba ra ka man bolo ntla ba ikenya hlo homba. Hana ka man no kolongobe ki ba ba khutla ka bolo tiu tina. Ba le ka itshola ka man tiu tina. Emba ba nketse bolo ka man mpho ba muria. Wi supa mo lo renke penele ya UJ. E penele ya University ya Johannesburg. Badia kamane mpota mene ibila fitile kamane ba mudia antla ka ralo boko solo le holo he mmamedi kamane mpota mene wi supa molo reng kamane ya Nelisa Phakathi ile nyena mfumatsana ya Nelisa Phakathi ya tsamaisa mpapari a re poso ke ha ka mona ka re ke senyatsi e ka ke ena mama khase senyatsi ya fitla ho jwalo ke senyatsi ya kentse loto hampe ho mpota mene
1: pela ho le jwa lengwana mme senyatsi o kentse loto hampe ho mpho dzamene mme ha o so sheba bolo ena ka tsela yo hlopa sena sa TUT ba sireleditseng ka yona ke yone batlang e hlile nnete fela e sa ka ya ba thusa hobane ne ba batla ba kakolohane haholo mme dikgeotse o re buileng ka tsona ke tse e leng hore di beile hlopa sena sa TUT monyetleng wa hore ba tle ba kgone ho ka etsa tlhaselo dikarolong tse batlang di lenyenyane haholo ka lebaka la tshireletso e batlang e le bohlaso ya hlopa sena sa TUT
0: ke penele ya UJ ke penele ya University ya Johannesburg le ke o sheba rona ke mang ya ilong henka e ka re tla rewa ke Phoshiya Masilela e ka re tla rewa ke ena Phoshiya Masilela ho jwalo lo rewa ke ena momamedi Phoshiya Masilela penele ya UJ e se ile la pala Phoshiya Masilela ke o tabolo ra a ibe ka re ha bonolo bona ba isale we be ha bonolo bona ba isale ka re he momamedi 2 University ya Johannesburg UJ ke one two three tsa boela tsa fetwa ditaba mokotlisi metsotswaneng ka pa metsotsong ena e le shome e hlokolosi ya oketela ebile so setse fela motsotso gore re fitlhelane mashome a mane metso e mehlano
1: nnete fela nakonyane e hlokolosi mo teng ono o lebeletse le gona go bona tlhopha sena sa tut ba tsepamisa maikutlo gobane ne se re le nakonyane e leng gore papadi ka agefutsong empa se qadileng bothata ebile mane mo teng e leng gore ba ile ba tlholega go sireletsa bolo e ne le huku ya tlhopha sena sa UJ mme go tloa moo ya ba ba qetelela ba ba le dikgeo tse golo gagolo gobane ga o se o sheba sebapadi sena sa UJ ga se tshwere bolo dlamene ona a iphumana gona go matha gona segeo ka mora sebapadi se e sireletsang kgatlhano le ena sa tlhopha sena sa tut mme ka lebaka leo go qetelela go ba bonolo gore a ka etsa phoso gobane ga a na tsebile gore wa mphato wa gae o teng ka morago o ka bobile bonolo go yena gore a tle a motlhomong a theole lebelo gore a tla etse bonnete ba gore o sireletsa sa etsa diphoso mme ke tse dingwe tsa dintho tse o bontshang gore papading ya bomme nako tse dingwe tsepa ba maikutlo e botlhokwa empa papading ya bolo ka kakaretso gagolo ga papadi batla o ya gefutso mogathala o qala o kena o batla o bona dibapadi di qala di etsa diphoso tse e leng gore nnete fela ga e ne le ga papadi sa qala lo e santsaneng sebetsa gantla ka ba sa etsa phoso tse jwang
0: ebile ke a tshea mone ga gore wa mphato wa gae jale ke ipotsa rena le bomme mo go na le
1: bofela go le jwan
0: mamedi re fue metsotso e meraro ga re fue metsotso e meraro e le two UJ e le one tut o na le bapadisa utlwe motlhoko mona ke ena ke nkateko nkuna ya utlwe motlhoko re fue metsotso e meraro karolong ena ya pele ya papadi ore re tle re phethele Hollywood Bets Super League Super Rice Hollywood Bets Super League Super Rice re fue e meraro re pšatlile o le mong so setse motsotso le metsotswana setse motsotso he le metsotswana ntse e le two University ya Johannesburg e le one tut Tshwane University of Technology Tshwane University of Technology re ke bone fela ke e be gantle nako ena he re tloya mabenkeleng e tle re ga re bitwa mabenkeleng re tlo akaretsa karolo ya pele ya papadi he le mokotlisi morena ramoreburi e be gantle fela leitlho e tle re ga e fitlha mane mo ke e batang teng re tloya mabenkeleng ga a leka gore a tle a eme he momamedi a leka gore a tla eme ka mane nka teko nkhuna sebapadi sena sa tut fela ke yane wa ema ka re o na utlwile botlhoko mona tlhogong ba mmeya metsi a mona a phodileng metsi a mona he a batang gore ya taloke e re pele he mamedi re tla gefutsong ke o tshololoka oke re fetise mabenkele.

0: fase jolo ga di mathi tse dikitse tsa le shomela metse mmedi di mathalele la mabelo a tseleng a maholo ha di a Johannesburg re tla kopana mo lebelo le kalanteng ka pa kae ka etseleng ya lebelo ho inosa ka nkgo ba ke nsa menyakwe bo ha ke tsa rona ka otlo wa SABC 2 le SABC Sport o tloka hore a bo supa o seng ho lutetse Joburg 10 km lebelo le kalile ha re mathe ho le tlisetswa ke SABC Sport.
1: Di papadi Holisedi FM.
2: Ao he momamedi ra hlata ba di fetile bile papadi ya gefuso nga ke 3 University of Johannesburg a ke 1 TUT ntlaina ba raro he momamedi ke hantle fela re nyamela ri bitsa le bitso la tshololo ka o ke ya bamba a sanda mcuno hlaba ntlha raro ya UJ me re gefutso ngile 3 University of Johannesburg ele 1 TUT mokwetlisi hari ya karetse ka rolo efela nyapela papadi ele 3 UJ ele 1 TUT
3: ha ke le bohengwana me nete fela papadi ena ha o sheba mokwetlisi wa sapa sena sa University of Johannesburg o batla mohlomo motho ka wa re o entse mosebetsi wa ha ile hona ho tseba hore na sapa sena sa TUT ba batla ba le matla ha ba etsa eng ebile mohlomong di gaelo tsa bona di hokae mme e nngwe ya di gaelo tseo a di boneng ke gore dibapadi tse pedi tse bapalang moleng o ka morao mahlakoreng re bua ka Ngobe re boela gape re bua ka Senyatsi ke dibapadi tse pedi tse e leng gore boholo ba nako tlhopha sena sa UJ ba batla ba sebedisa dikgeo tse ka mora bona go ka iphumana ba kgona go ka etsa ditlhaselo tse ngata mme ke ka mokgwa o neng ke tlhalosa ka teng ke re ga o sheba ditlhopha tsena ka bobedi di na le dibapadi tse batlang di tshwana mona moleng o wa tlhaselo mahlakoreng mme ga o sheba ntlha e qetang go tlhajwa ke Mthunu o bona gape maatla a tliswang ke Dlamini ka ro papadi kgona go bontsha gore ba bapala dibolo tse ngata tse yang pele mme kutlwisiso ke gore dikgeo tse bang teng ka morago ba tla kgona go di sebedisa gantle mme re ya gefutlong tsena tlhopha sena sa University of Johannesburg ba eteleletse papadi pele empa ntho e kgologolo yo motlhomo motho ka ba buang ka yona ke go leka go utlwisisa gore ba bapala kgatlhana le setlhopha se ntseng se batla sena le maatla a tshwanang le ya bona ka lebelo le go bapala ka morao lebota la tshireletso mme o ba bona nakong eo ba lekang go etsa ditlhaselo tsa bona gore ba tsepamisitse maikutlo e leng gona go etsa bonnete ba gore ga ba sireletse ba butse dikgeo tse kgolo gagolo mme o fitlha ga jwale phapampakeng tsa tlhopha sena sa TUT le UJ ke dikgeo tse ka morao lebota la tshireletso tlhopha sa UJ ba sireletsa gantle ka morago mme eo etsa gore go be thata go tlhopha sena sa TUT o fumana dikgeo mme gape e nngwe ya ntho tse motho o di bonang ke gore UJ mo ba latlhegelwang ke bolo teng ba beya tlhopha sena sa TUT tla sa gatelele gore se seke sa bapala bolo se iketlile ka morao lebota la tshireletso la tlhopha sa bona sa UJ mme ka go phapang ke gore bana ba UJ bona ba TUT bona bothata ba bona ke gore ba ntse ba dumelela ba UJ gore ba bone dikgeo tse ka morago mme ba bapala dibolo mono mme dibapadi tse tharo tsa bona tse tsebang sebedisa dikgeo tseo ba ifumanela dibolo tsena ga bonolo mme ke ka go re bonang papadi nakong e tlhokolosi go tlhotlha jwa dintlha tse pedi e kgona go bontsha gore tlhopha sena se batla se tseba gore na se tlhoka eng mme re bua tsenana tlhopha sena sa UJ se eteletse papadi pele ka dintlha tse tharo mme re ka boela gape ra bua ka ntlha yane ba e tlhabile metsotsong e leshome e neng e qala papadi gore ba tseba go sebedisa nako e tlhokolosi ka tsela e lokileng gobane ba tlhabile ntlha ya pele mane metsotsong e leshome e qalang papadi ba tlhaba dintlha tse pedi metsotsong ya go qetela e 45 mme ka go batla yo bontsha ntle gore ba tsepamise maikutlo ka dikarolo tsa papadi tse bohlokwa
2: re a lebohe mokwetlisi momamedi re gefutsong ya ele 3 University ya Johannesburg ele 1 TUT ha re boelege re teane gape gang fela karolo ya bobedi ya papadi e tla bethagwa mme ka o tsho jalo re a nyamela re tla wena mongaphofu
4: ke a utlwa le jaaka metlhage medi banna ke tshwele la lona le la cricket le babe ya golo
2: re se re nkile fela le rona re repetse
4: etlile ko utlwile bile le mathatanyana a le tshwele kae kae
2: ee chenete o ile a re tsebisa mo nambele fela ga nagana gore taba di lokile fela ga o rile mosa ke yona re utlwa
4: ntate kwa le mestikulu a tshokwana ga e kgona ma ke utlwa bjang ke geba le nna ke utlwile a ntse ke bala mone ka go na le ntho e nngwe ke lebile
2: batlhomphengapofo
4: tshebeletso ke lesedi mabedi Thabiso Mafereka le coach Morena Ramreburi metsotso ke tsheletseng gape le re fitlha goreng ya bone e tla re a dula gantle go emetlhano pele re fitlha goreng ya bone be ke lata moleboheng nke ke utlwetsa kelekete a re ga e ka lethotse jentse letse

0: Difoko tsa lebelo. Fahla lebanta la gao la phologo. Re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.
1: Babere ke motsotso pele go rra ya bone ka jeno tle ho ho bolokwa sebini se hlohlo ha ho lobana ba Psimlangeni ha bana ha bana ha bana bana ha sa phela bana ba Psi e motho a neng a ngutlwisisa haholo ene re letsetsana mona re letsetsana ha rata le moruti maine haholo ha ntsa re mona go nkopanya le moruti maine mana ke ra ona thata ba Psi e ona bolokwa ka jeno ba Psi Mlangeni mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Sebini se seng hape se hlokaetseng hona kgweding ena ke ka di five ke Freddy. Ana ke Freddy mamana. Freddy Jackson. Yeah, Freddy Jackson. Yeah. Freddy Jackson ha sa phela mamedi. E o hlokaetse ka di five tsa October. Hona selemong sena. Hona selemong sena. Yena a hlaile ka di two tsa October. O ke bone ntho tsena di batle di tsamatsama jwang. Hlaile ka di two October 1956. A hlokala ka di five October 2026. Mana, ntwese diwana. Freddy Jackson. Ke motho yane wa nyeo. Ana pina ya ke fe mana tsholo. O etsa go ya ka go tsebe mmino tshe. A little bit more. Yeah, just a little bit more. Ke motho a pina tsene he Freddy Jackson. Ha sa phela le yena ka nnete. Ee, ntwo tse se monate tsena ka ofela ha tsona mo mamedi. Re tla reng ka nnete. Re tla reng ka nnete. Ke hora ya bona tshebeletso na ke ya lesedi o ntse o imametse hle mo mamedi. Ke yona e ntse o imametse yona re re bone ka mona. All right. Ha ona mathata le tshe. Buka pele. Nge ke tlolele horeng ya bone bana jwale. Tsa trise di batla di fitile da. Tsa hora ya pele e lenyane ya boraro. Di se di le ka nkane. Ena ke Petit Label. Kaba go pula skuza bear ora ke khaitse dia bo Petit Label ngwana bo Regina bear o kae ba nan kunyana kunyana skuza wa papa. If you ask me to hola.

0: Nna kere ke bapele hanyane fela pina ena ya Freddie Jackson le o tsamaya le Melba Moore, just a little bit more. Ha sa phela monna ena bana Freddie Jackson a sa le monyane mane lemo tse bašwa tsheletseng a metserobong. Re he ke ye ka mona ka o tough guy, ke ye ka o tough guy ka mona he momamedi wa tshebeletso ya leseditlhe o tlo ntshwarela e le mona ke ikgina mona.
1: Tsa dipapadi, go lesedi FM.
2: Re ya lebohe monga phofu momamedi re kena ka rolong ya bobedi ya papadi hopola re. Re ile ga futsweng ele 3 University ya Johannesburg ele 1 Tshwane University of Technology. Me he ka rolo ya bobedi ya papadi e sa tota go he momamedi. Re fumana re ka rolong ya bobedi ya papadi bana ba TUT ba tloa ka rolong ya lebala e ka mane ka borwa ba ya leboya. Ibe bana ba UJ ba nyolwa leboya. Baya ba shebile ka mane ka borwa. Baya ba shebile ka mane ka borwa. Me ho bile le diphetho mona mamedi ke fumana re nkateko nkhuna le andiswa jele ba tswile bonolo phoshoko ke mong wa ba keneng re ke sheba rona ebe bonolo phoshoko o kene le ofe mona ke bone fela he phetho tsena tsepedi re tla re bua ka tsona le mokotlisi morena ram re buri papa dingena ya Hollywood Bets Super League re bone fela he bonolo phoshoko Bonolo Phoshoko ke mong he wa bakeni ke mong wa bakeni mo mabedi re le ke fela o sheba mona le mong go tlise re shebisane wa pa di se sense ke ne mo ntwe di phetwa ka potla go fela ya ba le karolwana ya bobedi ya papadi e ya thago wa he ka opanya ha lihlo fela a opanya ha lihlo re ke bone okay ke le bogile mfati 27 le na o kene ke le bogile Mfati ke bona he mokotlisi ke lebogile mfati mohole bonolo phoshoko ke bona bakeneng hae ha no tswa nkateko nkhuna jeresial shomele metumedi le andiswa jele jeresial shomele metumera ke bona batswileng ke phetwa tsepedi ya mamedi tsentsweng ke bana ba TUT re se re matile metsotswe medi ya karolo ya bobedi ya papadi ele 3 UJ ele 1 TUT Mabalenga di papadi a University ya Johannesburg. Ana tenye Soweto campus. Ile to sabolo University ya Johannesburg kamane ka bachabela. Pabisa bolo mihle lumko kana ka radio tinza TUT. Tsola bolo ka mroka mane me. Ibilo tswa ka bolo bonolo phoshoko. Ke fiti sabolo ka mane phoshoko mba. Sha kamane ka bachabela bala bala mba. Kenyelo to yena kamane mama khase sayatsi. E tso tse ka ntle bolo to ha ibe ya lona TUT. O tla tle be bolo ke na nyagelwa ke lona ha TUT. Hollywood Bets a Super League. O tla yagela kamane no kolo ngobe. Ke wa getse bolo kamane ngobe. Ba itshola pe kamra kamane UJ. E tla mona ba re malala mke mzobe me. Rumela bolo kamane ka bachabela ma tela mpo tla mine be. O kena ka bolo ka ntlo dietino kena ka re dietino tla ikoba. Ba pa bisa bolo ntla kamane pa city ba tibane me. Se ya mwela bo nolo fela kamane ntamboso shabaku. O ya mwela bo nolo fela kamane shabaku. Ibilo wa khala bolo ka lotso isa kamane ka bachabela balala. E ka utswa ka bolo ba ikinya loto. Ikentse loto o entsetsa ka ntle mihle lumko mihle lumko ka khala bolo no olo ngobe o tla ya khala TUT ka molengwa ka bachabela bala bala ye wa tsheba ka mane ngobe e tla mona ba re bala bala ba khutla ka bolo UJ le ba mane loto la asanda mkunu hata bolo ka mane asanda mkunu wene le tsam captain wa bo bona e leng sibonga konke mzobe mzobe a robe ya bolo pele mane me a kentse loto bile ba khutla ka bolo me e tla mona ba re bala bala ka molengwa ka bo primela kenya hloka mane UJ ba etsole ra ba etsola UJ ya ele 3 University of Johannesburg ele 1 TUT ka re lo nyena bobedi ya papadi re boele re mathe re yo tsholo lo ka oke ke na kwa mabengele
3: Katlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Kentucky Tuesday ya KFC e kgutlile.
5: Stop.
4: Fumana maqa a 10 a original recipe chicken ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Boloka 44 randa.
6: Stop it, I like it.
4: 44 randa o ka reka mmele o mong hape ka tjhelete eno.
6: Stop it, I love it.
4: Le rona re o ratela yona. Ka la 13 October fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Tsa di papadi ho lesedi FM.
2: Me tsotsunye mehlano he mo America re lo nya bobedi ya papadi Hollywood Bets Super League. Ah bolo ke ya ne tsa motho hlomo. E motla e bile o kopanya le ona tsebena. Botla se bongile ntwane. Botla hlomo ne bile o tla tsebena e kopanya le le rama bolwena. O bile o tswa fatse. Mo kotlisi a re bua ka peto tse pedi he. Tsetsa tseng ha ke na karolo nyana bobedi ya papadi tsa Tshwane University of Technology.
5: Nnete fela seo hlopha sena sa TUT ba se hlokang ha jwale tjenana ke ho ba le lenane le hodimo tlhaselong. Mme ha o ka wa ntumella fela ke batle ke bontsha se batlang ba se etsa ha jwale. Ke hore ba tlisitse lenane le lengata haufinyana. Nnete seo ba se etsang ke nne kgahlano le nne e ka morao ya hlopha sane sa UJ. Mme seo ba se etsang ke hore ba sile dibapadi tse pedi bohareng ba lebala. Mme dibapadi tse nne tsa bona tse tlokelang ho ba thusa hlaselong ba di beile kgahlano le dibapadi tse nne tse bapalang moleng o ka morao wa hlopha sena sa UJ. Jwale ke ka ho bonang karolong ena ya bobedi ya papadi ba rahela haholo pele hobane ba eleletse hore ba batla bana le lenane le hodimo tlhaselong. Mme ke ka ho boneng dibapadi tse pedi tse keneng e leng Phoshoko hammoho le Mfati. Lebaka le leholo ke hore ba lekile hore ba tlise dibapadi tse pedi tse ka tsa ba fa matla haholoholo tlhaselong. Mme seo ba lekang ho se etsa ke hore jwale ba leka hore ba kgutlele ka hare ho papadi. Mme ho bohlokwa ho bona hore metsotsing ena e leshome le metso e mehlano e qalang karolo ya bobedi ya papadi ba leke ho fumana dintlha. Mme ke ka ho mohlomong o bonang papadi ya bona haholoholo e itshetlehileng e le mane mo ho raheleng dibolo tse ngata tse yang pele.
2: Ka rolong ena he mo mamedi ya bobedi ya papadi o na le bapadi seo tlweng bohloko sa TUT. A le bapadi seo ba sa hatile mane ba reng balabala sa TUT. Kentse Loto Sibonga Konke Mzobe o hatile Jeresi Aborobong Gugu Mabitsela hatile kamane he Gugu Mabitsela boletsa paralo ka watamela o bona rena Mabitsela wa loka kapa haloke ba ke ya ne he Mabitsela e ka re wa yema tla boela tswela pele ka papadi ya mamedi e le 3 UJ e le 1 TUT. Wa yema he Mabitsela 3 UJ 1 TUT. Papadi tswela pele ba tlosa bolo ka morao TUT. Yalo tola Mamogase Senyatsi abisa bolo telele ka mane Senyatsi wenkae ba pele o ne tsakile bogile Mfati le fetisa bolo ba rimba le bala ka mane Mfati ba le ka o tla ka bolo e mo mamedi ba ntsha bolo bile tswela ka ntle mohlola ka mona ka bo primela bala bala Nombuso Malise e mohlola ka mane Nombuso tla gela bolo kutlwa Nomphane ke yo wa getse bolo Mphane o isa morao ene tsa ntsandeni Munasi Munasi ya nkane sa mkapteni Sibonga Konke Mzobe anyelwa ka bolo ke UJ atlo ka mane ka botshabela bala bala wa ithiba poshi ya Masilela itisa bolo ka mane poshi ya Masilela ba rimba bala bene le tsa mphotla mena ne le tsa pe Masilela yang ka mbola rebe ya pele mane bile bolo tsola ka ntle ho tshe khutlela ka lebale ke na ya khalo ke lona he TUT ka ya khala no kolo ngobe ke ya ne ka botshabela bala bala ngobe khetse bolo itele ba ikenya lo tu ba rimba bala se thebile yene le sande no tu wa sutumetsa ka mono estando tu wa sutumetsa he estando sutumetsa Lusanda Mabunda ke lus ke ma ke asanda ke asanda lus ke lusanda asanda ke mtunu lusanda ke Mavunda a tlosa bolo he ka mane ka botshabela Lusanda Mavunda University ya Johannesburg against tse malawala munu yentse tse malawala munu he ba tlosa bolo molengwana ka botshabela ka rolonya le bala ya TUT Pamisa bolo le banka mane ka radio 18 ya rota fase be ai mathela ka ntlo 18 o tla e koba ma ke yena sanda mkunum ka ntlo 18 tsa chi UT ba ntse ba tsosa ka mane mkunum o tla e koba ke UJ ba e kenya lo tombe ntse ditse ka ntle ka mona he mamo gase senyatsi a ka khela bolo ya khelwa ke yena kutlwa no mphane ka bo primela bala bala he mabalenga di papadi a University ya Johannesburg ana tenga Soweto campus ke ba ne ba khela bolo e le ba ka ntlo 18 ba ba tla e koba he mo mamedi UJ ya pamisa bolo ka mane mphane ke na ka radio 18 ka hloka mane bolo ntle impa ikela ka thokombe fela o tepaso he O te poso he mpo dlamini Kledi ya hana ta ausi esta Ausi esta esta ndo Ausi esta esta ndo Kika waka ipo tsa kai ausi esta o tsa kae a se star allo star o star ele 3 ha mo mabedi university ya Johannesburg ntse le 120 university of technology bolena ho tsa itlebe hukuya lona ha UJ ilo tlo ka mane ka boroba chabela ilo tlo swa kena mihle lomko lomko ke o pamisa bo le telele mme kena ka mane ka ready tine ba tshwere ka hloho empa la pala o tiposo a tshulane ka hloho Gani ka di sompo Dlamini ne tsutungena ele show me he ya karolo ya bobedi ya papadi la kia no ayema he mpo Dlamini ayema mpo Dlamini se papadi sa UJ se papadi sa University ya Johannesburg ila wila chesa mabani wila chesa holo he mabani jeno retsua ka mafafatsane retsua ka mafafatsane ke maemo a lehodimo le bontate ramorebodi ga ba bitsa nthona ba re ke climate ena e tšhentšhile e ba e bitsa ka senkweshe ba e bitsa ka puo ya morena Charles ba e bitsa ka puo ya ntate Charles ke morena Charles
7: ga o ile wa phela kwa ngwaneso maemo a na wa tlwaetse
2: ra se ke pitse bolong fante na go dilile
7: ke kopa ska le bala hae that
2: no bitsola ka ke thabiso
7: ke re ke kopa ska bala kholo wa neso
2: a ke ketse ke sala le bitso mora a ke a le bohe mo go tlise tswana pele papadi mo medi bolo ke a ne ba re bala moleng wa ka botshabela le ndiweng ka mbule khutla ka bolo ka mane ke TUT ka pamisa bolo ka mane ka mbule a pamisa bolo e telele mme e tla mona ba re bala ba khutse ka tlhoape UJ ya rotha ka ra go bia le bala a ke nya hlo ka mane ke le bogile mfathe ba monketse bolo mfathe mme e tla ka bo primela bala bala sanda mkunuma le ba pele ka bolo ke UJ fiti ba re bala ka mane mkunuma o ke na ka bolo mo mamedule ka feta mme a ile monkela bolo mme ke ya ne mkunu a re wa feta empa moletsa phala wa hana le ho ja mkunu ana le ka o kena ka bolo ba di se we leng pe jana mtunu he atla fumana bolweno ona hlile a le bapele jwa moletsa phala o emisa mtunu ha ya pele na ke hona a emisang he papadi
7: wa tla siwe ke papadi moletsa phala ho bane nnete fela ha o bona mo bolwene se le teng le mo a gotliseditse mphoso teng ka pabolo teng e hlile batla yo bontsha hore hlile papadi ne se batla mo sile
2: fela ke ani he batla tlosa bolo mo mamedi batla tlosa ntse le 3 UJ ele wana TUT Hollywood Bets Super League Super Rush o tlatlo sa bolo e tlatlo swa ke ena Poshi ya Masilela e ile nga hlaba ntlha ka lo nya pele e hlaba ka thao ya penele ya University of Johannesburg o tlatlo sa he kiani Masilela pamisa bolo e re la manu siti batibane bolo ntle impa wa ya moela kamane ntambose chabaku ya moela kamane ntambose bila rabolo inka e rela pele kwa ntambose Itla mona ba re mala bala o sireletse bolo guguma bitsela sia bolo ba re mala bala ka mona bitsela o ne tsa mfati mfati ka bolo netsa senyatsi le ba pele ka bolo ka mona senyatsi o kena ka bolo ba tamang kela bolo ba ikenya lo tomba ntse tsa ka ntle ho thwa bia lona ka mona TUT ba khala bolo ka mona TUT ka re lo nyela bala ya UJ ba tla ka bolo mme e lo tona sibonge ke sebonge le ntwane o ntsa bolo ka mona ntwane ka ntle o 18 ba taraha ra bolo ho le mpasiti ba tiwana sa ya moela matsidiso masebe ya moela ka mona he matsidiso masebe ne tso tsungena e le shome le metso e mene ya karolo ya bobedi ya papadi e le 3 UJ e le 120 University of Technology e le nyona TUT re ile bolo ka mara ka mane masebe thilo bolo ka hloba re malala ne le ka mane senyatsi empa mo monketse bolo ka mane senyatsi mme ba le ka kena ka bolo TUT mme ke ya ne bolo ka mane ka bashabele ka re tlaba siya mme e lo tsola ka ntle ya fela tsola ka ntle Itla ke ne tlo mara thao mikolonga ile tlo swa ke ntamboso cha bakumba re o sa ntamboso cha bakumba ile 3 UJ ile 1 TUT re lebe o tsholo lo ka oke ke nako ya mabenkele
3: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
8: Hey monna, o sa hopola nakong yane ranta e sa ntsena le matla monna?
9: Hey, nka le bona jwang?
8: Empa hona jwale ao ranta e sana matla mana.
9: Hai, RIP.
8: Fela e sana le matla gore o kgone ho ithekela kopi ya Recoff.
9: Ha o etse motla ya kere.
8: Ke tiisitse. Pakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe. Re-Coffee e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ho ranta kofi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tjhaetseng monwana.
1: Sadi papadi, Holisedi FM.
2: Karlo nyene he mo media bo media papadi e le 3 University of Johannesburg e le 1 TUT. Kabaka bona ya re tlhaisa mo tlhaisa rona mona 3C Mathebula. 3C Mathebula ke ena he mo tlhaisi. Yena mo tlhaisi. Go tlisi re dutsi metsotsonyane e le shomele metsimehlano ya metsotso e hlokolosi e qalanga. Ya karolo ya bobedi ya papadi mme karolong ya pele ka nako ene hand re ne re se re bone ntlha tse pedi mpa ga jwale ga re so bone letho ntlha ntse e le tsona tsane tse re buileng ka tsona kapa tse ileng tsa kena karolong yane ya pele ya papadi.
7: Ga re se re bua ka kakaretso go fitlha ga jwale motho ka re tlhopha sa University of Johannesburg se re re na le dintlha tse tharo tse re lokelang go di sireletsa. Ga tlhopha sena sa TUT sona se re re tlhoka go tlhaba dintlha tse pedi gore re lekalekanye dintlha papading ena. Mme o bona se etsagalang ke gore ba batlang dintlha tse ngata ba ekeditse lenaane tlhaselong. Ba batlang go sireletsa dintlha tsa bona ba ekeditse lenaane tshireletsong. Mme seo se bolela gore ditlhaselo tse ngata di tlo etsiwa ke tlhopha sane sa UJ sa TUT gobane bona ba batla go tlhaba dintlha mme ba isitse lenaane le le ngata tlhaselong. Ga bana bona ba UJ ba re re ga papadi fela re sa tlhajwa ka dintlha re tlotse papadi mme ka go ba tsepamisa maikutlo tshireletso mme ke ka go bonang le sekgatlha sa papadi se batla se theoile gobane dikgeo tse o neng re di bona karolong ya pele ya papadi bane ditlhophane di tlhaselana ga o di bone karolong ena ya boedi ya papadi empa batla go bona tlhopha sena sa TUT se leka go ka tlisa papadi go tlhopha sena sa UJ bane ke bona ba batlang go tlhaba dintlha.
2: Karolong ya bobedi ya papadi metsotsong ena e leshome le metso supileng bolo ke yane ka radio 18 ba tla koba UJ empa ba teng ka mane TUT ba tla e tsholamba ke yane bolo ka bankotsi ape mamedima ka radio 18 ka mane UJ by four samba e foswa ke yana ka mane Lindelo wa Mabuza e foswa ke yana Lindelo wa Mabuza le ka khutla ka bolo he mo mamedikiane si bongi si bongile onka bolo ka mane Ntwane sia ba bolo ba rimala ba le tsa kile bogile ke yane ke le bogile mfati antsa bolo ka mane mfati itswa ka mo lengwana ka botshabela enyunwa ka no qolongobe le ka tswa ka bolo ba tla monkela bolo ka mane ngobe empa ke ano feta ngobe mme ho nyola ka bolo ba tla monkela bolo mamedi ke ya le ngobe bile wa sudibana e bile wa sudibana ngobe o teng hote haibe poso ya lona UJ o teng haibe poso ya lona he University of Johannesburg o tlo ba di peto tse pedi mona Andriela Mibe mole Ronisha mole Ronisha ba tlo kena he ho University of Johannesburg ke ba papadi tse pedi tse seng di lokile bakeng sa gore ba tla kena karolong ena bobedi ya papadi re ke bone o ba bararo ebile ba bararo re ke bone Stembile Sandlin wa tswa go kena ke Amukalani Masonganyi Amukelani Masonganyi wa kena Ronisha go tswa Mphodlameni go tswile Stembile Sandlin Mphodlameni Asanda Mtunu au kena Mibe Asanda Mtunu ba paditse tharo ke ba paditse tharo hetse ke ne mona go le ba itsa pheto tsena ba potlakile mkotlise ba dietsa ba potlakile fela 80 ke ne he 80 ke amukela amukelani ke amukelani masongani Amukelani Masonganyi Ronisha Andriela Mibe ke bona ba kene ngotswile Stembile Sandlini Asanda Nkunu le Mphodlameni ke tsona pheto tsa University ya Mamelodi ya Johannesburg ke tsona he dipheto tsa University ya Johannesburg karolong ena ya bobedi ya papadi karolong ena he ya bobedi ya papadi e se ke tsamaile metsotso e leshome le metso robong e ntse le 3 UJ e le 1 TUT bolo ke yane mraumane Matshidiso Masebe rabole tla ka bophirimela balabala wa ithiba pele tsona ka ntle e ne le kutlwano mphane ka mane mphane a ba e phamisetsa pele kwane mpa ba e tshola ntsheditse ka ntle mamedi University ya ke bana ba TUT e ntswa ka mane ke TUT ba tla yagela UJ ba gela bolo ka mane kutlwano mphane o tiposo tiposo ke a lona he Lindiwe Nkambule tiposo ke a ho Lindiwe Nkambule tatlo sa bolo University ya Johannesburg UJ kapo pirime la bala bala pa mi sa bolo kamane kutwano mbane reke mphane o raitse bona pele kwa mphane e ba ba tshola ka mroka madime a ikenya hloho mo madime lindelo mabuzanga ka ntla o di etene ka radio 18 ka mane UJ bona ka bankotsi bona ntla ba ene letsa sithiba thibane ene letsa sithiba thibane mme o na re wa moleka he ronisha na re wa moleka ka mane ronisha empa we ya moetse sithiba thibane ntambose chabaku bona ke yana ba re malaba la wa itse ka mane dibilo hapile bola phoshi ya masilela Iti sabolo kama ni masile netsa mkapteni ima Shibonga kwenke mzobe Inka netsa pe kama ni masile lamda Pami sabolo itile kama ni masile lamda Iyaka nkla ude iti netsa tiu timda Sula bolo kama ni tiu timda Ita mwana barimbala balamda Kianu hapide bolo kama ni kutuwa nompane Mamu nkiana bolo mpane ima Impa ote ngape barimbala balamda Kutaka bolo nsandeni munasimda Onsa bolo kama ni munasimda Ke University of Johannesburg Sia bolo kara kubi albala Obona kama ni me Apo shia masile lamda Rumela bolo mra masile la Ito kamule mkama chabe lamda Kiani masile la Kamane kama chabe lamda Bale kaufeta Bale bapele kabole taka andri la mibembe o takabolo andri la mibamba ke university of johannesburg ha misa bolo kamane kana de itini bolo ntle sitiba tibane mbe senza inkile ka ditebele kamane ntambose o na senza tsirele ditempa ya pame flaga offside wena ronisha offside ronisha carlo nyina he ya bobedi ya papadi electri university of johannesburg ile wana tswana university of technology hollywood bet super league Hollywood bets a Super League. Kite rekamone eka Super Rice. Kia ne batatlo sabolo mraumani. Papa diabo ma shome amane. Asabai kusite tamone barimala balabai kenya loto. Fete la kamule mwano kabashabe la otay tsola. E tsola kiena he mwamedi bonolo poshoko. Ikiba pale ka feta mba empa banke tsebolo ka mani sibonga konke mzobe ka mole ngoka ba chabela benka ne tsaka mani me andriela mibene o kana ka bolo feta ba rimala bala le ba pele ka bolo mibene o tsaka bolo mibene mibeki o tsaka bolo ka 18 me empa ba kenya lotu ka mani ba itshola me ya pe ka mani ka ba chabela o tla kwa ba mba lusanda mavunda empa ba teng ka mani ka mrauti u team ba khutla ka bolo ba isigeletsa mba ba nyelwa ka bolo ka rolo nya bo bona mba ka mole ngwana ka ba chabela ba batla ba itsa phoso mba empa teng no qolo ngobe ke ya ne ngobe mba le ka feta ka mani ka ba chabela ngobe mba ma pala hampi ba mapala hampe ngobe karlo nyina he ya bobedi ya papadi karlo nyina ya bobedi ya papadi mabalenga di papadi a university ya johannesburg soweto campus re se re matile e mashoma mabedi ya mentsumera ro metsotso ya karlo ya bobedi ya papadi bolokiane bole ntle ba sabantha e bonolo tut ba sabantha e bonolo mo mabedi tut Ya pili kanyetsa sitiba tibane matsidiso masebe. Hlabang tlebo no lo bona ba isale kamane mbe. Nombuso malesa. O ne a ro phamisa bolo nombuso malesa. Sitiba tibane sa re setlwe ata uri mumme. Ya ba iwela le yena ka hare. Ya ba iwela le yena ka hare bolo e bonolo 2 TUT 3 UJ mokotlisi.
7: Re buile ka ditlhaselo tse etswang ke tlhopha sena sa TUT karolong ena ya bobedi ya papadi mme sithiba thibane ke mona mo a etsang phoso e leng gore nnete fela kutlwisiso ya ka ke gore phoso ya pele ke gobane o ne a eme moleng ha a etsa phoso go ne o ba thata go yena gore a ka gutla gape motlhomong a tshwara bolo eo gobane gangata dithiba thibane di e di ekeletswe gore ha o sireletsa boholo ba nako lokela gore o nke le ga e ka ba mmitara go tloga golo moleng ona wa dipalong mona gore o tlo kgone gore o be le monyetla gore phoso engwe lengwe ka etsagalang o ntse o kgona gore o ka gutlwa ba fumana bolo pele e tlola mola ono wa dintlha mme se etsagetseng mona ke gore sithiba thibane o ne a eme moleng mme ga etsa phoso bolo ya ba ekena ka gare e ba ntlha empa ke le ka fela go bontsha gore re buile ka ditlhaselo tseo tlhopha sena sa TUT ba di etsang tseo UJ ba di etsang tse tlhagang matlhakoreng mme le karolong ena obedi ya papadintse re bona ditlhaselo tse ngata tse etsagalang di tswa ka ntle di tla ka gare
2: ebile ba fumane huku he momamedi bana ba TUT fela sithiba thibane sa bona ntamboso chabaku o utlwile bohloko ntambose chabaku o utlwile bohloko he ba le ka gore ba mo thuse ntambose ga e le metsotso ya karolo ya bobedi ya papadi e seng e tsamaide ke mashome a mabedi a metso e mene ke mashome a mabedi a metso e mene e le 3 UJ e le 2 TUT ele two he TUT mo thusa ka mane ntambose chabaku ba mo thusa ntambose wa yema he sithiba thibane sa TUT
10: Thank you.
2: jole ba re ke derby ya ka Gauteng ba re ke derby ya ka Gauteng jole ka kopane tlhopa tse pedi he tsa ka province ya Gauteng mona ho Hollywood Bets Super League le tsutu tsa ntla fela o ya masho mama bedi ya metso mehlano ya karolo ya bobedi ya papadi ho sala e masho mama bedi ho sala e masho mama bedi ba ile tlosa ho kwe mo mama di TUT ba ile tlosa ho kwe mo mama di TUT e tlwa ka mekwalo nyane ka mane he ka leboya kamane ka leboya bophirima e tlwa ka mane he ka leboya bophirima o le tlosa bonolo phoshoko ile tlosa ke ena bonolo phoshoko pamisa bolo ka mane phoshoko ka radio 18 by fosa ai fosa ka mane na ro rabo le fitla fela empa ba hlotse bolo bile ke hane tswala ka ntle ka mole ngwana ka botshabela ba le baleta khutlela ka le balenya e ba bolo e ke nang ya gelwa e ka gelwa ke bana ba University of Johannesburg ba tla ya gela ho tswa ka mole ngwana o ka botshabela ba le balala

0: duty ka ntla tsenne ho tsepedi ka ntla tsenne ho tsepedi ka tswana le mohla kgodine nye hlola matsatsi a mashome a mabedi a metso seletseng le kgodi ya putsha selemo sena sa 2026 UJ ile a hlola TUT ka ntla tsenne ho tsepedi ka mantswa mang ba hlabile ntla tsetseletseng papa dintseno tsepedi mme ka jeno ho so hlajwe papa ntla tsehla ka jeno ba hlabile ntla tsehla jola re tsebe rena re tla fitla ho seno sa papa dintsepedi tse fitileng mo re bone ntla tsetseletseng le ho ja UJ ile ba bona ba hlotseng papadi ba tla tlosa bolo ka ntla ho 18 hemo Mamedi University ya Johannesburg ho tswe poso kgahlano le TUT ha nyanyane ya wela hukunyane ka mane ka boraba chabela ba misa bolo empa ikela o sele bolo ke a ba tla ithiba pele tsona ka ntle ba ithiba ka mane tsona ka ntle tla ba huku ba hlabana ka dintlha ka mantswang mang he mokotlisi tlhopa tsena tsepedi
1: ke se hore leng hore le ra le ka o sa tlhalosa papa di qala hore tlhopa tsena tsepedi ha dikopane hangata ho be le dintlha tse ngata haholo mme ke ka hore bonang le papa di nyena jwalo ka ho hlalosa se le dintlha tse hlano mme e bonahala entse fana ka segahla se batlang se thabisa haholo ho re ka re qeteletse re bone dintlha tse ding hape mohlomong tse pedi ka hare ho papa di ena
0: ba tla tlosa huku he mo mamedi ke UJ ba tla tlosa huku he mo mamedi UJ ke bane ba pamisa bole telele ka mane se tiba tiba ne sa ikhela empa e tla mohlola ba qetela ba etsotse ka mane TUT ya no ntse tsa ka ntle bile bontsho ka re tsetsa ke le bogile mfati o bontsitswe ka re tsetsa he ke le bogile mfati bontsitswe ka re tsetsa ke le bogile mfati bolo ke yana ka ba chabela Andriela Mibe ale ka feta ka mane bolo tsola ka ntle mohlola Mibe e mohlola Andriela Mibe tla ba bolo e kena nyagelwa ka bolo ngwana ka ba chabela ba lebala ba le ka feta ka bolo ka ntle o di 18 ba ketela ba itsotse hape TUT a inseditse ka ntle he mo mamedi TUT a inseditse ka ntle TUT ba sebile ba yagetse ba le ka otla ka yona ba itsholela hape ka ntle TUT ba boela ba ntshetsa ka ntle hape TUT ho tshwe yagele mihle lumko lumko mihle ka mane ka bashabela balabala ke wa yagela lumko mihle ya qeteletse ba hlotse ka mane University ya Johannesburg bo re tswala ka ntle tla kene tlo mo rao mane thao mikolunga ilo tloswa ke yena Ntambose Chabaku o tloswa ke ena Ntambose Chabaku karolong ena ya bobedi ya papadi hemo mamedi Ntambose Chabaku tiswa mo ramane ke ena Esther Ndou rabolo ka mora ka mane Esther Ndou ke nyalo tuba re mara bala sibonga konke mzobe a enka bolo ene tsaka mona Andriela Mibembe o ntsha bolo ampe ka mane Mibembe ba tatela ba itshotse ape TUT ya etla ka mona ka karolong ya bala ya UJ a khutla ka bolo ke ya Mibe e nka tar ke ba re mara bala una rwa feta ka mane mzobe mongetse bolo ka mane mzobe mbe ya khutla mo America TUT ka mo lengwe ka bo primera senyatsi wenka isa mara netsa ka mane Esther Ndou Ndou ke a re mara bala wenka netsa ka mane bonolo poshoko ya enka nga rumela ka ba chabela ka mane poshoko mbe wenka netsa no tolo ngobe ma pala mpe ka mane ba muhula ngobe ba muhula ka mane ngobe o te poso UJ ko sambolo TUT karlo nyare bala he mo media bo bona TUT karlo nyane ya bo bona ya le bala TUT ba tla tlosa ntse ile 3 UJ ile 2 TUT ba misa bolo ba enka ba ibia pele mane mpa khutla ka yona amukelani mo akiane maswanganyi o taka bolo amukelani ba rima bala enka ka mana amukelani wa ifiti samba ba isi amona ka rahubi ya bala ho lindelo mabuza mabuza enka bolo rumela ka mana ka bachabela neletsa ka mana poshia masilela isa mara poshia masilela we bia lotula ntsandeni munasi o nyona ka bolo ka mara ka mana munasi tashibile bar bar bar ki UJ ya kana ka bolo ka mane munasim ba ka bia pele ka mane munasim ba ta ka bolo ba ka ba phabisa o tla ka ba ka ntla o letini ka bo primera kutlwa no mphane o roe ko ba ka mane ka 18 bolo ka bantle a ba irela ka thoko o irela ka thoko mo kapteni Sibonga Konke Mzobe irela ka thoko mo kapteni Sibonga Konke Mzobe bolo ta kena tlo mo rao tao mi kolunga ilo tlo swa kena Ntambose Chabaku re mata hantla metsotso nye mashome mararo a motsoromong karlo nyena he mo mamedi ya bobedi ya papadi Hollywood Bets Super League ele Super Rice bolo ke ane ba re malabala ba enka ba rela ka ra khubia le bala ba ine letsa e ke ena munasi hata bolo ka mane munasi enka romela ka bachabela o bona poshia masilela ke o tla ka bolo poshia e ka feta ka mane poshia ka bolo ka bachabela ba tla feta ka mane poshia mme e ka bata monkela bolo ba ntse bolo bima e ka tele ba sile tsola ka ntle UJ o tla etlo se mramono ka etlo sa esta ndo ka tuso kapa ka uthusa sithiba thibane Ntambose Chabaku

0: kaibe pele mane bolo etelele mme ale ka o kena ka yona he bo mamedi mme ona rwa feta ka mane ona rwa feta o ne are wa feta na rwa feta he re ke bone he pele ke tlatla ho wena DK pele ke tlatla tabentseno tsa cricket tla ka bolo he mo mamedi ka molengwana ka bana ba le ka o hlasela fela ba senya nako a senya nako ka mane TUT e rata ba di emetse ene he mo mamedi ele 3 University of Johannesburg ele 2 TUT reserve matile metso tswe mashome a mararo a metso me raro mme ya ka rona bo bedi papadi re tla wena petit solo ke utlwa re taba tsa cricket he di se di fitle pelo tsonga ke ya dumela hore mo lebohenga taba tsa ha di lukile
1: malebza o ka katela ditaba ho setse metso tswe me di fela ke lebo
2: re kule bo he tsolo lo ka o ke karolo ke ya bobedi ya papadi second innings e be he papadi ye misitswe ka bakala hore boemo ba le hodimo bo fetuhile e bile he le mabone ha light hantle re fitla jalo ile hore ba ra ba Australia ne ba se bana le diranetse mashome a mararo le metso meraro ka moradi over a tse hlano ka mora hore Mendicina a ba ne le diranetse le shome le metso supileng ka mora hore Rafose dibolo tse le shome le metso robonga ha ile head yena ona le diranetse le shome a fositse dibolo tse le shome le metso mehlano se gahla sa bona hantle ba qadile selo hodimo ha holo ba tla tswela hape pele ho sane ka hora ya ka hora ya borobong ho seng tsatsing la ho sane a pitsolo ke khokela ho wena
1: ke le bile ngwale so tsama hantle o tla wela o bateng hape o sane
2: e ya pitsolo
1: ke le bile ngwane iso re pele ke ya ho tafuka he mabili motleke ya ka mabengeng ke tla ya ho yena ka nakalani
3: ha mathata a hlaha le tshepo le yona e lokela ho hlaha le wona o seke wa tobana le mathata o le mong. Lifeline South Africa e teng ho thusa nakong tse boima. Ho tloha ho kgatello ya maikutlo le kelello, ho ya ho tlhekefetso ya bong, HIV le AIDS le diteko tsa HIV. Fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861-322-322. Bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong, letsa kapa o romela WhatsApp ho 0800 150 150. Tshehetso HIV le AIDS letsetsa 0800 012 322 kapa o romela WhatsApp ho 0849 228 808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
4: Kentucky Tuesday ya KFC e gotlile.
5: Stop.
4: Fumana maqa a le shume a original recipe chicken ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Boloka 44 randa.
5: Stop it, I like it.
4: 44 randa o ka reka mile o mong hape ka chelete eno.
5: Stop it, I love it.
4: Le rona re ratela yona. Ka la 13 October fela, KFC fela. Ho na le melao le dipehelo.
6: Sadi sadi papati.
0: Re le buile monga phofo mo mamedi ho so setse metsotso le shome pele re fitla byane ma shome re bo ngentse le 3 UJ ele 2 TUT a papa dinena ya Hollywood Bets a Super League bonona le papa diso tlo mo hloko mona sa TUT fela ke anwa ye makena se bongile ntwane ke yena he se bongile ntwane ba tla tlo sa bolomane ba re malebala TUT ba tla tlo sa bolomane ba re malebala mo mamedi TUT Abisa bolo telele le bakamane ka le 18 tsa UJ ba le ka tshola bolo mme e ke na ka re 18 ka bana rwa raham ba bia lo tshene le guguma bizela ba monketse bolo ka mane gugume ya khutla ka mane ka Andrea Lamba ba monketse bolo ka mane Andrea Lamba ka ntlo 18 ka mane ka Botshabela ba tla ka bolo TUT ba tla kwa ka ntlo 18 tsa UJ ka Botshabela ba le bala ba phamisa bolo ba bia lo tshola ka ntle e tla ba bolo ke na nyagelwa setse metso le shome ha re bua ka ina ele shome mo gotlise sala e hlokolosi Elongore University ya Johannesburg e la e tsamapele ka ntlatse tharo ha bana ba TUT ba se batlabile ntlatse pedi ka mantswamang ba shota fela ka ba ahelwa ke ntla elongore ba lekanye dintla ha re tsebo ye le shome hlokolosi e hlalosang he di hlopeng ka bobedi
7: ntla e ileng ya hlajwa ke hlopa sena sa TUT se le sa fetola papadi ha holo karolong ena o be di ya papadi ho bana ka mora re ba hlabe ntla le ra bona hlopa sena sa UJ se hopola hore TUT ha e ka hlaba ntlha o bolela gore dintlha di tlabe di lekana mme ba boela hape ba phahamisa segatlha sa papadi ba qala ba etsa ditlhaselo tse ngata haholo mme ya ba le menyetla e mmalwa mo teng ba ileng ba fosa menyetla eo empa ra bona hlopha sena sa TUT se boela hape se kgutla ka lebelo le hodimo haholo mme nnete o fitlha ga jwale tjena motho o ka re ke papadi e batlang e bulehile e leng gore re ka bona hlopha sena sa UJ se hlola papadi ka ntlha tsena tse tharo tseo ba seng ba di hlabile kapa re bona hlopa sena sa TUT se hlabantla ho lekalekanya dintla papading yena mme seo se etswa ke ka lebaka la hobane ho qala e papadi e bonahala hore hlopa sa UJ se le ha se hlasela sentse se hopola hore lokela ho sireletsa hantle ha hlopa sena sa TUT sona se bula dikgeo hobane se batla ho hlaba dintla empa se bohloka seo motho se bonang ke dipapadi tsa bona tseo ba di siyang molengo ka morao nakong eo ba hlaselang mme ka lentswe le tlwaelele la papadi ya bolo ke seo leng hore se bohlokwa haholo seo re se bitsang ka gore ke rest defense e leng gore etsiwa ke hlopa sena sa TUT hobane ba batla gore nnete fela nakong yo ba hlaselang ba be le dibapadi tse phomotseng tshireletsong go ba thusa gore ba tle ba seke ba tlhajwa ka ntlha
0: o jalo he mo mamedi e ntse e le 3 UJ e le 2 TUT ba gutla ka bolo ka moroka made UJ e tswa ka phosi ya Masile la phamisa bolo e tla ba remare balamba ba monketsa ba monkela bolo ka mane Andrea la mibembe ya ka mane ka bachabela ba phamisa bolo e telele TUT empa ba tsola ka mra munasimba e tla ka ntlo di 18 mba anyelwa ka bolo mba e tswa ka Lindelo mabuza mba a isa ka mane ka bachabela Lindelo mabuza mba a inele tsa pembe mihle lumko lumko tsaka ba bolo pele ba feta ba remare balamba ba pele ka bolo mba e le ba pele DJ e tla ka mane ka bachabela ka Andrea la mibembe ba monkela bolo mba e gutla mana ba remare bala enyelwa ka bonolo poshoko ke ano ba bolo pele mane poshoko mba bialo to importe o tiposo e yal namala tsa lotu bana poshi ya masilela a le namala tsa o tole na bile bontswa ka re tetsehla poshi ya masilela aus poshia e bolo mona o tsebo re bana le mabitso a bona theneketso ba le horona kwa na he ha re babitsa ke bona bo poshi ke ntse lotu ampe o ke lebogile mfate ke ntse lo tampe o ke le bogile mfate ka mane he mo mamedi ka bo chabela ba le bala ha ile mona o sala metso tso supile ha ile mona o sala e supile metso tso pele re dula antla o yane e ma shoma mane ya metso me hlano e ba letsweng ka rolo ya bobedi ya papadi e tla ngore ha re kopanya re rola dieta re kopanya le minona ya matso e be re fa metso tso e ma shoma ya robong ba ile tlo sa bolo he TUT ka mane ka bo chabela ba le bala ka rolo ya bala ya UJ romela bolo pele ya City ba tiba ni dia tlengwa ya moela matsiri so masebe ya moela ka mane au siri khala bolo ka lo tsau studio ine tsa kutlwa nompane ke yo no tsaka bolo mra mpane a enkai ba pala mane ba rema le bala mpane empa e phame flag offside Lusanda Mavunda offside Lusanda Mavunda ba tatlo sa bolo he tatlo sa bolo ka lo nyabo bona le bala University ya ITUT ba ya tlangwe tlosa ke Tshwane University of Technology Tshwane University of Technology ibane ba phamisa bolo ya kantlo di 18 se bongile le le kamane se bongile ntwane o monkela bolo kamane ntwane a tshola bolo mo mamedima re la pele kwa namba o teng esta ke u sesta ke stando ke o gutla ka bolo ke TUT phamisa bolo kamane stando bi le bisa kamane ka bachabela ndo ba tla monkela bolo mfati ke o tsaka bolo se ke le bogile ya pele kana ke le bogile mme a ene le tsaka mane bonolo phoshoko ba monkela bolo ke masilela ke ane phoshia mme o ntsa bolo ke ba rimbala bala we netsa Lindelo mabuza ya pele ka bolo kamane mabuza a ba pala kamane ka bachabela mabuza ba tla ka bolo UJ ka bolo ka bachabela e kana ka amukelani o tla kwa ba amukelani ka ntlo di 18 ba bia loto ntsetsa ka ntle ba ba ka huku ba ntsetsa ka ntle ba ba ka huku papadi ya latelang ya University ya Johannesburg e tla bapala bekeng e tlang ka moqebelo yetela Citylands o tla mona bekeng e tlang ka labohlano ha kgwedi yona ena e ya mphalane hlola matsatsi a le shomele metso tseletseng bana ba TUT ba tla etela ramatla otlhe e ba tla etela ramatla otlhe ha re fitise ukw ene he mo momedi ya University ya Johannesburg ba ne ba pamisa bolo ke nang ka re 18 ka mana ka tsara ta fatse ebile ke ana Andriana ke bolo ka banko a ba irela ka thoko bana le o jana le ba padi tsepedi tsa kutlwe mohloko esta ndo ke dia mahana ka jeno o shesta esta ndo le ba hloko ka mana esta ndo mapala mrao ka pasi ba padi se ba pala mrao mona ho tiu chi ne ke tla rosa re ramata otle ladies ka la ba hlano be ke ngetlang ba tla moela TUT o tla mona Citylands ba tle ba amoele University ya Johannesburg papadi tsa bona ebe keng etlang papadi tsa bona he be keng etlang ba le ka hore ba ba thuse re tla papadi nyena tjena le hore kgodinyane e fitileng he ya lwetse papadi ya bona ya qetela TUT ile a hlolwa ke bane ba first touch ladies ka ntlha e le nngwe go noto Leona University ya Johannesburg ke mamedi batla papadi nyene le hore ba ile ba lahlehelwa a hlolwa ke bane ba University of Fort Hare ka dinthatse pedi o ntlhalengwe ka dinthatse pedi o ntlhalengwe yo la itlabele papadi ya bobedi ka tatellano e leng hore TUT ba hlolwa e bamba ka hlolwa ho tloa mona bana ba University of Johannesburg bona ba re lukisa ba hlaswa ho ile ba itsala ka la mashoma mabedi a e ka la le shome le metsi robong tshwarelo go dinyalwetse ka la le shome le metsi robong go dinya lwetse e ka rotla e makamane estando fela dia mahana nete lo ja mokotlisi ho bona la batla hore estando a qete papadi ha isa le o tla ka rolong ya pila papadi ho bona la hore hleta batsa ya di monate estando ke a u sesta
7: nete fela ke se bapadi se batlang se sebetsa ka thata e bile ke se bapadi se batlang se le sebete haholo ho bane ha o sheba ditimolo tsa hae ke ditimolo tsa ho bane o ba batla ho lwanela dibolo tsena tse hodimo me ke se bapadi seo ba se tshepileng haholo hore o batla e hlile a le motle ka ho lwanela dibolo tsena tse moyeng mme ke ka ho mohlomong mokwetlisi a bonang hore ha a katso mohlomong tlhopha sae se tla batla se ba le mathata mme hape o se o sheba papadi ena jwalo ka re hlalositse ke ditlhopha tse pedi tseo mohlomong motho o ka wa reng jwalo ka ha o no hlalosa hore ke Gauteng Derby di batla di tsebana haholo jwale ba tseba hore tlhopha sena sa UJ se bapala dibolo tse ngata tse hodimo jwale o hloka Ndou ka hare ho lebala ebile mohlomong ka hobane jwale ba leka ho sebedisa metsotso e seng setso ka hlabantlha mohlomong engwe dintho tse ka tsa batlang di ba bohlokwa ke di-set piece jwale hore a tla kgone go sebedisa Ndou o hloka gore a boe le di-set piece tse ngata mme ke ka go mohlomong mokwetlisi a batlang gore a nna a mo tlogelele ka gare o lebala go fitlhela ga jwale
0: e le 3 UJ e le 2 TUT setse e mmedi fela he mamedi metsotso pele re fitlha o yane mashome a mane ya metso mehlano e baletsweng a karolo ya bobedi ya papadi o nka bolo ka mane Estando le ka leba pele ka bolo ka mane Ndou o tla ka bolo Estando ka e kwa ba ka ntlo 18 tsa UJ o tla kwa ba ka mantsa ba so samba ke o Estando o ntsa bolo ka mane Ndou a ene le tsa Nombuso Malesa o tla kwa ba ka mane Nombuso ntsa bolo ampe ka mane Nombuso mo i bilo tenga mane Mabuza o tla tshola mo tshola bolo ka mroka mane Mabuza o tshola bolo ka mroka mane Mabuza e re tshola he mo mamedi ka mane lwane ke lindilwa lindelwa Mabuza e le 3 UJ e le 2 TUT ha o sala motsotso fela pele re fitla ho ya mashome robong re o monga phofo ke nako ya mabenkele
8: ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke engwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao bophelo ba hao bo tla ntlafala mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe mafu a pelo ho shwa lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi fela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Ha eba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
9: Kentucky Tuesday ya KFC e kgutlile.
10: Stop.
9: Fumana maqa a 10 a original recipe chicken ka 129 ka.
10: Stop it.
9: Boloka 44 rand.
5: Stop it, I like it.
9: 44 rand o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I love it.
9: Le rona re o ratela yona. Ka la 13 October fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
6: Di
0: papa di Holy City FM. Holy City FM. University of Johannesburg LA 2 TUT. Me mamedi refue metsotso emene. Refue fela he metsotso emene bolokia de kantlo de tini pamudia. Pamudia kamane mpaute papa di tsola pele. Ka tau ke na kamane khutso mogano. O ke ne khutso mogano. O tswile lindiwe nkambule. Ke petwa entswe ke bana ba TUT. Wentswe ke bana ba TUT le bana ba University of Johannesburg ba ke ntse no bahle mdelwa o ke ne he no bahle mdelwa ho tswile Lusanda Mavunda yena ya tswile Lusanda Mavunda a ke se mo kotlisi ka pa di tlabale tshutshumetso e tseng pheto tsena na go nyena o qetela papadi ka pa selo re ba ba ntse ba latswe
7: nete fela ho hlopha sa TUT ke ho tlisa tlhaselo hobane seo ba se tlhokang ko ka sebedisa metsotso ena e seng e setse go ka hlabantlha mme ho tlhopha sena sa UJ so ba se hlokang ha holo holo ha jwa letse ke o tsepamisa maikutlo le hona ho ka ba le lenane le hodimo dikarolong tsa tshireletso mme ke ka ho nete fela ho bona ho le mohlokwa hore ba tlise sebapa disena e lemdelo ho ka leka ho ka tlisa botsitso karolong ya bona ya tshireletso ho bane ba mohloka ha holo holo karolong eo ya papadi ha jwa
0: ke tse rifue metso tse mene he mo mamedi rapshatile o le mong setse medi le metso tswana pele re emenya papadi ena huku ya botshelela ya university ya Johannesburg elo re TUT e safe mane huku tse pedi safe mane huku tse pedi Hollywood Bets Super League atato sa huku he UJ atato sa he mo mamedi UJ pamisa bole tele ka bana ka radio tini me sitiba tibana ka mana ntamboso chabagunga ke ya ni bole ntla Saba ntabone mo mamedi UJ ba saba ntaya bone e sajwa ke na ka mane kutlwano mphane 4 University of Johannesburg 2 TUT ke ntlatsetseletseng ba pali ntse tharo ka tatelana di hlopa tsena he di hlaba ntlatsetseletseng 4 UJ 2 TUT kutlwano mphane
7: ha ke tsebe hore na re tlo re hlopa sena sa UJ setse ba o sebedisa metsotso e hlokolosi ka parere sopa sa TUT ba batla e hlile ba haella ho ka tsepamisa maikutlo nakonyane e hlokolosi hobane o ka hopola hore dintlha tseo ba di hlajueng tsatsing lena ka kakaretso tse nne di kene dinakong kapa nakong e hlokolosi mme kgona ho bontsha hantle hore ehlile ha ba tsepamisa maikutlo hantle hlopha sena sa TUT mme nnete se bileng bohlokwa ke seo re neng re bua ka sona hore papadi ena e batla e le papadi eo bonang hore ditlhopha tsena di a tsebana mme diphoso tse nyenyane tse etsahalang dikarolong tsa tlhaselo ke moo teng ba bang bang ka monyetla mme ke moo teng phane a sebedisitse monyetla a hlaba ntlha eo motho o ka wa bua nnete fela hore e ne le yona ntlha e baneng ba e hloka ho hlola papadi hobane ho tla batla ho ba thata ho hlopha sena sa TUT ho ka kgutla metsotsong e mebedi ho hlaba dintlha tse pedi tse e leng hore mohlomo motho ka re di ka ba thusa ho lekalekanya dintlha papading ena e nngwe hape ke eo buileng ka yona e bohlokwa e leng rekoto e bileng teng papading ya ho feta pakeng tsa hlopha tsena tse pedi mo teng rileng ra bona dintlha tse tsheletseng letsatsing lena re boela hape re bona dintlha tse tsheletseng
0: o jalo he mo mamedi re itse re fue metsotso e mene re pshatlile mmedi o sosetse motsotso le metsotswana ho sosetse motsotso le metsotswane he le rona re tle re itlhabe ka momo e le for University of Johannesburg e le 2 TUT bolo ke ane gutla ba re malabala ka UJ e le bapele ka Andriela mibe mibe ke ane phamisa bolo etelele mibembe e le ba ka hara di 18 tsane tsa TUT e pa seti bathi bane sa yamoela nka kamane ntamboso cha bakhumbe ibilo ra bolo kamane cha bakhumbe itla mona ba re malabala bonolo ba monketse bolo mme ya pele kamane ka UJ oteng ote hapa pa di tsole pele a ke na ka bolo ka ntlo 18 mme ke ya ne o batla feta no ba hle ka re 18 mme di UJ ka re 18 kamane ba e koba bolo ko timpa ba hana ba e tshola mme a tshola bolo kamane TUT ibile ba ba ka huku na re ntse tsa ka ntle e ikela huku nkwana o ne a re ntse tsa ka ntle huku ya bona ya bo shupa he UJ huku ya bona ya bo shupa e tla tloa ka borwa bophirima mme University of Johannesburg le ka hlola papadi mamedi ha e tloba le hokalo a tloba le tshumetse ka lore e ka tloa boemong ba boraro ya kae e tla ne edule boemong bono ba boraro e tla ne edule hana mono he boemong bono ba ba boraro a tsoa papadi fedile papadi fedile papadi fedile e fela tjena he mamedi ba lokela hore ba tlose huku e fela e le 4 University ya Johannesburg e le 2 TUT mme he mokwetlisa ke batla go senyana kobane re na le metsotso e mehlano fela re salelana ke ne ke batla re o yakaretse antle o sa tata ha e le mona UJ if mana ntlha tse tharo e tlhola papadi ena hemne ka dintlha tse nne gore dintlha tse pedi tsa TUT
7: nnete fela ebile papadi ya dintlha nnete ke a tseba gore hangata papading ya bolo ga re etsa mohlomong seo re reng ke mohlomong ke ketelo ya papadi re lokela gore mohlomong e tle re ha re fana ka tse dintsi tsa dintlha ebe re leke o bontsha dibapadi tse batlang di bile le tshusometso ntle ka ro papadi empa ga o se o sheba ka kakaretso dihlopha tsena ka bobedi motho o ka re di nkile monyetla diphosong tse bileng teng leboteng le ka morago mme ba leka ka maatla gore ba tle ba kgone go ka tlhaba dintlha mme ga o sheba dithibathibane ditlhopheng ka bobedi nnete fela motho o ka re go na le dibolo tseo mohlomo ka ba ntse ba ile ba leka go ka sireletsa gantle empa ba qeteletse ba hlajwa ka dintlha mme o sheba tlhopha sena sa UJ se kene papading ena nnete fela metsotsonyane e leshome e kalang ya papadi ba ile ba tlhaba ntlha me ba boela hape ba leka ho bapala me metsotsung e le shumele metso meraro ya ba hlopa sena sa TUT se leka lekanya dintla empa metsotsung ya ne mashume a mane a metso mehlano me re yana go nyekeditswe mpela tla gefutso ke moteng re bone hlopa sena sa UJ se tla hape ka segahla se hodimo haholo me ba boela hape ba hlaba dintla tse pedi tsentseng hore ba tle ba e gefutsong bana le dintla tse tharo ho ile nngwe ya hlopa sena sa TUT me ra bona karolo ya bobedi ya papadi hlopa sena sa TUT se kena papading ka segahla le lebelo le hodimo haholo me ba qetella ba fumana ntla me ha ba qeta ho fumana ntla ya ba hlopa sa UJ hape se boela se khutla ka segahla ka ro papadi ba qetella ba fumana ntla ya bone eo motho ile reng ha o so o etsa kaletsa ka pare se re bua ka kakaretso re ka rene le bohlokwa ho bona re ba hlabeng ntla hobane ho no bona hala e ka hlopa papadi ya ibuleha me ka hlopa sena sa UJ se ka qeteletse mohlomo se hlajwe ka ntla hape empa ba ile ba kgona ho hlaba ntla e leng hore la ba fa tlholo papading ena empa motho ntho o lokelang ho bua ka yona ke hore o ne o kgona ho bona hore ba kwetlise ka bobedi ba tseba matla a dihlopha tsa bona ebile ba tseba mohlomong re dikgaello tsa dihlopha tseo ba neng ba bapala le tsona kapa seo ba bapalang kgatlhanong le sona mme ke ka hoo motho ha o bua o sheba dikarolong tse tsa tshireletso moleng o ka morao dihlopheng ka bobedi dibapadi tse batlang di sebeditse haholo mme ke ka hoo bone hlopha sena sa UJ se ne se bapala haholoholo mahlakoreng mane mo teng e leng gore ba ile ba qala papadi ka Mavundla ha mmoho le Mkhunu ba e leng gore ba bile bohlokwa haholo karo papadi mme ba beile dihlopha sena sa TUT tlasa gatello haholoholo dikarolong tseno tsa tlhaselo mme e nngwe ya dintho tse motho ka ba buang ka tsona ke gore sebapadi se bileng bohlokwa nnete papading ena ke Dlamini wa mmapalapele wa hlopha sena sa UJ gobane se wa neng a se etsa ke gore o ne re ha bolo e tla bogareng ba tlhaselo ke ena bapalang kgatlhano le dibapadi tse pedi tse moleng o ka morao e leng Buthelezi ga mmogo le Ndou go ka etsa bonnete ba gore o dumelela dibapadi mmogo le ena le Mavundla ga mmogo le Mkhunu go ka fetela ka morao mme o boela gape o bona tlhopha sena sa TUT bona seo ba neng ba leka go se etsa ke gore ba bapa le dibolo tse ngata go ntwane mme ba tla ka lenaane le godimo ka leka go fitlha go ena motlhomong ba mo thuse empa ye nngwe ya dintho tse ebileng botlhokwa nnete ka kakaretso ke go bona ditlhopha tsena di tlhabile dintlha ebile re bona papadi ya segatlha se godimo karolong ya pele le ya bobedi ya papadi
0: ke lebuile he mokwetlise chief morena ramorebodi momedi re sebeditse morena ramorebodi Thabiso Maferika le Kamoelo Mbele re kopana gape ge nakong e tlanga e le 4 University ya Johannesburg e le 2 TUT Hollywood Bet Super League ka o tshwajwa le ga nyamela re tla wena he monga phofu
1: ntse ke taola cake mola bontate
0: cake
1: maobane ne go tla 27 ya se ke le kgazomo e ntse ke e masola a ke igwalela se ke belatla ka mone ga ke le
0: batsebotatekempele
1: ke otle 27 ya se yaka mona nna le ntate mandela ka tshwana fela nna ke gaso
0: monabalabeso
1: ke a leboatlhemabedi gora ke ya botlhano butlepele ngwana ka solo teng kamo dase mabedi gora ke ya botlhano o tshebeletse yona ke mantlha le sedi fm mo SABC ditaba tsa ra botlhano di bolwa ke sponono ntsane rantwa.

di daba tsena tse amana di kgetho tsona di fella mona re lekola ntla e bileng ka sehlong di dabentsena le tona la toka le ntsetsopele ya molao wa motheo mamoloko kubai le re ba kupi ba botshabedi ba o dikopo tsa bona di sa ananelwang bakeke ba dumelwa ho etsa dikopo tse ntsha tsa tshireletso ya semolao.

0: Didabatsana tsa hora ya bohlano tsona di fella mona tsela telantsena etla ba tsa hora ya botshelela ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena manga phofu ke tseo.
1: Tshebeletso e ratwa le sedi FSM.

0: and a pina kia prince, the most beautiful girl in the world. We rat no a ratam pipini and a hair prince. Come from inside, could you be? Ke pina ha ya pele ka mora ra tla bina le mo mana ho love for symbol the most beautiful girl in the world, the prince. Hello prince, you're the reason that God made a girl. Re lo tsena ke pote ka mabengileng ke ya gutla
1: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Imwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane horeng tse 24, mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Afrika Borwa ha re bueng bontate mamelang ntwe na etsa lang ho bo mena nya rona ho tshwanetse hore ibe ka ofela rona e re ama bomme bantse ba bitwa ba hlekifetso hape ba bolawa se etsa la metsenya rona ke se hopotso se bontsang ka mo rapa retsong ke kodua ka ding e reng ke go botsa mona weso ke nye o yetsang ha motswalle wa hao a hlekifetsa ka pa hona o phamisetsa molekano wa hae letso a sa bontse hlompho bathong ba bomme na wa itshela fela o itholele kapa o etse kare ha wa bona kapa o re tjhehe e seng mona e seng pelaka mohlomong la ka bona sena o hola fedisa ketsalo ena bua nka mohato tlaleha o se ka ba monna tsebileng ka sena ya ba o itholela fela re ka fedisa GBVF o itlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC
3: rona re ba hamudise re ithatela ditiri tse ntle haholo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise diteboho ho Standard Bank MyMo account lelapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa go ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more faneng ya hao tselo ka rona ba ha more dice ha o bula Standard Bank MyMo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
4: bophelo ba hao bo bohlokwa ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelwa
0: re dula metsotsong e leshome le metsemeraro ka mora hora ya bohlano ba tswile jwale he Thabiso Mafereka le coach Morena Ramorebodi papadi ya bona e fedile ka ntlha tse nne ho ntlha tse pedi mme ke bona bana ba television ba SABC Sport ba otle diaparo tse pink wa tseba he mamedi motle ba letsholong lane la o tshehetsa ho lo batho bana ba ileng ba angwa ke taba tsa mofetse ditaba tsa mofetse ke ka mokgwa o ditaba le leng ka teng ya mamedi wa tshebeletso ya lesedi shomele mzemina ke metsotso ka mora hora ya bohlano ke le ka o bona mona right ka tjeno mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tlatla re buisana le ngwaneso banna o thewa ka mona ka nang ya lesotho ka nna ya re bua ka neheng ke go buisana le neheng ya mamedi ke motho ya mathango mathelana ya lesotho empa o sa dula Afrika Borwa mona o na le lebelo le o tlo bateng la mangaung ke le ka buisana le ntate maduna ya ke le ka buisana le ntate maduna maobanyana mona tsholo e go tlo ba le lebelo la mangaung a 10 km e tla ba le lekgetlo la pele ka nnete le tla tlwa le mathwa ka la leshome le metso e robedi mafelong a beke ya la leshome le metso robedi re tla go rena di ntho di tla hle di mathedi tsa maijwang ke beke nyina e tla ke beke nyona yena tsholo e beke nyina ya ma e tla thwasa o sasa e o sane o tla tla re fa ditaba tsene he re tlo buisana le ena gaitsedi ya rona ke a gola re tla monga 20 pass kwane go la re tla monga 20 pass ka morapina fela tlabe ke molata he ke monga ke mme mona tshebeletsong ya lesedi re ke re utlwe rona o re fa ditaba difeng he momedi wa tshebeletso ya lesedi sa ile mkhwatha ka mane DK neheng gatala ya ke neheng gatala ya ke tshwere akere fela o tla re fa tsona tla ge fa le go na lapeng ke ka lesothumane re ke re re fupufuputse ganyane re utlwe re na lapeng mono o ntse a etsa ditaba jang go na le motho o ngotse mona tlhereng date tsholo wa morena a o tlatse ka maatla ga e le mona o kata 27 years o le radio station mono o re tshwere gante ntate ke nna ntho ya botlhokwa ke ntate ntho ya botlhokwa Makwae o Makwae Sekake ke ena ya re fang ditaba tseno he mohlomphei eno he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi re ke bone ka kwano ka mona re ke bone ka kwano ka mona re na ho etsa la jwa mona mo mamedi a mona feta tsholo ha hona le thomono o le mona re a feta ntho ke bone mona ntho ke bone mona ska ba ya mona ha yo a metsholo ngwana ga ina se ha yo motho ke yona o re ke o rata hore wena mora wa mme madimakatso hobane o tseba hobane bong khono ha nkhono a fumane family ha ha le mona o ile a sebetsa re nkhono a tla fumane family ha hai mona ho le sedi fm le sedi fm ke mollelwa ke mollela wa rona wa sechaba are ke tshojwalo ke ameli ya kodisang o ka mohlakeng ka mona ho la Randfontein ra lo tsena he ke la temo tsena mo mabedi wa sebele tsela le sedi ke molata mana alaba mo ya selemo sa sekete makholo re bonga mashima re bonga 1990 ye bitswa nga take control a ke tola mono a get a tailor o tsamale mother hicks I'll be there.

0: Yeah, Kerry Taylor, I will be there. I'm going to say I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that o hang mohala o ntahlela ka thoko gaitsedi ya ka ko moleke ka mono o ko motle ka lentla yena o se ka motshwara ka phone ya ha hle ya hana ka mona ke a matla e ntseng la ntahlela kwana
1: Clientele Legal e fumane ya bakeng sa maAfrika Borwa ohle diplani di theko e tlase mme di cover bohato ba CCMA dikoloto tlhekefetso ya bong ditshebeletso tse fokolang le ho ngata hape dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao Clientele Royalty, eo fa melemo e kgetheileng, e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke lebohile hle Malerato Sethunya o ka Mall of Africa Josie Maboneng ke a o bona mall ono wa Africa. Ke a hana founu ena ka mona. Ke a leboha hle ngwana e sore modimang ke keletse dilemo. Ntse ke keteka mona, ntse ke keteka mamre. Oh, re tlameha re motabole ka ya Lesotho. Tlameha re motabole ka Lesotho. Fela hei tlo hana man. Ke tlo bona fela rena nka sebisebitsa jwa e tlo bona fela rena nka sebisebitsa wa nketse magobong thiti mogwa wa no go ne re na lona WhatsApp tsap o no le monolo ba tla o le siyo jwalo ba tla o le siyo le ge ba tla ge ba le bothatanyana gaitse ya ka fela he re tla bona rena re sebisebitsa jwa jina chaba tsa no re hleketsa maiki e kwa na bonyeng lo isiya bo 60 years engwa Kya kitika botla 27 years ke le mo ya ho le le nna le ngege sa sangke ha go tshwana le batho ba ke le Alexander Dento DK ana ke mang mohlomphe ya na reng stuff like that ke le Alexander o ke ena fela o tleng 40 years mo na SABC ya sebetsa radio ya stuff like that Bana ke mo lelekisa ke meile mangwele le nna ke mo lelekisa le nna ke batla go tla 40 years ke ya mate ke mo lelekisa ke go mo letsetse ke ena fela ga ga SABC ka mona radio nga utleng 40 years ya Wilson B Nkosi ya ke ena fela ke ena fela Wilson B Nkosi ya utleng for la ba SABC ya motlotla kgodinyaneng le nngwe ka patse pedi tse fetile gore o qadile le radio ha radio e fihla mona mantsa le teng hona jwale mona radio metro qadile le ha e bulwa ke ha le teng mo ha e bulwa e ke ha le teng o qadile le yona motsi 40 years a sa ka tswa selemo ka pa dikgwedi ka pa le motse pedi le motse hlano le motse le shume a sale a dutsi mono radio mono Wilson B Nkosi out of foot ke na fela ka ra SABC ya utleng record eno Wilson B Nkosi stuff like that ba tla ngeke mo letsetse man ba tla ngeke mo letsetse ga be ke ke kotla kokanya ne lena e hantle ntla ke so ba tlo bua lena kona ke tla bua lena ne ne re ba bedi ke ge tshohle tabe na DK le Bell Wilson B Nkosi a ka ntwetse go na o gonne jwa nna nthene ntse ke balabala mona ka yena ba le ku tlehle ntsikidisa tjena ke sa e kholo kholo hantle re bana ebe motho yo go sebeditse tji ho etsa la ntho tse tji click ai khona nga nete a ga nete ke tla hle ke bona gona di ntho di motsa matsamela ke tla bua le na Wilson B Nkosi when the history service ke ha motlotla we ga ntate ke qala ho bona se budi se tjena ka wena butle go fe ntho tsa go tlotle e ba motabola le ka nye la ba hla le di television mo la ba hla ba tla tla ka mora ha o tsi boga e tla ba botsholo jwalo e tla ba botsholo jwalo ka nete e ba mo sale mo ga ba o tle bo futhi ma ke sale ho le ma e ba tba ha o fungela ke bo Mr Cool e Mr Cool o sale tsile mo tsega o tla futhi le mo o go ntwetse bo Mr Cool o je se fela o sale tsile mo tsega o masola futhi Yeah, ba ba tla ibitsa yes Wilson B B plus so hle le o ka o ke radio Mr. Radio. Yeah, jalo. Sala sikule motse ka mi sikule go ntwetse o tabola 40 mo gasomo. Mr. Cool. Ya re tla mona ne henge mabidi hona mathata le to ska ba tshwenya hle re tla ka ho yena. Ke tlo bua le ke batla ya Gauteng ke lo bula fast le ntate Binko Simane. Na mo ke tla mo me mateng le nane o la ka ke a uetsa go uetsa note. Go fela go bua fela motsotso fela. Ke kukwele lentswelane la o le monate la. Bale le nna ba re ke hle ke 40 mo. Ba re ke 60. Ba re ke 60. Ke la te 60 e ngwana a tshabatsana. Ee ai ho le ampi man. Ngwana go tla 27 no no ja. Ngwana go tla 27. A ke nna ke a tla mona ke qadile kae kae. Qadile kae kae kwana. E fela ntse ke tsiba gore mola ke tlo fihla jwang ka parwa. Ka ba ka fihla. Wa the tshola o tla kena jwang mono. O sna le ngolo la botichere ke butle ka bangolo ba botichere. Ke maitseng ne ke se tichere. Na ne ke le tichere na standard 8 yana ya JC. Ko first story head DK. Ge ne re dumelletse hore ha o etsa standard 8 o ile ruta fela o rute maplasi. Is it? Maga o ka tla lo ruta fela go isa ga maplasing ka. O lo ruta maplasing kwana. Ne ke na le JC DK. Ai. Ye ke yona ne ntumela nga ile ruta ga na ke mo. Ya o fa DK. Ke ka go batho ba hulana ha bana ba o khaleme. O nana go so ba dile JC wena. Ba tsiba handle go ntheno start 8 sine se bitswa junior certificate. So rumela go ka ile ruta fela maplasing. O sna la mangolo a go tswa college ngwa la dile ne ke se a ba dimba ba sna mangolo fela le matijere mangolo dololo ke e mongwa bo a ba tswa di ke ya o re ne ei o tshelo go tama placing ngwa ke tswere JC ya ka ka ba itse ba batho ba gale JC junior certificate Sonta beking mashume ma bidya mesi supile nga kamro ra ya bosan ketsa mali DK we do for you do for me kapalerina.

se fela sale zwe le motsepedi Mr. Khula o tla futhi sale zwe ke 2 ka ile mona ka 20 tsa June 1988 na Mr. Khula ga le le tema di 20 tsa June 1988 sale zwe ke 2 years o tla fihla e ka modimo ya phela fihla o tla fihla na ntwe ke batla mona mo mbedi na ntwe ke batla mona man ga itse dinaka ke tla mona ona jwa le mo mbedi se o eme hanyane hlengwane e sun tshwarele ne ka me be se ke buibisane le yena jwale ke mpa ke sukudiswa ke mehala ka kwano sukudiswa ke mehala fela ha ke re shebe ka pelenyana mamedi ho bile le dipapadi tsa English Premier League England ke tsa Premier League tsena he ka England ka mona e ke tsa Premier League stopa sa Crystal Palace se hlotse Tottenham ka ntlha tse tharo ho ntlha le nngwe Hull City le Everton di bapetse ka 2-2 ke utlwile taba e nngwe ya hore Everton ba batla ho e rekisa Everton e batla go rekisa mo mamedi botlapele ke tla go kela tabeng eno Liverpool e kata wa pala qala hona jwa le kata o qala le Manchester City a bana e betla khona ba nna Liverpool ba nna ke a moshimano wa ka ya ka loloka o go ira dampe le yo ira dampe ba ne betla she e tla matha jwa nga jeno tshi kata o qala hona jwa le ka ha pass fela e santsa le le noto noto not Liverpool noto Manchester City e maobane ke bone Real Madrid se go la fela ya hapa papa di ga ntla leng ho noto Vinicius a bontsha ka re e gobedi a hutsi motho ka moriri e a hula motho ka moriri ndate a se hlutu tsena motshwara a mo hula ka lepondo a ba feta bolo e kena ka di 18 ba e koropeletsa loto la ya nga ka le batha e bia ka le tante e a ba se ba sheba ditaba ga buka Vinicius mona e hutsi motho ka moriri mana ba motabola ka straight red card ba me ya ka ntle mme ebile Real Madrid itlo bapala le Barcelona le papading e latelang ya leke o tla ba le seo tla ba le seo ya le bana o Vinicius ebile a qadile papadi a le bankeng Mourinho a re o ko ronge ko o beka thoko mona ke tla o latlhela second half ha thapile Mourinho a keta o tlabantlha ebile a ba mathela go yena a fitlha mo a ka mo a mo tshwara a mo ha ka mono a mo etsa jwang a mo etsa jwang a te a se ntlhantho eno a se ntlhantho eno ho ha Ho hang. Ho tu. Ke batla taba yane ke bone kae kae mona ebile ntse ke re butle pele ke tle ke e belele ka nqena taba yane. Ke nnete mo mamedi tlhopha sa Everton. Ba batla ho se rekisa. Re tla bona hore ne ba tla hle ba fumane. Fela ba itse beng ba tshwereng tlhopha sa Everton. Ba itse ba tla se rekisetsa fela batho ba nang le tsebo. Ha ba tlo rekisa tlhopha seo fela hobane fela ba batla ho rekisa. E hona lo go batho ba batle ntho empa ba sna tsebo. Mo fumana ha e kae ka pakai o fella ona khone mona. E yana itse wa itse ba hela ntho ena ke a tseba ke tla e sebetsa tjena ke e sebetsi. Ha o so phuthulwa mane go tlo go bone ha ona letho ntho di motabotsi. Yeah, re ke bone. Alright, o ka le sothungwa nena wesa ona botata ba letho. Ere ke bona na nga se gonwe tsa magobontiti a re ke tle ke mofumane na tla bona hore na ke na go tsa magobontiti le DK a bona hore na nge ke ka mofumana na mo hlompeng ngwane na weso ke a tshepa ke tla mofumana na nthengwe ke batlang e batho ne mamedi ya rekiswa ga ntse tlhopa se matla e bile mokwetisi mona David Moyes o re ha kholo re tlhopa seno se ya rekiswa jalo tla etsa ge tla etsa ntwang tate David e ke bona ba utlwang boima mana ba kwa mbima ba tswana ba ha ise le tsena ha re rekiseng ba hlomphe re tlwelela o nantse re nthela tla re tabanya fatshe tlela bi ma o sebedi ya o ba le sehlopha sa papa di ya bolo bu imampe nthwele bu imampe ke la ka bua le ntate gwarai ma o ba mona ye ke yena tabeng he ma medikina ke la ka nga kae potetsa ka mona ya ba se rekisa sehlopha seno e se rekisa ke bana ba Fried King Group ke bana ba rekisa ntlopa seo sa Everton le king ya manyesman ya ijwalo tabe yo hemu mamedi wa tsebeletso e kgolo ya lesedi maobane Mamelodi Sundowns e habile MTN 8 so tse Pirates ka ntlatse pedi ho noto e bile papadi e thata ha holo ga ne di Pirates le ona ile a fumana penalty ba tla me o le ka lekanya dintla ya hlola company lungu IT ba ka mane Ronan Williams a enka e bela kwana metsotso nya o qetela Sundowns le ona fumana penele e bia ka hare ka mane Ingram Reyners a bia fast le mo tshitsa fast ba thoma ngata
ba se boko.

kantate a bonkile thoma ba se boko ba ga ntate ha wa itsa la tsena ba re le penela pheretse ne se yona ba ba ba re ke yona ba re ya sundown se le yona se yona ba ba ba re ke yona re felang ke kutlo ma ikutlo hao ka sebetse ntle hlopa sa Mamelodi Sundowns ba hapile MTN 8 pheretse ne ba tlawetsa history maobane e hape ka magetlo mahlano ka tatellano empantho di hanne ke lata motho e moholo ke bua ka Joe Cocker. Hey, Mutio. The road gets dark. Hey, Mutio, a Joe Cocker.

0: Kionan Tebata Langelo, have a little faith in me. Joe Cocker, Kimotuanwa, up where we belong. Ega Mutisi Samutina, and you have been a mutin. You have been a Joe Cocker. Babela re kana dipapading ye ye re ne ile letsholanyane o sebeditse mafelongana beke tlhopa sae se ga gonne o hapa papadi hle e bile se bapadi sa mehleng sa se tlhopa sa Kaizer Chiefs o sa kotlisa ka Botswana ka mona mehlopa sae sentse mo sebitswe motle o sentse mo sebitswe motle ka nete ye ye re ne ile letsholanyane maobana na matshunyana ba entse mo sebitswe motle ba hlotse papadi ka nthlatse pedi ho ntla ile nngwe e batagola township rollers ya tsherga tata ye ye rneile le tsholonyane ke mokotlisi o sa kotlisa ka Botswana ka e bile a se le selmo sa isa pili o na ntse le ka Botswana ka modulo le monsane safety le nthodi jwa le rneile le tsholonyane Lionel Messi o tlwetse papadi ya machaba ha sa tla bapala hlopa sa Argentina fela di hlophe mona o tla ba teng ho sana ha utswile Ronaldo yena o ntse a setse me bile go tlile gore ka re batla mmella ka thoko ntwe ka etsa le kgoditse nne ka pabisa o tsetsetse ka papa papadi tse nne bisa o tsetsetseng solo ya ke dipapadi re tla bona gore na be batla e kenya tshebetso ng taba yone ka pa ho hang ho tlahle go be thatanyana ba ske ba e kenya tshebetso na fela o ile a bua Cristiano Ronaldo ya kopa tshwarelo ho dipapadi mmoho le yena hlopeng sa a Portugal a re bona tate le ntshwagele ka nete ha ile mona gile ka ngala kampong yena o ngadila tse Nadile, a ga go tloetsa jwa lona. Fela itse a fitla tlhopeng sa sa Al-Nassr a fitla a hlabantla. Re keng ke maikutlo a mmamedi Mamelodi Sundowns e hapile MTN 8 maobane ka ntlha tse pedi ho no to kutlwa fela ba bedi ba bararo. Kgotso le seri. Yena ke Blackberry.
1: Wa tsela fanteni ngwana mme mmadi makatso.
0: Ke o tsiba hantle ngwana ka go kopana tse le benkeleng bonu nna le wena.
1: Mwana ka ga ba ga ithuta di photo mono re fana ka di calendar.
0: Ntate kwa.
1: Wa tsuba monga phofu.
0: Mm.
1: Ha ile hona le motho ya ka lang empa nna ke salle ha ge jwe ke santa mo se papa di nyana ya magaolagang. Ke a fa tsebe eng hore. Di lumontse mashomo a mabedi ka pa ho feta. Sometimes in a Kalahuja pirate, Papa Dina Mohot.
0: That they go, my miss. What have you looked at the one I got? What of it?
1: Well, how by your name? Sometimes in my name is just pirate. In the Chinese, the Shabana, Yale, the Semiriona, even to Chicken Capai, the Ona Samayama Queen. Kheta khutla selomo se tla gona mabakania ha ona le thomono mongapofu ke ditaba ditse di tshwana le taba tse di ka pa ke ntse ke re nna ngwana ka
0: kapa hloe ya hawa ya khosela ntle molale mo ngwana ka
1: o ya ka di le ke se ge khosetse hantle
0: thank you papa
1: thank you
0: ba re khotso o nya me itse dumela hle
2: nna re tsho khotso le kae
0: re tele ka mrana ka
2: le khodi ntwana wa malobo location ngwa le sandawana
0: e yandare
2: ndare tsolo papa di entle hakalo ya maobane mpane he ke rata le busa tlhopa saka ha mo le technical team ka ofela ba sebeditse ntate tsolo ba fedisa ntwe di puo tse kana kana tse re di fumana di ha ba ne ke sa pele sana se ja pirates di dikapo a di tshwane mehope a itse ka tshwana o ne o qadile ka rona ne re o deserve ntate tsholo re ntse re tlo nka mehope e meng ka ke ntate tsholo ke a itebohe
0: ntate ke lebile haholo sebeletse ke le sedi dumela hle
3: ntate le ka tsholo
0: monate
3: a go tsamaile a ntse na ye e monate gore re santse re le mabakane ya we are happy people
0: ndenzeni
3: o buisana ka go ye se papa dio ile e hlile le matla
0: eh
3: parents go ke la go tla go tsokofela mane mo company le go a solele nko le ka nya di ntla ka pelele o ile re fu mo ne le mphedi fa te go dia ka o hane ka rata nda te go fa re ke ma potile wena pele mlelo go gona no ile wa di bona
0: ke le bile ntenzeni
3: thank you doctor
0: ke o tla ba mabedi tumela hle
4: mo apofu
0: ndate we
4: le ka ntate ma
0: re temo rena ka le ka wa lo mpitsa ntate mo hulu jwa lo ntso re nna lwena
4: yeah pa ke re ntate man ntate ntate papa nga phofu mamela bo yese wa tloa le bakanya ke le batho ke le bakanya le le hole na ntate wa ka ko ye e sireng a kopa next time a khona PS7 tenane ka mogomo ntate wa baetse ba mo first stop a se seng a ska refela pirate ntate ka nete o
0: oh
4: ane display ya ga e sale ba go ba ile ka ntse ha a tla mailo ntse ka ke go bidu ha ntse le ntse ka ke tsetsa
0: ke le bile ntate wa ka
4: ka ndi ntate ke mo tlhoka mo khautse
0: ntate ke le bile a holo re ke pote ka mona motho ke yona o ngotse mona
5: ka de se ba ba putla mo ba ke ba besa mo ba le Sundowns ya re besa Sundowns mo ba le ha yo mpa ne ha o sa nang ke ba ba di a bona ha o popilisa ke ntate Zulu Hai, Santa se se ke lena hai tswele pele mse tso motle o no ntate tsolo. Ke dumela mana ga tsprey di ga mana ntate. Mangapofo.
0: Eh,
5: ba tsiba he bona he ba tswa ba busibu ya ntate. Tsano la handle busibu kwa. Ke tuki se ntate tsolo.
0: Mm, o re mo thabusiyo. Pia spray. Ha go ra busana. Khotso.
6: Abdulo.
0: Allo papa.
6: O ba Abdulo.
0: Ke tele ga.
6: Ndadil kiela o tsenyiye e re ke kala pele ga o ga khaibane na ka go golela yona ka le motseng wa na mme o se le tsho mo tle mo di mo lana tsela pele o tsone lo fatsa ke re
0: ndade ke a leboga
6: o tsone le ke tsholo a ke tla papa din e nna le lo ga makhelwane a ho mona te o tshote ha mona te ke na le khotsonyana e tle ya ga tsana le ga ta strateng mona
0: oh
6: papa papa ya wala tsholo a e u ine ka molomo ka mboka dipampi e ba palo ka le baleng
0: ke utlwile
6: Ee, a ke ba iwinne pele ba e bapala.
0: Ke utlwile ntate, a utlwae?
6: Ba fitlha ba bapala, ba feta ba sankana. Thank you, Tsholo.
0: Ntate ko a ka re ke tle ka mona ke utlwa rena motshoro.
7: Ntate Tsholo eng?
0: Ntate oe.
7: Moletsa phala eno ke yane a na re fela Pirates mohla e ne ya Stellenbosch. Ba raya ma re lebile Mofokeng a nka bolo mo e leng gore ga a gaelwa teng a phasa bolo ya Kogua. Paska ba wa dile thoka sheko ba batla ho lla ka yena hana next
0: ndate ku utlwile re kutlwe monke re
8: kutlwe ye molweni molweni msasaza njani yaphila
0: ana
8: nda writing
0: eh
8: ha u tete no malum france from emalot ndikumamela on sbc plus yazi mina benjabulile ukudliwa kwa pirates
0: bonke
8: mina ndi supportele chiefs tanga nkosi ndiyabonga msasaza
0: emulagalisi uthabiza pirates ejwena ke lokhosi wenze floor crossing ke mphulapholi
9: ka Atlanta Legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe di plan di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
10: Dipapadi, le tsholo loka oke.
0: Wetswere, wetswere, wetswere DJ Lovers. Mabedi sebapadi sa mehleng sa Orlando Pirates monena ona le hlopeng sa ntho ka mona. Ona le ka mona ka o pelle ka mona le king ya mangesimane Lyle Foster. O sa bapala hlopa se secha se bitswang Dynamo Houston o hlabile ntlha ya pele hlopeng seno a le hlopeng seno mafelong a nabeke Dynamo Houston ke bua ka Lyle Foster ha ke le bohle DK ntate molonto mosiane ke a le bohle mrenaka ke a le bua ka molaetsa hle mogana mpusang ka nete ke a mona ke Carl Thomas o le said FM I wish e robong re o renya botshelela ke tlatso re nya botshelela ke o sie matsonga le hlono lo tsholo le lana e o ke la jazz ke ya bona o tsere bo Kenny Barone.

Ditaba tsena tse amanang le dikgetho tsona di felela mona re lekola ntlha e bileng ka setlhong ditabeng tsena. Kantoro ya moporesidente e ntse thapedi baagi o tlhompa maemo a bongaka a poraefete a moporesidente wa mehleng Jacob Zuma.

wa bona le batueng le ka borwa ha re bua ka diletsitse hlwa hlwa tsa lead guitar ha ona o qetella pela o bo sabe Jimmy Dludu bo emong a boka o dimo dimo o notle ka bona jwalo bo bravo o bona mare ho ya ka mogoba ba palang ka teng ba ba pala ka ho fapa fapana o go mamele bravo si ho ya ka mogo a ba palang ka teng o batla ankile mo register wa ka mane ka tshwane ya mamelodi o bo mamela le le bra Louis Mhlanga o na le ka mo le yena a ithetsang ka teng mme gona mo utlwa hore enwa ke wa naha ya Zimbabwe Grenali Lina Lady entseng etla e hola e ke modoki se ke doctor e chekela le pele mme ke batlang ke o ko utlwe monnenwa e le bitso la pina ke seasons Godman le ke batla mmamela mahloko a uthiena man ke batla mmamela uthiena mahloko ne mmamela uthiena ke uthi wa Senegal ha bo finzo mo Molin teng ke mo ke linteng na difelwa ke chekela le pele A radio kabi ke lo radio kama ata radio molemong a whatsapp ya ho fela stigalicia so ka balwena jolo ka nna no le monati star notation the principal nna ka mana ka mvela mon molintenga ke mo ke linteng

0: mamele motle ke ne ke o neleditse setlhopha sa Free State Chorus tasa ba ne ba re binela ya shingoma ke engwe pina tse monnate ka tsela e kgetheileng pineng ya rona nanong la rona la letswere tshebeletsong e e senang thaka ke ile ka kopana le mo mamedi mong a ba mpha maikutlwana
1: ao se kgoja ke o mametse ke le ka mona ka Bloemfontein mo Chris Hani ntate mahloko bothata ke hore dihlopha ke ka ho di seng di sa e ditlhodisano ke hore ha tjhelete e le teng tjhelete e bokelleditswe dihlopha di winne tjhelete competition e fetileng selemo se latelang ha dikhwaere di qala ha o tlameha hore tjhelete ela e entsweng competitioning e fetileng e thuse dibini selemong se setjha ho ya di-competitioning ho ya di-workshopong dikomiti di re tjhelete ha eyo so ba bang ba batho ba nyahama hore re rata pina empa re sebeletsa morao ke ka hoo o tholang dihlopha di se di sa iponahatse di-competitioning ya buang ke Tshepo Phiri ka Bloemfontein Chris Hani.
0: Mamedi a ke batle o e toloka o feta ngwanena weso o buile ke maikutlo a hae ke a tseba le wena o na le ya gago tšhikiletsa ke itse nomoro ya ka WhatsApp ke 079 758 5066 ga o ka tšhikiletsa WhatsApp ya gago moo ke tlo e arolelana le bamamedi iketsetse molemotlhe o seke wa bua tlhapa kapa wa bua mantswe a tlhotlhontshang ditsebe ga e le jalo nke kebe ka baka edumelela e ye moyeng wa ntse ba kera ke motho ya jalo godimatlhogohorra ke ya borobong yana ke tshebeletso wa lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa taba tsena tsa o qetela tsa letsatsi ge di balelwa ke ntsane rantwa a botisoli o ikemiseditse

0: Didaba tsena tsa go ra ya borobong tsona di fella mona ferra di minyeletsa ka o lekola tsa bolipi ba ke sa bosimbona lo sane re tla ka province ya Gauteng le tla kwala ka go gata dibaka o futhumale fela o tshisa go loka le boya ka di aduma bumalanga le tla kwala ka go gata dibaka o tshisa ka mafafatsane a di aduma ka borwa bo phirima northwest le tla kwala ka go gata dibaka o tshisa go loka di aduma ka botshabela free state le tla kwala ka go gata dibaka o tshisa ka mafafatsane a itjadileng a di aduma northern cape le tla hlaka o pole dikarolong tse gaufi le lebopo ntle le molekwaele o tshisa haholo Western Cape le tla kwela ka botshabela ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka lebo ya botshabela. Karolo ka botshabela Western Cape le tla kwela ka go gata dibaka o tshese ka mafafatsane a di aduma. Tea le KwaZulu-Natal le tla kwela ka go gata dibaka o tshese fela o tshisa go loka botshabela. Tsena tsa bolipi le tsona di felela mona taba tse latelang tsena e tla batsa go raya bohlano go sane go seng. Ke nka dithapo tsena he ke di busetsa go wena mokaptene ke tshe.
1: Re mmoho le o le mametseng ke lenaneo la ditswege tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM re ke lebohe wena ntsane rantwa a botisoli ka ditaba tsena tsa gorra ya borobong tsa o qetela tsa letsatsi motho yo motle re ke ana mokgatlhelong wa o qetela wa le ratwang ke wena lenaneo ke lao la ditswege tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ka mora ditaba tseno a ko ntumelleng ke kengke pina ke ena sena napo ntate Sejamutla e ne e le ena moqapi kapa ebile ena moqapi wa pina ena.

0: Sena Napo, ke lebitso la pina motho e motle re ne re e binela jwalo ke sehlopha sa Imilonji Kantu Choral Society metsotso e le 11 hantle ka mora hora ya borobong ge mmogo nnaneo ke la gaola ditswege tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM ntumelele ke tshwara Gaute ka letsogo.
1: Lepato, ha nako e fitlha o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e ngwana go o thusa o etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le go ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa gago. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ho batla ditshebeletso tse ikgethang tsa lepato bakeng sa moratuwa wa hao? Mamela, le non-funeral service ba teng, e seng feela bakeng sa lepato esita le peo tsa majwe. Ba fumanahala dibakeng tsena tse latelang: Henneman, Ventersbaker, Welkom, Fixbaker, Windbaker, Virginia le Verkeer de Vlei. Fumana tshebeletso tse tswang pele ho le non-funeral services, mme o ka ba letsetsa nomorong tsena tse latelang: 082-68-66-890 bakeng sa dintlha.
3: Re tshwanetse ke ntho tse ntle, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare, le metsi a hlwekileng. Ha hona ditsela, metseng ya rona ho matha disuriji, ha hona phano ya ditshebeletso. Barutehi ba hloka mesebetsi, re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona, tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
4: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlahellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC.
5: Pudumo a bua mona ntate e ntse ke mametse. Potso e butsitseng ke gore na hobane dihlopha di se tsaeng ke karolo di tlhodisanong. Mabaka a mangata, empa ke tla qola le leng ya mabaka ke lena. Di-price ke tshwanetse di fuwe dihlopha ha di hlotse. Le leng la mabaka ke hore di a nyahamisa, di tlasenyana mo e leng hore o tla thwe budget-e ya eng e ne e le nyane. Ha o ka kgothatswa dihlopha, dihlopha di tlatla ka bongata o tlatlang ka dikarolo. Ke maikutlo a kao, ke a leboha ntate Matlhoko.
0: Ke a leboha tlhe ausi Dipuo Pudumo. Ke a leboha kgaitsedi yaka, ke lebohela tshwaelo ya hao. Mamedi, ke Thuba Boroko o bua nnete, mmino wa rona o batla o qepha haholo e seng hanyane. Haholo a re shebile ka mokgwa oo dintho di ganwang ka teng ditlhodisanong tsa rona. Na ebe re ka nka molato ra o isa ho bahlophisi kapa bona batho ba reng ba ikarabella pineng ka rona? Naha, ke bua ka Tirompane, ke bua ka KZN Imvunge, ke bua ka Northwest, ke bua ka Gaute, ke bua ka Free State Lekma, ke bua ka tsona kaofela. Na re ka nka molato go o lebise o bona? Mme o tlhalositse a re ditšhelete tseo re di fuang ke mathata. Ntumelelatlhe bona motho o motle ke ya rola lene le wena. Setlhopha se teng ka kwano ka motseng wa Botshabelo. Setlhopha se na lebitso la sona ke Re Arabetswe Choral Society. Setlhopha se na maikemisetso a sona kore ba finyele ditlhodisanong tsa Tirompane. Ba ile ba leka gore ba kene ka kwano ka provinceng ya Freistata mmogo le Northern Cape tse neng di tshwaretswe ka mona ka Kimberley. Ba setile gore ba ka finyelela mono wena motho yo motle tlasa mabaka a na ke a qojwa. Kgetho lena ba etsa kgoeletsotlhe ho barati ba pina ka hara province ya Freistata go oele ge kopa le re thuse ge mpe re finyelele tlhodisanong tsena tsa Tirompane mane provinceng ya Gauteng. mang kapa mang eo e leng rakgwebo ya nang le thahasello ya ho kenya letsoho ho bona hore setlhopha sena se finyelela mane tlhodisanong tsa Tirompane provinceng ya Gauteng a ba tshware. Ha ba mpha dintlha tsa bona tjhe ka bomadimabe hore re ka ba tshwara kae mo mamedi e motle fela ke batho ba hlokang thuso ka kotlologo ka hare ho province ya Freistata. Haholo ha o le ka kwano ka botshabelo, hlopha sena se ka kwano ka botshabelo, wena motho e motle ba hloka thuso ya ka le wena jwalo ka borakgwebo. Ha re ke re boneng hore na re ka tlisa diphetho jwang hore hlopha sena se finyelle tlhodisanong tsa Tirompane 2026 ka kwano ka provinceng ya Gauteng. Ee, re a tseba ge le bagati ba pina gore ga di a tshwarwa ka gara province ya Freistata di ile tsa tla tsa nkelwa mane provinceng ya Northern Cape, mme ditlhopha tse ngata ga di a finyelela moo tlasa mabaka a na ke ke a qojwa. Jwalo ka sona setlhopha sena sa re arabetswe, Coral Society ba kopa thuso ya ga wena rrakgwebo ka kwano ka motseng wa botshabelo. Thusetsa tlhe, thusetsa, thusetsa tlhopha se kgone go finyelela mane tlhodisanong tsa Tirompane. Lebaka le leng ke pina.

0: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Nako ya Rent a Roma ha Shoprite Liquor Shop. Boloka! Ha o reka di 500 ml NRBD, te kapa di pizza e pedi tsa Savannah Dry Cider ka 50 ranta fela. Le di 750 ml di, te kapa di pizza e pedi tsa Clip Draft Brandy, Old Bag Dry Gin, kapa 3 Ship Select Whiskey ka 350 ranta. Ebe o fuwa 1 litre ya Coke mahala. Fumane ho fihlela ka di 18 tsa October. Ha ho rekisetswa ba ka tlase ho dilemo tse 18.
2: Oh yeah.
3: Lenano lena la ditswere re ne re tlisetswa ka motlotlo ke Lengau People Society. Ba aha bokamoso ka ho boloka. Ba kadimana le ho hodisa maphelo a setjhaba. Ha le ho le Lengau.
4: Mamedike nnete nna le wena re ntse re le mmoho lenanong le tsheditsweng ke Lengau People Society. Ena karolo wena motho e motle ke ikgethang ka tsela e ikgetheileng ya Lengau People Society. Ke utlwile hore ka la 20 le motso le mong kgweding ya Pudungwane ba tlabe ba le ka mona ka provinceng ya Freistata mane Dr. Rantlai Molemela Stadium ba keteka le bohle ba tshehetsang Lengau. Ha ke bua ka bohle ba tshehetsang Lengau, ke ditho tsohle tse teng ka go Lengau ba tlabe ba keteka ka la 20 le motso le mong kgweding ya Pudungwane selemong sena sa 2026. Nna la ka lebitso ke Masuo Mahloko, ge mametse mmino monatenate, mmino sa shweng, mmino sa boleng, mmino wa ditswere tshebeletsong e ratwang ke bohle le Sedi FM. Ntumelele hle motho e motle ke tle ke beye taba tsa ka hantle ka manane, nkeke ka tswa fela ke sa ema ka maoto.

0: subito l'accompagnamento.
1: Sim, sim!

phahamisetsang ho Jehova mehuo ya lona ya thabo. Lona kaofela ba lefatsheng. Sebeletsang a Jehova ka nyakallo. Le itlhaise pela sefahleho sa hae ka dipina. Le tsebe hobane Jehova ke Modimo. Ke yena ya re entseng. Me re ba hae. Re setjhaba sa hae. Re mohlapi o aloswang ke yena. Ke nang dikgorong tsa hae ka diteboho. Le mabaleng a hae ka dithoko. Mo leboheng le rorise lebitso la hae. Hobane Jehova o molemo. Mohau wa hae o hlola ka o saeng kae. Le botshepehi ba hae melokong le melokong. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi kgotso. Thoriso.

pile ke bona tia holo a Johnny McClack and our great is your mercy ke le ka ufa Dr. Tumi a re jolo that name a bua ka lebitso le phametse mabitso o hlele bitso o la mogena Jesu Kriste mabitso a tsebelo tswala sedintsi wa metse nana o la thoriso ho le sedia fema le bitso la ka ke mzwake ka jela na ko nyena ya jwala metse tsongene ma shume ya mabedi le metse mine re go rengela shume le motso mong ke rata ho hle ho hle mo le mabetse ntsebelo tsino le teng o tlo matlafala hle o tlo tlale ka matla morena tla nhlono le falletse wena tla o etse hantle ona la ba mesebetsi nge motho mo ga tua e motho a tameditse sia le moya mona o se ba ile tsebeng e mo se be di sa di headphone e mo se be di sa SABC plus na la ma media re nna ke le tong se ponono monna e se re hloka tso seletse go tla qala beke ntsha ke re mo haugwe ono mo haugwe ono matebela matle mo haugwe mabedi a tsebele tswale tse re ke itse ka jeno gore rena pele ga re thagolanana o lena ke tlo o kopa tlhe re ke re pake maatla le bogolo ba gae 086-3003-084 ko re motsho moratua nna ke na la bopaki bosimo bona bo kgetheile o kore ke bone modimo a sebetsa ka tlhebele tswale sene ka jeno ke ne ke le ka mane ka kirekeng ya ngie mane phahameng nala bonita te motantsi magele mo au wa bona tia golo gena le lefapala tsa thuto mono rapellwa ba ithuti bana ba hlopa sa matric gona le sefela se o mo rutie ile nga se a se bina mono anna we are jalo ga gama itsetselela ai ya utlwa mona mo buang ka gama e motsomo ga tuo a bona se qala mona go bua ka gama ke a sutlwa bona le karolwana e ke ratang e reng ha e itse ha ke utlwa ka utlwa pelo ena ka e sisinyeng ai ke re fela sena e motsomo ga tuo Sena le mo se qalang se bua ka gama. Ha ise tsetselela. Ha ise batlametsi. Ha ise nyoruwe. Ha ise lapile. Ha ise labalabela. Ha ise na le takatso. Mo ya wa ka lona fela jwalo. Oh, bodimo. Moya waka o labalabela modimo waka

0: re matlhe ka tsona ngwanangkgono lesome le metso robedi metso tso mmabedi wa tshebeletswa lesedi re go renya lesome le motso mongwe o tlo o matlafaletlhe o tlo o tie tumelong ke tla ke rata go bitsa o tlo atamela le bona re tlo o bokana thabeng ena bakeng sa o tlo o tla le o phamisa matla modimo 086 3 0 3 0 8 4 a ko kena ka matla mamedi wa tshebeletswa lesedi a ko kena jalo ka motho ya tsoseletseileng ka motho ya matlafetseng ka motho ya phahameng ka motho ya phelang o ko reye motsho moratiwa ke tshwere bopaki ke mone jesu ke ya motsiba jesu yena o dira tse di botse fela le tso dumela
1: e motho moratiwa
0: le kae
1: ke le ngwana nne
0: ka mohau ntate
1: bona o itse bua le masabane ko tobekina ho finyana le tezo
0: ngwaneso
1: o matofane ke rata le ba ho wa modimo o mpolo ka o ntshireletsa o mpata ho itse o finyetsa to seletse ho fonda le nne
0: ntate
1: o ketsa ke be le matla ena mntwa ke
0: yona ntwe ke batlanye o ntate wa ka matlafala ke ke o pompa ka matla ga ke etsa je
1: bona David R ke ho fatse mdisa waka e ka tsabula bo bo
0: ntate
1: o tle la ntate le nne ba ka ntata nne tso fatse ka ntona o
0: a o ke u ka ntle le tebelo se ka tshinyeya e se fitlile nthwana e sekene ha e etsa jena ke a gotsofala ke a nyakalla thoriso le sari ya feme dumela gotso
2: ei thoriso
0: phila ntate phila ka mo hauhle
2: anna ke ha ka le bua mme ke ntse ke tsaka ka ho fitisisa mme ke ile a ntsha ntlo so ba ha ba thata ho le thata e ntse ba ya ho ba di di ntse ba tse ba di nga ntsa tsona mme ke ha ke mo tswa ntsha le ntsa tso tso ke ka ho bontsha ka ditso ho ho pile bana ka tsama ho ntse ke
0: o ntse a tlo boloka ntate
2: ntate ke ntse ke di ba kang ha ke re mo ga mo ke di ba 1 2 ditla ka botaka gona gona go jae ka ka tshwara di tshwenyo tsa tsone tsa lemo
0: ke muri mo tsepiso tsa hae mo hlombe
2: ke ke ha ke go mo mo di tshwenyo ke ke ka go nna di tshwenyo di tshwenyo bo ma e mo tshwenyo ka bua ha ke go mo mo
0: au thoriso ho le sari dumela khotso
3: khotso khotso khotso e mo tshwenyo ka tshwenyo
0: khotso ya je swetle ya tele tshaba hle
3: e fetang dikutlo ya motho
0: bona gotswena ha e fitlile pelong ya motho motho wa hlaka
3: sheba o ba moke ho o feta dintho tsotlhe tse teng lefatsheng
0: gotswena ha e fitlile mai o tsama o tswa wa so sela fela batho ba go ahlanya
3: o sa kgathaletse gore na o jile ka ba wa ja
0: ngwane se bopaki bokae mphe bopaki mphe bopaki
3: bopaki ke ba go nkgono no mpho ntsa phela ga ditse dintho tsotlhe di ntse di tsamaya gantle le boqhekong ba gae ga gona letho le mofitang gobane modimo wa nnete wa phela modimo wa iseraele o teng o ntse a tsamaya le nna o ntse a iketsetsa ka botsalekalereko ke bona e ba bosigo ke bua le motsho moratiwa ke bua le botlhe le bodi bosigo ka lebaka la thuso ya gae le kganya ya gae ore lesedi la gae le aparetse lefatshe
0: a nna tisa masapano o fetang kgono wa ka ke lebuile thoriso
4: thoriso
0: modimo wa tla bo o ke ntate le kae
4: ngwaneso o tsile
0: ka mohau
4: ngwaneso lenaneo lene ka nako tsotlhe le mfa mohau
0: ntate
4: le mfa le lerato ka nako tsotlhe
0: mohlomphei
4: le ga modimo a le teng maphelong a rona ke leka ka hohle hore ke thuse empa ngwaneso ha re ka go mathata kgona go hopola modimo
0: ntate
4: mo sa ke ka jela modimo o etse hantle
0: mo hlomphei
4: ntebe jane ka qoqo ore le bua pakiso ore ngwana mme modimo o tlhonolo fa ke dikabiso ke tse
0: ntate mo ga bona
4: le ka khotse
0: mo ha bona o tlo wa tele mme o mena hane ka magetlo a legolo ho wena le o isa melokong ye le hla e mehlano ya bophelo ba hao
4: ore mo ha bona o tsa mabuke
0: bona ke re ho tloa ntate ho tloa ho wena ho ya ditlogolong tsa hao ho ya ditlogolong tsa ditlogolwana tsa hao ke rapella le hlohonolo la Jehova le fitle melokong e le e mehlano ya hao ntate
4: o tsa mabutle
0: yai
4: mo ha bona
0: le ha o ka tota o tibona le bona
4: ho tsote ke modimo
1: Ke khata tswa ke khotso yena e o buang ka yona.
0: Ntate khotso yena e re ifumanang ke saetsa letho.
1: Bebili e ke balang e re sa o tswa o genetse o fitla o tshenelo ka magetlo a mashuma mahlano a metsi supileng. Me ha o tsama ka khotso yena o tsitsila jalo ka gama.
0: Hey.
1: Nda ke ka mo hau o tla iphumanang o fitlhetse mo modimo a o beileng teng
0: ntate
1: leetong la bana ba dikolo lo ntse o tsamaya go lona e go lona ka mogau godima mogau ka mogau
0: ntate
1: mogerike o re ke curious anticontos
0: ai
1: mme mogau ona ba bang ba o lebala o re petros ba lebala ka boomo batho ba ntate modimo gore magodimo a khotsi khale ke lentsela modimo
0: curious anticondos
1: le go ba le lefatshe lona le theuwe go dumametsi
0: ntate
1: tabala bolokwa go dumametsi
0: mohlompe
1: hau go dumama hau
0: ntate
1: me ha le tsa tsi shaba ke tle ke tswana le wena ke le sekolong sa JC Mutumi le ba dumedi bo hle ba mawesele lore bana ba sekolo ngolang ka labobedi modimo o na le lona
0: ntate ke lebuile modimo a letse ga ntla le matlafatse ke
1: ntate mogoduka ke a lebo
0: le sa di dumela khotso
5: thola volume ke le ka ntate mbe
0: hai hai thole volume hai thole
5: ke teng le ka ntate mbe
0: ka mo haule ga mme
5: ke teng wa tsaba wa watla pelo ka hore ka mo haule ka go wa tsela ntle ke tle bua ngwanetse
0: ngwanetse
5: ha nka bua ka bohulu ba ntate modimo nka paka Busubona ba ba sa ke upula ka ka la botlhano pele ke thewela le tshe gapela dithapelo tse ding ke tswa monya ko mona ntate wa transport a selwa ka tiki modimo ya etsang gore ke gapela thapelo e fetang ya lehleng a thi e tla re ha ke khutla mosebetsing ko le in chase ha ke bona wetsa etseng ke papame ke le spetle
0: au
5: modimo wa tsa ntse ke dingwa tsa ka tsela ya hai ha ba nhlalosetsa mabane go etsa etseng le ka ka ke sa golo gore ke nna fitile mo ha ke gapela ka mahlano seng ke itse ntate modimo o fitse mo sa fetile e bile ntse ka fitse mo sa fetile ke kopa go temba ao bo tsamela le mo ya mosebetsi le khutla
0: mme
5: tso ntate mo back ha ke se ke re bua mo go bua kwena ka mona ka botlhoko ka betle
0: mma mo kwena mma mo kwena mamela mona ke lala ke motshepile ntate ya lerato ha ke tsebe ka
5: kopa
0: wa setse ba mona mo sereng ha le phirimile
5: o ne ha boroko
0: modimo wa wetsa ntle mme
5: so ntate mzakhe bohulu ba ntate modimo ke a botshaba modimo wa tshepala ka dina kotse hai ha ke tsebe ke reng ke a le bua bua le mampo pung ka mana ka botlhokong ka betle me ke a le bua ntate wa
0: a ko o ko mamela sia le moya o tlo utlwe matla ke yana mamela sia le moya
5: le minister spoke to bina sfela sa tsa se reng ke baiti
0: mamo kwe
5: ba re ba itse le fatseleng
0: bon bula pelo ya ha o mamela fela sena sena ke sa ha o mamo kwe go fa sona se o kene be ke nyen tshaka le ka fela sena o kene be ke nyen tshaka fela sena a se se fela fela se ntwana mamo kwena ke matla a tswang se ya le moyeng a ke nang ka ropelo ya ha o mamela fela sena
6: kilala Kinse pile, wo wo wo wo, tate ya.

0: ntate a o fatsa ntate ka mokgwa o qalang lenaneo lena ka beke ena le beke e fetileng a ka tseba gore ne le bua ka lenaneo le feng gore ne le bua ka eng ntate. Se ke kenelela fela ka gare le nna ke re o ke be yo mong ya e leng gore modimo tla tlholonofatsa puong e tla buang ka sheko e kopane le beke e fetileng pina o qadileng ka yona e selelekela seo semogopotso gago la 1986 o na le ntate o ne o thuke ntate Thole a pata batho Bloemfontein mona na le Brasben ntate ene re le kese la mme wa ka lewela utlwa botlhoko le ka sheko lene ke gopola lona letsatsi lene pefele ge modimo a o tlholonofatse motsho morato a o etse gantle ntate ao ke a o lebogela ntate le nna ke le busho ya buang mona from Bloemfontein permanent location
1: e mosomoratiwa kgotso kgaitsedi ya motho wa bua ka mogau ka gopola Paulus le Silase ka gare go Dronko moo ba ne ba tlangwe teng ka lebaka la tumelo eo ba ne ba na le yona mogau ona wa ntate Modimo ga o ba fitlhela mahlahlela a matsong a bona a ile a lokoloha mamati a Dronko a buleya ntle le tshenyo ya nako fela kwete nna nkile ka dula kgwedi kao fela sepetlele empa ka lebaka la mogau ona wa ntate Modimo ke ntse ke phela le ka lena ka 2003 ke tswa sepetlele eo ke sa e bona mme wa ka ga a tlhokagala ke ya bobedi ke ne ke le monnyane ngwana a letlhatlhamang ke ne ke ipotsa gore na ga ke le monnyane nna ke tlo etsang ka ngwana mme wa ka a monnyane go feta empa ka lebaka la mogau wa ntate Modimo ke gona bana re phetse ebile ne o tsenana re batho ga tseba go rapela Ndenzi wa Itebogela.
2: Wa tseba mamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotsong e le mmedi ka morago gora ya leshome le motsomong gora ke a o qetela re a phethela mathata a kgona go fa motho sebopego bohloko bo kgona go bopa semelo sa motho go tswa go wena gore na o kgetha gore bohloko bontshe mogale ya ka gare go wena kapa o kgetha gore bohloko bo lematse bophelo ba gago go na le dintho tse bohloko lefatsheng empa tse tlo tlhoka gore o bolotse pelo ya gago le mmele wa gago o bete pelo dikgapha di theoga e be o bua mantswe e kileng ka bua ka selemo sa 2008 ke le moshangana ya monyane ya golo dilemong ya ba ke etsa thapelo e reng Modimo le ga nka fellwa ke maatla le ga o ka etsagala ke nyahame leetong ga o ka etsagala ke fellwe ke maatla Modimo ga o ka etsala ke kgathale Modimo ga o ka etsagala kewe ke kopa o tlonthuse Jehova go wela ka gara diatla tsa gago ke kopa o tlonthuse Modimo le ga o ka etsagala ke gopotswe ke tla ke bine fela se reng ke sikilwe ke Jesu ke dutse go yena fubeng sa gae ke a kgathologa ke apere lerato ka matsatsi otlhe o Modimo nthusetlhe go se wele matsogong a sera go se wele molekong go se wele lemeneng la ditau nthusetlhe Modimo gana ka nna Jehova le ga o ka etsagala gore Modimo ke fellwa ke maatla le tshepo gana ka nna Modimo le ga o ka etsagala ke tlelwa ke o nyagama hana ka nna modimo le ha o ka etsa hala ku tle bohloko ke be ke nahane le ho tlohela modimo hana ka nna le ha tshepo e ka fela le ha tukumelo e ka shwa le ha toro ya ka e ka foufala modimo ke kopa o tlonketsetse mohau nana o la thoriswa bosumwana ke tlo qala beke ntsha hana ka nna modimo hana ka nna jehofa o fihlela morero wa hao o phethahala ka nna mamadi wa tshebeletso ya lesedi kajeno ha re ntse re phahamisa boholo ba modimo ha re ntse re phahamisa matla a modimo ke rata o tloetse thapelo ena o sa kgathaletse maemo o fetang ka re gona e motshomoratuwa ke sebohodi ha tsebe dintho tse o fetang ho tsona empa ke rata o re tle ke o jetse gore nna le wena re tle re dumellane ka hodima thaba ena ya makhubu re ke re re jehofa wa bagotla le ha o ka etsagala ke utlwe bohloko le ha o ka etsagala ke latlhegelwe modimo gana ka nna o fitlhela morero wa gago o phethagala ka bophelo ba ka modimo gana ka nna o fitlhela sena se o mpitseditseng sona lefatshe mona se bonwa ke lefatshe modimo gana ka lapa lena la ka modimo gana ka toro ena ya ka modimo gana ka lengolo lena la ka modimo gana ka batswadi ba ka modimo gana ka mosebetsi wa ka modimo gana ka toro ena gana ka pono ena modimo gana

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ra bo dia tlentsa ha
2: khotso khotso e motho mora ndo
1: ya mo salmo ha
2: o bua le
3: ntshafala moyeng matlafala o tswe moluta
2: ntate barto se ka bona ka thabong ka velgo e motho mora tua ha ke mametsena ne ola ha o ke fola moyeng ke emu a ke na hlokalwa ke mme ke sa le monyane motho moratuwa empa ka mohau wa Modimo ke mona re phetsa re tshia le bana ba 4 le mpa ri le ra hodisane motho moratuwa ke ka mohau wa Modimo fela hore e be re mona mogeleng teng ke a leboha bodise moyeng ka mantswe a hao a buima e bile aha a hlakola le meyogo ke bartose ka thabo ka velkom ka straight
1: Toriso e motho moratuwa o ho Jehova hana ka nnahle o ho Jehova hana ka bana ba ka hle ndate ke a kopa wena ramasilolo ka hana ka nna Jehova bophelo ba ka bodi atlentsa hao sira se ya lwana ndate ya mosalmo hao ke kopa hore ebe wena ya ndwanela Jehova Jehova hana ka nna Toriso ke di makatso ka mona ka Transvaal.
4: How do we number so to fail? A kere le Jesu ke murele.

mabedi wa tshebeletso ya lesedi, mabedi wa tshebeletso e ratwang ke nna. Ee, ke rata gore ka jeno bona, ga ebe o ne o re wa nyagama, ga ebe o ne o re wa tloela, ga o sa theoetse o sane, manyelo ya tla o fe maatla, tla o fe mafolofolo. E re ke o fetse ntho o sa etse lefatsheng mona. Go na le maemo a tenang, go na le batho ba tenang, go na le dintho tse tenang, fela re phela le tsona. Re phela le tsona gobane re di rata, re phela le tsona gobane re tsebo gore re ba tlotseng, re phela re tsebo gore re ba tlotseng, re tlhola re so tlhole. Ka nako nngwe ga wa bua mantswe yana, wa bua o gathetse, mangwela la botlhoko gore Modimo gana ka nna tlhe. Ntate bana ba gago bana o ba tshwage ditlhong mona, o sane a ba ya sekolong, leke le tshwagana ka matsogo le molekano wa gago pele o letswa o sane, leke le tlolole nthona ya o tswa e kagele ya lelekisela le dinonori tse thago tse nne. Ga le tswa ka tlong ntate le mme, leke le tshwagana ka matsogo. Ntate o tlo bue mantswe a tlhonolofatsogo, mme le wena mme o bue mantswe a tlhonolofatsogo. Ntate ke monna, o bue mantswe a maatla. Le wena ntate ke mosadi ya o enwa, o tlo bue mantswe a maatla go yena, o tlo bue ditlhonolofatso. Ga ebe ka nnete ga o phele le mme le ntate o tsamaya o le mongwe, ko kalebeke ya gago ka mantswe, o ko itswetse mantswe botlha monate. A ge ke se ka o fa mantswe ka jeno, o sane ga o tsowa, o qeta go tlhapa, o qeta go tshela dikonkose, o ko phetlhe bebele ena, o ko shebe lengwalo le tla bua le wena, o tlo le phatlhalatse mo bophelo ba gago. Ga ebe o kgetha o nka peselemene ya 23, ga ebe o kgetha o nka molaona fela wa pele o reng Jehova ke modisa wa ka, ebe o qetelela moo, e be temana e tla o jaga mantang la bobedi la boago la bone, gore ntho di a fetoga, o seke wa phetsa, o seke wa emisa gore Jehova ke modisa wa ka. Ga ona ntho e tla nketsa lefatshe mone tla fetola polelo ya ka nna gogang. Polelo ya ka ya tumelwa ke e bua mantang, ke e bua le ke na kapa ke sena letho. Ga ona ntho e tlo fetola polelo ya ka ya tumelwa gogang. Se ke se dumelang gore Modimo tlo seetsa bophelong ba ka pele lemo sela tsa 2026 se fela, gore na ga ke so se fumane, ga ke tsoa o seng ke tsoa godima sona. Go sasa ga ebe sa etsagale, ga ke tsoa gape ke godima sona. Nna nketse ka fetola polelo e reng ke seo Modimo a reng ke sone, seng se batho ba reng ke sone. Polelo ne ke tlo e bua letsatsi le letsatsi, gore na wena ga o nsheba o bona eng kapa o utlwa eng. Ntho eno ke a fetola.

0: nna modimo hle 086 3003084 fumana matla fumana tsoseletso sebeletso netle o tswele molimo ka tshe ke se porre beke na ha o ke ke ba beke tsona le beke tse fitileng a bona ha o ke na mosebetsi ngusane ha o ya sekolo ngusane ha o nka leeto o se pa no no le serio fa mo dumela khotso
1: buka ko tsinyana
0: ka mona tile ke mme
1: a mona ke bo mpa matla o matla fata
0: a o matla fala hle mo ga tuwa waka
1: ka nnete bo matla fata ntate o la ntia mona le bana sipontsi ya tlokala mushana la yong ka le mo se supileng sekolo university itsa le le mo ntse hlanu ntate ka rifia ka 2004 au ka botsa mo tsanyana ka re bona ba jole re tletsa jang a re skampare ke tloele sekolo o skampare ke tloele sekolo ka mokgongwana re ratang tikto ka 10.20
0: mmm
1: modimo ke ba wetsa ntho tsa hae
0: mme re le boa modimo ka nnete
1: a qeta sekolo ga tsebetsa o nka e tsinkwe kgolo
0: haleluya
1: ka baka la mohau tsohle dikiletseditswe ka baka la mohau
0: modimo keo
1: motho wa lefatshe yena ha selwe seponono
0: ke ya leboa mme
1: dentistpointi
0: seo nkgono e fa se bua mmo ke thapelo nkgono e fa go modimo ha o ile wa nketsetsa ntate a nsia le ngwana ha o ile wa gana ka nna ka nako eo hei go na le maemo a mange re tswang go ona tlheng matebele ko go motho wa go sheba morago gona fe le mmele ona wa thothomela ai ba le molaetse o mongwe o kileng wa ge wa ka le mo se seng a nna ebe ke ntate makutshwane o ile a bo motswa ana ono ge ke setlhogo sa teng se ne se re e ka ba re phunyogile jwang ai e ka ba re phunyogile jwa ka nako tse di motho o le ka go kopanya nngwe le nngwe ga di kopane o le ka ipotsa gore ga ntle mage go na le maraba a mang lefatshe mona ga o a sheba le wena oa sheba o se a popola gantle wa bona gore aa a mona o ne o tshwanetse ebe ka nnete go se o se binwe ge ba fete lefatsheng ga o sheba morago mane gore he banna ke tswile jwa mona Horis.
2: Nda dilile ga.
0: Amana dire ga mhlompe.
2: Ari. Nda se na ka 2015.
0: Dad.
2: Dilala bona lo di boka maso. Dad ga bona go fa go tsimpe ya go le hit collision.
0: Nda.
2: Ga go tsana ga dikuru ga dikile mono. Ke dire tadi ke mathata fela go ya sewa. Ka Milpark Hospital ga ka dikopya mbathura ba ka hona mo le ka fela ba riba to mdim le ga go mo le fadi pa se le fa se pa go mo dula o fedile ka e mara mo dilo o la la a tshwele ga ka ga sa switch ke di ICU ke sa bo di leg
0: ka o ba
2: ba go mo ka tsa tlo go ka ma ke tla le ga le le ke se ke tlo le ke tsa ma jo le ka botho go lomo
0: a hana ka wena mo di
2: aha le tate aha ke nna mo dingjani ke mo le fijile ya mona
0: ke ya le bo thoriso
3: tate mo tlhokang tate se ka ntlhokela
0: ka mo rati ka ntate
3: he ka mo ha wana
0: mo hlomphe
3: ke nne ke tla ka tsela ko mametsi ya ba signal ya lahlela o lo bua ka gore o go bua so mo di makile ngawe tsetsa sona
0: ntate
3: Jwale ha ke tsebe nou jena so tshwere kae ngwana.
0: Mohlomphe ntse ke matha mona, ha ke so fetuwa.
3: Wa ke hona ke reng ke a o tshwara bosimo ba letsatsi le ena ha ke qeta o yema signal ya gutla ka mo ga wa modimo ke kwetsa.
0: Ge le bo modimo a gotlisteng signal.
3: Ha ke tlama o fetwa ke ditaba tsa bosimo la ba letsatsi la ga shelole.
0: Ntate.
3: Ntate o na le letsatsi le le modimo wa kitlanga etsa mohlolo. Go dima tegele ke palameng. E la re ha e thatlwa le bidile ka pele. 80 kilos per hour. O di bang ke tsa ga mogao. Ka ra ke tshewa ke sheba o sna le tholo etse. ha ne ke tsoena e tsala go no sena le tswalo empa ke qeta o thewa ke itadi ya ba le tswalo kona le fihlae bile ke fufulelo ka bua mantsu a reng ro ka Jehova o ba le go molemo e tso mo ha wa ha o hlola ka o sa pele ho atumela pa salameng ya Dafita 118 o reng ke ke ka swa empa ke ka phela ke roke diketso tsa Jehova o re Jehova o kila ngo ta thata e pa kanela lefu o na batla ke pa ke mesebetsi ya hae o bo fihla taba go batho ba bang ba re ho sitile yena na ba re tshe wa sitwa yena gore mosebetsi ya Modimo e tshe bona hale ka yena
0: ntate Modimo o wetsa ntle
3: Kali wanda tumu zwa ke kije ruwa mani kala ni maka kwa kwa Uluma anto onto kweno miki kala mimo Hawa mudi muko uchome lwena lwena Lepa mame di boshe male sebi ya seme usimba le tati Kakresta mrena, ame
0: Mudimu Ila hawa kaya tsahala kiwe Hawa Kiko pampe kwele di atlin tsahawa
4: Muzwake kachela Jehova tla hane ka bana ba runa ba tongwala dihlahlobo ba qalang ka labubedi Jehova hane ka bona diabule se se ka ba bona sera se se sa ba bona bana ba runa ba dule dihlahlobong tsa bona mo go le hlekiso melodium vision ya ke a lebo wa ntate lenna ke hana ka nna le Jehova a hane ka nna ke a leboa ngwaneso
5: khoso khoso mo somagatua khoso mo somagatua o bua re tala ka mo ka la sotho go thabuti ndatu o nyentse motho ha ke motho ha ke motho a ga mo tsa ye motho a gala lapa ha ke motho hohle o nkentse motho ke a ipona gore ke motho ke a leboa Jehova mahodimo ke leboa legodimo ke leboa lefatshe ke leboa Modimo ke leboa legodimo ka wena ntate ke a leboa
6: Modimo gana ka nna le balapa laka le molekane wa ka le mogadi wa ka le mogaka gana ka

0: ntate mo di buke
1: ne ba o la ntse ya ba go mo sha ga o tsike fa kae ke ba mo go mo di mo go ba ne go be go be jwa lo manetse a tsa mo tsile a ga o sa tsile ga ha gwa ga a ba itse mo ga mo ma tsile a tsa manela a go manetse a mo tsena ntate ya ba a go go mo tsile a ga go mo jwa ke ba nna le a mo ne ba o tsha go mo mo sha ga tsa mo bua ke tsa mo ma tsotse
0: ja
1: a re ntsha mo tsena ga ma lebele mo ntse le ga a phela go tsa mama ba a se a ona tsa ke ntse ga mo tsare
0: o so
1: go ba mo dine a di tsena ga mo lipo ga
0: ope o so itse ntate o fedile
1: o so bile go so tso o fedile ga ti a ka ntsa la ba ba nna mo tsaya ga tso ka ga ya ka ti ga mo tso mo a ka ma sa nga ga ke re ke go bona ga mo ga mo a se ga mo ga mo
0: Mo di mudi. Aha, na mo di mu aha na kama tuwa hai wa aha.
1: Hai sina kwa ya uta mamba. Mu kia na kijiji na karenga. Kia tiba na kwa kuna isi mu tuwa kwa mu kama uba ha.
0: Dati.
1: Yatendi tu mu mu bunda lidia.
0: Hai, hai. Hai.
2: Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la gao la phologo. Re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.
3: Dumela mzwake dumela. Hey, mohaukeng wa Modimo. Ke hopola ngwanaka wa boifo. O kile a tlhagisiwa ke koloi, a thulwa ke koloi, a na le lemo tse tharo, a tshela sekontiri. Ke se ke utlwa ga ke le ka tlong batho ba goeletsa ba re na ngwanenwa kwa mang. Ga ke tlhaga ke thola gore o ile ka sanketse e mo utlwisitse botlhoko mona koping ya tlhogo motswake. He, ke tshaba ntate Modimo. Modimo a nketsetsa ka mogau ntate wa gae ya ba o mo isa sepetlele, a fitlha sepetlele ba re Bloemfontein, ba thola dingaka kwana Bloemfontein sentse di mo emetse. Motswake, gona jalo o godile ke moruti, o bua lentswe la Modimo wa phela. Ga ona maoko a fetseng teng, ga gona mautlwang botlhoko teng, o a rera ke moreri, o neetse bophelo ba ye Morena Jesu. Nna ke a makala Modimo mo tle ka tsela e makatsang ke Jeanette Tshabatsane ka maokeng ke a leboa motswake
2: ntlafala moyeng matlafala o tswe molota re keteka mogau wa Ramasedi ka thoriso le mmino ga re rorise Ramasedi le Motswake ka tšhela e moso moratuwa lenaneong la thoriso FM ke mole
4: hey
2: mogwabo wa setso le puo ya Sesotho
5: Afrika Borwa e bang sharp batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o ganna
6: hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re be ya qalong mona South African Breweries we ikarabelo ha se molaetsa fela ke boitlamo ba rona SAB Sharp. Redoula ri itlamme ho nwa ka boikarabelo.

0: Hai ntate, ke ka hobane ka bangata ha ke tsebe na o tla o bala molaetsa ona wa ka onana, empa ntate ha ke na mantswe. Fela nthwene ke batla ho e bua ko re ntate, o na le tlolo e Modimo e beileng ho wena hoduma hlooho ya hao le mahetla a hao le sefubeng sa hao hore o kgone ho re kgothatsa. Ntate ke o mamela mohlena, empa ka jeko jene khona. Hai ntate a khona, ntate Mozwake ke tobatsi ka monana ka go dipoto, ha ke na letho hai ke qoqa kwana. Empa ke a leboha ntate ka ho utlwa mantswana, ka jeko ke nahana hore ke na le letho hobane ke na le letho le ke le utlwileng le tswang lelemeng la hao le Modimo a le beileng hodima leleme la hao.
1: E motsomoratiwa ebeneso kwa tseba mahau ke mogau wa Modimo. Ha Modimo a sa batle ke motho a batle, le ga o ka wa kenya lerapo wa lefasa magubelo mane wa rara mabota, empa o tlo etsa Modimo gore ntho eo e gaowe o wele fatshe ga o sa tla sola o phetha. Bale ntho e ileng ya mmakatsa ka letsatsi le leng ha ne ke kula ke bona hantle go le godimo le haufinyane le batho ba ne ke na le bona ka tlung ba ne ba bua puo e reng motho o ne o se o fedile ka ena. Wa tseba ya ga ambulance ha e fitlha, batho ba ambulance ba re go nna na a tlhokofala ena, ba re re mo opile ga re mongwamela o ne a se a batla. Hai mogau wa Modimo ke koetsa.
2: E motho moratuwa ke re Jehova a ke a hane ka nna le ba lelapa laka, jolo ka ha ile nna a hana ka nna dilemong tse ngata tse fetileng, a mphe matla le bohlale ba o dula mangweleng ka dinako tsohle.
3: Thoriso tete Mozwake e re ke etse thapelo le nna bosung bona, e ga ke qala beke ena e be jwale ke ntse thapelo ntate Modimo nkutlwile. Modimo nthuse, e re le ga nka kgoswa ha ke wa ke wele matsong a hao. Modimo nthuse, Modimo nthuse le ha ke wa ke wele matsong a hao, ke seke ka wela matsong a sega. Modimo thusa bana ba ka le ha ba ka kgotswa, e re ha ba wa ba wele matsong a hao. Modimo thusa phutheo ya botshabelo Catholic Apostolic Jerusalem in Zion, e re le ha ba kgotswa ha ba wa ba seke ba wela matsong a sega, ba wele matsong a hao. Modimo thusa bana beso, e re le ha ba ka kgotswa ha ba wa ba wele matsong a hao, ba seke ba wela matsong a sega. Modimo thusa bana beso, e re le ha ba ka kgotswa ha ba wa ba wele matsong a hao, ba seke ba wela matsong a sega. Modimo nthuse, Modimo nthuse, Modimo nthuse, Modimo nthuse. Ke a leboa, ke a leboa. Amen.
4: E motsomoratuwa, ke rata ho leboa mohau. Mohau o Modimo la nketsetsa ona ka dilemo tse 16. Ngwana ka ona na dilemo tse 10. O kula batho ba mpheya. Ke tswa ka hara ntlo ya ka ke sa tsebe ho bua. Ke stone mahlo ke sheba ntlo ka ke kare ke sheba letsatsi la ho qetela. Ke tswile ka hara ntlo ka ke tswa ka santa ho ke botsiritse koloi di ambulance re di ya ho fihla. Ho bona hala e ka ho fedile ka nna. Empa ka mohau o wa Modimo, ke la ka ya sepetlele ka kenwa drip clinic-ing. Mme ya re ha ke fihla sepetlele, ka bona ke maketse hobane ke ile sepetlele ke sa tsebe ho bua. Empa itse ha e re hotla hora ya borobong ke ntse ke le sepetlele, ke se ke ama ke ke se ka ke bona le ke di doctor. Ke robaditswe fela ho thuwa ke tla bona ke doctor hoseng. Empa ka baka la mohau ke la ka makala ha ke fihla ka ha ho hote ne ke robotswa ka ho yona. Ya ba ke tloa ke fihla ka mono ke dumedisa batho ba lwana ka moo. Ya ba ke bona se ke tseba ho bua. Mme ke tseng ha ke re founela ausi wa ka e le makoti wa ka wa Yesu a nang feleditse. Ana se ba bona ho ho fetile ka nna. O la utlwa maketse ha utlwa se ke tsebe ho bua. A utlwa maketse hona e be ke nna na. Ke o leba mohau wa Modimo. hobane ke ka tshwane ke santsene ke phela. Le ha o ntse o na le tse ngata tse ke fetang ka hodima tsona, empa ka baka la ho aparwa ke mohau ona wa Modimo, ke nne ena le ka tshwane ntse ke phela. Ke leboha kgothatso o dulang ho kgothatsa ka yona beke le beke. Ha ke robale, ke dula ke emetse lenaneo lena, hobane ka lona ke a phela. Ke dula ke phetse ka nako tsohle. Modimo a re baballe wena ka nako tsohle, ke a leboha.
5: Le batho, ha nako e fihla, o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhahlobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24, mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Bidiwa tshebeletso ya lesedi metsotso ke robong re ya goreng ele shomele metsommedi e fitlhile nako ya gore re tlotla re etsa thapelo eo ka yona e leng kopo gore Modimo a tla re etse gantle re tlo qala beke ntšha. Ke rata gore wena mabidiwa tshebeletso ya lesedi gotlhe mo o leng teng ge tle re dumelane mmogo ka tumelo. Oho Modimo re a rapela. Ntate re tla go wena bosung bona bo kgetheileng. Morena re tlo qala beke ntšha hana ka rona. Modimo hana ka mesebetsi ya rona. Hana ka malapa a rona, hana ka bana ba rona, hana ka manyalo a rona, hana ka dikgwebo tsa rona, hana ka dithuto tsa rona. Ntate re rapela, hana ka maphelo a rona. Re a phatlalatsa bosung bona, hore ha hona sebetsa se teuweng kgahlano le rona, se tla sebetsa. Ha hona mofuta ofe kapa ofe wa sebetsa o teuweng kgahlano le bana ba rona o tla sebetsa. Ha hona leraba lefe kapa lefe le teuweng kgahlano le ditoro tsa rona le tla sebetsa. Bekeng ena e ntšha Modimo, tsotolla dintho tsohle tsa lefifi tsa bolotsana tsa bobe ka lebitso la Kriste Jesu. Beke ena ebe beke ya matla, ebe beke ya bophelo, ebe beke ya tumelo, ebe beke o ditoro re tla phethala ka yona. Re kopa tsena tsohle ka lebitso la Jesu Kriste. Mabedi wa tshebeletso ya lesedi lapeng moo mosebetsing leetong a kore amen.

0: Kini hula RQB re arapela ntate ya mosanta te ya lereko wena ya hodimo mahodimo dimo le tsatsing le na re samema ona mohau wa hao re na le moreno ding re re o re utlwele bohloko o re hauhele kreste konyana ba teng batho ba hao ba diphateng ba re ratang gore mohau wa hao o ba emise diphateng tse ba robetseng mo tsona esitane le ona makadingwana a rona bona ba kenang ditlhatlhobong re santsane re mema wena morena gore tsamaya le bona e re ga ba tshwara dipampiri le dipene tsa bona morena o bo o le ka pele go bona go tsena tsotlhe re kopa lebitsong la ntate le la moralelamo ya go galelang amen
1: go wena tlhoboseane ya maphelo a gona senatla sa le godimo modimo sa tlholeng keleto ke lelaletsa mafa ka dithabeng mo o thuso ya ka e tla tswa teng senatla sa le godimo modimo ke kopa o naganele lefatshe lena la South Africa ntate ya maatla otlhe ke a kopa ntate ya maatla otlhe o korofe maatla o korofe magao senatla sa le godimo ko re tshireletse wena ntate ya maatla otlhe dinthong tse e tsagalang monana Aforika Borwa ntate ya maatla otlhe re tshepile wena Jehofa ntate ya maatla otlhe gore ko wena senatla sa legodimo ya tla re pholosa ga ke na mantswe a matelele senatla sa legodimo kape merapelo e motelele go ka nkutlwa ntate ya maatla otlhe gobane ke a dumela ebile ke a tseba letsoo la goga le le gotshwanyana o ka fitlhelela South Africa senatla sa legodimo ebile ke a tseba ntate ya maatla otlhe gore ka nnete ditsebe tsa goga di a thibana go ka go utlwa ntate ya maatla otlhe modimo ya mosa modimo ya mogao modimo ya sa tlholeng ke letho ke kopa go re tshireletse ntate ya maatla otlhe gore pholose gobane re tshepile wena ntate ya re tshepisitseng wa tshepagala e leng wena senatla sa legodimo modimo wa bo ntata rona modimo wa bogologolo modimo wa bo Abrahama modimo wa bo Jakobo ntate ya maatla otlhe ke tshepile wena ntate a se ka merapelo e metelelo ka go utlwang ke tobatsi Samson Moloi ka go dipoto ka monempa ga e ke tlwatlwa kwanana ga ke tsebe na o tla e bala sebodi se moyeng empa thata o phethale ya Jehofa ka metlha le matsatsi amen
2: amen mmamedihle ke lebuile gagolo ka nete ke shulo ka re ga ona mosebetsi kapa eng e tla qala ntle le thapelo re a leboa ka nnete e lesomelemetsomehlhano metsotso re fogeletse gore ena ya lesomelemetsomedi wa tseba he go ba keneng ka jeno ba theogetseng o ka ntshwetsa fela gore na ebe wena bosubona o boqhoba le bomang fela he ba seke ba feta palo ya batho ba bagaro o go jwetse fela gore na wena ebe motlhomong ka jeno o boqhoba le bomang bosubona 079 758 5066 fela he e rantse ko tshwere mo nako o fataba ke onkele Shantemo are when I said I do.

0: Akeli Khumalo Montli Ngobo nga thwala ngaye pejana kene kunkezi Manhattan bare shining star bare be hantle mesosung e mashome a mararo re fugeletse hore ena ya le shome le metsi medi 0797585066 rutlo rena ebe wena o boqhuba le bomang subona ba sa feteng ba ba gago fela hle 0797585066
1: Hotso ke ne de ke le ke tsholo felo sitse ke lo mona mo se thabong vele go. Ke ne de ke lo ho sane ke tsatsilaka. Ho sane ke tsatsile ke holang ka lona. Ke tso se me mama rena malukase o dula zone 5 Thabantsho. Ke tso se ngono efa ke qetelle ka me mo le boeng tumeng dula tuma ho le Paris. Ke ne ke le tsatsi le monate morena nna o sireletsa o boloke kgaitsedi yaka ke a leboa bodisaka kgotso
2: kgotso kgotso bodise moyeng ke dutse ke mametse 89.4 e le lesedi FM o bua le ntate Bartosi ka mona ka Thabong ka Welkom ka straighting e re ke qhobe bosiu le bana ba latela e leng yanka maemo a pele pelong yaka e leng ausihlehle kamane ka Peter Swarte ka Bloemfontein ba motse ba ka Ausi Monembe Thandekile Monembe le maesane le nsi ya bulela Monembe ke Bartosi ka Straighty ke a lebo
3: dumelang kini de gel ha ke qhobe bosiu le patata qhobo kwane kamane ka Kloonstad ke morame ma patata ke be ke ya ka Pamrish ke ntate le bese ke qhoba bosiu le yena ke re morena makweteng ka mokataung wa kopela ke memamolo e ka dipilaneng Hope House. Thank you, the girl.
4: Kgotso, se buedise moyeng. Le nna bosiu bona ke a dumedisa. Qhoba bosiu bona le mangwane wa ka ana mantsho tsa wabane. Ke boqhobe le Joyce Mjiba. Ke boqhobe le Jennifer March ke a leboa se buedisa ka tsatsi le monate ke nosipane bage ke a leboa
5: hela wantateng kamane mogadi ga o betse ke bese morana makweteng ka taulu go kuta teng ke go bedi supa go tlo supa ngwana-ngwanana ba bakako ke bana dijaka ba bao gola ba babedi patata tlhobokwane wa mmapatata ka mmozolo ebe ke re re atile tomeng wa nkgono moleboeng tomeng ka le diborane qetelele ka dira lefosa kolo ga mawela o ka bolao montsa ga mogote ya kokobela
6: hai kene ga ke qhobe bosiu le mema Mahlatsi ka Potchefstroom ke qhobe bosiu le ntate Mahlatsi ka Dinoeng Kroonstad ke qhobe bosiu le mema Mthimkhulu ka Kopisi kwa Kwatsi bana ka ofela ba qhobe bosiu le nna mamorena Malukase mona zone 5 Thabantsho tata kene ke rata hle
7: bakopela ke mema mori ka dipilaneng
8: house kene ga nnete ga itse jaka a di ke qhobe bosiu le bona tate ke bana na mpa iti ya fara e fa mono tate makakula masala makakula wa mphana mahalusukua ke nda de matsipa kwa semongo kwa na haloloko o tsongwa ha khotlopo ke nda de mpd ya ka ma ne ka yele le lo komo ke lo tswa le bona ba go tswa le nda de mpd o ntse o bonja le bona
9: Tshimana le melana o skini malu sa mafukane ka mona Bloemfontein ke tsosa metlaleng jori na mafukane ka mana ka Tshenazane o tsosa ke magadi ha ya le monto ka mana na ele malu sa mafukane ke tsosa mshangana wa ka ka mana ka matshabi ile le khano na mudzi sa mafukane ha ke le mke mo tsosa o tsube le yana ke tsosa le ke tsosa la butwa ka a mohole ele abdiskila ke abdi mohlolo ke re ke qhoba le yena ausikhini ke tobelo so
2: khotsokini
10: Ha ke qube bosibile ba ba latelang. Ke re Victor ka Frankfurt-o, ke re mme Mantlhapho ka moka thola. Ke qetelle ka fikile ka Balfour. Tornado ka Rathanda. Thank you, Kinesa.

0: Tlamito ka lentsule monate a rena lady a re be a hantle mesosung e le shumele metsume raro a pele re fitla go renya pele ke ne ko nketse jwalo le Voice Nova a re thandiwe mamedi wa tseba ka jeno hona le taba mona ke batlang ho fa yona hore o tsebe hore ka jeno kgweding yona ene ya mphalane ha e hlola matsatsi a le shumele metsumedi ke letsatsi la lefatshe la tlhokomediso ka arthritis letsatsi lena ke le re hopotsang ka bohloko bona ba manonyeletso ibile ha se bohloko bo re tlameleng re bonke ha bobebe fela ka pa re bona botshwara batho ba tsofetseng gana le batho ba o ileng hore ba thatafallo ke otswa dipateng ho seng e monyena motho o sitotsa masabaka se selelele ha e monyena e le ga sa gona ho etsa mesebetsi ya neng a gona ho ietsa ha bobebe ka pa ha bonolo pele impata ba taba korna e be re ya utlwisisa gona motho yeo o feta hara eng ka pa botata ba bo motshwereng bo bojwang ha pa re ne re opolele hore arthritis ha e ame maqheku fela e ama batsha e ama le bana jole ke mona mo ileng hore motho mong o batla ho utlwisisa hore na hantle ntle arthritis ba kwa ke eng hantle ntle matshwari ya bona jwang jole ke mana mo go hopolang teng mamedi hore difapane rena le bo juvenile arthritis ke mane mo ileng hore ena arthritis yona ke a mambana o fumane mohlomo ngwana o thatafallo go bapala ka pa mohlomo ngwana o thatafallo go tsamaya ka pa mohlomo ha gono ya sekolong ka boiketlo jole ke mane mo ileng hore re a hlalosa mamedi hore mafu ana aba ka bohloko wa ruruwa manonyeletso mona ha gono tsamaya ha gono ema ha gono tshwara dintho ka pa ha gono etsa mesebetsi letsatsi le letsatsi jole ke mane mo ileng hore jwang ka pa jwang etsa bonnete ba hore mohlomong ha o ka ba le matshonyana a itseng ebe ke mane mo tla kopana le ngaka teng ska emela hore ka nete ebe o sohloleya haholo ha o qala fele ka go tlwa ba le bothata fela etsa bonnete ba hore o lo itlhahloba gona ebe bothata ke bofeng ha e ska ba bohloko bo ileng hore re tlo bonka hanyane bona ha o le bile jwang ka jeno e le letsatsi la tlhokomediso ka arthritis ha se maqheku fela ba tsha le bana le bona ho fumane hore e ntse le teng jole ha e ba ka nnete wa utlwa re hlile manonyeletso mona e hlile ka go ba thatanyana ka nako seng ke utlwa batswadi ba rona ba hlatswa diaparo ka metsi a tshwara jo ke diwa tsa matso wa ka masapona kana kwatlaletse ba sebedisa lona lentse leo ho kwatlaletse mona ke ne kopanye le ngaka a shebo rene bo thata ke bofeng fela ha ke ne ke re ko hopotse hore lena letsatsi ke letsatsi la go ruta setšhaba ka arthritis. Jole mameletsa bo nete ba hore hlele wena marangra mona wa kena o go shebe gore na inke eng. Ha ba mohlomoso gono yang enga keng. Ha re re wetse ntwe ne re bitsang ka hore ke self diagnose. A re tshwalo. Ha re re ha o bona matshwa wa ne hle ka gona le bona bo se go tjwa. Ibile nna ke na le yona arthritis a e sebetse. Ka ba mohlomong e bo so ya di chemist mane o lo batla meriana o so hlahlojwe a. Ha e sebetse fela jalo mamedi. Fela he o pole gore ka nete le nantsatsi ke le tsatsi la tlhokomediso ya lefatshe la arthritis re ntse re shebile le ka mona ka metseng re phelang ho yona ka nete diketsa ha tsona tsa molao di etsa hala le tsona ha ho le ho lebile jwang ka tsa mafelong ana beke re bone ditabeng re shebeletse television re utlwile mona sa le moyeng marangrang re bone ka nete ka nete diketsa ha tsona tsa molao di etsa hala mo re phelang teng jole ntse re hopotswa hlele ke tshaba re hopotswa le ke maponisa hore ha o ipo bona ihlile ka gona le bothatanyana etsa bonete ba rule tsa 10111 letsa 10111 o ba hlalosetse bothata wa gona o iketsa mohloka le bitso mo ho bana kana go tsedi motho mongwe tla tshorkini wa tseba nna ke a tshaba ho bana ke ba tlosala ka ga ditaba a se betse taba yo re phela le fatshe le leng go keke ga iphapanya dintho tsempetsetsa halang ha o le ho lebile jwa mamedi le taba tsetsa tlhekefetso ya bong gender based violence re bona hore tsatsile tshabang le dikelwang le dikelang hona le mosadi ka pa ngwana ka pa motho a ntata fungwana nga bulawe ka pa a shapuwe jole ke mana mo ileng le gona ke le tshaba ha utlwa tabeng tsona tsa gender based violence hla koreng la bontate ha ra lokela o tsheya ska rabuti ha tla mona le metse a rule maditso ke a usi bere ya tsheya ha itsheisi ke na go tlameleng re eme ka maoto ho lwantshana le hlekefetso e tsalang ka ramalapa rona ka ra mesebetsi ya rona ka ga dikereke ka ga megatlo makeishene metsenye meholo mo re phelang teng le wena mamedi ya tseleng ke sentse ke bua le wena hle jolo ka o ganna bosumbona hlokomela melao ya tsela re so mafelong a beke monate hampe batho ba bang le hana ba jana ba ntse ba keteka ntse le monate jolo ka ile manta ha tsena jolo hopola tseleng mona ha o tsamaya o le mong a o tsama o le mong etsa bonete ba gore o tsama hantle la o bone ka go mong ka tseleng hlompha matshwao a tsela bakeng sa o qoba dikosi tse ka nna tsa etsa halo sa hlokagale a ihlile utlwe ka go gathetse sebakeng se haufinyana se bolokeileng beya koloi ka thoko se bolokeileng sebaka ke go befela koloi sebaka pakeng se bolokeileng utlwe ka go gathetse o nka leeto le lelele beya ka thoko o phomotse mahloko a le mahlo tsela mamedi ke tsona tseo he tse go fantsona ka jeno gore ka nnete ga re ne re di tlhokomeleng ke dikeletso tsa letsatsi le letsatsi ke di tlhokomediso tse go fantsona tsatsi le tšhabang le dikelang re ntse re gopola le gore ena kgwedi ke kgwedi ya dipalangwang.
1: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.
2: Se le tukisitse palo ya matsatsi a dilo theo a jwale
3: re leba paradise
2: ha ba o tloeta le le sedi FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwae ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle o ikaneile letsatsi la mo o ithuta ka botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o keke ngwae le bala bophelo bohle ba hao ya sehlekehleke nse sabai e tore ha re papa tabe re le ba ma fofane ba machaba ba OR Tambo re le bile go ithabiswa mosa le ba lehe mo re tsa mayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le maka tsa moho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 me o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel bakela bakela bakela bakela

Marvin Gaye, My Love is Waiting. Pejana kene kwenketsi Musa. Le Robbie Malinga, bari mthande umuntu wako. Bari beya hantle mesosung e Robedi. Rifugaletse hore ena ya pele. Ke mokgatlo wa bobedi wa lenane la RQB. Mamedi wa tseba ona ke batlang ke re tlo bua ka yona mo. Re lwa re bua ka yona nako kgololenyane. Ilwa etsa hala selemo le selemo. Hore na re bua ha kakang kapa ha kae ilwa etsa hala. Re tlokometse hore ho sosetse kgweditse seng kae e be selemo se a fela. Ke nako ya ne re tsebang he hore batho ba di stock fela, batho ba di stock fela, mikotla e sentse kopana, shelter sentse di gutlela. Sentse di kopana, ba neng ba kadime ba gutlisa le ditswala tsa teng. Ra gutlisa, re sa batla ditori, ha re sa batla ntho sengata. Re batla fela tshelete kopane, re tsebe hore re a goleng tshelete ka tekano go rantle motho le motho a nke tshelete tlameleng a ifumane motho a se bolo phetha mabaka bana o ka hlanana fela mamedi hore ke tshelete ka e wentshang ntso sebetsa ka thata selemo ka ofela go tloa pherigong go fihlela hana jwa letsene o ntsha tshelete kgwedi le kgwedi o itima ntho tso di thabelang tso di ratang o iphidisa ha bohloko go ba nyetsa go tseba keng ke kenela stock fela ke sena stock fela sana ke batla ha selemo se fela ke khone bona gona ke etsa jwang ke nete batho ba ya di banking le ka 2026 batho ba ya di banking empa hona le batho ba ntseng ba kelena di stock fele ba teng batswa di ba rona le rona ge le bo kini the girls ge le bakana se re khona gore children tsa rona ka nete ke re mo godisana ku ona child stock fele ke yena ke khone ga selemo se fela le nna ka nte ke tshwane le batho ba bang jwale Poso ke batlang ho utlwisisa ke hore jolo ka ha o tseba hore sontso lebeletse tshelete jena. Ebe hwa etsa hala, ha re tsebe jwang. Ebe hwa etsa hala go tshelete ha e setlamile ba le handle. Ebe batho bana ba tshwereng tshelete kapa motho eno e leng hore o ikarabella tabentsena tsa di tshelete. O hlalosa ga tshena le yang qaka jwale. Go re vele le kukuse selemperekanya jwale ke tsebe. Ke bone ba yentse motlae marangrang. Hona le screenshot se mathang ba hlalosetsa motho mono re hey o tsebo re chalete ka ofela ke 36000 motsheno ha araba o ga manje ya diteka manje uwa ka Zulu manje ya diteka manje la mphirekanya jwa la ke satseba ho ba nna ke tseba chalete ka meng ke tlo ntse ile ka e se 36000 ke go tseba taba ye le ha re tshe ya jena marangrang re qoqo le monate empa ke ntho tse tsa lang batho ba bang dia ba etsa halla batho ba bang o fumana go rolo kana go ina le jenana jale mothana nenga tswaga tshelete ka batho ba ne bene re ba tshepile bane bo ke nile jele ba ingwa di hlogo jwale ba tshwara mona ba tshwara mane ha re sa tseba ona jwale tshelete ka ya o tsebena kwena mamedi a sina ka ya ke na go mpe bohloko ha o tshewi ha o tswaga tshelete ha o tshe ha re tshe ya re tshe re batla tshelete hona le video mona ke kingileng TikTok a u sena ke kopa ha ke batle ditaba ke batla fela mpeng tshelete jwale ke batla utlwa hore na haeba mohlomong o le e mongwa setho sa stock fela sena ebe la fumana go kana tshelete ya shota kapa wena ya ho kena ya shota motho o ijile kapa mohlomong motho ena sa le re motshella January di kgwedintse di hlahlamana jwale a re fitla mona o sa sukudisa jwale ha sa re tshella handle sa tla ka mabaka a ke le ka hlelwa ke bothata ya ba ke re ke ikadime re sebetsa jwang ha ile tshe mamedi ke batla fela ho utlwa wena na ha o ka iphumana ka boemo o le boemong bo o e sebetsa jwang ga bo nkile tshelete stock fela o ntse wa e tlatsa o ntse o kadima batho mona so tshwanetse jwa tshelete e gotlebele ga ba sana yona tshelete re e sebetsa jwang ha e le tse e le gore motho o jele tshelete ya stock fele re tshwanetse re fumane tshelete tsa rona re e sebetsa jwang re ya kae go ba ka nako tse ding e ka re la ya maponese mane ba o jwetsa gore Mesa di tshelete a re di kene ya kwana small court small claim court kwana. Ke mana mo motho nobelo hlalosang gore na ka nnete ene ke sena le tho. Ka nnete ke ile ka hlelwa ke bothata. Ka nnete ka ikadima tshelete ena ke ne ke itse bana besong. Ke tla be ke khonne go 60000. Hey! Ke batla tshelete ya go. Jo! Ha ke tsema medi, ha ke tsema re qoqe. Na o kile ipfola bo emo mbo ka le mo se seng ka pa selemo sona sena mohlomong ke bua jenana le wena. O sa hlokomela handle ka re nthotsa stock fela ha di kopane handle. Ha ke tsebe. Batho bo ntate le bona ke hlokometse ke ntho ba se ba dikenela. Ha re ke re tlo bua 079 758 5066. Rutlo rena ebe wena o reng ka taba ena. Re sebetsa jwang ha ile je.

0: Leah, patient Seren, tshebeletsong ya lesedi e le shebele metso tsheletse metso tso re fogaletse hore ena ya bo ya pele 0797585066 ke tsere ke re tlokoqa re bue kutlo rena e be mohlomong wena mamedi nana ga e sebetsa jwang ha ile go chelete ya stock fela ka pa society tshwanetse gotle e ka pa mohlomong tshwanetse re a hule hantle e be jwa la fumana hore hlile ka re ya shota ka re jwa ya shota ntwa dia tsa mahantle motshwara matlotlo motho a chelete ka batho ba le bagethile mohlomong di fumana go tlhile taba tsa bona ka ga dikopane hantle e hona le ngwe esa kopane hantle re sebetsa jwang ha ile je re ya ukai wena mohlomong le bo emombo e o tla feta ka go bona a re tsebe o ile wa e sebetsa jwang ha ile jwalo wa utlwisisa ga e wa hlalosatsa he ke nikile ka bese ke hlalwa ke bothata ke bese ke re ke ikadime ka pa o e sebetsa jwang hona le mamidi ntumeletse molaitsa mona ke tla ke bona le bitso la hae o ntumeletse molaitsa mona re dumela ke ne the girl a ratse bana taba buang ka yona yena e tsa etse ka labone motho a tlameha ho ntshella ya ba ke mona mo ileng motho bua mabaka a re ke sa eme le hana jwale tjena empa nna ke motshelletse ka January jwale bothata ke bona mona o tshwanetse a mphe o santlela ka dipale jwale
1: Kira Kenny and the one that think I'm an umrah. Ah, whatever you magana magwiting at the gum. That was in the story behind Yarje. You get the ideas are of my own answer that I know where she remained at Tabasid Batti. Nagy could be the shaky tell us I got you. Matatsinga magago ke bea 20 randa matatsinga magago a biki e ke ngwe ba lo matatsinga magago a fela ke bea 20 randa ana se le mo se fela ke counter 20 randa tsena dintsoka ha ba ke shota ke sna next week ya ikadima mo ha je nga ke nge re ya ikadima ke e re di go go mero go bona bana bi so bona ba be
0: e ya tate
2: ke ne re mera ga tsile ka
0: dumela tate bishop
2: Haitida ka ditaba se di di mseni di di jwalo. Se di ene jwalo ka nako ye. O no ntse o sa ka juetse go na le mabaka. O se o tlo go bolelela ka dilasemine tsa gore o tlaetswe ke eng wa tšha wa tima. Ka tlong ka mola kini. O na le plasma. O na le micro oven. O na le gase. Ona le ha ka ba ke mphele ka kwala tshelete a re go bisi hloka wena ne ndere le tshelendwe ga ga tunga ha o fela ga go kolotsa go le kwala tshelete ya go na kana nako
0: vele le bishop wa ke ipotsa ona ebe ha ile je le seling ke la zona tipa ya motho ntle le dumello ya hae wa ke ka hlakogene le molao ha o hlaha motho nwa ka nna le tshwagise o pole a ka nna le tshwagise motho nwa ka batho ke bana ba nka ga setse ga kamane ne ba nkutswetsa wa yutlwisisa jwale ya a fela ke a utlwa he gore le nka di fridge le nka di TV tsa motho di bethe ebe la rekisa le bona gore na ka nete le kwa la vantšheleteng.

0: FM.
1: A ke nete le sari FM ke molelo a metsotso ke mashuma be dilemo solomong re furaletse hore ena ya borobong ke ka tlo fumana molaitso mong hape mona e ihle ka ke palenyana ile nya etsa hala ke a utlwa ke bo me ba ne ba ba tsheletseng ba nantsa ba ya chelete ena ya stockfela o tloa phirigong e ha ba sa ba tukutukutuko ka pelenyana sa ba fumana go chelete kana ka 80,000 ya nyamela ena nyamela hona ka kgwedi tsona tsona tsona tsena jole ke mane ke utlwele he ka re mong wa le wa sethona ntsa a la hlela cheletena ka nnete a la hlela cheletena banking jole la ga so tshwanetse vele 80,000 ena e a go le hantle wa fungana go ka nnete ile ka nnete e bile ba hlalosa mono ka nnete go tle bohloko ba ba ya le di pampiring ba ya marangrang ba hlalosa ra tshe ka nnete go tle bohloko ba 80,000 ke cheleteng ada ya ba le motheno a wa chelete ka go baleile o baleile mamedi ba le ka mo batla bo mosebetsing ka nete ya ba ke bothata fela ke tlala na hana chelete kana kana e bile mong wa bo wa sethosa sona stockfela sena a hlalosa re watse ba ha re ne re tsebile re ka begisa lahlela chelete nana accountong ya motshinwa o ba motho ne bile ka re hantle ene sa lahlela accountong ya ha ene lahlela accountong ya ngwana ha ai jole ba tsho ba re ipotsa gone le go ka nete re ne re kene keno ke eng ha re tanka chelete kana kana kana ka 80,000 ebe gelo ile hlela mothunyino ke le ba ipotsa ba re lore mothunyino wentse ka bomo ka pele ba ka nnete la hlelwa ke bothata hona se ka re tsebisa gore na eng ke eng fela ma medi here go tlwa gona ebe wena hla go rene la ha o ha e bona ka iphumana bo emombo ke eng so no ka setsa empa here ke tsena ke ne go papa le pine monate tlanka bbynsa are I found love.

0: Kgotso, ke ne the girl. Ke tsholofelo se dikelo mo na mo tabong re le komo. Ntlheng ya society. A ke re go ba le batho ba bararo ba ikarabellang tabeng ya tšhelete. Go na le o mong le o mong na le buka. Ha re dula kgwedi e nngwe le e nngwe. Motho le motho o tla le buka ya hae. Go bana ba ikarabellang ba bararo. Wa ngolwa tšhelete e keneng, wa ngolwa tšhelete e kadingweng. Kene. Ha o fumantshana hore e mong o ikadime tšhelete, ke ba babedi ba na le dipalopalo tsa tšhelete e mohlanne re qetella e keneng. So, ha o etsahala hore o mong a ikadime, ha hona hore a ka kgona ho ikadima ka hobane tshwantse e saenelwe ke batho ba bang. Ba bang ba babedi e seng ke e le yena a le mo ke ne da yale ende le tšhelete ha e kengwa akhaontong ya mokgatlo banki e seke ha hona card e dulang motho ho ntshuwa tšhelete ka hare ha o fitlhelelwa boemo boo huwa mane bankeng lo sheba hore na ke neng mohlang gono go etsagala ande lepia ke re le tsona di apaka ke a leboga bodi saka
1: atanke abuti waka ke lebuile gagolo se ke lebuile gagolo ke lebuile gagolo ke lebuile gagolo abuti waka o bua nnete ka nnete ke mo e leng go tshwanetse go bewe fatshe dipampiri di tsamaisane dilipi di tsamaisane gantle le dibuka go se ka ba le letho fela ge ka tlhako gone leng go na le batho ba e leng go che bona ba ntse ba sebedisa mokgwa wane o gale o e leng gore tšhelete ntse beiwa motlhomong bankeng e le nngwe ya motho eno ge mo tshepang re itswetse ga ya kante ge mo tshepa goba ka lemo se seng ebile sa selemo se seng go le ga ba le morupele mong tsenana tertiary nngwe tsena setseng sa thuto e phameng e e leng gore go ile a fungwana gore tšhelete o ne a e beile ka kamogeng ya gae ka o toropong ya ya diaparo ee jale a tlhalosa ge nna kante tšhelete e ne e le mona ga ne ke tsamaya mo ke dulang teng empa e la re ga ke tsamaya ke kerekeng ya bosuku kao fela e la re ga ke gutlwa ka fumana tšhelete se le seo go tlalo e ka gola ba le motho a kena moo jale motho eno ke na e lengang ka tšhelete jale batho bange ba tlhalose ba re wa re theetsa motho enoa e tlhile ke leano la gae la gonkile tšhelete o utswitse o e sebedisitse jale ke fumane le molaetse o mongwe gape mona go ptitshepo a ptitshepo a re yo ke ne stock fela sa mogodisano are ai when it was my turn gore batho ba mphe tšhelete yaka batho ke ga batla ka all excuses a re ne ka nako eno ke ne ke December ke December ke batla tšhelete re ne re beile tšhelete re tshwanetse re fumane tšhelete rona ka December a re ile ga o le jana ba motho o baleya ka tšhelete tsa rona ditshepo ke lebuile golo ke fumane molaetsa wa gago ka fumane molaetsa o mongwe wa presi a re wa tseba ke ne ko fetse batho ba ja ditšhelete tsa rona batho ba ja ditšhelete tsa rona matsebetsebe ande rona re sebetsa ka thatane taba eo ka nnete ke nete kele ke tabe tlo tlhapanya ha ulo fela le mamedi ke a dumela ke re a tshe ha e bona le motho e mongantsa feta bo emombo ai ke mathata ka nete
2: wa ra twa wa le le sedi fm
1: ke mathata ka nete ha e bona le motho antsa feta bo emombo na ba hore di cheltens e dula bathong ka netso hlaloswa ka mehla le ka mehla hore ha re ithuteng hore re be di chelte di bankeng motho mongwa tsho ke nina ke sa batla next a ke sa batla next sa motselano a ke sa batla next sa magodisana a ke sa batla next sa stock fail ke kela banke mane ke ipolokela chelete ke ipolokela chelete e mane posong ke gawane le nthotsengata ke phetho ke du ho bana ka ntikana ko ena ke na ko mpelong hore haa re a e batla chelete ya rona bile ha re tshee